0: So Santon plus gold. Sa mga may edad-edad o may mga ginabatsyag una, hindi yung kinangan nga ugatuntang nga maglalaro inyong aron nga mga problema. Pag inom nga Santon plus gold sa aton karang nga mga katropa. Di ba? Bisan sa mga unga, sa mga igmanghod naton nga wa pa mat ginabatsyag, dapat mag-inom kita kara adlaw-adlaw. Rosanton plus gold, mga katropa. 100% herbal extract. Kasi may malunggay, ang palaya, mangustin, garlic, ag, spirulina, nga mabahog, ang bulis. Okay? Alas 8:03, raton karang oras, sa ato makaroon nga pag-propadayon. Uy, ginpasidunggan si Mark Lapid, Chief Operating Officer ita Tourism Infrastructure and Enterprise, Zone Authority, or Chisa, sa sangka espesyal nga pagsilibrar ita araw ng kalayaan kung nagtaliwan nga itong adlaw ita Biyernes andiron sa Gawad Pilipino Awards. Agin baton raya ni Lapid rung parangal nga ra nga matawag na itong natatanging Pilipino sa larangan ng paglilingkod sa tao at sa bayan. So, bilang pagkilaga sa anakarang pagpamuno ng dedikasyon sa serbisyo publiko ag bulig sa pagpaumbwad it sektor it turismo sa Pilipinas. So, kung kilaga, pagiging makabayan, ag-aktibo nga pagdumaga sa pag-implement it mga programa nga pang-infrastruktura ag mga proyekto nga nagatuyo nga pabaskogon ro industriya ay turismo ag lokal nga ekonomiya iya sa Pilipinas sa ibang parte taton karang nga nasyon. Ryan Gawad Pilipino Awards ay isang kapagkilaga sa mga individual ag organisasyon nga nagapakita it ka kamayad, integridad ag malasakit sa aton karang nasyon. Raya hay kaparte sa pagdumdum it aton karang araw ng kalayaan ko Friday kung sa hindi pasidunggan ng mga Pilipino nga nagaserbing nga inspirasyon sa pamaagit anda karang nga serbisyo ag pagpalangga sa aton karang nasyon. Sa makaron, ginapamunuan nga ra ni Lapid rung Chiesa ag ahinsya nga under sa Department of Tourism nga responsable sa pagpaumbuan it mga turismo or tourism infrastructure project agod gabaw pagid nga mapabaskog rong industriya ay turismo iya sa Pilipinas. Bullseye! Now, sa ato makaroon nga pag-propadayon, haraman, tawan taman itdagan ra agligwa mga katropa. Rorayang sangka ginang, sangka misis, abahaya sakit tayo, imaw, it's sangka mentally challenge kung sa aton pahay may diferensya sa painu-ino. Bullseye! Agdaya ka nga biktima, na biktima man imo ra it pag pagpanakaw kung nagtaliwan ng pagdito agro mga suspek ni kato is mga minor de edad. This time biktima kay mao sinakit imo itay karang may diferensya ya ano ba mga kwan nga ra action nga maubre taton karang mga LGU sa mga kaumangon nga ra nga nagawarya-warya iya nga nagapanakit bag nagatakunta kung nagatikang-tikang at ang awa matat ginagawa. Ay kunaron yung tanang gatikang-tikang at imo nag-hibayok at imot mga kaumangon nga. Bullseye! Pag imot habo. No? So, aram akong imaw, may pagpahayag, may kang tanan, sa natabong nga rin si Dintika na. Kung nagtaliwan nga Domingo, abe porsyon pamatian tara mga katro. Bullseye!
1: Bullseye! Hindi mo kamon maistorya. Ano gudar natabo ko? Nagtaliwan nga rin nga adlaw ita ruin nga Biyernes aga hasakit kat ingani no itry ka rin ginaligar mentally challenge individually sa Banwat Kalibo, ma'am.
2: Daya natabo ka rahay. Pwede halin ako sa salon. Tapos ay din nga, pag-abot ako sa terminal, mga around 6:15 na siguro, 6, mga ganon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos ay, kapa, unaw tagit ako sa terminal na, tapos gatigang ako, masakay ko ako sa magkab. Terminal Banga Kalibo.
1: Okay.
2: Oo. Kalibo Banga dyan. Basta terminal ito, no?
1: Mm-hmm.
2: Pakalibo Banga. Tapos ay, nasakay ko ako, habang nagtigang ako pag-antun ako sa multikab, kasakay kong tako. Bigla kang may sumampok sa ako niya, likod ugo. So napaagling ako. So napaisip ako, sino to? Hamat din bunal na ta ako. Hamat, doon doon, hindi na ano ron ako, sabi na siya pa.
1: Mabasko gina, ma'am.
2: Kung na first time ako na, habakaroon ako.
1: Mabasko gina, ma'am. Sa,
2: ha?
1: Mabasko.
2: Leto, taroon ay naalog na ako kasi mabakot imong bagi eh.
1: Mingkuging ano ka na naman mo duko. Karoon na bimana.
2: Oo, kasi kung baga na yung bayo patalikod sa mabok doon na iya ka sa ano, super, may pwersa taroon ay kapag mabakot imong bagi.
1: Mm-hmm.
2: So, pinoy ka na ako makaroon at pumatingin ako nakaisip. Gisa ni pa sa uno, tapos
1: sa iwananan kaya tinana.
2: Oh, pag-agling na ako, hay. Patalikod, eh, na pamakon na iba, patalikod. Patalikod dati ako, sa pag-agling ko, hay. Ngayon, doon, sinanaw ko, sabi, o, ako yung tagi na lainan ko, kutuwa kita ka ako late, sabi, pa lang, nauna ko na ko sa terminal, eh.
1: Abong tawot, aron, ma'am, nga, during time.
2: Aron, may mga pasahero, sige, terminal taro, nagro, una ko, dispatcher, driver, mga driver, baga, ay, kung tayo ako, yung point ka to, punta, hay. Sinod man mga nanda, ay, pag matanong mga iya, hamat nagpanakit ka, tingin mo ka mga punta ro, mabatihan mo reaction ka nda, di ba?
1: So that time mo, kapating kasayod niya, mentally challenge, imaw ma'am.
2: Kumataron, watatang ako mga sayuran niya, mentally challenge, imaw. Unang-una, pag sa tanaw, tanakon ka na, malimpyo. Malimpyo, tayo imaw eh. Tapos, ito, masakay ako sa mga tiyo, hindi ko mabaton nga. Sakit ako. Takot abi hay. Wa man ako di pumay sa kalibutan para sakiton ya ta. Kunano ya ta nga. Diba? Watang wa ko na pud makaruyon yung sakiton ya ta kon. So ako makatohay. Pagka ano po ta, ginakas ko ta imaw as in pero ay kung mentally challenge si mao, dapat matikang at imaw normal, diba? Kasi wa ka nga ni sa saktong pag-iisip niya, matikang ka. Ay, man, gatabot yung mga sa kalsada, mga pakiyak sa gasilinahan. Ay, man, gatanaw, aware man, yung mga sa lakya, nagbago na yung mata ko.
1: So, huwag mo tayo abdan, ma'am.
2: Ay, ginagas ko, parang makasa sa, ano, patuti mo talaan ang dalagan eh. Ginagas ko yung mga, kasasig ba yung mga tumagagan? Kasi kung tayo maging nga ito nga, ang pao niya na ko rin, naka-realize ako nga, hindi ako pwede nga, ito niya tayo. Bagay, nakadalagan ka, bilagi imaw. Kumbaga, ay nakatabok ko ta imaw, ang saka man ako nakatabok. So, bagay yun, ang distansya na, kaya hindi ko tayo maabot-abot, kasi ginagas ko ta imaw, ang nagsingit nga niya ako nga, may nagabaktas mo ito nga. Takpam ako na, takpan ninyo, ay, siyempre, huwag kita. Huwag kita man.
1: So, huwag mo kita yung mga kumprunta.
2: Uwa, kasi huwag ko maabot, pero kung haabot ko imaw, mabagos na rin ako. Mabagos kita pa na. Apin, hay. Di nga, huwag matangkan mong mamunta imaw. Bagusan ko taron. Di man pwede nga, di na magbagos ka na.
1: So, may mga
2: minagin. Kailaling, hay, rin niya, doon, swerte na, huwag ko mga abot. Ang tapos, ay, may itong matunod akong ko, nga, di ba, kita na lang hinagas, hay, ha, ano ko bagay, kailangan na da nga, may something, ano, ko, no? Ang may kaso, nga, may hasyakit yung taimaw, ang bagit, raan na nga, ginamakaron. Hay, galing, hay, doon niya, narubang utana, hamas, paggalak-galak, di mo gihapon o na, sa kalibo.
1: So, alin doon, ma'am, ano ro, mga information man about sa ruin niya bayi? Unay mo, permi, masami makitaan sa may terminal?
2: Wala, tanga niya ako sa hydra. Ako, tanga niya nga, gustong, ano, hasay, kundi yung naghambay ko, driver, kundi pagbalik ko, tanga to, yung naghinambay, tang, siyempre, may right man ako, yata, ako sa inyo na tabo, eh. Tapos, wata ka mo, wata, ipabayan, yata ninyo ako, kasi, inyo ako taghinod, para, siyempre, ang kung sayod ninyo, sumabat nga rin sa ka-driver nga, may makaron ko, no? Hay, saka to ako nagdak. Ay, pili ninyo may makaron, ha, mag-ipabayan ninyo nga. Ipagalagala kayo mo yan sa terminal, di ba? So, ay, haron, ha, kasampulan na ako.
1: So, aware gid man gali sandar mga driver nga do yun, rosituasyot babae.
2: Sayod nga ni nga, may saltik. Hukong sandar, aware nga ni nga, basi manakit.
1: Oo. Ag sa kanda man diba? Ay nga may mga sakit yun imaw.
2: Oo, may isang ka-driver na gambag kahon. Kaya nga niya nag-react ako, sayod gali, haman, ipinpabayan dapat, hey, in-report, kaya niya huwag din, hindi po lang maging away man, ba nga, pipiw na sa hindi iya, o mag-i-report na sa, kaya ako tangani, ito tangani ro, pangutan na. Ako ta naglinagas, ako ta naglinagas sa bahay nga to, at ito yun ni ro, tapos sa comment section, abi, hey, may naka may itong sa comment section man ha masarayat amana ro after natabok ka kon inabukasan masarayat amana ro may ano matanga hadali to sa shopping para ara kasampal kasampal ta o ano pagkaano
1: so kapag may
2: ano mata kasi ana big style kara ha ito patalit ton sa ano kasi pa katingkang katingi tapos bigla katinada nga digwasan sabi o katingkang kasi dam talimo ato normal ta imaw eh kasi bukod naman to cute. Oh. Pero mapakot yung bayi. Mapakot yung bayi.
1: Malimpiyot ah.
2: Kasi kung yan ang katilian, no? Kaya siyempre, may pero sa taro, lang bangot yung mao.
1: Oo. Mga ano taas na, ma'am?
2: Bukong magiging mo eh, mataas naman yan. Bukong matilawas, ang raan ng buhok, hay, hasta, eh,

0: cok makaroni at din ano ko tingra ko tay as in din ano ko tingnan sa
1: bayo
0: so kaya nakakita sa katubar kasi may mga driver ko tang sponsor di ko sa kilid eh kasi isot wala akong terminal o banga kalibo
1: oo
0: ay kalibo banga gali eh isot wala akong terminal o nasa pag ano kakakita o may nakakita daw imposible yung uwa
1: pero wag it send that mga abi man na reaction or pag
0: what reaction kaya rin yung akong nalainabuot kasi wakot nakita ang reaction man lang na ako paro ang pawanag ako pag gumagas ang masairan ko pa nga may makara ko no sa gali niyo may makaro yan ipabayan niyo magpagalagana rin kong sa limo terminal di ba gan?
1: Kung ano ginanga ni ma'am dire, dire diretso
0: nagkataon kasi siguro ako siguro mag naging way agroon ka po nga rasa minor nga raabi nga ra ako ito first time gali nga naka report sa DSWD kahit nga may mga record yung taibaw.
1: Ay,
0: ako pa lang. Kasi rin nga mga president at DSWD.
1: Sag nagtaliwan doon, ma'am, nung incident yung natabu man kinyo nga to. So, nastabaaw. Tapos dayaw, pangit pilang inadlaw. Haraw man na natabu sa palibo.
0: Siguro, doon nga ni best mali mo ako talaging way para maging aware ng mga tao ay dalan ka tikito yung kantikang may inat. Siyempre, makasahasayran niya nabi makaroon ng may inat na galing nga persona nga nagapagala-gala sa kalibo nga ni nga mo kanika sayod hay makaro hi sakit ka tinana so makaro do asay na di may nag awiron sanda
1: oo at least ko makita na ano
0: oo kaya oo kaya nga ni ginapangutan ako may nagpaut ano ray chura para maging aware man kami so wa tabi nakasayod niya may paggala-gala kung pa panakit
1: yung ko normal yun akong tanawon daya ka nga babae
0: normal tayo mo tanawon kung kakon ha normal ka agharan nga ni pag ano ka ako ni Archie Hilario
1: oo.
0: Hamad kung may something ano yun, hamad eh, sayod na ginagagas ko, imaw, ginagawin pa, imaw ako, dagagan man imaw.
1: Mm-hmm.
0: O kung may something ito aron, ay, dapat normal, kasi ka matawag, yung kasayod sa ginaobra, di ba? Dead ma, wala man eh, wala man yun nila, higagas na akon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: So, dinagagan man imaw.
0: Oo, dinagagan ah, kasi normal ta.
1: Oo.
0: So, ano ka, o, kasi kung bagong dunggo?
1: No,
0: basi
1: mas
0: inaano
1: mas inaanot tadi ka rin na ginapadpad dyan taman no, sa kalibo.
0: Sayid ko taga sinimaw. Kasi may nag-ano eh. May naka-trace.
1: May nag-comment.
0: Ano,
1: may nag-
0: may ako yun ang ibata nga naka-trace ka nga. Taga-ano tako na imaw, taga-istansya ron.
1: Ah, okay.
0: Oh. Taga-istansya.
1: May picture ka kaya na ma'am. Ay,
0: napaatunan yan. Ikaw ang ito. Uwa, ginta, uwa. Uwa, tara, magpuwata ako sa isip mga picture mo. Kasi magayaw, tabi, ima, residente, abing nga to. Ay, siyempre, huwag tayo na mag-expect.
1: Oo. Nagaling ka nga ni Carl sa kalibo, ma'am, haling ka sa salon.
0: Haling ako sa salon. Nagpa, siyempre, sa, gusto ko, parang ginapamper ko, man ba nga sarili nga ra. Ay, sa natabo, man ba nga to. So, haling ako sa salon, tapos ay, doon yung talagi na natabo man nga ron. Ako,
1: gusto na. Natabo.
0: First time, din, stress imo, pero ngayon, naisip na ako nga, siguro, dahil nga rin, ako siguro naging way para masairan it. Iyan ron sa kalibo nga, may tawot ang nga, may bayit ang nga harang, panakit ang nga, pag-iawin o tabar o, ano ba, o nagatitika nga ra, or, doon doon, na dapat ay makaroon, ay bukot at safe, abin makaroon gali, makaroon ay, hindi ang katikang-tikang sa kalibo, hay, gamit animo, hay, okay, ating kasumbuha, galitana, hay, pagtalikod mo ta, hay, sakiton kat, eh, hay, so makaroon to, kasaira doon, ay, away ron doon doon, mga tao ko na.
1: Ano sa kalibo? Ano ka lang, ma'am, gusto nga ipabot niya mensahe, especially, iabi sa Banwat Kalibo, no, may mga programa, at ayang nga yun, ginalimpyuhan do, karsada, aginaro yung gina, daga sa pasilidad, right, mga mentally challenge individual. Anong gusto nga ipabot yung man, ma'am, sa aton karang lokal nga gobyerno?
0: Ay, doon nga niron, dapat nga ni, ay, lalo, ay, tao kung may naka-report, basi mata may naka-report, mata, ha?
1: Ibalik raya ka nga uman niya programa nga paglimpyo baga sa mga mentally challenged individual sa kasadahon.
0: Oo, doon yung kita dapat doon himusong karon. Doon nga ning time pa ang pagkasayad matabi hay may nakasugin nga. Doon nga ni may hasakit yung taima. Wala ako nga question. Haman eh, ha-report yung man siguro nga ni Ron. Ay, kung yun, napagkasayad na ako. Haman, napungunta na haman sa liwan kihapon imaw. Dapat himusong yung taron imaw. Ay, delikado ka. Kasi paalin kung anak ang ha-sakit hay. PWD.
1: Mm-hmm.
0: O tatili, iroon mo, basta bagi. Tapos, or lactose mana, or senior, ay paalim ta. Diba? Or may masakit, araana nga, ano, may masakit, araana nga, hasubuhang nga, bimana.
1: Mm-hmm.
0: Uy, taron, ay, di ba makarayat ang arang klaseng may mentally challenge, ay, kimusun taron.

0: yung pakalangkalan.
1: Ang maging aware gid ro mga sa publiko.
0: Oo, rin nga, kaya nga nga nagpa-interview nung nata ako kasi para man da, sa tanan taron nga maging aware una makaroon especially sa kalibo. Ay may makarat ang tao nga bigla sa timo nga sakiton nga wakatimo at kalibutan. Mm-mm. So makaroon ay aware on doon sa natapo ay nagratuin nga niya sa Iran.
1: Sige. Ma'am, thank you so much, man, mama. Saray ka lang, siyempo. Itaw ni mo ka mo sa XFM Kalibo. At least, mapa-rapta na ito. Naray ka lang nga awareness. Ag mapaabot sa lokal nga gobyerno. Itbanwat Kalibo, ma'am.
0: Oo, ma'am. Oo.
1: Sige. Si Ma'am Jean Roldan, naray ka lang nga biktima. Ita pagpanakit itsang ka mentally challenged individual. Yung ka sa Banwat Kalibo. Raya man si katropang Claire T. And it XFM. 96.5 Kalibo. Ang katropang...
2: Bullseye! 18 na raton nga oras, mga katropa. Bullseye! At ayang misis nga rang gatikang-tikang mataki sa iya sa may Banwat ita, Kalibo. Ay at timingan ta, no? At timingan ta imaw. Biktima ra imaw ita pagpanakaw kung nagtiliwan man nga. Pero tapos itday ka nga pagpanakaw, sinugod abino ta mga unga, minor soro, sumugod sa nang bag. Era mo matay, nagatikang-tikang malang maniya mas Banwat Kalibo. May isang ka ginasugid nga rang diferensya sa painin. Alas 8.20 na, kabay pa nga ma-action na rin. Atun ka rin nga LGU Kalibo o mga may diferensya nga Reyes Kalibo. Dapat mabit-bit at maayos, mabutang, maplastar sa insaktong mga lugar. May mga kalalagyan na dapat ra, wata nagapataristaris sa Banwat Kalibo. Okay, malatakong tarong kung wama tanagapang alin. Ay maroon ta na, ay kung may gilangan ni kung aron yang, ay kung may mga gampos na raw, kung armas una. Lamang subot na din yung senaryo ko. Sa ito makaroon nga pagpatayan, ilis alas 8.20, raton nga oras. Dayang porsyon, ato na katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Basta kung may mga ginabatsyag rin yung mata. Sa aton karang mga katropa ro na, mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kasi may lutein plus beta carotene plus vitamin E siyasantin. Pero mga binipisyo ka ra, daya herbal eye care solution para tawaan it protection ro aton nga mata. Ginasukan manana kara ro pagpanganakit it mata dahil sa pagginamit naton it mga gadget, daya mga cellphone, mga computers. So kapanganakit aton karon nga mata, ginabuligan man nga proteksyonan ro mga long-term vision issues. Kaping kung may edad-edad kayon, basi kung magka-problema ka, magka-tarata o kung nanuuna, ginadipinsahan na ron kung may Vision X Plus Soft Gel Capsule ro aton nga gawas. So kinangan nga tawa natong protection everyday ro aton nga mata kasi di ka ra nag-aumpisa ro kapin pa kung may mga pangabuhian ka adlaw-adlaw eh kung medyo wakangon it pananawan magdugo mo ning pananawan ay siyempre apektado ro bilog nga pamilya waon kita it mapakaon kanda. So kinangan protection ng taraton nga mata mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kapin pa sa aton nga mga drivers o sa aton mga nagabiyahe, mga pampubliko nga mga sakyan, kinangan ninyo ro Vision X Plus Soft Gel Capsule para klaro pirmiro aton nga pananawan. Nara it Yes to Health Incorporated nga mga pangyayon, no? Kinangan aton doon nga. Ato nga pagpropadayon, 8.22 na, raton ka nga oras. May rambol nga natabo. Ito ra sa may area, it Burwanga. Aba, may mga kayakinan naman nga nga. Well, may celebration na ba ito, it Ati-Atihan Festival. Kung nagtaliwan nga adlaw, it Sabado. No? May mga, hindi malikawan ko naman, may matindi gani nga mga senaryo sa mga ibang mga festival dayang mga Ati-Atihan. Amat mo to sa although naging matawhay, pero raya ka rin Ati-Atihan Festival ng dito sa Burwanga. Kung nagtaliwan ka rin adlaw, ita Sabado. Pero may gulo nga nagtuhaw mga katrupa. Itulihan ka rin. Balikan natin. Iba pagid nga mga mainit, nga mga tupig ko. Pero good morning kay Tristan Gulay nga nagamonitor makaroon nga gahon. Kay Nung Noel Tamagos Senior o nasa Tamagos Delicacy.
3: Good morning!
2: Divina Yepes, good morning. Si Vivian Kawaling Manson, good morning man. Bakay Boss Binji Guerrero, Custodio Boss, good morning ha. Nagamunin.
3: Good morning.
2: Propamati, makaroon nga gahon. Iya sa aton karang nga pag pangalagad. Mike De La Torre, good morning Mike. Una sa CVM Pawn Shop. Sa Uyotorong, aguna sa Alpha Omega, good morning. Kita nagamunitor makaroon ka aton ha. Sa aton karang nga pag pangalagad. Jom Satiro, good morning man. Nagapropamati makaroon. watching live sa aton karang Facebook. Kay Josephine Valencia, good morning. Dang Villanueva, good morning. Kay nang Auring, nang Borca Tungkad, good morning. Nag-monitor makaroon na kinong lari, good morning kali ha. Nakatutok maroon na sa iyo to. Dinalin Amaro, good morning. Nasa San Francisco, Agusan del Sur. Kay Aljon Dirilo Navarro, good morning. Kapasyarama ko nun sa Ruel and Junior Barbershop. Ag Alpatik Cellphone Repair Shop, no? Kay Robert, ag kay Cap Junior. Ag kay Mike Paulino, good morning. Sa ato makaroon nga pagpadayon, iba pa nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan ta pagkatapos yung gititaton nga mga komersyal.

0: Agad ready Cebu. Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 si Tagaaga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni Chad sa nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 70, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abellana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpalagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
12: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
6: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
19: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
20: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
21: Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
22: Santon Gold Herbal Tea.
21: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
22: Santon Gold Herbal Tea.
23: Mabibili sa mga butika.
24: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
25: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
26: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
27: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
28: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
27: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
28: Siguradong sisiglang pakiramdam.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Ang pamahid
27: ng all-in-one sa presyo magaan.
28: Santon Plus Herbal Oil.
29: Yes, to help!
30: The secret of health.
31: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni acquired, no?
32: Yes.
31: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balon sa ni Dok Leo?
32: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga gitatawaga mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni saton sa mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
31: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa nang agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
32: Yes.
31: Kung wala na gid,
32: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
31: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
17: Santon Plus Gold.
18: The secret of health.
31: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
32: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
31: Hindi na sa kabatsyag?
32: Yes.
31: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
32: Again.
31: Again.
32: Yes.
0: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa, ganikaroon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasa mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: The Secret of Health. Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina, mga abyan, makabulig na ito sininga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health. Sanson Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Sanson Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ito makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Sanson Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Sanson Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sanson Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Sanson Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sanson Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Sanson Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sanson Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems.
4: Herbalance.
11: Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
12: Get ready Cebu. Harap pinakamabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon. Hi, Iagon! Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3, itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mong challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni Chad sa nga magdaogit ka namiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei Free Buds, ag maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor at tsansa nga makadaog. Windsor Colorant 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.

0: Ay, balikitar aton nga oras, alas 8.42 na mga katropa. Kaya nga porsyon, pinahatod ka aton na itsanton vitamin C, or vitamin C, nga magalin sa santon. Agro, santon vitamin C, or alkaline nga vitamin C, mga katropa, no? Aro mga benefits kung mga gainom kita adlaw-adlaw, it daya ka nga santon vitamin C, ginapabasko gro aton nga resistensya. Kapin pa kung mga may matindir o mga physical activities adlaw-adlaw. So, hindi kagagi magguya. No? Ginasukan ka na kararana o fatig o kagaoy. A ginabuligan nga mapadasig sa recovery, maghalin sa mga ginabatsyag nato nga mga santon vitamin C. Or bisan, nanong vitamin C importante sa gawas naton kasi sa chimputa, maugan, mainit, osoro, ubos, ipontrang kaso. Dapat sudlan tayo vitamin C. So, santon, vitamin C, ro alkaline nga vitamin C. Anara ITS to health nga produkto. No? Abo nga mga benefits sa mabuura aton karon nga agawas kung adlaw-adlaw na ginom kita it santon, vitamin C. Bullseye! Kay Bernard Delphin, watching makaroon sa aton nga Facebook Live. Good morning, nag-monitor makaroon nga agawas. Good morning! Now, iya sa aton karang pagpangalagad, sa aton nga pagpadayon sa gihapon, may natabong arang nga gulo. Sa tunga it mga kagakinan, sa selebrasyon it daya karang kapistahan tus Buruanga. May kakiatihan festival sa Buruanga. Ay mga involved, ay siyempre kung may piyesta, gaban-gaban na kainom. Nagtagulo. Si Police Captain Matson Sabador, o officer in charge at Buruanga PNP, may pagpahayag, pamatian taro, natabong arang insidente. Mga FM.
1: Police report.
0: Police report.
1: Police Captain Matson Sabado, sir, kamusta po yung selebrasyon ng ati-atihan dyan sa bayan ng Buruanga nung nakaraang Sabado, sir?
2: Sawa ng Diyos po ay generally peaceful yung mga kaganapan sa overall na assessment natin is generally peaceful po yung ano yung pagsagawa po ng ati-atihan festival in celebration sa Feast of the St. Anthony of Padua. Sa bayan ng Buruanga.
1: Isang araw lang to, sir, no?
2: Opo, isang araw po yung ano, pero may mga previous po na activities sa mga nakarang araw, pero hindi po ganun ka ano ka-intense yung dami ng tao. Kahapon lang po talaga yung pinaka-highlight kasi maraming grupo po yung ano nag-participate sa SADSAD dito po sa Barangay Poblasyon.
1: Oo. Sir, estimated po ilang tao po ang dumagsa diyan sa bayan ng Buruanga para makiselebrate po ng ati-atihan festival.
2: Assessment po na natin ma'am, rough estimate natin dito sa dito lang mga nagsadsad sa Barangay Plaza around more or less sa 2,500 to 3,000.
1: Oo.
2: Opo.
1: May mga ano sir, may mga nirerespondehan tayong gulo or mga like minor incidents po related po sa
2: atin. Unfortunately ha, gaano man ka alerto yung police natin na nakalatag po sa throughout the whole duration ng event ay may ano po may nangyari pong rambulan sa mga grupo po ng mga nagsasadsad bandang alas 3:45 po ng hapon kahapon ma'am. Opo.
1: So na-classify naman agad sir.
2: Napasipayin naman po agad ma'am. Yung nakita niyo siguro may naging viral po yung video na pinos ng isang netizen natin. At nakita po natin yung mga nagsuntukan ng mga grupo ng kalalakihan doon.
1: Ano yun sir, mga sadsad goers or miyembro ng banda na tumutugtog? Or
2: Mga nag-participate lang po ng magsadsad ma'am. Hindi po yung mga banda yung yung na-involve sa gulo po ma'am.
1: Ano yun sir? Nagkainitan lang? Magkakilala ba ito? Or ano, may mga trip-trip lang na nangyari?
2: Opo. Alam nyo po ma'am ba, dito po sa Aklan ma'am, maganito na event, mga sadsad. Karamihan kasi dito ma'am, nakainom. Nakainom na yung mga nagpa-participate sa mga sadsad. So, before po nangyari yung kaguluhan na yun ma'am na nakunan sa video, meron na silang inisyal na confrontation.
1: Mm-hmm.
2: At naawat naman natin agad. So, wala pang nangyaring ganun na gulo. So, yung ginawa ng tropa sa unang responde, pinauwi na yung isang grupo. Yung involved na nauna doon, pinauwi na. Para makaiwasan ang problema, bumalik. At nagkasalubungan ulit doon sa area na yon na kung saan nakuha ng video, ma'am.
1: Opo. Sir, estimated ilan po ang involved sa itong ano grupo kasi sila eh, no, sir, ng mga kalalakihan na parang rumble na nasasabi.
2: Oh, grupo po yun, ma'am. Mga dalawang grupo yun. Yung isang grupo, taga Barangay Katipunan proper, Buruanga. Yung isang grupo naman is taga Barangay Katipunan din sa sitio ng sitio Binaliw. Opo, magkakakilala po actually yung mga yan. Nagsimula yan sa kurso na dahan, yung sa unang takbo pa lang nila na yung mga hamunan.
1: Wala namang mga na-recover, sir, na mga patalim or mga deadly weapons?
2: Wala naman po, ma'am. Wala po. Yung bilang po ng involved doon, ma'am, ongoing pa yung investigation natin kasi kahapon ng gabi, yung isang biktima, yung nasuntok, may injury kasi sa mukha. Nag-lodge siya ng complaint dito sa ano sa station. So, hintayin po natin yung result ng kanyang medical examination.
1: Mm-mm.
2: Para malaman na kung anong appropriate na kaso yung ipapile natin ng repairable sa barangay level. I-repair natin sa barangay level kasi yun po yung ano proseso na ginagawa ng pagka slight physical injuries. Depende po, ma'am, sa extent ng kanyang injury.
1: Opo. Mga sa, so, nasa legal na edad naman to, sir?
2: Mga hindi po, mga ano na, sa tamang edad na po yung mga involved dito, ma'am.
1: Mm-mm.
2: Opo.
1: Alright. Ano, sir, maliban dito, meron pang ibang mga gulo na nangyari dyan?
2: Maliban po doon, ma'am, may mga halos magkagulo pero napapasipay agad ng tropa natin, hindi humahantong sa suntukan.
1: Mm-mm.
2: So, yung presensya ng kapulisan natin na nagbantay sa event, hindi talaga umalis yung tropa natin, bantayan natin hanggang matapos para ma-ensure natin na yung effort natin is worth it talaga na wala nang mayaring gulo. So far, ma'am, walang nangyaring gulo na nakagaya ng nangyari na yon. Hanggang natapos po yung event, maliban po sa apat na vehicular accident na nangyari. Opo.
1: Oo, mga ano, sir, nakainom din.
2: Mga na lahat ng involved ng ano doon na apparently nakainom yung rider. Okay. Yun po.
1: Oo. Sir, sa conduct niyo rin ng of course ng inyong pag-deploy ng pwersa ng kapulisan para mapanatili ang peace and order ng selebrasyon. May mga ano, sir, meron ding screening area kung saan may mga pinagbabawal kayong pwedeng dalhin sa loob ng festival zone. May mga ganun, sir?
2: Wala po, actually po wala pong ganun na implementation ng ano na kasi kung makita niyo itong area ng Buruanga, ma'am, sa geographical location niya at saka yung sa kalsada talaga, ma'am, mahirap implement yung screening dahil along national road kasama sa sadsad.
1: Oo.
2: At nandito rin yung mga bahayan. So challenge po yung sa atin pero actually yan yung tinitingnan natin para sa susunod na mga taon kung pwede nating i-apply sa ano sa mga sunod na kagaya ng event na ganyan kasi kailangan talaga istrikto yung yes. Ano yung screening para ma-ensure natin yung safety. So, sa ngayon, ma'am, challenge po sa atin dahil itong area kasi napaligiran ng mga bahay din.
1: Oo.
2: Di mo ma-determine kung saan mo talaga ilagay yung screening dito. Actually, pinag-aralan namin yan bago po yung ati-atihan pero hindi po ganun kadali na i-implement yung screening maliban lang sa mga event na nangyari doon sa mga closed doors. Pero pagdating dito sa festival zone, sa sadsad area, challenge po kung paano natin i-apply yung screening doon, ma'am.
1: Oo. Yun lang yun, sir, yung masasabi nating ano, malaki, hindi naman malaki, pero gulo na nangyari diyan sa bayan ng Buruanga itong mga grupo ng kalalakihan. The rest, mga ano na lang din, sir, ng mga minor incidents.
2: Yes po, ma'am. Actually, yung effort po ng PNP sobra-sobra para maiwasan yung mga ganun na nevertheless, gaano man kaagap yung PNP natin, nangyayari pa rin yung mga ganyan kasi considering na halos nakainom na lahat ng mga nagsasadsad, tapos sa yun pa yung kumbaga nagbebenta ka ng bibingka at yun yung in talaga sa mga ganyan na ano na okasyon magbenta ka ng hamon may bibili dyan kasi lahat nakainom. So yun sana yung pakiusap natin sa mga kababayan natin sa Buruanga na lahat pag nag-aten ng mga ganyan na magdala po anong tawag doon, magbaon ng maraming mahabang pasensya kasi konting ano lang talaga dyan, nakainom lahat yung tao.
1: Oo. Sir, Sir, ano, sa deployment, ilang mga kapulisan po yung dineploy natin sa area?
2: Full force po yung kapulisan natin sa Buruanga. Lahat dineploy po natin kahapon. Wala mo lang day off. At nag-request tayo ng isang team sa Second Mobile. So all in all, 27 plus 8 personnel, yun po yung kabuuan ng ano ng deployment natin.
1: Oo, at ano sir, sa mga strategic area, may nakaano talaga, nakabantay?
2: Yes po ma'am, hanggang natapos, naka-deploy lahat yung motorcycle patrolling natin at yung dalawang patrol car natin is continuous na nag-ikot kung saan yung crowd, doon po yung sinusundan para ma-ensure na physically present at makapag-responde, makapag-react agad so in case na may kaguluhan.
1: Oo. Police Captain Sabado, sir, unless may mga gusto kang idagdag po na mga reminders, ano yung mga natutunan ninyo na pwedeng i-apply next celebration sa part din kayo, sa part ng kapulisan at mensahe, sir, sa buong mga taga-bayan ng Buruanga po.
2: Opo, ma'am. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo sa amin para sa Buruanga Municipal Police Station. Kami po ay umapaila sa mga kababayan natin sa Buruanga na pag kaganito na ano event, mga malaki ang celebration, mag-bound po tayo ng maraming pasensya at yung mga motorista natin, napansin natin kahit lasing na gustong magmotor pa rin na ano na umuwi or whatsoever. Pag ganun po na mga event, malaki ang event, na lasing po tayo, huwag tayong magdala ng motor or magbaon tayo ng driver na hindi inom at siguraduhin na, lalo na sa mga nakamotor, magsuot ng protective gears, yung especially yung standard helmet kasi para po sa inyong kaligtasan yon. So ang kapulisan po ninyo sa Buruanga ay patuloy na maglilingkod sa inyo. At yung mga checkpoint operations namin na sinasagawa ay para po sa public safety. Dito kasi ma'am, may mga hindi namin napi-please yung ano, iba rito dahil stricto yung pag-implement namin sa traffic ordinance ngayon alinsunod sa initiative ng aming Chief PNP sa Safer Cities. Inadapt po natin dito sa local. So yung traffic ordinance po natin is ina-apply namin dito for common good. Hindi po kami nag-issue ng ticket sa para sa sarili naming interest kundi nag-issue kami ng ticket para mapaalalahanan kayo na kailangan yung i-comply yung traffic rules and regulations natin, yung ordinansa natin sa traffic para po sa inyong kaligtasan. Opo.
1: Sige. Sir, maraming salamat sir sa oras na ibinigay rin ninyo dito sa amin sa XFM Kalibo.
2: Maraming salamat din po ma'am and more power po sa inyong programa.
1: Alright, si Police Captain Matron Sabado, Officer in Charge at Buruanga Municipal Police Station. Layaman si Katropang Claire Tia, Detect XFM 96.5 Kalibo, ang Katropang
3: XFM Police Report. Police Report.
0: Bullseye. Bullseye. Kay Police Captain Matron Sabado, Ro, Officer in Charge, itaton ka rin Buruanga PNP, no?
4: Bullseye!
0: Kapiestahan, ro, celebration. Sa pangkabilugan, no? Itaday ka rin piyesta sa banwa ka rin ita Buruanga. So naman, hindi kita malikawan ro mga hinilong-hilong rin mga nagkaganabo, no? Dahil kargado, tabiro utok. Ilim noon na mga katropa. Okay? Sa itong makaroon nga pag-propadayon, sa itong karang pag-pangalagad, o datong porsyon, hatod mang katon, iturbo dietary food supplement for men. Harapagit, sa mga kagakinan na, importante ra para sa itong karang maigmanghod ng mga sa mga may asawa. Pero turbo dietary food supplement, once ka makainom kating abikara, nag-aso-aso, taring agi eh. O, birada katinom. Turbo dietary food supplement kasi may maka ag klabuwas ka. Daya, ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan ro inyong mga parto. Ginapanami ro natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon ag siyempre ro labing-labing. Ag ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid sa inyong mga partner. Guwas ag epektibo. Turbo dietary food supplement for men. No? Pero inyong mga partner, turbohe. Mga katropa. Sa aton karang nga mga pangasin. Sa aton makaroon nga pag, propadayon, alas 8.56, aton karang oras, sa aton makaroon nga pag, pangalagad, no? Well, ro impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Tawanin ko na nung matabo sa Senado kara sa impeachment. Tugugan tagihapon, no? May una makaroon nga 25 or sobra pagid ka mga testigo nga rayang 25 ka mga testigo ang ginapananaw nga raya rumagadumok ka kay Vice President Sara Duterte sa kaso nga raita impeachment. No? So unaon ra sa Buyot at Prosecution Panel matapos nga madiskubrihan nga medyo nagbahuga rumanggad mga katropa ni Vice President Sara Duterte. Agkuana karang nga mister nga si Attorney Manasis Carpio. Ha? So ro pangutana una sa Senado, sano pa ninyo umpisahan? Medyo magulo pa makaroon ro Senado mga katropa dahil sa agawan sa gihapon it pwisto. Bisan rong liderato pero rong ginaunor ta makaroon it gobyerno is sakay Gatsalian. Senator Win Gatsalian, imo makaroon rong acting Senate President. Imo makaroon rong Senate President pro tempore mga katropa, matik. Kung ikaw rong pangaywa sa pinakamataas nga posisyon, so acting Senate President. Pag-sisyon rong Senado, makaroon abi nakaresist. Depende kung umambag rong Presidente abi magpatingin kamot special session. Kasi kabuabo ng mga sisyon, nga wa natawanit nagakaigong atensyon mga katropa itinato. Diba? Dahil sa gulo, kinagamo, nga nagtuwohaw, kung nagtaliwan nga itong mga binuga. Hasta makaroon. Problema gyapon mga katropa ro liderato. Now, mapatigayon na itsuna ro presidente sa July. So ano ro matabo? Kasi kinangan mo ro sang bilog nga leader it kongreso nga magtindog o magsabay una sa suna it presidente sa mabot nga diba? Kasi una ro Speaker of the House, una ro Senate President. Pero presidente sa suna. Pero question is may makuan. May mapaiway kara or padayon pa diyan sa linaway ra mga katropa. Diba? Doon ro mga bubantayan ta. 1 minuto bago magalas 9. Sa kinakuhabos mga kinachimpo, ibang ang mga mainit ka mga tupikong awata may uistoryahan na balikan taron sa ibang ang mga news and public affairs ita XFM Kalito. Standby sa masunod nga programa, servisyong katropa with katropang clerk. And naging kabulig ta sa atong karang pagpangalagad mga katropa sa atong nga technical side. Kabulig naton katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karang XFM News Center, kakbay taman, kabulig ta katropang Mariani Tulinti. Kakbay ta sa pagratsada at mga balitaan si katropang Claire Tiada. Sa ngayon, kung atong karang naging kakbay sa patrol, katropang Ariel Colas at katropang Christian Villanueva. Angagan man ko amon karang General Manager katropang Edwin Garing. Siyempre ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito. Oy, ako man si katropang John Allen Ascal. Salamat sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: na tatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni isang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Gold Live Testimony.
15: Aurora Balik, Siniloan, Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matari. Sumubok din ng Santone Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ako na CD. Kalaga kong napakagaling ng Santone Plus Gold.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
19: Yeehaw! XFM.
20: Patropa mo!
19: Exciting!
14: Santone Plus Coffee Mix.
21: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santone Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
14: Dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
19: X FM.
20: X FM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain.
20: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
16: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
23: XFM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 8 minutos. Mga kataliwan, sa oras, ito alas 9 sa agkahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Majra një gaon Luzon dhe Sajas Mindanao. Majra një gaon probinsha I Taklajn. Banuat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tanyo pagkarangkada pagpangalangkad programang serbisyong katropa. Makaron kita nga adlaw it lunes at sa 15 sa buwan it Hunyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tiad. Happy, happy Monday, mga katropa!
1: Exciting!
0: Thank God it's Monday. Thank God it's payday!
1: Exciting!
0: Sa mga nagasweldo di karon, sa mga magasweldo, ay may mabilin ayhan karon mga katropa. Importante, ay may pangbayad join sa mga bagayran. Aro yun raton karon nga isipon niyang mga katropa. Agud, makautang ito man. Charot!
1: Exciting!
0: Well, good morning! Good morning, good morning, good Anna, ha? Ano rin, mamba, gida natin niya, sunshine, gida ako bagay, Monday sunshine, gida na mga katropa, aro ato niya feeling today, namin ko, sakto gat aro aliwalas, it adlaw, mukon it magagumon, mukon mat grabe, rosila, pero, hindi na, tanawo natin, bantayan natin, no, rokalang itay na, magpatak mga utro adlaw kung grabe man rosinka it silak it adlaw or do init or sa hapunanon buhos na naman ro ulan ay grabe it ana no kahapon kahapon eh or kabiim sa pila ka mga parte ita probinsya Taklan grabe it ana ro ugan ay sige nga at least ay nabasa-basa un ro pilang adlawon nga nagaminaga
1: exciting
0: ay good morning Dana ya good morning good morning good morning sa mga katropa natin, naka-monitor tutok na sa Nagrama Transistor Radio, FM Bonds, naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Monday, mga katropa. Uy, mga katropa, ha? Magwasin nyo karon yung mga radyo, mag-monitor tutok man. Samon karon yung Facebook live streaming. Live na live, laton karon yung pagpangalagan. Kapag ililiba samon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, ipower share, laton karon yung live. Agod niya, Jamur, the merrier kitang gailiba, magkaroon niya gahon, magkaroon niya adlaw, it lunes. Iscan mga katropa, QR code, nga naka-flash sa inyo

0: course, also, not only nga sa radyo kita permi maghilibate, but pati gun man online.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Stay hydrated, everyone! Amasin, ano man rupan niyem po, dapat hydrated git kita, mag-inumit bastante. Nga tubi, makaangkunit bastante nga supply tubi. Pero aton karon ikaayong nga wasa sa mga katropa naton, nga required git, magbugad si daw mit sila kitadlaw, randa karon yung mga trabaho, randa mga transaksyones, randa karon yung mga paganawon. Makaroon niya agahon, makaroon niya bilog ng adlaw. Stay hydrated, mga katropa. Agot niya, makalikaw man ka mo sa pagagit hypertension o kon heat stroke. So mga katropa, ha, sa ato niya mga mamang chopper out there, sa ato niya mga mamang drivers with lovers, sa ato mga PUV, PUJ, tricycle drivers, good morning mga katropa. Sa mga katropa naton, solid katropa sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Good morning everyone! Kutubit magabuti, tato niya pagpangalagad, pag ililibas sa Isla It, Boracay, mainland Malay, sa 1st and 2nd District. Tato niya probinsya Taklan, mga kagapit kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga. Mayaride niya gahon mga katropa. Sa ito mga katropang overseas, Filipino workers o kon OFW, si mga mga partid kalibutan na naman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, download na kamu ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man ron mga katropa. Kutubid may internet kamu, may data kamu di karon. You can download it for free. And manami gidar mga katropa kay man. Feels like home kung everyday na ka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kama naman kabilugan XFM Network Philippines. So mag-download na kamo XFM Radio Mobile Application. Oy, good morning man, anay. Sa ito yung mga katropang nakatutok online, karapang Mernalyn Gumbanrelo. Good morning, happy happy monitoring. Katropang Stephanie Pilayo Ibao. Good morning, good anak yung mga katropang Steph. Nung Samuel Tiad, mayong aga, kag sa mga katropa natin out there sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Mayong aga, mga katropa. Katropang Dang Villanueva from Banga the Beautiful. Good morning. Kay karabang TJ, ninuitan loksulidad from San Francisco, California. Good morning, karabang TJ. Happy, happy monitoring. Gitana siya mga katropa nito out there sa may San Francisco, California. Oy, good morning man, anay, sa mga katropa natin. Nga mga bagong bugtaw pang di karon, mga bagong bangon. Kay bakasat, aninyo di karon, mag-uroamat na kamo. Kapin ko may mga paganawon, may mga klase. Late yun kamo, dagan kamo di karon, pinaukoy sa gugbay. Ay magamig, abi ka tropang Claire. Manami, mag pupamukot. Manami, magbalikotot sa gugban, no, mga katropa. So, kung may mga paganawon, agad hindi malay, tayo, amat-amat na kamo di karon, mga katropa. It, hikot, himo sa inyo karon yung mga gamit. Of course, good morning man ha, sa mga katropa, anay na to. Ano, nakaras may barangay Kabayugan, no? Malinawaklaan, sa bilog karon niya, Ibardo, Lasa, Beltran, Isuga. Family, good morning. Kay Angkol Ore, kay Lula Mami, Lula Linda, Lola Mary, good morning. Good morning everyone. Naman karon sa Dangkalan, Malinaw, sa Habal-Habal Boy, si Angkol Boyet. Good morning ha, sa anak niya bilog na pamilya. And of course, sa Beltran, Ikayan Family. Sa Bigaa, Malinaw, Aklan, good morning, good morning, good morning. Sa Villanueva, Beltran Family, sa Sitio-Ob-Ob, Linawan Sur, sa Banwat Banga. Karon sa Mabulay Rice Meal, good morning Uncle Sinti, nagasigabong ra, nagkaroon niya monitor. And of course sa bilog ng Lao Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro, Tiad Family, sa New Buswang, Mercedes Village, good morning. Good morning, good morning mga katropa. Well mga katropa, 17 minutos mga kataliwan sa oras at alas 9 sa agaw. Sa ito niya pagpangalagad, pag ililiba, magkaroon niya agahon, magkaroon niya dot lunes. Panibago nga istorya, mga katropa, ro aton karon niya pag-aplastaron, pag-atutukan. Raya ka lang nga pagbulig, itsang ka good Samaritan. Sa raya ka lang sang ka palaboy, homeless. Una karon sa may

banwait numan siya. Kung si inya ni nagaano at ang ani mahambaut anaton niya. Gayinubog lat agi dire ka nga palaboy. Ang mga katropa o nakaroon sa may numan siya nga nga portion. Saan na nga may plaza. Hindi nakabangon. Aga, syempre kahigko tagit imaw. Maniwang. So may isang kagood Samaritan. Nga, nagbulig ka na karama katropa pinaagi sa pagpainop tubig, pag-alalay, no? Aga, paga sa euro natin kay Manday, kaya dayahingan niya good Samaritan. Misang kiri mo nga background sa alias Baliling, ara? Ginkilaga kay Baliling. Ha? So, raya ka ra nga homeless, nga nga individual. Ginpainop tubig, ginpakaon ni katropang Cherilyn de la Torre. Kabudlay ro sitwasyon ni try ka nga persona mga katropa, kumakita nato sa nang videos nga ging upload ni Ma'am Cherilyn. Kaniwang-niwang. Ag hapabayaan nyo tagidro kaugalingon. Aga mahigko taron of course. May mga nagmalaga nga higko. Wakita sa'yo kung anong higko klase ra. Kara saan nga may sike sa bilog na nangagawas. So, bulig, nagbulig sa abot at masarangan ni Ma'am Cherilyn Roan ang nahimo. Kama naman makaroon, magkaibahan natin nimo sa hindi magbuhay. Pagagabuto natin Roan ang karangalinyada ni Ma'am Cherilyn. Para man niya, maabo pagidro, maabot it sitwasyon ni Baliling nga ra. Ag maabo man ro, makapaabot it bulig. Sa may mga mabinagawa no tagipusoon, nga magabot itry ka nga ato niya panawagan. Kunta buko niya si Ma'am Cherilyn Rogin kumos no tagipusoon sa istorya ni Baliling. Ro may hantop sa tagipusoon no nga makabulig kay Baliling. Kunta maabo ro maabot it ato niya ra nga programa makaron niya agahon. Agod man niya mabutang sa intsaktong pasilidad si Baliling nga ra. Mukon it nagaubog-ubog ang imuna sa may plaza it naman siya. Wa it kaibahan, wat gaalalay, agwait nagahimos, no? So, rupanawagan ni Ma'am Cherilyn sanding man sa nga Facebook post. Kunta ay maabot it lokal nga gobyerno mat naman siya or natungdan niya ahensya at gobyerno. Kung sinuman niya, anuman niya ahensya at gobyerno, ro pwede nga makabulig sa sitwasyon, kondisyon niya ra ni Baliling. So, rin doon ang nakaroon niya panawagan. Ag pinaagi man makaroon niya agahon sa ato niya programa, magpanawagan kita dugang bulig para kay Baliling, mga katropa. Siguro kung taga naman siya, kay permi mo lang mo rin nakikita eh, no? Kung nag-aagto ka sa nang plaza, ay una malay mo rin nga nag-aubog-ubog, mga katropa. Sa yurod man naton, ano ro background ni Baliling nga rahaman? Una imaw, way mo't pamilya ra? Sino ang pamilya ro yun? Sa euro naton with Ma'am Cherilyn de la Torre. So, imaw ro, nag-post man ka sa Facebook, panawagan it bulig para kay Baliling ka man naman. Imbuligan man na si Baliling sa abot it anak karon niya masarangan. Na? Painop tobe, gimpakaon. Ay kung ikaw abe, hindi ka kabangon. Makausoy ka payat pagkaon tobe mo. Mayadyang ron kung may makaagto sa imong sitwasyon, nagpainon ka tubig, di ba, pagkaon ka para ni Ma'am Cherilyn. So, ruin mga katropa, ro ato niya pag-awisteryahan. Makaroon niya agahon, makaroon niya adlat lunes. At sa uman ha, i-power share mga katropa, ro ato niya live. Sa mga nagka-monitor, di karon sa mga radyo, mag-monitor gid sa ato niya Facebook live streaming man, agod niya. Ang i-power share dato niya live, agod maabo, rumagabot, itato niya programa, itato niya panawagan. 22 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, kay katropang Marianita Retinio, good morning. Mayad niya agahon sa tanan, like and share is done. Thank you so much, katropang Marianita Retinio. Keep safe always. Happy, happy monitoring. Mga katropa sa uman, 23 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Agrayan ay karang aporsyon, ay atudanay katon, it Vision X Plus of Gel Capsule. Mga katropa, protektahan ro aton karon niya mga mata. Mag-inom it capsule nga
nagabuli gid niya mapakla mapalinaw pagidro aton niya pananawa nagmaprotektahan ro aton niya mga mata sa pagagit mga vision issues mga katropa ro vision explos soft gel capsule may lutein beta carotene vitamin E and Z santin raya isang ka herbal eye care solution para sa protection sa mata ginasukan ro pagpanakit mata sa paggamit mga screens or cellphone. Ginabuligan niya proteksyonan ng mga long-term vision issues. Mga katropa ro Vision X Plus of Gel Capsule. Ay, mabuligan gid na nakita kara, kapin ro aton niya mga mata nga maging protektado sa anuman niya mga pwede nga makaapekto, makadagat at mabulok nga epekto sa aton niya pananawan. So kapin ko nga everyday nagagamit kamot screens, tutok kamo sa monitor, ay required sa iyong mga trabaho o kung ano man, sa silakit adlaw, mga bagay nga pwede gid niya makataot negatibong epekto sa aton karon niya vision eyesight. Hay mag-inom gid Vision X Plus soft gel capsule ro kapsula para sa aton nya mga mata. Mga katropa ro Vision X Plus soft gel capsule ay available in all leading drugstores nationwide. Sa naman ninyo nga ma-order sa Shopee aga sa Lazada. Pwede gid ninyo mga katropa nga ma-add to cart man sa TikTok shop. Mga katropa, give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly with Vision X Plus soft gel capsule. 25 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, good morning, idaanay ha, sa bilog ng Melgar family, sa barangay Andagaw. Good morning, happy, happy monitoring everyone. Pero pang Jory Jorfa, good morning. Have a nice Monday, my dear. Thank you, idaanay, katrapang Jory. Happy, happy Monday, mga katropa. Naway, may energy ro tanan. Smile, ay nakaka-apekto ro imo karon niya aura. May impact ron sa imong kaibahan. So, kung nagkakusmaod ka di karon, ay basi kusmauran ka ba na? It imong kaatubang, it imo karon niya kaibahan. Na. So, manami nga ro imo karon niya vibes ay makatawit manami nga impact epekto si imo karon nya mga makaibahan o kon makaatubang mga katropa. Syempre dapat full of energy Monday, first day of work kapin sa mga katropa naton di karon nya mga government employees o ya sa mga una karon sa mga frontline. Ay, smile, smile man. Hindi ka mo mag-inugtas sa inyo karon mga kliyente, sa inyo karon mga aplikante, sa mga nagadangop, sa inyo karon mga opisina. Smile. It's a Monday vibes, mga katropa. Nga ni dapat umpisahan na unang adlaw Domingo with a good vibes. Diba nga, katropang John Lester Tibos. Good morning, kita anak Kimo, ha? Happy, happy monitoring. Si karapang Jory, tabi nga, right? Everyday good vibes. Diba, karapang Jory? Everyday good mood, maskin niya may mga bagay-bagay nga nakaka-bad trip. Pero dapat ay hindi natin mga katropa pag pabayaan niya magpangibabaw aga lamuno na narubilog natin niya adlaw. Nakaka-stress yan. Na hindi natin pagpabayaan ro stress nga i-take over ro aton karon niya bilog nga kawasan. Kamat simpleng stress na uli sa seryosong bagatian. May mga factor doon mga katropa ro grabing stress karon sa aton niya ikaay yung ngawa. So, protect our peace, our inner peace, di ba ga? Kung tanaw ni mo ay, wamat igabulig rin niya tao sa imong adlaw-adlaw, ag nagataw man ang kimot stress ay, pabay imaw di karon, iamat-amat yung taro need cut off. Di ba ga? Makaroon mag-protect sa ato niya, inner peace, mga katropa. 27 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Standby tutok mga katropa sa tunya pagpanumbalik. Magkaiba naton, pakikipag-angutan naton si Ma'am Cherilyn De La Torre Sangka, Good Samaritan. Una karon sa Banwa, it no man siya. Magpanumbalik kita after yamak pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 32 minutos, mga taliwan sa oras at alas 9 sa agahon sa tunyang pagpanumbalik, programang serbisyo ang katropa. Sa gihapon, makaiban naton, makaiban ninyo katropa ang Claire Tiad. Mga katropa, sa piyakalinyada na si Ma'am Cherilyn De La Torre, siyang kagood sa Maritime, una karon sa Banua, it no man siya. Ma'am Cherilyn, good morning, welcome sa tunyang programang serbisyo ang katropa, ma'am.
1: Good morning, ma'am.
0: Alright. Ma'am Che, tagano man siya, gita man ikaw, no?
1: Ma'am, iya ta ako, ma'am, gastay sa Andagaw.
0: So, bali nag-agto at tagad ikaw ito kay Baliling sa numan siya.
1: Opo. Kasi may nagtawag sa akon nga kung pwede ko kuno agtunan.
0: Mm-hmm.
1: Dahil kauwi nga ni ko na ng sitwasyon ni Baliling. So, ako man nga ran, nagsimba mat ang kahapon. Pagkatapos it, simba namon, naginyo ako sa unga nga maagto kami sa anuman siya.
0: Mm-hmm.
1: Agtunan ko si Baliling dahil karuoy. So pagagto ko ito, nakita ko ang sitwasyon ni Baliling, nagtangis gid ang.
0: Oo. Grabe ang animang base sa imo mga pictures sa video
1: So pinakaon ko yung mga kujibar nga to, pinainom tubig.
0: Kilala ka pala na, ma'am? Or magkakilala, gimata ka mo ka ra?
1: Si Baliling kasi nga ron, ma'am. Buhay ta sa amon ron. Mm-hmm. Sa Boracay pata kami. Dahil imaw doon ang nag-alaga sa akong panganay nga unga.
0: Ay, so personally, magkakilala ka mo?
1: Oo. Mm-hmm. Si Baliling, buhay sa amon ron. Yapsag pang unga nga panganay nga ron. Karaw na iga 33 ron yata imaw ang panganay. Tibahan ko doon ang panganay nga unga. Nag-agto ka na.
0: Mm-hmm. So mabuhay so, mabuhay man ni mo nga uwa sa inyo gastay.
1: It ano buwan nga to nga ano iya ro ni mo ka ko ang usoy ko ro ni mo sa kalye dahil nga nakikita ko nga ni mga January siguro February bali November imaro nga nagaaw nga mauli ay basta mga pilang buwan ni mayarong kakon ma'am gin survive ko imaron dahil nga ni nga duyon gakuro gid aron imo pagpabuo ko gakuro nga gutom-gutom. Daw as in gidabala, hey ako nga gimbuong, ginpastay ko yung mga anumbuwan siguro. Ay nagaong tayo mo nga maulian ay manakot eh, mapacheck up.
0: Taga sini mo gitara ma'am?
1: Sino?
0: Si Baliling, taga sini mo o sini mo maulian?
1: Taga bulwang taron imaw ma'am.
0: Mm-mm. So nagpacheck up gid man imaw?
1: So nagpakita pa tayo mo at anang mga x-ray nga to ag ano, hey. Nag-agtay mo yakang manatidaya manako nga ano ho, may monumonya manako at ano.
0: Mm-hmm.
1: Ay, sinawaan ko matimot mo at kwarta, mauli baka mo do yun it buong ha, ag imnon. Agintawaan ko eh, mas atong mga buong na nga to nga iya sa ako nga may ma-available ako. Di ka hindi yung makunin mo rin pagbakon para ibaka mo it iba ang kwarta nga ron nga buo, it buong. Mm-hmm. Oo man natin, basi lang makuling ha. Ang barko, basi inom ba makulang, baka mo ag balitaan ko man ikaw kung siin-siin ka.
0: Mm-hmm.
1: Di man natin ah, di man natin, sige. Ginano ko matayin mo? Ay, sige nga uli yun man ako tayo, gabaka.
0: Pero may pamilya matay mo na sa numan siya, ma'am.
1: Ang ako kasi, ma'am, nabahan sa Sairan, si Baliling, taga Bulwang doon. May pamilya o naroon, pero adapted na imaw ron imaw it sa Bulwang. May nag-adapt arong kana. So, ano pamilya kasi kung nag-adapt is sa ibang bansa, ana yata.
0: Okay.
1: Oo. So, wagin it gaano kana una.
0: Gatatap, abi man.
1: Oo. Ay, haroon nga ni. Dahil nga, gasunggod man yan, ikaan naroon ang mga pamilya it. Ano, dahil nga ni, sa haroon nga, kay Baliling nga ni, nga rin, hindi man nga ni magpati, kaya lang nga ni, nga rin nga, pinanawag mag-ininom.
0: Mm-mm. So, tapos ma'am, after check-up, nag-stay mo, kimo man Japon?
1: Wagi dyan. Inaw tayo mo, kung siin tayo mga kalye na mo nakikita.
0: Dayang dagun niya taro, ma'am, no? Dayang dagun niya taro niya mga February.
1: Oo, dayan lang gid nga mga binugan. Nakikita ko rin one time to sa my waiting shipment in BC nga may ginagtunan ako as in gidabaw. Ginpanaugan ko gidaro ma'am magbinakad pagkaon at tubi dahil gutom gida pinakaon ko imaw.
0: Kahapon ma'am, pagbisita mo ka na, kilala ka pa na.
1: Makonsin makulingin mo pamilya. Ay, ana sa Batakon, si Auntie Cherry Lynn.
0: Ay, okay.
1: Ah, balakon si Auntie Lynn Lynn. Makuling ako raling. Kaman makaroon ka out ing ling. Ang balakon, pabayan mo yung sarili. Wagit agit ikaw ga pamasi ka. Wagit ako pagkuhang kimo ling. Ang bako. Paalin ka lang makong kung mamatay ka. Sino makong kimo magtatap iya. Wagit.
0: Mm-mm. So,
1: oo.
0: May nakaabot yung information, ma'am. Manoy mo't buhay di karon sa plaza, nga rot naman siya. Nga makaroon doon sitwasyon?
1: Kasi nakikita ko yung mao nga, yung kasin sa akon is mga dayong yung adlaw kumalang yung mao na ano, pero sa ibang kalye nakikita ko matay yung mao ron, pero gatikang tikang, pero una yata, mga pilang, di ko masure kung pilang adlaw yung mao na sa waiting shed nga ron.
0: Ano ko naman, hindi tayo mura katindog?
1: Oo, amba na natin, amba na ko na, pag-uungi ko ka na nga po, Jibar, inom ako ti tubi. So, gutom-gutom nila siguro, ma'am. Naman ako na, Ling, tipim na ako, ti buhong. Wa ako buhong, Ling. Di ko kasayot makukul ano imong buhong. Iya man natin sa akong bag. Wa ka matbag. Okay. Wa ka buhong iya, oo. Amba na ko na, wa ka buhong. Ano ko, balikan di ko ya sa plang adlaw, makuling, ha? Man ako na, di, ako makong kaano kayo mo. Dahil may mga ako to, may nabantayan man ako. Ambal ko kana.
0: So paano nagtapos inyong istorya, ma'am?
1: Ang ako nga ano kana. Leng ambal ko. Hararo pagkaon, may mga tinapay pa ya, tubi. Kung kaya mo ka mag-inom, imbutan ko saan ang gilid, may straw ron, mag-inom ka. Balikan tama ko niya kung hindi ako busy. So ang akong ginobra, ma'am, hay time ang ako nga matangara nga pangana, ginbidyuhan matanana ako. So akong gininyo sa publiko, kung sino man may tigupusoon nga makabulig kay Baliling, nga mabuligan man imaw, nga mapabuong, ag mabuong ituron, ma'am, sa sitwasyon na na nga to, ma'am.
0: Ay, kamusta, ma'am, sa inyong pag-post online? May mga nag-reach out yun? From Abimana, LGU naman siya, or mga ahensya gidat gobyerno, ma'am?
1: Parang ako na sayran may nag-agtuig to, ma'am. Gintailisan ko na si Baliling, okay. Anay.
0: Ginlimpyuhan.
1: Ginlipat, anay imaw. Dahil wala ni kuno pa is lugar nga mabutangan. So, para makaroon yata ko na di ko sure.
0: At least, ma'am, may development, no? Nga may nakabulig na. At least, kahit pa paano unahon natin makarero, ano nga, maskin maayos, no, nga lugar. Kaya man, medyo nag-inuwan pa man kahapon yung tokabiin, ma'am. May atop matato, ma'am, no? May atop.
1: Oo, ang waiting shed nga rin naman siya. May atop mataron. Ginpabutangan pa na rin kakon. It isang concern man kay Baliling, it payong, dahil grabing init sa ana pag-abot it hapon. So, binbutangan ko, ano, imot payong, agin painom itubi nga to, agin pakaon, ag nagaong din ako kana, nga mauli ko, nagahugat man ang ako ng mga pamilya sa salakyan. Makunang ba ko kana, Ling? Bow. Patangis ako sa sitwasyon mo, hamba na kon.
0: Kat mga ulihin mo yung nakita sa ibang kalye, makaroon nyo tayo motniwang?
1: Bukon. Tara lang dito, ma'am, nga ron. Hamba na kon kana, Ling? Isang bukon, di ka pamilya, kadugo, Ling. Pero pamilya gapon ako na yung tawag kay mo dahil lang sa ako nung nga ginaruga mo. Wagid ako, ginapalangga kita, wabako. Wakot pagkurang kino.
0: Paano mo, ma'am, naabot sa inyong pamilya? Like, may nag-recommend or nag-usoy kamot manugbantay that time?
1: Saan yun, ma'am? Sangag na din.
0: Paano ano, ma'am, ninyo nakilala si Baliling, paano nag-abot sa punto nga? Imaw nag-alaga sa imo nga, unga, nag-usoy kamot that time it manugbantay?
1: Hindi kasi, ma'am, si Baliling na ron, ay ako nga, pag nga naka-stay na sa naman siya, sa Bulwang, nagpunsunod ka na ron si Baliling. So, gintao na naroon tamon para lang, ha, makalalay sa akon.
0: Oo.
1: Oo. Dahil buhay nga ako, pilang-pilang ko kang ibarik kong panganay, that 33 yun.
0: Pero nagbuhay, gaday mo sa inyo, ma'am?
1: Oo, nabuhay rin, ma'am. Tapos iya, at nakita ko imo ya it time nga ron iya nga pakalikalye man na binuo ko man dayon yung man imo para magano limpyo taron iya imo ma'am bibakan ko't mga lampong ron din paano-ano ko imo ron nagtambok ko imo iya ron ma'am.
0: Sa Hawaii na nagstay ma'am kinyo taggabantay mo sing panganay kamusta imo man ma pa kamusta yung pakakilala ka na kara ma'am?
1: Ay okay mata ma'am si Balileng okay mata ma'am si Balileng.
0: Oh ay. Wamatay mo ni mo magbuhay siguro ma'am no kung wagid ninyo mo ginsaligan it mayad.
1: Oh, wa matay mo ma'am dati at bisyo, wa taro na at bisyo imaw. Tao iya la tama iya ko la taro na ano nga nagmakaron ya kasi Balileng.
0: Okay, So, ana sa bati mo, hindi mo kabangon.
1: Hindi ko na mo kabangon. Hindi ko na naman tadlong anang sike.
0: Ano hindi, ma'am? Sa anang ano, higko, ginmataw na sa area? Or anaw taon niya mga...
1: Ana, taya taon to, ma'am, nga higko. Nag-mix-mix yun, taya ta to.
0: Okay, ma'am. Ko rain or shine, taro ana, karagaling sitwasyon. Ito ka ra, ma'am?
1: Basi siguro ma'am eh dahil akong gidang pagkakita sa nagraas in kahigko giday mo ma'am.
0: Bugtaw kay mo ma'am pagkabutana ninyo.
1: Oo, nagtangis imo pagkita ka paghambala kon kana nga makon ako raling sa anti mo chirilin. Aman akon. Ano ma kon sitwasyon nagtangis man imaw. Tibuligi man ako te.
0: Kit
1: ang man ako katindog.
0: Minko mahamba patanaton ma'am nga okay pa taan ang pagpiniinoy kasi batsyag ba't ana narosakit sa nang ano ang kilala okay kating nana.
1: Oo ma'am, okay pa taan ang sitwasyon ng pinaino ni Balileng. Gutom lang gid mamang ana.
0: Aga, buong gid agi dapat.
1: Oo, oh, aga nang siki lang gid ang ato, agutom lang gid ang ana nga. Why mo sa, may mga pagkaon ng ligto ma'am nga nagadaga ka na kasi need mo gid ay siguro imong hungitan dahil hindi man imo kakao dahil wa man imo mga ngipon gani.
0: Ah.
1: Oo.
0: Wala mo ugak na nanang mga lima. Pa...
1: Oo, kaso hindi mo haus kabagot, gakuro gabi anang gawas, ma'am.
0: Sa gutumot, siguro, ma'am,
1: oo,
0: no?
1: Oo, e akong matangkwan, isan ano matemaw kahig ko. Sa ngalan nga kinangan tayo mo pagkaon, gintiyasan ko tayo mo, ma'am, nga hungitan, agpaim na ito, bilis, sayran ko gid ang nagutom gid ay magkuhaw imo itubig.
0: Okay, matana. So far ma magwas ro indo update niya may magbuo ka na nga may mabuli nga from LGU numan siya. So far may mga concerned citizen niya nagpaabot kimot bulig man.
1: Wa gid pa ma'am, wa pat nag-announce sa akon basta ang akon na sayran nga may nagbuo igto parang kalibo yata ma'am ang
0: nagabot ng
1: NTR oo. Okay. Pero hindi ko sure kung sino saan daw na dahil hindi ko man sanda kilala kasi so basta may nagabto igto ang nagpailis lang ang ani nagapasalamat man ako kung sino man tanda to ang nagabto ang nagbuli kay Balileng ay
0: so
1: ay kunta ko
0: ano mga sige ma'am.
1: May kunta kong habuo na dito si Balileng at mabutang man sa manami nga lugar para mabalik kayo mo sa normal. So yun na ka akong ginapangayo dahil kayo uwi, biin mo, ay magpamilya nga.
0: Doon na mga stepbrothers or may mga ano mo, mga siblings mo ma'am sa araw yun yan, nag-adapt ka na?
1: Ito yata ma'am sa ibang bansa.
0: Tanan yun sa ibang bansa. Oo, pero
1: hindi ko sure kung may igmang mo di yaro anang
0: original abi mana ma'am nga mga pamilya may information ka mo.
1: Hindi ko kilala ma'am. Hindi ko kilala.
0: Dati what man istorya kay mo si Balileng kung taga siin gid daro anang original nga pamilya.
1: Wagid. Hindi ko man kasi iba-iba man abi ko na matanang ginaistorya.
0: Ay, okay.
1: Oo, hindi man imaw sure kung di kung tuod anang ginasugid o ano.
0: Pero sa anang pagstay gid kay mo ma'am no sa pangaywan ng balik kay mga 6 months imo nakastay man kay mo.
1: Nag-okay tayo mao iya. Abo nga ni gamba sa akon ba si Auntie Nalin si Balileng. Nami o man na imo si Balileng na kay mo.
0: Oo. Ako muna tayo mo kay mo kay
1: si Balileng.
0: Kung una tayo mo kay mo mama eh, okay tayo imaw min ko ano at agid kumbaga iwa matay mo kapinanaw kumbaga wat may kumawat tayo mo na naduduwa it gulpi ag magpinanaw.
1: Oo, ginahambalan ko kaakig mako na ako pag kumanaw ka bala ka dahil
0: at least kapatid tayo mo kay mo no.
1: Oo Ang bako ka na.
0: Hatugang ganyan nakapanaw man ni mo, ay mapacheck up.
1: Oo, tanda ni mo. Nagbalik mo yat mga pilang bisis, tapos gindaga pagali mo yaro it ambulance. Ay, dugo-dugo yata it mga last 10 gabi ito. Ang mga tao, hihilong man yan ni Imaw. Ay ba na konser? Kung pwede lang. Ito lang, ano niyo daw sa safety si Baliling. Hindi ko Imaw rumabato. Dahil may mga apo ako iya. Hindi ko pwede. Ag, kahig ko, bimakon Imaw. Wag ano eh. Basi makon nga. Budlay man, di ko man sure kung may sakit si Baliling ano.
0: Ay, may mga
1: apo ako, mga lapsag ako, kami iya. Pwede lang sir, makon ibalik ka na ito. Kung pwede butang lang makunto sa lapit at police station para safety imaw nga hindi matabing. Do yun na lang akong ginhamba ito, ma'am.
0: Sige. Ma'am Che, siguro makaroon may panawagan ikaw sa mga nakatutok at makaroon niya. Royun, no, nga may makabulig mandugang ka sa sitwasyon niya rin ni Baliling. Aga, kung tamas makaabot no, sa mga ahensya at gobyerno nga mabutangin mo sa maayos nga pasilidad, ma'am.
1: Oo. Ay, doon doon na nga ako, mahambal. Kung sino may tigupusoon kay Baliling, o pwede nga mabuligan, nga mabutang imaw sa manami nga lugar, ag mapabuhong imaw, tapos matutukan imaw nga mapakaon, nga magbalik imaw sa dati na na. Ay, kung mag-okay mata imaw ron, ma'am. As in, mag-okay imaw, mabuon ko ta imaw, ma'am. Dahil oo, buon sa tayo mo kung mag-okay yung tayo mo, nga waon imaw at nabatsyag balag, malimpyo yung imaw. Ay ginahinyo ko taron sa publiko, kung sino man may tigusoon o nga buligan si Baliling. Isa ano man kadungo ni Baliling o kung ano man si Baliling, tao man si Baliling, bukon man ulit ano nga, pabayan man nato una.
0: Agwa man ni mo gapanakit kung ninibuti-buti mo ma eh. Oo,
1: gapangayo man lang ron imaw. Gangayo ko kwarta, ngayo ako. Nga. Ang iba, gaiwas man lang magtaot kwarta dahil sa id mananda ron nga. Ginabaka ni Baling inom. Imbis iba ka nanda eh, taon nanda kwarta. Pagkaon lang ang ginabakal para makaon ni Baliling. Kaya wasan daga taot
0: kwarta. So what I got update ma'am no, haling kay Baliling kung nag-okay ng pneumonia ka to?
1: Awa gi, dahil nga ni diretso-diretso man abi ana nga ano, wala ini no man gabit-bit taron sa bag may mga tanduay.
0: At least ay kung may maka ano ma'am no madalay mo sa pasilidad dahil matutukan na nakarang ikaayo nga awas.
1: Oo ma'am, doon lang gid akong ganahin yung man sa ano, kung sino may ano na kay Baliling.
0: Alright. Ma'am Che, thank you so much. Yung sa time man yung naging taon ni mukha mo sa pagpakigbahin sa istorya ni Baliling. Aga, kung tano ay, doon yung gidaraton gina-pray nga mabutang imaw. Maskin mabutang ang gidaanay sa safe nga lugar. Aga, maka-recover doon na karang condition. Ma'am, thank you gid ma'am ha sa imo gidangarang time.
1: Oh, ma'am.
0: Sige.
1: Thank you.
0: Thank you again, mama. And keep safe. God bless po.
1: Okay.
0: 50 minutos. Mataliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Thank you so much. It anak kay Ma'am Cherilyn De La Torre. Siyang ka Good Samaritan, mga katropa nga nagbulig siya sa karay. Kaya nga palaboy. Aga, hindi utang ni kabangon. O nakaroon sa may plaza. It banwa it no man siya no so dati gali ay una man nagastay si Baliling ra kay ma'am pero nagpanaw no pilang balik panaw man asa sarayaw taro ana karang ginga dangatan kunta ay may update ka ra no ay kasunuan ni kay ma'am Che within this day may magabuo nga mga personnel subject for confirmation nato na pero sa initial nga information nakabot kay Ma'am Che ay from MDR mo Kalibo ro magabuo kay Baliling nga raaga ibutangin mo sa maayos nga lugar no so kaguoy do sitwasyon ni Baliling nga ra katakita naton ro videos hindi ka bangon ano aga nagaginubugang wa mat pagkaon sa palibot so mabaho man niya bulig nga kahit papaano nakainom mo tubig nakakaon pag abot ni Mama Cherilyn De La Torre. So kudos ro aton gid niya pagpasalamat man. Saludo sa mga tawong haumpirmi magbulig sa nagakinahangan. Wa mat mabaton niya anuman niya balik. No, wa man kanda igabaya day basta at makabulig ya nga ay masadyaw man sanda aga. Tag bulig ba mga katropang hantop sa tagipusoon. 51 minutos, mga taliwan sa oras. It's alas 9 sa agahon. Well, good morning, ani sa mga katropa nato na katutok online. Katropang Manyong Silorio, good morning. Katropang Aljun Dirilo Navarro, good morning. Katropang Tristan Yat Gulay, may dad niyang pagpuro pamati. And of course, baw kay Chin De La Torre Cipriano, nice one. Ano siguro rin ni Ma'am Che, no? Daughter or kapamilya. So, hello, kita anak sa bilog nga De La Torre family. Karabang Jory Jorfo, that's right, my dear. Why do you stay with someone if they only give you problems and stress? Ano na naman yung pinanghugutan mo, karabang Jory? There are many people who deserve to accept you and won't hurt you. Try to take another woman? Exciting! Okay, na karabang Jory, ha? Palong-palo na naman yung mga hugot mo. Pero tama ron, karabang Jory. Kung amata, kung ano pa nga at mga ginapagpilitan ng mga bagay man o kung tao, mas napapagain kita, mga katropa. So, wag na nating pilitin ang hindi itinadhana para sa atin. Bao, chika. Exciting! Okay, mga katropa! 52 minutos. Mga dalimon sa oras. It alas 9 sa agahon. Nagdali ang gidaan. Ay, rayang ang porsyon. Hesod Katon. It's Anton. Vitamin C. Mga katropa, haraw manuraton niya panyempo. Ugan silak. Ugan silak. Ngani, agad niya hindi man madaling makaangkon kita at masakit. Tugas sa paiba-iba nga panyempo. Pabaskugon naraton niya immune system. Mag-inom si Anton vitamin C o vitamin C nga maghalin sa Santon. Ginapabasko o resistensya. Gabi yun sa mga physical activities. Ginasukan o fatigue. Ginabuligan niya mapadasig. Naraton niya recovery maghalin sa masakit. Mga katropa, kapin makaroon niya may mga klase yun. Naraton niya mga bona kid. Naraton mga inunga naton. Kapin sa mga inunga nga mahina it immune system. Agawa sa nakasayod. Wa kita kasay kung sinuoran da makasumagang ag syempre may mga bacteria ag virus gid sa dang palibot hay dapat sukran ro mga kalabad nga hindi makit-an mga katropa with Santon vitamin C the alkaline vitamin C produkto it Yesto Health Incorporated available in all leading drug stores nationwide sarang maninyo nga ma-order or ma-add to cart sa Shopee ag TikTok shop mga katropa sa umayon pabaskugon ro immune system, boost your immune system, mga katropa with ascorbic acid, Santon, vitamin C. Well, mga katropa, 54 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Ang mga katropa, Lunes na naman, amatamat na kamundi karun tipon. Ito yung mga raffle entry, at ihuwag sa ato yung mga drop boxes. Ako this Friday, ruin yung karun yung mga raffle entry, mapagakip sa Raya Karanga weekly draw sa ato yung Senton and XFM. Libo-libong papremyo. So sa mga katropa naton, yung may mga ginagamit ni karun niya, Yes to Health, participating products sa ato niya, pa-promo, particular it's Santon Plus Gold Premium D3 Soft Gel Capsule Santon Plus Gold Coffee Mix at Turbo Dietary Herbal Supplement for Men ay tipu na rin, mga katropa. Well, Rosanka Blister o kung sangka banigit Santon Plus Gold kama naman sangka blister, sangka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule at sangka blister man, it's Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Ag limang nga sachet, it's Santon Plus Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, ro inyong kinangan niya tipunon and get a chance to win 3,000 pesos weekly and more than 100,000 pesos in prizes para sa grand draw. Naging healthy won ka mo, may chance pa magdaog it pa premyo. Mga katropa, ro inyong karoon niya mga raffle entry. Hey, so the sangka sobra. So, at rin pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirmahan. Ihug ro mga entries sa mga drop boxes nga makitaan sa mga XFM station. Of course, ito yung istasyon is sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Mga katropa, may aton man niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez Calibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. ro na karon niya pick-up time. May aton man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklan. every Thursday at 12 noon roana karon niya pick up time. So ingihinga bot ron yung karon mga raffle entry before do pick up time, mga katropa, sa ato niya mga drop boxes. So mga katropa, bakasot aninyo magpasakop na sa ato niya senton and XFM libo-libong papremyo ag magdaog it mga legit nga papremyo. 56 minutos ang kataliwan sa oras sa it alas 9 sa agahon. Well, good morning daanay sa mga late tuners natin out there sa mga bagong liso sa mga radyo. Good morning, welcome, welcome gidaanay mga katropa sa ito niya pagpangalagad. Uy mga katropa, Lunes na naman. Buruban tayo na naman nato and ano mga magkinatapo. Kapin sa ato niya mga nakaroon sa Senado, syempre Lunes na naman. Ay, ano na naman kararo matabo o nakaroon sa pag atubad nga it mga senador. Ah, mga katropa, ang daming nangyayari sa Pilipinas. Makasubo, may mga masadya man, pero mas maabo o makasubo nga ni let's pray as one kid, mga katropa, sa mga trahedya, kalamidad niya, nagkakinatabo sa mga pilang parte it nasyon, ag mga kinagamo sa aton karon niya national government, no, mga katropa. So, let's pray as one, mga katropa, nga maging okay na ro tanan. 57 minutos sa mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba kakon, makaroon niya adlaw, it Lunes, makaroon niya agahon. Magailiba, magkakilito, magkitahin aga kara adlaw, it Martes. Same time, same station. Alas 9 hasta it alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo masunod ka nga programa Boxing Gloves. Hagad ka tanoron it XFM Network Philippines. Naging ka partner ka bulig naton technical side katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit ato niya station manager katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager Sir Edwin Garing. So overall supervision it ato niya ever generous. Malman mabuot yung chief executive officer Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aaywan kinyo tananit may dead niya gahon. Happy Monday mga katropa. Iyamang ron sa ato niya programang servisyong katropa. It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, ito po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape ka guwan, may buong ka pa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Canton Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Canton Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Kasi gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila akong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
3: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isaraman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.

kong amiga nga si Honey. Pirmi lang malipayon. Tungod madamo siya kuno sa makita nga gwapo. Kaginakadlaw ko lang ina. Iti, nahamuot ko sa ginapanghambal niya mo. Pero anay ka. Sining karon lang. Doon na sa uman ko. Nga daw naglain ang tuno sa iyang panghambal. Kung mahinambit ko si Whistley. Ay? Nga aayhan?

0: Amiga, aray nagaling mga gamit ni ginpangulam ko sa imo ho ah. Oo, kadamo na.
1: Maayo kay ginuli mo, amiga. Ako naman ang nagakinahanglan si Nemo. Ay, oo galiday. Nanotisyahan mo man? Nga kadamo sa mga salakyan nga nagakadto sa balay ni Wesley kung kaisa? Ilabi na kong kaagahon?
0: Ha? Eh, di wala man?
1: Mm. Wala? Paano nga wala ka kabati? Kay aral ang balay niya sa unhan ta? Kadiri pa nagalabay sa atubang sang balay ta?
0: Eh, ambot ah! Duwa lagi ko bala kapiyarday. Do ka isa lang to kabes nga nakabati ako nga may naglabay nga salakyan? Eh, pero... Wala man siguro sang malain ah! Kung magkadto da ang mga salakyan sa balay ah! Damo na siya, friends. Hindi bala?
1: Oo man. Pero, ang makatilingala, baladay, kay wala nila ginapasigang ilang mga suga.
0: Ha? Ay, tuod ka, day?
1: Oo. Amo inang napiyaran ko.
0: Eh, basi kung nagasiga man, ah. Ugaling, gin-off na nila, eh. Kiti, nagdulog na sila sa tubang sang balay.
1: Pero kadulong gidya, baladay. Do, hindi na normal.
0: Ha?
1: Oo. Do, na-curious kay ko, ah. Kay pamatsyag ko, do, hindi amo.
0: Oh. Ay, day, hindi na lang pagsapaka, ah. Kay balo ka naman sang lifestyle sang agi. Ay, sige, miga. Mapauli na ko, ah.
1: Ato na siya. Da wala na siya sang gana magchikas ang maayong party kay Wesley, haw? Makatiling nga la.
2: Oh, nga nagpuli timprano umiga mo, haw? Abi ko malawig sa sang chismis, ya?
1: Ay, natingala man gani ko eh. Kung nga nagpauli siya.

0: kangid na?
1: Hala, tuod? Ay, amun agali nga nag-tinner diri sa aton ang duha nga ina. Kay may gina-target gali sila ng mga girls diri?
0: Oo. Nakita ko sila nga nagpares-pares date. Kaya natingalahan ko lang, ang mga nagsugot ang ilang mga iloy. Kaya mga bata pa man na sila sa ila?
1: Ati, nagsugot guro sila eh kay ti. Ka mga gwapo man yung mga lalaki, do ka mga sosyal pa. Pasi kung mga manggaranon, ina.
0: Wala pa gani sila makaibalo kung ano nga mga klase sang lalaki ang ginugyos ng ilang mga anak. Madudla lang sila kung masapwa na lang ang nagabuso na galing ilang mga kabataan. Gagin palagyuhan.
1: Jesus ah, sobra ka naman imo ya. Hindi man siguro amo sinakalain ang mga abyan Wesley ah. Isa pa ah, doon ka mga buot man sina sa ila.
0: Basta Gina, abot ko ng hulag sa mga lalaking ina.
1: Junas?

0: sabay man niya kay Jiko, yaman. Inat to siya, yaman. Nagsiling na gid ako sa iya. Hindi siya magpagabi, bro. Ay, aray na siya. Ay, salamat. Jiko, nga bago ka lang.
1: Agahod nga. Ginawa ko na ganing atiid. Para nga hindi kita mabatian sa mga bata.
0: Kikaina po ako nagahulat sa imo. Dugin ako ba, anak ko bala? Abi ko gani ko na ano ka na?
1: Ah, paranoid ka na imo yan.
0: O titi, kamusta ang lakat mo? Damo ka sa nadulungan sang order?
1: Ay, swerte gid subong adlaw, day. Oh, ariho, ariho.
0: Na. Uy! Duha ka bandol sa kwarto?
1: Oo, day. 50 mil na tanantay.
0: Ay! Ay, no! Jiko, Jiko! Manggarano na kita!
1: Uy, uy, uy! Bas, umatumba kita! Abiyan ay, abiyan ay!
0: Ikaw, biba? Sa isa lang kagabi, Jiko? Naka-50 mil kita! Bo, Jiko! Wala kita magsala ang magtrabaho kay Wesley! Bilang drug dealer!
1: Ang baba mo!
0: Ay, na-excite lang din ako katama, Jiko, ah! Subong to lang! Nagasala ng uto ko! Kung ano ang aton unahon nga buhaton! Kung mabakasyon kita sa Boracay! O kung mapamanila! Ay!

0: Kay, ilis na bala. Kay, itreta ka sa gwa. Mamahaw ti sa gwa, ah.
1: Uy, sure ka, Day? To hindi mo man birthday?
0: Hindi, gani. Itreta lang kaya. Sige na bala. Ilis na. Kay, malakat nga duwa.
1: Baw, galante ang amiga ko ba? Ati, sige, ah. Hulata na ako sa makadali, ha? Kay, mailis lang ko.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: X.
6: X.
5: FM.
6: X. FM.

0: Adidas ang gusto mo, ha? Kag hindi na paglantawa ang presyo.
1: Wow! Dumabilib, naging kuya sa imo, subong day. Galante nga galante, subong ang aura mo. Guro, naka-jackpot si Diego, no?
0: Ha? Jackpot nga ano?
1: Jackpot siya trabaho, eh. Na ano siya? Na-promote?
0: Aw, oh, ah. Aabi ko gani kung ano nang ginamin mo. Hey, wala ah. Ginpadalaan lang ko ni nanay ah. Ginpadalaan ako sang ginikanan ko halin sa Iloilo.
1: Ay, amo gali. Bahu ah, maayo ka pa yaday no. Kaya ginapadalaan kaya ni nanay mo. Ako yung nagpadala sa mga ginikanan ko.
0: Laka man lang na ang kapadala si nanay ah. Sila subong ang galante mo. Gani, ginhabuyan man ko nila sang grasya eh. Sige na ah, pili na da bala, kay nagutom na ko. Piliun ta ang pinakanamit nila diri nga pagkaon ah.

0: Oh.
1: Busog gid ko sa ginkaon namo ni Honey ba? Ay. Di na siya man. Siling niya. Makadto na siya sa CR. Pero wala pa siya makabalik. Ay, lumangihi ko ba? Ay, papasiar ko bala, anay. Pero, malisensya ko, anay, sa waiter, ah. Masi masiling siya nga ginpalagyuhan na mo ng amon ng order. Waiter! Excuse me! Ah, kaming nagapungko sa lamesa nga ina ho. Nag-CR lang ang upod ko, ah. Di ma-CR man ko. Naglisensya lang ko. Kay base bala kun mahambal kamo nga palagyuhan namo lang amon nga gin order how.
2: Sige mama. Wala problema ma'am. Okay gid. Thank you ma'am.
1: Okay. Dito ko makadto sa CR. Katugali si Honey ho. Nag-istorya siya sa isa ka babae. Hindi ko kilalang iya gina-istorya. Look, seryoso sa ila ba? Oh, ma. Naging sulod si Honey sa bagsang babae. Pero, daw pa sekreto nga paghatag. Oh, ara. Nagalingas-lingas siya. Ah, mapalipod ko. Palipod ko yaman? Ay, ah! Do ako pa yung guilty na nakita ko sila. Pero, maliliit liwat, ah. Oh, ma! May sobrang nga ginauyatan si Honey. Ara! Gindali-dali isulod sa iabag. Ay! Ano inanging kuha niyang envelope, man? Bulagay na sila. Madali-dali ko sulod sa CR.

0: para na si Hannes amo na mesa. Ah, ari ka na?
1: Oh, sa din kaya maghalin?
0: Nangihi. Ay, wala ta ka nakita sa CR, how?
1: Dito ako sa piyak nagkanto ah. Ay, malakat na ta?
0: Ha? Ay, nakabayad na ta?
1: Ay, oo. Nakabayad na ko.
0: Ay, amo gali. Ay, paano ko makita ang sobre man? Ah, day. Paula mo ako bianay sa imong face powder. Wala ko ka pamulbo sa CR mo.
1: Madali lang.
0: Ara, ginbuksan niya ang iyo bag. Pasiplatan ko. Kung ara ang sobre nga nakita ako kaina. Na ang brown envelope nga nakita ko kaina. Para sa bag niya.
1: Oh, aray nga akong kikay nga bago. Ikaw na magkuas ang face powder, ha?
0: Ate, sige, ah.

0: daw kalinom sa piyak balayaw. Kag daw wala ko na makita ang miga mo nga nagakatodre.
1: Ah, sila ni Hane? Naglakad to sila sa Burakay.
0: Ah, maayo pa sila kay nagpaburakay.
1: Mga 5 days to sila.
0: Doon nagalanti sila, no?
1: Pareho ginang reaksyon ta ba?
0: Pero tuod na ga, gulpi lang sila nag-adilanto. Nakita ko sa nagligad nga si Mana, si Chico, nga nagapili sa salakyan nga si Kanhan sa downtown.
1: Wow! Salakyan? Mabakal siya?
0: Buro eh. Iti nakita ko gid siya nga nagatulutan ako sa salakyan, kaya nag-istorya sa dealer.
1: Bawa ah! Wala makumuno sinasakon si Honey ba?
0: Basi siguro kung gusto niya surpresahon ka.
1: Ay, ga, may ihambal ko bala sa imo?
0: Hmm? Ano na?
1: Kwan.
0: Ano na, gani? Abi sugiri ko. Party na sila ni Honey kag ni Jigo?
1: Ay, sus ga, nalipat na lang ko kay.
0: Bo na, ano na? Nga nga malipat ka, kayo nagsugid mo na na.
1: Nalipat ko gani. Ara nagigani sa puntas ng dila ko.
0: Ay nanuman. Bata ka pa gani, lipaton ka na.
1: Salamat ga ha, sa pagsiling nga bata ako.
0: Basta luto kaliwat sa ginataan nga susuk ka gabi ha.
1: Okay ah.
0: Ah sige na, kayo mailis anay ako.
1: Oh. Ah sige. Wala ka balo si Jonas nga wala ko nalipat. Ginhungod ko nga hindi manugid sa nakita ko party kay Honey sa nagkaon kami sa restaurant. Nga pala nagduha-duha ko nga hindi ko gusto nga manugid kay Jonas man. Dupo matyagan ko daw sala ang nakita ko nga gusto ko tabunan. Kabay nga nagsala lang ko sa akon yung pangduha-duha nga nagaduso sang droga si Honey. Tungod lang ini sa mga nakita ko sa ila subong nga hinali lang sila nga nagalante. Kag ano atong nakita ko kay Honey nga nag-istorya siya sa isa kababaye nga nagbayluhanay sila sang kung ano. Ay, hindi ko gusto nga magpati nga droga atong ginsulod niya sa bag sang babae. Hindi mahimo ina ni Honey. Hindi gid.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antanet Bale po, taga Siniluan, Laguna, Ultrasound. Meron po akong girl zone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
5: Check.
2: Regular exercise?
5: Check.
2: Vision X Plus?
5: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
6: X.
7: F. M.
6: X.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 horas, sa kasaysayan Boxing Gloves, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Vitamin D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sentin Plus Herbal Soap.
4: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
3: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
5: System pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalit sa system pain para diri-diritso ang trini.
5: System pain. Hanggang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
5: System pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ibili sa mga butika.
8: Yes, to help.
9: The secret of health.
10: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nocleo.
11: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
10: Okay.
11: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
9: The secret of health.
10: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Nocleo nga way sang instant solution.
11: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
10: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guha mo. Dili mo pa mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yan ang mamuni-muni ka lang gid nga
11: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kag diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo na basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
5: Santhon Plus Gold.
11: Ang Santhon Gold capsule gina suggest, gina recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress challenges. Nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo paminsar taanay makarelax ta.
9: The secret of health.
11: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
10: Short-tempered ikaw.
11: Yes, so.
5: Santhon Plus Gold.
11: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
9: The secret of health.
12: Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C.
11: Para nga masigurado pagid, magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan. Ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang Vitamin C.
9: The secret of health.
12: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
8: Yes, to help!
11: ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
10: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
11: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo-balanse ka.
10: Oo.
11: More ka sa ginatuwag benefit.
10: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
11: Mm-hmm.
10: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
11: Mm-hmm.
10: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Actually, glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawa. Basta.
9: The Secret of Health.
10: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine.
9: The Secret of Health.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
15: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok, itaga Kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa akon niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon, kag XFM, kalibu-libong papremyo.
2: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:45 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad nga Odrodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nga Odrodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya, Raklan, Banuet, Kalibo. Mayarayad nga Odrodlaw. Welcome sa aton makaroon nga palatuntunan. Sentro. Adlaw kita makaroon itaya karang Lunes, Petsa 15. Sa buga ni Tunyo 2021. Ag sa inyo karang alagad sa inyo karang anchorman. Ako si katropang ninyo Rujin Teodosio. Well, ro aton anay pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang nga pag-ratsada, sa aton karang nga pag-ililiba. Siyempre, sa aton karon nga mga suking tagpagamati, sa aton karon nga uno segundo distrito, itaton karon nga may probinsya karon ni Taklan sa kabisera naton Banuet, Kalibo, sa may isla naton Itburacay, mayad-ayad nga udro adlaw. Kama naman siyempre sa aton karon nga mga suki sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kutob magabutan itaton karang nga pagpangalagad, aton karang nga pagililiba makaroon. Mayong udto. Siyempre hindi man naton pagkalipatan it pagpanamiyaw pag-abi-abiro mga suki naton nga nakatutok na ka-monitor sa anda karon nga mga panimagay sa makaroon nga pang-orason. Kumusta, kumusta? Ratun karon nga mga suki runa nga nagapupatigayon at pagpreparar tanda karon nga mga ilabas. Wow! Sa mga naga-ilabas, wow! Sa mga wapa naka-ilabas, or wapa naka-pamahaw, abay amat-amat yun kamuruna. Amat-amat na kamutkino ag mag-ilabas. Sa aton karon nga mga katropa. Of course, di man aton pagkalipatan it pagpanamiyaw pag-abi-abi. Pero aton karon nga mga suking tagpagamati man nga nakatutok na ka-monitor katon sa aton karang nga pag-rurat sa damakaron. Pero aton nga mga mangunguma mangingisda. Pero aton karon nga mga empleyado sa pampubliko o pribado karon nga mga opisina. First day of work sa mga public offices. Balik trabaho na naman. Ay long weekend ko nagtaliwan karon nga Biyernes, Sabado, Domingo. Wagon ita holiday sa bugan ita Hunyo ha. Sa aton karon yung mga katropa. Iyon kita sa mid-month. Aba, mid-month. Iyon kita sa katunganan it bugan itaya karanga Hunyo. Ikanom nga bugan sa dagun 2021. Kadasig daro aton karon niya tiyempo, no? Manangan, Hulyo na naman. July, August. Grabe, no? Daywang bugan, no? Daywang bugan, agtunga lang, hay, raya karang bear months yuta.
1: Wow!
0: Grabe ta. Anyway, sa aton karon niya mga suki manduna, nga nagatuto ka aton. Sa aton karang nga pagrurat sa daro, aton karon niya mga tricycle drivers, do mga drivers naton, jeepney drivers, abalabal drivers, bus drivers, multi-cab drivers, mayad-ayad nga udro adlaw. Kumusta, kumusta? Nagasuroy-suroy na sa aton karang nga, nagasuroy-suroy na sa anda karon nga mga... Anda karon nga mga ruta, mga katropa. Nagasuroy-suroy, nagausit pa sa hero.
2: Sentro, sentro.
0: Mainit-init gihapon ro aton karon nga panyempohon, pagpupahuway man anay. Sa aton karon nga mga katropa, pupahuway man anay karon. Ay tuman ka init ro aton karon nga panyempohon. Grabe init ro aton karon nga panyempo makaron. Kahapon ay grabe man itay karang nga gagumit hapon.
2: Sentro.
0: Tapos pagka gabi nagugan-ugan. Mahuhangin-hangin man mga katropa. Aruraya karang aplastada baw. But anyway, sa aton karon yung mga suki, sa aton karon yung mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Anay kinyo tanan-tanan, mayad-ayad nyo udro adlaw. Sa aton man karon yung mga tendero, tendera, bulantero, bulantera. Sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayad-ayad nyo udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman, di naton pagkalipatan no aton karon yung mga overseas Filipino workers na nakatutok na ka-monitor sa aton karon yung pagrurat sa dag sa mga Pinoy abroad. Nga naka-monitor sa aton karon nga XFM Radio Mobile Application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta kamo? Kumusta rin inyo karon nga sang maaga? Kumusta rin inyo karon nga plastada una? Good morning, good afternoon, good evening. Sa mga katropa natun una sa iba karon nga nasyon. Sa mga nakatutok sa XFM Radio mobile application, pwede ninyo ron i-install sa inyo karon nga mga mobile app sa inyo karon nga mga Android phone. Agud maskin siin kamo mag-adto, ay pwede ninyo ron nga mabisitahan. Aguna kamo bisita, ma-play ninyo Roraya Karanga XFM Radio mobile application. Sa mga naka-monitor nakatutok man sa aton makaron nga Facebook Live, pwede kamo nga mag-share. I-share ninyo ro aton nga Facebook Live makaron sa aton karanga pagpangalagad. Rox FM Kalibo 96.5. Agud mas maabo ro magabutan it aton karon nga palatuntunan. Makaron nga udro adlaw. Pwede man kamo nga mag-comment, mag-share it inyo karon nga mga greetings, inyo karon nga mga himumunot, sa aton karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Agod nga mabasahan naton sa kahanginan rin inyo karon nga mga gustong ipaabot. Kung may gusto kamo karon nga igapaabot mga katropa. But anyway, sa tanan-tanan naton nga mga suke, ibinin niyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang do naton nga mga topiko iya sa aton palatuntunan. Hasta kita alas 12 sa aton karanga pagratsada, sa aton karanga pagililiba makaron. Aga syempre, tawa naton itdagan hugadaligwaro pila karon ka mga balita. Ano rong mga tagagupang do naton nga mga topiko nga aton karanga pagauistoryahan, aton karanga pagachekyaron, sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagililiba. Makaron nga udro adlaw. Yan ay kita sa mga dagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Nga aton karon nga pagauistoryahan, nga aton karon nga pagatalakayon mga katropa, sa aton karanga pagpangalagad. Pila karon ka mga police report ay checkyaro naton karon sa aton karanga pagaruratsada, sa aton karon nga patrola, sa aton karon nga mga katropa runa nga nakatutok sa aton karanga pagpangalagad. Aga kabiingan ni may una karanga ano eh kainat aga-aga gali no duya daya nga ranga sunod-sunod nga makabig naton nga linog iya sa may bahin itdaya kara nga Panay Island. O sinuro naka-experyensya itdaya kara nga magkagasunod nga tunga linog. Umpisa kainat aga-aga, kainang tungang gabi eh. Hasta utangani kaina itdaya kara nga aga-aga. Ay bukon man gid at bukon man gid imaw it makabig naton nga grabe it baskog. No, ay magnitude 4.7 ra. Ina karon sa may bahin da it raya karangan anini Antique. Nagumpisa bandang alas 11:34 it gabi mga katropa. Ag maabo kararon nakabatsyag man iya sa aton nga may probinsya it Aklan. Ag sa iba pagid karon nga mga lugar. Abot man sa may bahin it daya karangan Negros Island region. Mga katropa. So, hasta kainat aga-aga. May una mang mga paghugag. May mga na-record nga magnitude 3, magnitude 4. Dudaya karanga, nasambitan nga ranga linog. Hey, base sa Feebox, tectonic, rugin umpisahan, itdaya karanga pagtayog nga rasa dagom nga 10 kilometers. Agro raya karanga, anakaron nga sentro, hay 36 kilometers. Itdaya karanga south east, it aninii Antique. Sambilog abiraya mga katropa sa ginapupananaw nato no. Sa baga kamo nga iya sa aton nga pungsod Pilipinas, rowag ang it fault line karahay dudaya karang Palawan. Oo, Palawan nga tarudaya karang what fault line sa raya karang bilog nga pungsod Pilipinas. Nga ni ay hindi tasandar ito maka-experiensya daya karang mga paglinog. Iyabi ka ito, like for example, sa aton karon nga rehiyon, sa aton karon nga tawag naton kara daya karang Panay Island, ay may ginatawag kita karon nga West Panay Fault nga ra. O mga katropa, rumabudlay tabi karon kung mga linog nga ra, hayro mga linog nga ra nga mga 50 years yut ana nga wa nakalinog or mga 100 years nga wa naka naghugag ro fault line. Ay may mga mabaskugit apaman nga mga linog.
2: Sentro.
0: Ito nga ni sa may bahin ni Taya karang Mindanao sa sentro Taya karang linog ay sigisigi patag masobra 4 milyot aka mga aftershocks.
2: Sentro.
0: Raya karang na i-record pero pila karon do mga nabatsagan nga pero ibabi karon ay mga intensity gang no tag mga hindi ang baga naton mabatsagan. Para maniron sa aton adlaw-adlaw ta may unat ang nai-record ng mga linog mga katropa o galing hindi ang naton dun mabatsagan bangod nga mahinay mga katropa pero kung mag-abot at mga magnitude 6-7 sigurado harun gitaro mabatsagan gina naton mga katropa. Anyway, ha, sa tundo nga pag-arurat sa damakaroon nga udro adlaw, dugang pagid natun karon nga mga balita, nga atun karang pag-aog istoryahan, balik-balikan natun dodaya karang atun nga may kalibo public market, ay aruraya karang mga negosyante, positibo matagihapon, ag nagagaom, nga posible nga matapos matarbag o nga rang kalibo public market, sama karon karon nga dagon amian umpaman nga bugan ho sa nabilin karang 2026 mahaba-haba pa man ron ha mga katropa mahaba-haba pa man dudaya karang tiempo sa dugang pagid naton nga mga balita sa balita nasyonal nga aton karang pag-aog istoryahan banwa sa aton karang pag-arurat sa dama karon nga udro adlaw raya karang mga namatay bangod sa raya karang linog ina karon sa may bahin it Mindanao nagsaka na sa 65 base sa datos it aton karon nga National Disaster Risk Reduction and Management Council. Grabe no, 65 na mga katropa. Sa iba pagid naton nga mga balitaan, sa iba naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga topiko. Naton karang nga pag-check yaro, nagaton karang nga pag-talakayon. 20 nga mga baril ni Senator Bato de la Rosa gin surrender sa PNP. Samtang Senado napahayag magabalik session yun hinaga June 15 suno karon kay Senator Gatchalian.
2: Sentro.
0: Ag sa balita sa Kuwait Nation US ag Iran nagkasugot gun sa raya karang ceasefire Strait of Hormuz uman nga pagabuksan.
2: Sentro.
0: Samtang mga katropa sa iba pagid natun karon nga mga balitaan sa atun karon nga oil price update hinaga karon nga adlaw ginagauman ginapahayag may una karon nga big time oil price rollback. Aba, may rollback galik karahin aga. Pila baga dudaya karang rollback sa produktong petrolyo hinaga karon nga adlaw. Ay base sa daya karang pahayag ginagauman mga katropa nga magapatuman it mabahong nga rollback sa mga produktong petrolyo mga kumpanya it langis Martes June 16 ginabubanta nga mabawasan it 3 pesos hasta 5 pesos ro kada litro sa presyo it diesel samtang 2 pesos hasta 3 pesos man ro posibleng bawas sa gas or kerosene samtang posible man nga sumaka it hasta 50 cents o kada litro at gasolina or magapabilin sa anang presente nga presyo mga katropa haron duplastada naton hinaga karon ha sa raya karang oil price rollback. Ay raro mga balita naton nga aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pag-talakayon sa aton karang pagrurat sada. And of course standby man kamo karon ay mag-check itat mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa anda karon nga tag sa tag sa karon ka mga area of responsibility nga ginatutukan ni aton nga patrol with katropang Ariar Culas. Mayad-ayad nga udro adlaw anay karon kay Gemma Kiswani. Una sa Bacoor, Cavite nga naka-monitor nakatutok. Kay Dang Villanueva, mayad-ayad nga udro adlaw man. Kay Duy Arthur, good morning. Kay Jory Jorpo, good morning sir. Ilabas ta, ibat ang experience ko siyang adlaw nga linog. Sa payag ba o patawara kita, ibagid aron nga mayad. Pag sindi ko itiwag, naguntat man dahin do linog. Abogin ang entry si katropang Jory nga na everyday yo. Oo, hindi ka na maubusan it entry.
1: Wow!
0: No, adlaw-adlaw may entry gida. Well, anyway, ha, on minuto makataliwan sa oras ito, alas 11 sa Odro Adlaw. Raya ka nga portion, raya ka nga balitaan mga katropa. Hay ginahatod ka ton, itaya ka nga premium D3 coffee mix. Uy, sa aton karon yung mga katropa sa mga kakabugtaw ang una, ag naga pamahaw pa lang or branch nga ginatawag. Partnerin ninyo at healthy karon nga kape. Nagausoy baga kamuit kape nga healthy, ag mataas kung mataas rin inyo karon nga mga blood sugar. Ay haragutan na rubagay na bagay kinyo, Rosanton or do premium D3 coffee mix. Kasi id ka mo nga premium D3 coffee mix nga ra mga katropa, ay may una raya nga mangosteen, vitamin D3, stevia. Raya ra nagapabakod sa aton nga immune system, magresistensya sa gawas, ag nagabulig nga makontrol ro aton nga blood sugar levels. Bangod sa natural nga asukar, maghalin sa stevia. O white kabagak ano, may mga ginabatsyag nga mga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami ro aton karon nga calcium absorption. Nagabulig sa pagpabakod it aton nga tugan ag ngipo. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Premium D3 coffee mix, mabakal sa pinakamagapit nga butika sa inyong nga lugar. Mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Pero premium D3 coffee mix, may kapikangon, may santon ag vitamin D3 kapa. Raya ra, produkto, ITS to Health Incorporated. Well, sa aton karang pagrurat sa da oras na naton, alas 11:03 sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras mga katropa. Well, sa pagtalakay na naton it aton karang mga balitaan, no, nga aton karang pag check yaron ag aton karon nga pag istoryahan. Hara. Mahipos makaron ito mando daya karang Senate or daya karang Senado, no? Pero hinaga hay ginapahayag balik session gon hinaga Hunyo 15 rodaya kara nga Senado
2: Sentro
0: ay base sa raya kara nga kumpirmasyon or pagkumpirma karon ni Senate President Pro Tempore ag Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga magabalik ro session ni Senado kagakip kara sa pihak it nagairal or sa pihak it mga issue sa liderato sa mataas nga kapungan. Ay suno karon kay Gatchalian or makaron nga ni Galik Kunura eh no mabalik sa session makaron nga adlaw June 15. So hindi na bantayan naton nga hapon yuman.
2: Sentro.
0: Kun ano ro daya kara nga magiging plastada. Ay suno karon kay Gatchalian pag patumanon paghihapon rumasugot karon nga seguridad sa Senado kagakip kararo pagpatuman otte itang ginatawag naton nga no visitor policy bilang kaparte it precautionary measures bangod sa pagag sa seguridad nga ginreport it National Bureau of Investigation
2: Sentro
0: ay naunagon nga nagpaguwa it memorandum ro opisina ni Gatchalian ko June 9 para magpatuman it heightened security protocols ay sa pihak matanga partido si Senator Alan Peter Cayetano ang naghambag mataimaw nga sige man kung may numero mat ang 13 ag mabailuhan mataimaw nga Senate President kasi raw explanation niya ni it campo it Gatchalian block ay hindi siya nakailiher it Senate President hasang awasan the 13. No, kaya nga ni medyo magulo ag naguluhan dudaya karang tao although may mga kung katon pahay may una karon nga mga legalidad nga gina plastar no di karaya nga ra. So makaron nga adlaw hindu nang hapon wa man abi kara ginhambaga. Kun ano dudaya karang anong klase nga convening? Anong klase nga pag-convene rupaga patigayunon makaron nga adlaw bangod wa pat mga detalye nga ginpaguwa kung raya bagahe regular session, committee hearing, special proceeding or organizational meeting.
2: Sentro.
0: Pero iba karon nga mga senador nagpahayag nga kung magpatawag it daya nga ginatawag naton nga special session. Hay mag-attender mat-ana. I don't know kung under sa special session kasi kaabo-abo nga mga naging pending nga after nga mag-adjourn it daya ka mag-adjourn na dudaya ka nga kongreso or daya ka nga senado ay kaabo-abo nga mga pending ato pati tagdato nga to nga promotion it pila karon ka mga officer. Ibaga wa to ay basi kun halimbawa kun mag-convene mat ang regular session makaron ay basi matalakay mga katropa. Kasi makaron eh wa gihapon kumbaga ay miskin do publiko na nalito or wa gihapon na iplastar kun sa liderato tay karanga senado. Kung may 13, hamba ni Senator Alan Peter Cayetano, agud niya ma-validate or election it Senate President, mga katropa. Doon bantayan natin, hindi na. Oh, matinding bagantayan yung matara hindi na, mga katropa. Kung ano ro daya kara nga magiging plasada. Kung may 13 hindi na nga mag-attender, mga katropa, saraya kara nga sesyon, na may mapakod nga may una gid-a nga quorum. May una gid-a na karon nga quorum, mga katropa. Saraya kara nga senado. So, doon yung mga development, doon yung mga update nga ginabubantayan natin. Kasi, sa makaroon mga katropa, hay kung katon pa, hay miskin do tawon nga ni isang nakaside man, pero mostly do kong manaba nga kapungan, ro executive branch, hayro ginakilagat ananda, hayro liderato ni Sherwin Gatchalian, it Gatchalian Block. So indo na, let's see, we'll see kung ano do daya kara nga magiging plastada, update daya ra development mga katropa. Sa magiging plastada hindi na saraya kara nga senado kung may ano ra regular session ano raya kara nga plastada. Anyway, sa aton karon nga pagrurat sa dama karon, sa iba naton karon nga mga balita nga pagatalakayon mga katropa. Update saraya man kara nga kaso nga ra itpagkagumos itdaywa karon ka mga student athletes. Mga katropa, hay ginkumpirma karon ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga igapa subpoena ro top management it Ateneo basketball team nga ginapamutnuan ni Coach Tab Baldwin makaron nga Lunes June 15. Ay suno sa sekretaryo kung nagtaliwan karon nga Domingo hay fault finding exercise ro andang nga ginpatigayon samtang makaron nga adlaw hay gintagana ro fact finding exercise. Isuno kay Rimulya, tinutuyo karang tumuron sa fact-finding exercise kung sino ro nag-authorize at nagmando i-team building activity kung sa siin na matay si Rene Baterbonia ag si Divine Adili mga katropa. Kaina, dudaya karang gawas ni Baterbonia hay ginuli saraya karang Agusan del Sur maghalin sa Ateneo di Davao Senior High School Campus. Aga iuli ra imaw karon mga katropa. Saraya karang hometown na nasa Talacogon, Agusan del Sur. Centro. Ay gin-announce it Ateneo di Manila at Ateneo di Davao nga tanan nga igmanghod ni Baterbonia hay may full scholarship sa Ateneo di Davao. Ayan ba, abo man yan ni katong naghambang medyo rin doon pampa, normal na imaw, pampalubag loob sa inaiwan karon nga pamilya. Samtang ginadaga, ginauli ro anak karang gawas ni Baterbonia kaina paadto sa anak karon nga hometown. Abo-abo nga mga tawo sa mga eskwelahan, guwat mga opisina, eskwelahan, dudaya karang nga nagahugat ka na aga ginsug-agaw imaw karang mga katropa. No, ginsug-agaw imaw itraya karanga mga nagahugat ka na. O abo-abo takana karanga kumbagahay kaabo-abo karakana nga nagapalangga. Kay Baterbonia nga ra. Or mas kilaga nga si Bobet, no? Aga ruin nga ni ay Rosambilog kara nga gustong manabo hay uwagon it mga kapareho nga mga student athletes nga kapareho ni Rene Baterbonya nga maka-experience at mga makaraya. Imagine mo matod para sa anda karon nga pangarap, no? Di ba ga? Natabo ruraya karang insidente mga katropa. So haron do mga development, haron do daya karang mga update kara mga katropa. Kung sa siin hay sambilog karon gabando na igto tagidron imo sa anak karon nga hometown, no, gaban igto taron imo karon igagubong, no, raya nga ranga si Baterbonya mga katropa. Oras na naton alas 11:12 sa Outro Adlaw, aton nga oras mga katropa sa aton karang nga pagrurat sa da standby, magabalik kita right after gamang itpila karon ka mga reminder. Standby.

0: Get ready Cebu! Aro pinakamabahog at pinakamakulor nga rally event in Tagon, Hay Iagon. Mag-intra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili lamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at maabok nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro hon! Isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon no windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: hindi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Ibili sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
0: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lang energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium-chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan

0: para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras na naton, alas 11.21 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala tuntunan.
1: Centro! Centro!
0: Sa gihapon ako si katropang Ninyo Rujain Teodosio. Mayad-ayad nga Udro Adlaw kay Mate Tornea nga nag tutok ag sa pag-highlight sa aton karon nga palatuntunan makaron nga Udro Adlaw. Well, sa aton karang nga pag pangalagad, sa aton karang nga pag rurat sa dam makaron, may development sa raya karang nga giyera between US ag Iran. Mga katropa ay nagkasugot yon sanda nga mag-ceasefire. Strait of Hormuz ay ginapahayag uman karon nga pagabuksan mga katropa. Kung sa CN, base raya sa pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, Lunes aga sunukan ay makaangkon ito official nga signing ceremony sa Switzerland sa Biyernes para sa nasambitan nga kasugtanan.
1: Centro!
0: Ay inkumpirma man ni US President Donald Trump sa anang social media kung siin kompleto uno kasugtanan sa Islamic Republic of Iran. Ay nabilog ro kasugtanan sa Pihakit Airstrike at Israel sa Lebanon ko Domingo nga to. Isigit agi hapon, no? May mga nasyon nga apektado man mga katropa. Well, sa aton karang pagrurat sa daycheck anay naton si katropang Ari Herculas para man sana karon nga natipon nga mga balitaan report sana karon nga area of responsibility. Katropang Ari, standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Sa report katropang Ari, go ahead.
3: Yes, katropang Rugino, sa aton karang manatipon nga balita no makaron nagabinuligay ro mga mangisda residente ita barangay Baybay Tangalan no agud nya ni karang maguwas dudaya karang sangka mangingisda no halin sa may barangay Bugtong bato ibahay nga na stranded no sa may baybayon sa suod ita dayong adlaw aga daywang gabi so no sa puan katropang Rugin raya ita mga mangingisda man halin sa Kalibo samtang nagapagutaw-utaw no sa baybayon nagilayon karang gindaga sa Pampang ita baybayon okay baan ra nagkaroon niya baruto so sa pag-abot sa Pampang no gintawan raya ita pagkaon aga ginbuligan no sa pagasikaso ita anag karang baruto
0: pagasinda imaw
3: taga Banwat ah no ita raya karon niya ibahay raya karon niya
0: agiyat ay mo sa ano na sa pupo
3: iyaw ta sa may kwan guta sakop guta ita barangay Baybay Tangalan kay man may mga manug pangisda matabi kita no nga taga Banwat karat Kalibo aga sa bilog ron niya sa puan kara imaw nga nagapagutaw-uta or na stranded no sa baybayon sa sugod niya ni no ita daywa ka mang inadlaw aga daywa karon niya gabi
0: ita. Ay paalin to, alin anang, saan yung matay mo nga baruto nagasakay?
3: Saan na matagya po?
0: Mayad ron, ay wak mata. Bukong bagay, bukong matait, grabe ro tubi. Current?
3: Bukong matagid na magain yung mayad no, rong tiyempo. That's why karun niya, wamagid na puhan, no, ray karang nga mangingisda kara no aga din do na buligan mata imaw no nga pa nga dagon no, sa Pampanga agud niya ni karon niya magwas no ray karon niya mangingisda nga ra so gin kumpirma mata ra na itaton kara nga MDRRMO Tangalan nga guwas yon no, nga nakauli ro mangingisda nga ra din do nakaibahan ra na mata karon niya pamilya man no katropa nga Rodin said manaton no ray ro ginatubang kita no itaton kara nga mangingisda kapi ko magain kararong nga tempo or daya karon niya nasamaran no ro anda karon niya baruto sa piyak man karang bahin man napunduman ro sangka pusoy sisyon nga right apat ka mga individual matapos anda karang madakpan ita otoridad no sa ginimo karang anti-illegal gambling operation na wala karon si may barangay Lalab Batan man no balik kahapon yang mandra ita hapon na tabo mga alas dos sa imedya aga dinon sa report karang katropa nga no Gina tanad yung nadakpan ay residente ita ray karang nasambitan karang lugar so kaibahan sa tatlo rung senior citizens karang edad ita 63 years old
0: balita yung bigo. Sanday lolo, sanday lola, gali.
3: Dahil yung manabi mo to, doon nakikita na to, kaya kung amat, masing, mambaw na to, illegal, no? Pero gaban, nabi nga naghampang,
0: may mga comment pa man nga, bago, gin, ano pa nga tawag karo, no? Ginpatulan pa man na itaton yung mga otoridad.
3: Ay, sangagan man yan.
0: Alin, andang hampang ay?
3: Pusoy.
0: Ay,
3: bago. O, mabarahagid, no?
0: Siin sa naghampang?
3: gamit una gid man sa may barangay Lalabatan man katropagaro
0: din ko. Bukod man at what mga like may namatchan or nano?
3: Well, kita nabaton karon information eh, but syempre no sangagan nga illegal no ray karon nga ginahimo aga suod ra sa RA 9287 ug naton kara nga illegal gambling ay kinahanglan no nga kumpiskahon it atot kara nga awtoridad kay man gaban-gaban
0: ang baraha no baraha
3: baraha ra oo katropa nga rodin so sa operation mata na kumpiskar ni aton kara nga awtoridad dahil kara nga sang kaset no ita baraha nga gindamit sampang aga 250 pesos nga ginapatihan kara nga pusta o convert money aga sang kalamisa ag apat ka lingkuranan or dahil kara nga bangko aga royon doon syempre
0: matirong bangko no ginakumpiskat agali
3: oh ay ibagagong doon sa ebidensya man na itatong kara nga otoridad na may kotog sa gingamit baga no itadaya karon niya suspect ra
0: mga senior citizen tapaman ray may piyansa no may piyansa well, pero
3: may piyansa.
0: Ro problema ro anda nga tong gintaya rito mas mabaw pa ro anda nga cha ipiyansa
3: oh ro yun yung manner ay kung makabel man sanday ta barangay ano indigent baga
0: oh, oh
3: ay din don makabarabarato pa sanda ka tropa nga routine pero kung wagit sanda ro tuin karon niya mahimo ron. So, syempre, dahil kara nga natapo nga ra.
0: Kasi may nagtimbre kanda nga kagapit nanda na, no?
3: Okay, possible. Dahil man siguro gaban mataan na karoon eh. Syempre, kung wa matatagasugin sa otoridad na, syempre, wa man, no? Ita action karon da aton karon niya kapulisan niya. Again, ay,
0: pero bawag, abi matood ron. Doon yung doon. Kasi sa makarabing tiempo, katropang arrear, medyo ano ron ro reaction it dahil karang publiko kapin madakpan mga makarayang ng edad 63 72 senior citizens no medyo makasubo no nga maurundo yun pila malang man nga ni Rwanda siguro karang
3: pusta
0: 250 ro ginapatihan nga rubet money no tapos mana ro ibang aron manang kurakot nga ron nga minilyon mana ro gina kurap hay
3: sugod
0: oo wa tama na nadadakpan pero ruraya manangara nga mga nagbasi nagakukalipay kalipay malang mana siguro ay kadasig manadakpon so medyo doon doon pero sangagan nga ni nga laye ay do yun do hindi gid anaton mabali o galing do yun man do problema hay haman man at do mga nagapangurakot naka-escape man gyapon sanda sa laye na no di ba ga
3: buabo pa ning investigasyon na ay bago man ni karon niya matulag asta nga ni makaray wa pataan na gyapon syempre katunga kita opinion ron aton no nakaron yung mga igbang hol paling ko piso-piso man lang man tinanggan pagita man do dakpo pero sa kagan matod nga illegal ay dindu lang yun naton ay sundun gid punta no galing yang man ay ro nagapanguna man yan ito si Baba o rin isang bilog sa nagabulok baga no ita sistema no pagabot sa aton kara nga lagi nga may mga buaya man baga kumat man ka tropa nga no jingwa man nagasunod no sa dayang lagi oh sanda ra ga ubrat lagi sanda man ro nagabali no sa layo ko senator Erwin Tulfo man yan eh bindalo ko na
0: ibaw
3: ay sa makaroon no sa kustodiya at aton kiragabata na municipal police station do apat niya ra no nga sospitsado sabtang ginapaong makararong kaso nga igapasaka kontra karakanda bangon sa pagapas man no sa RA 9287 no o kung illegal gambling nga nakatropa nga routine sa piyakman karagabahin man no madugang naton karagabalita yaman kita sa may parte it barangay Uchando New Washington aga may isang kagagaki man kara daya karangan ninahan no matapos maaksidente sana karang ginamanihar karang motorsiklo nga sakop ta ita nasambitan karon niya lugar kay man sini initial man naton karang information na inasugid sa idagom ita makagilong karang igindon daya karang biktima no nga samta nagmanihar ita na karang motorsiklo nga posible nangin rason ita na karon niya aksidente aga bangod karon ay tumimbabo gid no rong biktima no alin sa anak karon nga motorsiklo aga dikara no ay nahugog no sa konkreto kara nga pangarsa daon so nakaangkon man raya ita mga gasgas or nina no sa anak karon nga parte karon nga kagwasa na aga pila no ka mga parte no katropa nga rujin o particular sa nagkaroon niya ugo. So nag-respondi man rung katapo para ita rescuers no sa lugar aga gintaw ano ita nagakaigo karang aplikasyon bago gindaga rung biktima sa aton karang Aklan Provincial Hospital para nga nino sa nagakaigo para nga medikasyon. Sa dugang man atong tagit karang balita no di karamang kita sa may parte ita numan siya no or may bangod niya ni karaga may sangka concern na citizen nga gitilaman kay Cherelina De La Torre no resident at barangay Andagaw Kalibo no imaura ay wait pagduha nga ginbuligan na kara no raya karon niya sangka ginangara no nga dito nagapanawagan din niya ni Matday karang bulig sang persona nga nakita kara nga ginagutom ta no aga nagapangguya sa may plaza ita daya karon niya numan siya. So imaura ay nagagubuglat ah, no sa sagok ita sangka waiting shed sa may plaza o ita nasambitan karon niya banwa aga wa man nalikawan ita gina nga maging emotional no, matapos makita rong presenting sitwasyon na ita dati karangan
0: karanga, pamilya
3: din niya ni katropa nga Rodin hay emotional ra imaron matapos nga ni karanga makita ro presenting sitwasyon na ita dati karanga nag-alaga no sa anak karanga panganay karanga unga so hagos puno sigun raya it mga higko no sa gawas maguyag hindi yun sarang nga makabangon na agagilayon sigun na raya nga ginpakaon agagin alalayan samtang ginpainom no ita daya karong niya tubi so dati yun sigun na raya nga ginbuligan matapos masipatan sa pilang lugar apang kuli ay nagaong nga maguli anay no bangod plano na nga magpa-check up so nasayo ra niya gin-adapt ba si alias Baliling no itasang kapamilya sa may barangay Bulwang Numancha apang presenting sa ibang nasyon ro mga raya rason nga wa kana ita nagatatap so bukon pa itlaro kun ano ro natabo kana agun pa adon nagaumpisar anak karang masami karang pag pinanaw ag pag inoma ita agak so nagapila man raya sa publiko no nga mabuligan dahil karon niya si alias Baliling nga ma-rescue aga mapabugong para maging maayos ra nagkaroon niya sitwasyon bali sa makaron may nagagtuon sigon no kana ito para ligyuhan aga maisaylo sa masuwas nga lugar sa piyak pagidgara nga bahin man katropa nga rutin no anti-illegal gambling operation man sa Gyapon rugin patuman itaton kara nga ibahay PNP no aga nadakpan kara day kara nga sangka 51 anyos man kara nga babayi bali taga residente ta barangay Aslom ibahay no kay ibahan ro mga kampang kara no nga 54 anyos nga laki aga sambilo pagit kara nga babayi aga 51 anyos nga puro residente ita day kara nga sambitan kara nga lugar so matapos nga maakuhan ro managa tong its nga ra no gagi nga ginkumpiska ro nga ginagamit anda kara nga baraha aga nasa 250 pesos mana nga bit money or posta no sa anda kara nga paga sugal so gindaga sanda no sa aton kara nga ibahin municipal police station na ibahan ro mga nakumpiska kara nga ebidensya samtang ginpaom ro kaso mana nga pagabag sa anti-illegal gambling law no kontra sarunaya karangan nadakpan nga nagampang itong its katropa nga Rogin. Anyway, katropa nga Rogin, no, wamatay karangan mga narespondihan no, ratong karun niya otoridad no, sa pila ka mga banwa sa atong karangan probinsya, ita Aklan. With katropang Christian Villanueva, ako man si katropang Arat Plus sa XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report Central.
0: Thank you kay katropang Ariel Kula. Sana karon niya natipon yung mga police report at pila karon ka mga updates sa mga nagkaganabo riya. Sa aton karon niya may probinsya karon itaklan sa nagtaliwan niya 24 oras. Well, oras na naton alas 11:35 sa Udroadlaw. Raya ka nga portion balitaan ay ginahatod ka itong mga katropa ito ay ka nga Santon Plus Herbal Oil. Uy, sa aton karon yung mga katropa runa ha, kung gusto ninyo nga mag-relax kung gabi eh, antes ka mga magkatuwog, ma-refresh rin inyo karon nga pamatsyagan, hay, mag-Santon Plus Herbal Oil ka mo. Pangha plus dah, no? Masakit inyo karon yung mga joints, mga katropa, ay pwede rang i-ano ron? Pwede rang ipahid, ibanyos. Rosanton Plus Herbal Oil nga ra gina-rejuvenate a gina pabilin nga relaxed ra inyo karon nga pamatsyagan ginabuligan ug awas nga buono body pain ro mga masakit sa aton nga kagawasan agro mga inflammation ro mga inflammation nga mga medyo tawag naton kara hagok-hagok no sa inyo karon nga kagawasan pampabuo man da it stress bangod ginaparelax kamo ginapakalma ro aton karon nga gawas agro pinuino kapin kun maghaplas kamo kara ginarelax abi inyong gawas pati man do inyong mind. Bukunyak dapat inyong gawas do ginarelax kundi pati mano inyong karon nga pensa. Inyong karon nga isip kumbaga. Agi na panami pagidropani repellent man da imaw actually mga katropa ha. Kapin na kun una sa inyong lugar hay maabo nga ra nga mga namo, halukhok. Kung magbanyos ka mo kara hay indi gid ka mo gapitan ag indi ka mo pag angkabon baw angkabon. Pag angkiton it pagdapuon it namo kumbaga. Oh, di baga? So mag-Santon Plus Herbal Oil na kamo. Best for relieving joint pains. Rejuvenate and stay relaxed. Mabakay sa mga magapit ng butika sa inyong lugar. Mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok shop. Rayara, produkto. It yes to health incorporated. Centro. Well, oras na naton. Alas 11:37 sa Odro Adlaw mga katropa. Agya, sa pilapagid naton karon ka mga balita. Nga aton karon nga pag-check yaro na aton karon nga pag-talakayon. Haraan ay good news ra para sa aton karon nga mga biyahero ag mga nagasakay ita bangka no patabok sa may isla naton it Boracay and vice versa. Kay main base sa raya karang abiso nga ginpaguwa it daya karang katiklan Boracay Multipurpose Cooperative kon CBT-MPC hay igabalik ko nanda sa 50 pesos rupag sinugoktan it pamasahe. Centro. 50 pesos kasi nagpasaka rasanda i 10 pesos mga katropa pagkatapos nga nagsigidas no ruraya karang pagsilinaka itraya nga produktong petrolyo. Centro. Hayraturo naging kumbaga hayraturo naging epekto kara mga katropa. Base sa naging abiso it kooperatiba nga kun madumduman nagpasaka raya it 10 pesos bangod sa pagsaka man it sa presyo it produktong petrolyo. Dugang kara magapabilin man gihapon no discounted fare para sa mga kwalipikado nga mga pasahero. Kung may una nga mga valid IDs 30 pesos ro pagabayaron it malaynon students ag malaynon nga mga senior citizens ag persons with disability nga malaynon. Samtang 40 pesos man sa non-malaynon students, non-malaynon PWDs ag senior citizens, ag workers nga may una nga CBT-MPC discount card. Apo nga ni katong nagagaom nga base man akon dire-diretsyot ah, roanda nga ranga pagpatuman, pagpasaka, itdaya karanga taas pasahe. Kumbaga, pero wa mata, haron mataro plastada, nagapabilin, matari karo yun, mga katropa, ro raya kara, nga, makaron, ano pagang ra? Bali, 50, 60 pa makaron, nga hastara sa June 30. Ag pag-abot ita July 1, 2026, hay magabalik yun sa 50 pesos mga katropa. Although nga base sa naging abiso nanda, although man nga medyo, mataas pa ruraya karang presyo at produktong petrolyo hay ibalik man na ag itingwaha at daya karang kooperatiba nga maibalik sa dating 50 pesos ag umpisa ron sa July 1, 2026 mga katropa. So good news no para sa mga motorista sa mga nagatabok una sa may isla naton itraya karanga Boracay. Centro. Alright, sa iba pagid naton karon nga mga balita, sa aton karanga pag pangalagad makaron nga udro adlaw, sa aton karanga pag pangalagad, no? Mga katropa. Sa daya karanga may naging issue abingara. Sa daya karanga social media nga ginpost nga to regarding sa namatay nga tong at wa pa 24 hours hospital hay hindi maka-avail itdaya kara nga PhilHealth gabot ang makaroon nga naakig ng mga netizens kumbaga hay una taro anda kara nga pag-question pagkuta na ag di karaya Base sa raya karang PhilHealth, nakipag-angot yun, ruraya karang pamilya it pasyente, nga uwa nakabuo it benepisyo matapos nga ma-confine sa raya kara nga ospital. Sentro. Ay base sa raya kara nga pahayag it PhilHealth mga katropa, kasi abot ta kara nga nag-question eh, abot ang nagapanawagan nga i-abolish lang man na rudaya kara nga PhilHealth nga kun makaruyon malanggali mana. Dudaya kara nga plastada nga nagahilinugog kami itdaya kara nga kontribusyon nga hindi manamon man na mapanipuslan. Ay ano parupugos? Ha? Mga katropa. Suno nga ni karon kay Senator Bongo nga Dimoro dating chairman it Senate Committee on Health nga insigina nga masabat it PhilHealth ro issue kara. Ay suno kana ginpapundugon it PhilHealth do anti-poor nga 24-hour confinement policy. Sentro. Sakto taron tama taron anti-poor hamain. Kung hindi ka mag-abot sa raya kara nga 24 hours ag ma-discharge ka, i-transfer kat daya karang ospital hamat di kating ka-avail it PhilHealth. Diba? Di hindi pangutana karon kasi nag-accumulate, nagasaka. Pag-abot mo pa lang sa ospital, may mga ginabayaran karon. Pag-confine mo pa lang sa ospital, nag-accumulate yun ding mga bagayran karon. Dubugong, rugamit sa ospital, diba ga? Pero hamanit maurundo yun do daya karang aplastada. Ha? Hayan ba ni Senator Bongo kung minatood nga ginapatuman gihapon dudaya karang anti-poor ag illogical nga 24-hour confinement policy, hay bukon man naraya it kabaton-baton, ay ginpapundugon man naraya mabuhay yon it PhilHealth sa idagom it emergency care benefit Sentro. Or base ro ospital dumay saga nga uwa nanda gina-honor do yon. No? Actually, abo mga ospital makaron nga bukon it PhilHealth accredited or bukon it partner sa PhilHealth. Sa inyong unhamaan. Kasi may mga problema abi kung amat sa pagbayad. Siyempre, yung mga ospital nga ra, at the end of the day, negosyo man gihapon doon, kinahangan niya magkita man gihapon. Siyempre, randa nga mga ginatawag nato nga mga operating expenses. Eh, si inandaron pagabuon, di ba ga? Una man. Di karuyon man dun mga katropa. Hay kun uwa di karuyon ag indi ruyon masabat. Uwat ga sabat hay wa matudo nay kun amat abi kun delay ro pagbayad. So ubong naakig kara mga katropa. Na? Abong naakig ag kumbaga hay nanaw-ay sa daya karangan nanabo. Naging viral abi ra matapos gin-post. Itsang kaginang sana nga social media ay base di kara suno sa daya kara nga PhilHealth nga pagasabton nanda ruraya kara nga issue ag nakikipag-angot yun sanda sa raya kara nga misis ag sa ospital nga yakot kara mga katropa. Sentro. Tama taron matud eh. Tama taron mga sentimiento karon. Like for example, abi matuod. Like sa mga working, hasa pilang dagon ka abi man na nagahasa anong dagon ka ma-retire. No? For example, 62 ma-retire karon. Anong dagon ka nag-umpisa trabaho? 20. Okay, pilang dagon da to. Tapos pagsugod mo 20 anyos ka, 21 anyos. Sigida si utaro imo karon nga paghilinugog itdaya kara nga ginatawag naton nga kontribusyon. Tapos kun nga makaraya nga mga emerhensiya hindi mo magamit mga katropa. Diba? Dindo makasugubo karon. So dapat matumod ra ano may saga kasi kung ginahambal nga ginpapundugon gali ro makaraya nga ra nga sistema hayam at sige-sige pata ano ro may saga ospital or nano. Sentro. Natamad yung ospital magproseso. Anoroplastada. Ay kung mga urundo yun, kaguhuoy do mga naga-contribute. Makon mo, pila every year. Tapos kabuabo pang isyuro aton nga nga PhilHealth makaron. Na matyabukon tayo mo it health insurance nga ni eh. Diba ga? At sa ginagatasan tayo mo taya karang mga kurakot. Oh. Kasi may mga exist funds nga ginatawag nato na si Indo naghalin. Naghalin doon sa contribution it mga miyembro. Mga katropa. Ruyon do masaklap nga kamatuoran iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Alas 11:47 sa Udro Adlaw ro aton nga oras. Mid-ay nga Udro Adlaw kay Merly Kabung Nason. Nga naka-monitor kay Yamya Masangya. Good morning gid. Naka-monitor man. Kay Tristan Wyatt Guilay. Mayad-ayad nga Udro Adlaw gid. Nakatutok naka-monitor iya sa aton karanga palatuntunan. Well, sa aton karanga pagpangalagad. Uy, hindi ninyo pagkalipati ha. Ro aton karanga papromo sa gihapon. Ika-16 nga week go natin karon para karon sa Santo na Next FM libu-libong papremyo. Sa gihapon, magpadaga kamo iti inyo karon nga mga entries magbakay kamot mga produkto iti Yes to Health Incorporated dapat doon nga mga produkto na Rosanton Gold Herbal Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Turbo Dietary Food Supplement for Men Santon Gold Coffee Mix rayang apat nga nga mga produkto rayaro magatao kinyo i-chance nga magadaog it daya kara nga 3,000 pesos ag sa gihapon sa adlaw karon it Biyernes ro aton karon nga weekly draw Biyernes mga katropa ro aton karon nga weekly draw. Kung nainyo nga nabakagun nga nga mga produkto nga ETS to Health Incorporated, sangka banig it Santon Plus Gold Herbal Capsule, hay sangka entry ron mga katropa, sangka banig it Premium D3 Soft Gel Capsule, sangka entry manon mga katropa. Limang sachet it Santon Gold Coffee Mix, sambilog man ron nga entry mga katropa. Sambilog nga blister or banig it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, hay sangka entry man mga katropa. Sa puti karon nga sobre, isulat rin mo nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag inyo karon nga perma. Again, rin inyo karon nga pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Ihugog rin inyong entry sa mga dropbox na makitaan sa XFM station. Iyaron sa XFM Kalibo. Sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. May una man kita nga dropbox sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Pick up time namon karon kada Biyernes alas 9 oras sa agahon. Ag sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. Pick up time namon kada Webes alas 12:00 adlaw. Ngani hingabot kamo malunes yuman para sa aton karon nga papromo rong Sanson and XFM libo-libong papremyo. Oras na naton mga katropa sa aton karang pagrurat sada makaron nga Udro Adlaw alas 11:50 na sa Udro Adlaw mga katropa. Ag sa aton karang pagrurat sada ay bantay ka mo sa pila karon ka mga news and public affairs sa XFM Kalibo sa pila karon ka mga duga nga mga balitaan mga katropa. Thank you gid sa aton yung mga suki nga nagtutok nagmonitor sa aton karang pagrurat sada makaron nga adlaw itay karang Lunes. Hunyo 15, 2026. Naging kakbay ka partner naton sa technical side si katropang Cipril Kit Palmon sa patrol katropang Rear Colas at katropang Christian Villanueva sa supervision ni tamon yung station manager katropang John Allen Ascanio ag sa amon karon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sangangan itamon yung chief executive officer and president Dr. Melito Uy. Ako man si katropang Nino Rugin Teodosio nga nagaiwan ang gagahamba kinyo mayadayad nga Udro Adlaw. And God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sentro.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh? Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diri yo.
8: Ah, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa pag himo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Live Testimony.
12: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayugan.
5: aklan, malinaw aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami lang pamatiyag. Yani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: XF.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines sa tid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Dalawang senador katropa posibleng sumama pa sa majority block ayon kay Senator Erwin Tulfo.
2: Kampo ni Senador Bato de la Rosa isinuko na ang 20 baril sa PNP.
0: DILG, inumpisa na ang fact-finding investigation. Kaugnay po sa Ateneo Team Building Incident.
2: Pamahalaan, target mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong primary grade learners ngayong school year.
0: Department of Energy, nagbabala sa posibleng kakulangan sa supply ng kuryente sa Luzon dahil sa malampaya maintenance.
2: 57% ng mga Pinoy pabor na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa ayon sa Okta Research Survey.
0: Balitang regional, mga katropa, pamilya po ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos malamang maling bangkay ang naiuwi.
2: Balitang international, US-Iran peace deal nakatakdang lagdaan sa June 19.
0: Showbiz, Vice Ganda, maring itinanggi alegasyon nag-hoard ng 50 tickets para sa BTS concert.
2: Sa balitang sports, Gilas Pilipinas Boys, Wagi kontra Thailand sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifier.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po ng Lunes, katropa. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng 104.7 XFM Palawan, 91.3 sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, at sa 107.1 XFM Tagum.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, ibinunyag ni Senator Erwin Tulfo, may dalawa pa na senador, posibleng sumama sa Senate Majority Block. Habang patuloy ang pag-uusap para may pagpatuloy din ang sesyon sa Senado. Ayon kay Erwin Tulfo, isang lalaki at isang babae mula sa Cayetano Block ang kanilang kinakausap, bagamat wala pa munang permadong kasunduang nagaganap. Dagdag niya, nagsasagawa din sila ng mga pulong at private talks para mahikayat ang iba pang senador na dumalo sa mga sesyon. Nagpasalamat din si Senator Erwin kay Senator Joel Villanueva matapos itong magpahayag na handa siyang dumalo sakali magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Tulfo na ang layunin nila ay hindi lamang paramihin ang kanilang bilang, kundi para ma-check na makapagtrabaho ang Senado at may pasa mga nakabimbing panukala. Inamin din niya na may ilang senador na nag-aalangan dahil daw sa takot sa mga basher, vlogger at troll sa social media. Samantala, wala pa rin opisyal na petsa kung kailan naman ipatutupad ang posibleng special session ng Kongreso.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson, kumpiyansang hindi kayang pahinain ang 18 na ex-marines ng AFP at PNP kasunod ng mga aligasyon sa flood control scandal. Narito ang report.
1: Live report. Report.
2: Kumpiyansa si Senador Ping Lacso na hindi kayang pahinain ang 18 dating Marines o tinaguriang Maleta Boys, ang propesyonalismo at katatagan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Lacso, malinaw umanong inilalayo ng AFP at iba pang uniformed services ang kanilang sarili sa 18 dating sundalo na nasangkot sa kontrobersya kaugnay ng maletang puno umano ng pera na iniuugnay sa flood control scandal. Sinabi ng senador na karamihan sa mga ito ay matagal nang wala sa serbisyo at hindi na umano kumakatawan sa kasalukuyang hanay ng AFP at PNP. Naniniwala rin si Lacso na malabong magtagumpay ang anumang pagtatangkang gamitin ng grupo bilang mitsa ng mga malawakang kaguluhan o destabilisasyon sa bansa. Samantala, sinabi niyang mas pinaigtingnan ng Senado ang mga hakbang sa seguridad habang patuloy na binavalidate ng mga intelligence unit ang mga impormasyong may kaugnayan sa umano'y banta. Kinwestiyon din ni Lacso kung bakit nagtungo sa Senado ang 18 dating sundalo noong Hunyo 8, gayong hindi naman umano sila nakatakdang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Dagdag pa na senador, hindi malayong isipin na may mas malalim na layunin sa likod ng kanilang pagpunta sa Senado, kabilang ang posibilidad na magamit ang lugar bilang sentro ng pagkilos o pangangalap ng suporta. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Iginit naman katropa ni Manila 3rd District Representative Joel Chua bilang isang House Prosecution Panel na tanging mga senador na aktual na present sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dapat lamang bumoto sa magiging desisyon ng impeachment court. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Congressman Chua na mahalaga na personal na makadalo ang mga senator judges para masuri nila ang testimonya ng mga testigo at ang maiaing ebidensya sa kaso ng Vice Presidente. Dagdag pa niya, may hambing daw po ang impeachment trial sa isang pagdinig sa korte kung saan mahalaga ang obserbasyon ng mga hukom sa kredibilidad na mahumaharap na testigo. Kumpiyansa naman si Chua na sapat na ang kahit isang article of impeachment para ma-convict si BP Sara sa kanyang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Wala pang planong alisin ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang heightened alert status sa labas ng Senado dahil sa mga protesta at umano'y security concerns sa institusyon. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, mananatili ang alert status habang mataas pa ang emosyon ng publiko. Anya, nasa mahigit 300 na polis ang nakadeploy sa labas ng Senado ngayong araw at posibleng ito madagdagan kapag may malalaking protestang magaganap. Sa kabila nito, pinapayagan pa rin ang mga otoridad ang mapayapang pagkilos protesta kahit walang rally permit. Patuloy rin ang magigpit na seguridad at security check sa mga papasok sa Senado, kabilang ang inspeksyon sa mga sasakyan at paghingi ng valid ID sa mga bisita. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng NBI ang umano'y mga banta sa seguridad ng Senado matapos ma-hack ang official website nito noong nakaraang linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, isinuko ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Philippine National Police ang 20 baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP, ang mga baril ay nakarehistro sa address ni De La Rosa sa barangay Maa, Davao City. Tinanggap naman ng PNP ang mga baril at nilagay ito sa kanilang kustodiya habang nakatanggap naman ng acknowledgement receipt ang legal representative ng senador. Matatanda ang binawi ng PNP noong May 27 ang firearms license ni De La Rosa dahil sa kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa ilalim po ng utos ng Firearms and Explosives Office, kailangang may suko ang lahat ng 117 na baril na nakarehistro sa pangalan ng senador.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni DILG Secretary John Vicrimulyan na naglabas na sila ng subpoena laban sa top management ng Ateneo basketball team na pinangungunahan ni Coach Tab Baldwin ngayong araw. Ayon kay Remulya, nagsasagawa na sila ngayon ng fact-finding exercise matapos ang kanilang ikinasang fault-finding exercise noong nakaraang nakaraang linggo. Layunin na umano ng investigasyon na matukoy kung sino ang nag-aproba at nag-utos ng team building activity kung saan nasawi sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Samantala, iniulat ni Attorney Israelito Torion, legal counsel ng pamilya Baterbonya, na hindi siya pinayagang makapasok sa venue ng burol nito kahapon. Ayon kay Torion, hindi niya alam ang dahilan ng pagharang sa kanya, gayong makikipag-usap lamang sana siya sa pamilya tungkol sa preparasyon ng pag-uwi ng mga labi ni Rene mula sa Davao City patungong Agusan del Sur ngayong araw.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang pamahalaan, target po na mabigyan ng bagong bag and bagong bag ang nasa 2 million na primary grade learners. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Target ng pamahalaan na mabigyan ng bagong bag ang 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ngayong school year 2026-2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bahagi ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag na bagong bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga estudyante at mabawasan ang back-to-school expenses ng mga magulang. Laman ng mga bag ang notebooks, lapis, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Urang isinagawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School noong June 9. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umakit na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Base sa pagtaya ng NDRRMC ngayong araw, nasa 1,447 na katao naman ang nasugnay. Gatan habang 36 pa ang nawawala matapos ang malakas na pagyanig noong June 8. Una nang naitala ng Office of the Civil Defense na nasa 2,000 pamilya o halos 10,000 katao ang pansamantalang munang nanunuluyan kung saan nasa 1,000 pamilya naman sa Barangay Lagao sa General Santos City ang nawalan ng mga bahay. Nasa 67.6 million pesos naman ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong pamilya.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang DSWD, mga katropa, inihanda naman yung pamahagi po ng cash assistance. Ito ay sa mga pamilyang apektado ng lindol. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Ipinaabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na matapos ang distribusyon ng family food packs at iba pang relief goods, sisimulan na rin ng ahensya ang pagpapatupad ng emergency cash transfer para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, layunin ng programa na matugunan ang mas malalaking pangangailangan ng mga pamilya gaya ng pagkukumpuli ng mga nasirang tahanan at pagbili ng mga pangunahing gamit na hindi saklaw ng relief packs. Kapag natanggap na ng DSWD ang validated na listahan mula sa mga lokal ng pamahalaan, agad na ipamamahagi ang cash assistance. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking kaagapay ng pamahalaan sa pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbigay ng pahayag ang PhilHealth matapos mag-viral sa social media ang kwento ng asawa ng isang miyembro na umano'y hindi nakatanggap ng benepisyo para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Ayon sa Facebook post,

0: Luzon. Habang sasailalim sa isang buwang maintenance ang Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula po ngayong araw na ito hanggang July 15. Dahil sa pansamantalang paghinto ng supply ng natural gas mula sa Malampaya, mapipilitan ang ilang power plant na gumamit ng alternatibong fuel source. Ayon sa DOE, kasama sa maintenance, ang mga inspeksyon at pagkukumpuni ng mga pasilidad sa offshore Palawan at gayon din sa Batangas para matiyak ang maayos na operasyon ng proyekto. Sasabay din sa maintenance ang pagkakabit ng mga bagong natuklasang gas wells upang mapahaba pa ang operasyon ng Malampaya. Ang Malampaya Project, mga katropa, nagsusupply ng hanggang 20% ng pangailangan ng kuryente sa Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa survey ng Octa Research na 57% ng mga adult Filipino ang handang magtrabaho o manirahan sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon. Ayon sa pag-aaral, pangunahing dahilan ng mga Pilipino ang mas magandang trabaho, mas mataas na sahod at mas maayos na uri ng pamumuhay. Pinakamataas ang nagpahayag ng pagnanais mag-abroad sa Balanced Luzon na may 59%, sinundan ng Mindanao na may 56%. Sa kabila nito, 39% naman ang nagsabing hindi sila handa na mag-migrate, habang 4% ang undecided. Ginawa ang survey noong March 9 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumati ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay United States President Donald Trump sa karawan nito. Sa mensahe ng Pangulo, hiniling niya para kay Trump ang mabuting kalusugan, kaligayahan at patuloy na tagumpay sa susunod na taon. Ayon kay Marcos, patuloy na hinuhubog ng pamumuno ni Trump ang direksyon ng Estados Unidos sa mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Sinabi rin ng Pangulo na naimpluwensyahan ng liderato ni Trump ang mausapin sa international community. Umaasa rin si Marcos na patuloy pang lalakas ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Estados Unidos sa mga susunod na taon.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na papahinggan sa 88.3 XFM Cebu, 99.5 XFM Zamboanga, at sa 104.9 XFM Santiago Isabela.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin yung pamilya ng pinaslang na OFW sa Lebanon na dismaya matapos maling bangkay ang naiuwi. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
3: Hinagpis at kaguluhan ng isip ang nararanasan ng pamilya na nasawing overseas Filipino worker na si Ronaldine Hervoso matapos magkapalit ang bangkay nito at ng isa pang OFW na inuwi sa Pilipinas mula sa bansang Lebanon. Sa halip na mabawasan ang bigat ng kalooban ng pamilya Elo Hervoso sa pagdating ng labi ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Esperanza, Simpalo, Mantique, laking gulat at pagtataka na natuklasan ni Fausto Hervoso noong nakaraang Miyerkules, Hunyo 12, na hindi niya asawang nasarob ng kabaong kundi ang bangkay ng isa pang OFW na si Hanalith Zamora na taga Dipolog City, Mindanao. Ayon sa ulat, si Ronaldine Hervoso, 49 anyos, ay isa sa dalawang Pinay OFW na malupit na binaril at pinatay ng anak na kanilang amo sa Lebanon noong nakaraang Abril 15. Dahil sa pangyayari, agad na nakipag-ugnayan ang pamilya Elo Hervoso sa pamilya ni Zamora sa Dipolog City upang ipabatid na nasa Antique ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Nakumpirma naman ng pamilya Zamora na ang bangkay na napunta sa kanila ay ang labi ni Ronaldine matapos nila itong ipasuri at ipa-verify sa mga embalsamador. Sa kasalukuyan, humihingi ng mabilis na aksyon ng pamilya sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan sa kidlat sa Hamindan, Capiz. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa ng XFM Capiz.
1: Live!
4: Isa ang patay at dalawa naman ang sugatan matapos tamaan ng malakas na kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz. Pinilala

0: ang nasawi na si alias Ryan, 18 anyos. Habang ang mga sugatan naman ang kinilala na sina alias Jeffrey, 56 anyos at alias Jory, 24 anyos. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Hamindan Municipal Police Station, habang nakahiga si Jeffrey sa kubo ay bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil dito, sumilong sina alias Ryan at alias Joe sa kubo na kung saan natutulog si Jeffrey nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Matapos ang insidente, natagpuan na lang si Ryan na nakahandusay sa lupa at nasusunog na ang kanyang suot na damit. Naisugod pa sa malapit na ospital ang mga biktima, ngunit si Ryan ang hindi na naisalba pa at pumanaw na. Samantala, kasalukuyan naman ginagamot pa sa naturang ospital ang mga nakaligtas na sina Jory at Jeffrey. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, aras nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Isang taong gulang na bata patay sa sunog sa Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki matapos itong madamay sa nangyaring sunog sa Sitio Puting Bato sa Barangay Panitian sa munisipyo ng Quezon, Palawan noong isang araw. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, pasado alas 3 ng hapon, umalis ang ina ng bata para umigib ng tubig. Subalit pag-uwi nito, nilalamon na ng apoy ang kanilang bahay. Sinubukan ng ina ng bata na si Daisy Langgalot na sagipin ang kanyang anak. Subalit huli na dahil malaki na ang apoy, kaya kahit siya, nasukatan na rin sa nangyaring sunog. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng sunog, pero hinala ng kaanak, posibleng galing sa kusina ang apoy. Dahil pagkatapos ng insidente, may nakitang sunog at walang bawas na sinaing. Samantala, agad na rin inilibing ang bata kahapon habang ang ina ay ligtas na at nagpapagaling sa lapnos at mga sugat sa katawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Umano'y bigla ang U-turn ng motorsiklo na uwi sa double fatality o fatality sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Dalawa ang patay sa isang umano'y bigla ang U-turn ng isang motorsiklo dahilan ng mabangga ng isang pickup truck sa kahabaan ng Cebu South Coastal Road sa Cebu City noong weekend. Kinilala ng Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office ang rider ng motorsiklo na si Bernel Navares at ang kanyang angkas na si Crystal Claire Mundares, isang empleyado ng isang shopping mall sa lungsod. Batay sa paunang imbestigasyon, binabagtas ng motorsiklo ang northbound lane ng Cebu South Coastal Road na makarating ito sa isang intersection sa South Road Properties. Sa kabila ng pagkakaroon umano ng signal upang mapatuloy sa direksyong Hilaga, bigla umano nag-U-turn ang rider. Kasabay dito, bumabiyahe naman sa kabilang direksyon ang isang Ford Raptor na minamaniho na 23 anyos na si John Tabacon. Ayon sa salaysay ni Tabacon sa mga investigador, nakita niyang biglang lumiko ang motorsiklo patungo sa kanyang lane. Sinubukan umano niyang umiwas sa pamamagitan ng paglipat sa outer right lane at magpreno, ngunit hindi na naiwasan ang banggaan. Dahil sa lakas ng impaka, tumilapon ang rider at ang kanyang angka sa kalsada at nakaladkad ng tinatayang 25 metro mula sa punto ng salpukan. Idiniklara ng mga rumisponding otoridad na dead on the spot si Navares, samantalang isinugod naman sa ospital si Mundares matapos magtamo na matinding pinsala, ngunit kalaunan ay binawian din ang buhay. Nanatili sa kusodiyan ng pulisya ang driver ng pickup truck habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at pananagutan sa insidente. Ayon sa pulisya, inihahanda na ang pagsasampa ng kasong reckless imprudence resulting in double homicide. Depende sa resulta ng patuloy na investigasyon. Mga katropa, ugaling ang pag-inom ng Sunthorn Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Panghuli po mga katropa, Iloilo Provincial Capital at City Hall nakatanggap ng bomb threat. Katropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Nakatanggap ng bomb threat ang Iloilo Provincial Capital at Iloilo City Hall kahapon, Hunyo 14. Agad namang rumisponde ang Explosive Ordinance Disposal upang i-check ang kabuuang building at compound at napag-alamang negatibo sa bomba ang mga ito. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, ang hepe ng Iloilo City Police Station 1, na Facebook ang paraan ng pagpadala ng bomb threat. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan sa likod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
6: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
1: Tropang Brian, makaranas ng pabugso-bugsong pagulan tayo. Ilang bahagi rin, partikular sa Visayas at Mindanao. Lalo sa Easterlies, partikular sa buong Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Del Sur, Davao Oriental.
3: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na posibleng magdulot ng bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa ang mga mararanasang malalakas na thunderstorms sa mga nabanggit na lugar.
1: At mga katropa, localized thunderstorm naman po yung iiral ngayon sa Luzon at sa iba pang bahagi ng bansa, partikular na pagpahapon at paggabi.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:26 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Atid po sa atin to, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold. Inanunsyo na ni U.S. President Donald Trump ang pagkakumpleto ng sinasabing peace framework sa pagitan po ng United States at Iran para matapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa kasunduan ng pagpapatigil ng military operations, pagbubukas muli ng Strait of Hormuz at pagwawakas sa U.S. blockade sa mga daungan ng Iran. Inaasahan ding bubuo ng formal na kasunduan sa Switzerland sa Biyernes. Dahil dito agad na bubuo ang presyo ng langis sa world market. Matapos po ilang buwang pagtaas din dahil sa gulo sa gitnang silangan. Samantala, natiling issue ang sitwasyon sa Lebanon matapos magkaroon ng bagong atake naman ng Israel sa Beirut na binatikos ng Iran at ni Trump. Sa ngayon, wala pang pahayag ng Israel kaugnay po sa napipintong U.S.-Iran peace deal.
6: Showbiz News!
7: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda ang lumalabas na haka-haka sa social media na sangkot siya sa umano'y pagpapareserve ng mahigit 50 tickets para sa inaabangang two-day concert ng South Korean supergroup na BTS sa bansa. Maraming tagahanga o army fans ang nabigong makakuha ng tiket dahilan upang maglabas ng sama ng loob ang mga netizens online. Kasunod ito, kumalat ang mga post na may ilang individual umanong nakabili ng 40 hanggang 50 tickets sa kabila ng mahigpit na panuntunan ng Live Nation na hanggang 2 ticket lamang ang pinapayagang bawat account para sa bawat show. Mabilis na itinuro ng ilang netizens si Vice Ganda na siyang nasa likod umano ng pag-hoard ng tiket na nag-ani ng matinding batikos laban sa It's Showtime host. Sa isang hiwalay na post, ipaniliwanag ni Vice na imposibleng mangyari ang akusasyon dahil hindi pa nga niya tiyak ang kanyang sariling schedule sa araw ng mga konserta at binalaan ng publiko na huwag maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropa Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
6: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, ihatid po sa atin ang Premium D3, katropa, lakas sa bawat kapsula. Nagwagi ang Gilas Pilipinas Boys contra host country na Thailand sa score 85-70 sa FIBA U or Under 18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Nakabawi po ang Pilipinas sa naging lamang ng Thailand sa fourth quarter kung saan pinangunahan ni Joaquin Tobera ang Gilas Boys na ito lang 21 points habang may tig 13 puntos naman sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas. Dahil sa panalo, tinapos po ng Pilipinas ang tournament ng walang talo. Kabila ng pagkatalo, pasok din ang Thailand sa FIBA Under 18 Asia Cup sa Agosto. Kasama naman ang Pilipinas bilang kinatawan ng rehiyon.
6: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:29 na ang tama oras. Buat sa XFM News Nationwide. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, June 15, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Tepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Plus Gold.
1: Ako si Wayne, matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa The Secret of Health, ang programang bibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hati pa rin po sa atin ito ng Yes to Health at ng ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilitoy, kasama niyo po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. At live po muli tayo magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating talakayan ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat na ating mga katropang nakikinig, welcome po sa The Secret of Health. Sana po marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang sa hapon pong ito.
0: Ayan, samahan po kami ni Doc Algie, ha? Dito sa ating puntalakayan. Siyempre, Doc, live po tayo sa ating pong mga radio stations. At live din po tayo ngayong araw sa ating pong Facebook page. Ayan, sa mga kababayan po natin na gusto makapanood ng live sa ating pong mga radio programs, ay search nyo po at i-like and i-follow ang ating pong official FB page. Ha? Yes to Health Inc. At meron pa tayong mga ibang Facebook page, Doc, ano? Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
1: Yes, at ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic sa buong Pilipinas ay talaga namang nandyan para magservisyo sa inyo mga katropa.
0: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin na gustong matunghayan ang ating pong mga programa, ay search nyo ang ating pong mga Facebook page, official FB page natin. Kung kayo po ay merong mga katanungan din na nais nyo pong idulog dito sa ating pong programa, kung kayo po ay nanunood na ngayon sa ating pong FB page, ay pwede kayong mag-post dyan ng inyong mga inquiries. Pwede kayong mag-post din dyan, Doc, ano, ng mga good experiences po ninyo patungkol sa pag-subok ng ating pong mga produkto.
1: At i-share nyo na rin yung ating live streaming. Huwag kalimutang lagyan ng hashtag The Secret of Health dahil starting tomorrow, mayroon kaming masayang announcement sa inyo. Ugaliing mag-share ng ating post dahil ito po ay makakatulong sa iba, no, sa mga information na napapanahon na kailangan nilang malaman, lalo na, alam mo, ngayon talagang sakit, bigla na lang dumarating, partner.
0: Tama, Doc. Oo. Ayan, ya. Kaya sa mga kababayan natin, ha, i-share nyo at i-comment ang inyo pong mga karanasan dyan, mga katanungan nyo na rin, kung meron kayong mga inquiries, i-post nyo po dyan mga kaibigan, okay? Sa mga kababayan natin na gusto kong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede mabili ang ating pong mga products sa ating pong mga leading drug stores nationwide, gaya po ng Mercury Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, St. Joseph Drug Store, ganoon na rin sa South Star Drug at Generica Drug, ano? At sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy ay pwede yung ma-avail ang ating mga produkto. Ganoon na rin sa mga local pharmacies sa inyong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang produkto ng Yes to Health, ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa mga counterfeit at mga peke ng mga produkto, ha? Pwede rin umorder sa ating pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin pong makabili ng ating pong mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Wellness Clinics. Meron tayong special price o discount sa ating mga senior citizen. Basta ipakita nyo lang yung proof na kayo ay senior citizen, kahit anong proof, ano, mga IDs nyo. And ganun din sa mga kukonsulta, yung mga matagal nang nagtitiis ng kanilang karamdaman, gusto nilang malaman ano ba yung pwede nating gawin sa wellness. Tapos doon na kayo bibili ng produkto ng Yes to Health, meron po kayong special discount, mga kaibigan, ha? At sa Yes to Health, pwede kayong kumonsulta sa ating mga consultant. Meron po tayong mga modalities katulad po ng cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, and so many more. Yung mga paborito ko dyan, tulad ng BioZapper therapy. Alam mo, BioZapper? Isang device na pag ginahawakan mo, talagang tutulungan ng good circulation sa ating katawan, and decide din yan for zapping yung mga microorganism na pwede maging dahilan ng karamdaman. Ano? Acupuncture, meron din tayong mugok buyang therapy, isang Korean therapy, at yung Natutrad, hilotugpungan, na ito po ay available sa ilang mga branches po ng Yes to Health.
0: Yun, ha? Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, na gustong sumubok.
2: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
5: Na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta mga soaking ang mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita yung mga dulong sa inyo. Sa pinasini ka mga detalye na hanungod sa natural nga mga pamaagi sa pagpaayo sa aton sa nga kahimtangan, pagpabakod sa aton sa nga lawas para mga banatian, mahimo na aton malikawan. Pinagi sa pagtukib sa kapasidad sa mga tanom, mga bahin sang tanom, kasubong sa nga sininga bunga, iya sininga barko kon panit, gamot, at dahon dira, kaga mga bunga nga makabulig gano para sa aton sini magidabatsyag sa lawas, lamang kung aton padayo nga tukibo ng ila sininga kapasidad. Kaga na nga mga metodo ang aton sininga gamiton sa pagpreparar para sa ila. Ito ka damo sa ginabatsyag na aton sa lawas sa inabinigid kung talimbawa hindi kita sinino masyado kaiksido o kung detalyado pagabot sa paghalong sa aton sininga lawas. Kisa baga salasalang iban sinin magpangita sa kung ano na lamang ang tumaron, ano na lamang ang iimnon. Samantalang mahimo gali no, ukunayhan dira sa aton kusina, may makabulig sa aton dira para sa aton sinin magdabatsyag sa lawas. Like sa mga hangin-hangin sa aton tiyan. Nagabuto na aton tiyan, araman ng luya. Pigaw aton sa nga digestion, makabulig ini siya, no? Like, imo siya nga lagaon. Ning taho, bala nga ginatawag na aton. Kag makas makapaayo, no? Kuno ay lang sang kalamay. Balan mo ang problema sa kalabanan sa aton. Hindi ba ako nag-prepare kita sa isang ginatawag mga herbs, mga tanom dira, parte sa tanom dira, ginalaga na aton, kung ginasimmer na aton. Ang iban mangita, ginsang damil sila nga matamis. Kaya kung kaisa, no, ang binipisyo kong tani sa mga tanom, mga bahin sa tanom, ginaprepare na aton. Bisan ano pa sila ka-beneficial, ma-neutralize sa gina-siring benefit because of sugar. So pinakamanami, no? Atun pa da yung tukibon kung ano ang manami siring mga kombinasyon, paano i-prepare, anong himuon, ano kalawig paglaga, kung paghulom, etc. etc. para makabulig sa aton siring ika-ayong lawas. Kag pinakamanami, gino, sa aton siring mga suki nga mga tagparamati, nga matunaan gid naton ang ginatawag prevention. Pagpabakod na nga daan sa nga aton sa nga defensa para nga hindi na kita magpalibog sa hindi na kita magsuprer, hindi na kita sa magantos sa pila sa nga makonsekwensya tungod sa aton sa nga kapabayaan sa aton sa nga lawas. Kaglay magiging mabatian ng aton sa nga pagpangalagad sa tanan niya mga XFM stations dari sa Bugos nga isla sa Rizang Panay. As siyudad sa Bacolod kag sa mga XFM stations sa Negros Island Region. Thank you gito na sa inyo sa ribagopod sa tonsening pagapangalagad. Kag live man nyo makitaan gali sa mga XFM stations sa Facebook pages. Ang tonsening programa. Ang mabatian man dira no, sa mga XFM Facebook pages. Sa inyo sa mga suki dira nga mga istasyonan, mga XFM stations. Kung may mga concern ka mo sa ika-ayong lawas, may mo nalang isend sa aton sa nga text hotline sa mga nagapamati dira no, sa nagkarinlain yung mga XFM stations na aton. May mo nalang ipadala dira ang inyo sa nga concern sa aton yung text hotline sa 0950-975-6970. 0950-975-6970. Para makahatag magkita sa inyo sa pirasa ni ka mga question, pirasa ni ka mga panugyan, may angot iya no, sa natural nga mga metodo. Ukon may angot iya no, sa naturopathy ukon naturopathic medicine. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sa inyong edisyon sa aton sa inyong pagpangalagad. Isa na naman ka topiko ang aton sa nga pag-istoryahan.
ang pinakamanami kag pinakapabor nga mahimo naton sa aton sininga lawas aton nga daan sa nga pabakuron. Kadamo sa mga nagapamati sa aton mga personal encounters naton sininga kadako sa gid sininga panghinayang, kadako sa gid sininga paghinulsol kun nga ang nagkadto sila o kun nagsuprer sila sa nagkarinlain nga mga balatian nga kun aton gilipat paton ang mga dapat nila ginhimo sa una sang maayo pang ila sininga lawas kadamo sa nagasiling na kun mahimo ko palang gali ibalik ang nagliligadok, why ko magsuffer sang amo sining mga konsekwensya o kun sang amo ning resulta so, tungod sa kapabayaan naton sa aton sininga ikaayong lawas. Gani sa ning edisyon sang aton sininga pagpangalagad aton istoryahan karon ang ginatawag prevention, because prevention is always better than prescription. Pinakamanami kanya mahimo kag pabor naton sa aton sininga lawas amo nga ma-prevent nga dan naton sini ang pagbalatian. Kay nga kinanglan pa naton sini ang magbulong, nga kinanglan pa naton sini mag-suffer sang nagkarinlain sini magidabatyag sa aton sininga lawas antes kita sini mag-learn. Pero practical din ang question na no, kadamo sina sang hindi makarealize, kadamo sina sang daw hindi pa nila sini mahangpan, I mean daw hindi pa gin nila mahimo sang sincero sila kagalingon, not until mag-suffer sila sini sa nagkalinlain nga balutian. Like for instance, may isa ko kakilala sini nga na stroke, ang half body niya hindi makahulag until nga sa sige-sige sini nga therapy nakaamat-amat siya lakat, pero tuman kahinay kag kasubong daw ginaguyod bala nagasangguyod ang isa niya sini ka tiil. Dito niya pa na realize sa kada niya pagtindog ang paglakat kundo ano kadako nga sa niya kakulangan sa lawas. Kaya ang prevention actually hindi ini isa ka ginatawag mabudlay nga butang, kun ibutang lamang naton sa aton sini panghuna-una kag paminsaron nga ang ginahimo naton sa aton sini ikaayong lawas hindi gastos kundi investment. Investment sa aton sini pamilya, sa aton sini kabataan, labi kag labaw sa tanan, sa aton mismo kaugalingon. Kay nga man bisan ano kaalam sa isa katawo kung pigaw iya sa ring health, hindi siya, hindi niya mahimo ang iya sa ring full potential. Bisan ano kaka-skilled, bisan ano kaka-talented, bisan ano kaka-abilidaran, bisan ano kadamo ang nabalaan nimo. Kung ang health gani karon ang magproblema, inatanan makadto sa way kapuslanan. Kapin pa kung hindi naton mahimo, no, ang pila sini ka mga tika nga maagapan naton ng aton sini nga ginabatyag. Bisan ano ka pa kaambong, bisan ano ka pa katahum, once nga masakiton ka, ang aton physical sini nga ginatawag itsura ang magalipas sa lamang. Kahit kulang kita sini sa ginatawag pundasyon sa aton sini nga ikaing lawas nga may angot sa aton sini nga mga pangginawi. Gani sini nga edisyon sa aton pagpangalagad aton tunaan ang prevention. Pag-abot sini sa aton ng ikaing lawas para hindi kita sini mag-suprer sa nagkarinlain pa ng mga balatian. Kay tibisan may kwarta pagkita no sa aton sini mga tagparamati, hindi gin manigar kadamo sang naengkwentro ko sini na kaistorya ko. Nga bisan ano pa kadamo kwarta kung may ginabatyag ka, hindi mo ma-enjoy ang imo sining wealth, ang imo sining riches. Gani ginapahanumdom na aton permi sa inyo sa aton mga tagparamati sa aton tinguha sa pagtipon sang manggad, sa pag-accumulate sini sang kwarta, hindi ta pag-ibaylo ang aton ikaayong lawas. Kaya basi maabot ang panahon nga sa perti na ton nga effort sa pagtipon, pagpadamo sini sang kwarta, maabot ang panahon nga nga aton kwarta igastos ba lang na ton tungod sa aton sinibalatian, tungod na kulangan kita sa pagtatap sa aton lawas, tungod nga ang aton sinitinituyo tipon nga tipon sang manggad, tipon nga tipon sang kwarta pagabot sa panahon, gastohon taman gyapon para ma-regain ang aton sini nga ikaayong lawas. Gani diri kita sini sa prevention nga mas maayo ini kaysa sa prescription, nga mas maayo ini kaysa sa cure o kon kinanglan pang bulngon. Magambal gani kita sini nga prevention is better than prescription. It means nga pinakamanami no nga unta taw nang adaan naton ukon unahan nang adaan naton ang problema before it starts than to fix it later.
with medicine and treatment. Ang pamangkot sa iban, di paano mo dok maginatawag mauntat o kung paano mo karon mapapundo ang isa sinika problema nga ti way paman gani matabo. Iusisaan yung inyo sa ringa lifestyle. Try to check sa inyo sa ringa lifestyle. Ang foundation para sa good lifestyle for long-term health ang nahimo naton. Kumusta aton tulog? Ang aton tulog, bala mga kuwa kita sa nisang pito, tutubulo ka oras ng pagtulog. Kumusta ang aton sa nga exercise? Ang aton paghulag-hulag, reglado bila. At least mga kuwa, bala kita sa 150 minutes ng pag-exercise sa per week. Kumusta ang aton sa nga nutrisyon? Ang maginakaon na ton, ang maginainom na ton, healthy bala, amuni ang punto na ton. Nga pwede na ton, galiunta ton, ina, kag islan o ukon reformahon ang aton sa nga lifestyle para nga antes pa man magresulta sa konsekwensya nakahimo na kita sini sa nagkaigo nga preparasyon para mapabakod ang aton sa nga lawas. Halimbawa bala sa aton sa mga tagpalamati ang pag simple sa nga pagsipilyo bala sa ngipon ha gina suggest gid naton o kon gina remind gid nato no, although apart man sa hygiene naton, but most especially kung gabi hindi kita magtulog sininga way kita kasi pilyo sa aton sininga ngipon, kaya base sa ulihi bala magka problema kita sa aton ngipon, sa aton sininga gums nga maangot inasa sa problema man sa aton sininga tagipusoon. Pero pinakapunto sini nga naga sipilyo kita sa aton sininga ngipon, ang isa ka purpose sina para malikawan naton sini ang tooth decay, malikawan naton sini ang cavities. Mas mahapos mo sa aton sa mga tagparamati nga magsipilyo ka o kung minti na ron mangkatinlo sa imo sa nga ngipon kisa sa maghulat ka nga ini ang maguab, magka-problema kasi mo sa nga ngislo kag mabudlay na ang pagsufre sa nga sampila sa nga mga konsekwensya. Nagasakit pangadan imo sa nga ngipon bawang iban sa nga hindi madisturbo gamay nga lagpok nagaka iritar. Ang iban sa nga hindi makaobra. Ang iban sa nga hindi makaskwela. Ang iban sa nga kasakit sa ilan sa nga dulungan kung nagasakit ang ilan sa nga ngipon. Porta yung hambal sa kilala ko. Why problema daw kayo kung magsakit ng ngipon? May haraman sa cess the pain nga makabulig sa para sa sakit sa ngipon. Actually, why problema ay na ang paggamit sa cess the pain kung may mga palanakit ka mo sa lawas kung nabatsagan na no? Lakip na sinisenyo sa nga ngipon. Pero ang pinakapunto na ton, dere, kung ginhimo tani na ton, religiously, ang aton sa ikasarang para nga ma-prepare o kung ginatawag ma prevent ang pagsakit sa ngipon, pagkaguba sa aton sa nga unto, pinagi sa nagkakaigo sa nga pagtinlo, pinagi sa pagsipilyo, pinagi sa pagfloss sini, kung tani, huwag na kita magsofrer sa pagsakit sina o kung pagkasamad sina, pagkaguba sina sa aton sa nga ngipon. Ang muna ginatawag na aton sa nga prevention. Kag ang prevention ba lang ang ginatawag makapabilin bala sa aton o kung makahimo bala sa aton nga magpabilin kita sa nga healthy. Ang pinakasabat sina dako gid nga YES ukon yes kay nga aman sa aton sini mga tagbalamati no sa mga suki naton sini. Ang prevention, tama ka, dako ang iya sininga papel para mapabiling kita sininga healthy. Kaya nga man, kung gusto kita nga ma-prevent ang baratian, mangin maalam kita sini sa pagpili sa aton sini mga ginakaon, sa aton sini mga ginainom. Mangin mahinalungon kita sa aton sini mga ginahimo. Ultimo sa oras sa gabi sini sa sirom, mangin mabinantayo na kita nga dapat sini pag alas 8 o kung alas 9 sa gabi, nagakatulog na kita. Kaya ang pagtulog, bala nga manami, bala, uko na mahamuok nga pagtulog. Kagkadamo na sini ang nabinipisyuhan sa mahamuok nga pagtulog tungod nga tawhay ila sini nga tiyan. Kikalabanan sini mabaton yung mga text messages bala. Dok, budlayan ako sini magtulog kaya nga dinaguo ka nga kon sini nga tiyan. Nagahilab ang akon sini nga tiyan. So ang tendency kung nagahilab ang tiyan sini, ang iban sini dis oras ang gabi, tagalas dosis sa gabi, tagalaunas kagahon, nagapanginsapo dito sa kusina. Kaya nagapangita ako na no sini ang matimo-timo. Ting iban sini kunwag sa may mapulog ang bahaw dito sa kaldero among ila sini nga ginapa ukpan. Tingon din naton makuha sini ang nagakaigo o kun kinanglanon nga oras sini sa pagtulog, which is mga 7 to 8 hours or 9 hours abi nga pagtulog. Pagkatapos ginkanaan pa naton dis oras sini sang gabi nga hindi gid paborable sa aton sini nga digestive system. Pero binyo kong nano sa mga nakagamit sini
sang Sunthone Gold Herbal Tea damo naka-experience siya sini nga nami ang ila sining pagtulog kay titawhay pa matyag nila sila sining tiyan way nagadin naguok way nagahilab kag ang nami pagid sini kay pagbugtaw sa aga hambal sang isa ko to ka texter no sa nami gidok na pamatud-an tunga nami gid ang akon sining bowel movement mayara pagani nga nag-message sa ton sa Dok Chak Togid na tuod gid nang nagabulig sa para pampanami sini sa pagpamuhin ang Sunthone Gold Herbal Tea. Tising ko ang makasabat sina mismo ang lawas ni mo kung tilawan mo. Tising matry ko anay bida ko. Matry ko anay dokbe. Mabakal ko anay duha lang ka sa shay. Ah? Pero naghalin sa duha ka sa shay. Pagkatapos nagdugang sini lima ka sa shay. Hasta nga nagbakal isa ka box. Tungkol nga nasawaan niya. Magluwas ka nami ang bowel movement. Nagnami man ang yasin nga pagtulog. Nagpagsik ang yasin ni pamatyag sa adlaw. Pila ina sa mga mahimo naton sa aton sini mga tagpalamati kun mangin na ginatawag maalamon kita sa pagpili sa aton sini maginainom mga ginakaon husto nga pagtulog part ina sa ginatawag prevention para mapabilin kita sini nga healthy kay ti pirmi naton gidabantayan lang aton sini nga lawas sa pagtatap sini kun ikaw matinatapon sa imo sini nga lawas ikaw sini mangin maalamon sa pagbantay sa mga sintomas, mga sinyales nga makitaan sa imo sini nga lawas, ti most likely no sa aton sini mga tagbarabati. Ukon less likely ikaw sini nga mangin balati anon ukon magbalatian kati maagapan mo nga daan kinagabantay ikaw. Hindi bala nga kadamo na sa mga sintomas nga ginabatyag nimo pero ang imo bala pang una-una, sige lang kay makaya pa man. Karon ka lang mag-inom sini. Kung later ka na sini mag-inom sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Sunthone Vitamin C, kung na rin bawa, sugong na gini mo sini nga pamatyag, pagkatapos, kung di ka din mong pawan, mamasol ka pa. Masiling ka pa sila yung ano, manupigaw. Samantala, ang papel iya, sige na tawag food supplement, pag-maintain sang maayo na ton sini nga pamatyag. Pero kung nag-batyag na kita sa pila sini ka mga sintomas, kag tumara na ton, makabulig lang Japon. Galing lang kung ikumpara iya sa gin-maintain tani na ito ng mayan na ito ng pamatyagan tilain naman niya kung tani sini no ang istorya o kung makalikaw ng adaan kung tani kita sini sa problema amo na nga ginatawag prevention makapabilin gin sa ton sini nga healthy kati kadamo na sa nagatumar sa mga gina-suggest na ito mga food supplement diri nga nabuligan nga napabilin ang mayo nila sini nga pamatyag like for example may isa gani kita sari ka texter nga siya nga akon niya problema sini Dok kung nagiinom ko sang coffee bala gahilab akon sini nga tiyan pero gusto ko lang yapon sini mag coffee pero doge dugay ko Dok ginagutom pero sang ginsuggest mang Sunthone Plus Coffee Mix nga hambal mo dugay kagutomon kay damo sini sang protina tsakto gid man Dok sige ho oh, makasiling ko nga tsakto man gid kay nga man makainom lang ko sina Dok sa aga hindi ko yan nagabatyag na nga nagahilab-hilab akong sulok-sulok kag hindi ko na hindi na ko nagsige sini sang timo-timo di kung hindi ka magsige sang timo-timo sini kung makalikaw ka sini sa nagkalain-lain nga problema ang isa sa problema ho naton ko sige kita timo-timo sini way nagapahuway nga aton sini nga tiyan sang digest sang pagkaon kadto kita sini sa insulin resistance kag type 2 diabetes pagabot sa isang panahon. Kung mahilig ka sa junk food, sa nisa mo, sa nisa maginatimo-timo, kargado sa nisa sodium, kargado sa nisa asin, kanto kita sa nisa hypertension. Kung hindi na ito nabantayan ang mga ginagmay na ito sa nga mga pangginawi. So, instead of prevention, ang muna ba na ginahambal na ito niya, disease never comes without a cause. Gina-prepare na ito ng dalanon, kaya gina-imbitar na ito ng balatian. Paano na ito gina-imbitar ang balatian? Paano na ito gina-prepare ang dalanon? Magkanto ang balatian para dari sa ato. Ambal sang kilala ko sa nabatian ko na bala sa imo Dok sa gina-imagine ko mo kasi ginahawanan ha ginahawanan gid ang dalan ginapanami gid para ang balatian hapos magkadto tingin na invite gani mo paano na tong gina-invite ang disease ha ginahawanan gina-prepare na to ng dalan gina-invite na to ng disease by transgressing the laws of health why na tong ginasunod ang mga dapat na tong sundon sini makasuguan sini sa ika ayong lawas kag isa sini diri no pa
para nga masunod naton o kung na-maintain naton ng may pamatyag, amo na sa ginatawag prevention. Mas maayo gid nga maghimo kita sa pag-prevent maintain naron ng may pagbatyag o kung maayong mayong nga pamatyagan para nga pabilin kita sa nga healthy, hindi kita sini basta-basta magmasakiton. Pero klaruhon ta, hindi man garantiyang hindi kita magbalatian, why sing perfect dari sa kalibutan. Pero at least man lang, kung kita mahinalungon ang mga balatian na kontani aton malikawan o kung igasuprer na ton, kung nagpabaya kita aton na nga daan sinisa mas temprano malikawan. Kasubong bala no, kung nagaprevent bala kita sinisa balatian, why nising kinalain mo kung nagasakay kita sinisa motor, kasubong nagasuksok kita sinisang helmet, nagasuksok kita sinisang jacket, may mga riding gear kita, may protection kita sa siko, may protection kita sinisang tuhod, nagasapatos kita. Pero garantiya ba lang hindi kita madisgrasya? Di ba hindi? Kati, kung nagadalan, kung nagalakat, nagadlagan kita sa dalan, nagasakay kita sa motorsiklo, ara ang ginatawag posibilidad sini sa pagkadanlog, pagkatumba. Muna siling bala sa mga driver, bala nga kung ikaw nagahalong ka, ang iban iya abi, why nagahalong, di ma-involved kaya sa disgrasya. Pero, anong kinalain? Kung may ginatawag complete gear ka, may protection ka sa siko, sa tuhod, may jacket ka, may sapatos ka, may helmet ka, kumpara iya sa nagsakay ka lang niya sa motor karon naga short pants ka pa pagkatapos naga sando tapos naga pa helmet pagkadali na kundi lapnos ang tuhod karon tapos ang balsang kilala ko sana ano bi kay ginhimo niya eraser sang karsada ya guya mo kaway naga suksok sa isang helmet awan ang buot nato na balon sari sa prevention hindi man garantiyang hindi naging kita magbalatian pero at least man lang tungod sa aton sari paghalong tungod sa prevention mabulig nya kun magbatyag ba kita indi kita sini matam-an ha, sa aton sini mga tagpalamati so ano bala mga simple kag practical sini nga practice pagabot sini sa prevention ha magambal kita nga prevention nga gina-maintain naton dapat ang maayo naton sini nga pamatyag tamo sa salakyan gani especially kun bag-ong imo sini nga salakyan ano maginatawag preventive maintenance service para nga mapabilin bala ang manami nga kondisyon sa imo sining salakyan kun mahimo ang isa sa mahimo galin naton no pagabot sini sa prevention ang husto sining pagpaninlo like ang pagpanghugas ng aton sining kamot antes kita magkaon pagkatapos naton kaon ang pagpaligo sini para nga makuha ang mga kagaw-kagaw nga nagabuad sa aton sining lawas mga excess oils mga yabuok mga pollutants para malimpyuhan ng aton sining lawas. Kagang isa sa pamaagi, no, para nga mabuligan naton nga pag-abot sa nisa prevention, mabuligan yun ang aton sa nga lawas, especially ang aton sa nga panit, the largest organ outside our body, kag isa ini sa aton first line of defense, batok sa nisa mga pathogens, salin sa nisa sagwa, among paggamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap nagabulig ni patay sinisang mga kagaw-kagaw eh. That's why ibang gani pati sinisang nagapanimaho nga ginatawag balhas bala kung balhaso nagapangalis nga ang ila sinisang baho. Damo na nabuligan sinisang sa paggamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap. Isa ini pagpanghugas, pagpanghinaw sa kamot, antes kapag tapos ni kaon. Kasi hindi manigar, kapin pa ko na libo, pero sambal sa kilala ko nga sa dokapin pa ko na limba mainit-init ang kanon pagkatapos ang sudandok pinirito sa nga uga kadamos ang sudan pinirito nga uga kasi sa nga paborito mo sa dok hindi gin malikawang sa mapapakamay ka o kung makakinamot tagid hindi ganis sa nga ang sudan inablang gin order hindi ko lang mag-mention ha ang gin order ko na sa nga sudan nga manok nga may upod sining chicken oil balls niya dok doon di kakapangagdakon kay isa mo di kon mahigo imo sa nga kamot ano ba nang botang balon sira di kon mga kagaw-kagaw karon na sa sagwa alin sa imo sa nga kamot kung di kinamot ka sa magkaon kung di madala ni mo kun wala ka nagapanghugas pero paagi ka sa prevention manghugas kita sini antes pagkatapos kaon pagkaon sini sa nagkaigo nga kadamuon sang brutas kag ginatawag utanon adlaw-adlaw kag mas manami no
kon adlaw-adlaw man makainom kita sini sa nagakaigyo kadamoon sang tubi, ha? Hambalblas ang kilala ko man nga medical practitioner man. Siya man nami tani, no? Kon may nag-remind sa imo permi nga mag-inom ikaw sang tubi. Lain gin man kuno kon may nag-remind kay ma-inspire. Mabatian naton sa masami sini 8 glasses of water per day. Pero depende ina sa sitwasyon. Kon ikaw sini mabinalhason, ikaw sini ang trabaho mo is mabugat, masobra drang imo sini nga kinahanglanon. Kon mainit sini ang panahon, amo man kinahanglanon man sang dugang pagid sini nga tubi. So kinahanglanon naton sini ang pag-ehersisyo o kun ang paghulag-hulag, waay gid sang maayo nga resulta sini ang pagtinamad naton na, no. Nag-support gid lang kun nag-develop sini baratian sa aton sini nga lawas. Hambalblas ang kilala ko nga said ako ang upod ko na oh. Hindi ko lang pag-mention kung sino. Pero kilala ko ah. So ginahimo niya sina pagtapos kaon diretso na si Ara. Kaya hadlok na mong hugas pinggan. Ang pinakapunto sini no sa aton sini mga tagparamati, pagkatapos na aton sini sang kaon as much as possible hulag-hulag kita, ah, para nga ma-absorb na to ng glucose halin sa aton sini nga ginkaon. Magluwas mga trabaho susulod sa balay, magluwas kinanglan man aton sini sang ehersisyo pagida, para nga magnami ang aton sini nga kondisyon. Gusto sini nga pagtulog sa kagabihon as much as possible 1 hour or 2 hours before bedtime. Why na kita kung tani nagabilin sa aton sini mga cellphone, sa aton sini nga gadget, why na kita nagatubang sa TV, why na kita nagatubang sa aton sini nga mga monitor or laptop kag desktop dira, para nga hindi madisturbo ang aton sini nga melatonin nga nagabulig, para nga makabatyag kita sini sang katuyo kag mahamuok sini nga pagtulog. Pero kung may blue light nga ginaimit halin sini sa aton sini mga screen, sa aton sini mga cellphones, madisturbo ang aton sini nga insulin production kag ang trabaho mismo sang insulin nga nagapadula sa aton sini nga katuyo. Kag iban pagid sini nga mahimo naton, may angot sini sa prevention nga pabor ginatanan na ginabalik sa aton sini nga lawas. Kumbaga sa punto sa balano naton nga kung gusto kita sini sang kaayuhan, disiplina ang aton sini nga kinahanglan. Pero aning manami kag bintaha iya, yeah, pagabot sa prevention, pagabot sa aton sini nga ikaayong lawas, bisan gagmay o kung ginagmay lang nga maayo kag makapaayo sa aton lawas ang aton ginahimo, mahimo gali kag pwede gali nga sa amat-amat kag sa adlaw-adlaw naton na ginahimo, nagasupot nga nagasupot tini naga may ginatawag compounding benefit nga pag-abot sang panahon, madamo kag dako nga problema gali sa ikaing lawas ang aton sini pwede malikawan. Amo nang hindi kita magkataka sa paghimo bisan ginagmay lang nga pabor sa aton sini nga ikaing lawas, para pagabot sa panahon, dako nga benepisyo ang aton sini mahimo nga anihon. Now, diri kita karon, pagabot sa nutrisyon, isa ini sa nagapanguna sini nga pundasyon sa healthy lifestyle. Ang mga ginapasulod naton sa aton lawas, vitamina, minerals, mga bioactive compounds nga kinahanglanon sa aton sini nga lawas. Kadto kita karon sa papel sa aton sini nga ultimate trio pagabot sini sa prevention. Kay tisuliton ko, prevention ko no is better than prescription mo. Prevention, the ounce of prevention is worth a pound of cure. Ano naman yung papel sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C, pag-abot iya sa ginatawag prevention. Dari kita karon sa ilas sini mga ginahimo sa aton sini nga lawas. Paano kuno no ang isa ka butang o kung ang isa sini ka tanom makabulig para malikawan sini ang balatian antes pa man naton ini mabatyagan? Syempre, pinaagis ni sa pagsuporta sa aton sini nga natural body systems para ma-reduce sini ang risk, ang factor kay ginabuligan para ma-maintain ang body's ability to repair and defend itself. Diri sini masulod ang mga sangkap sa aton sini nga ultimate trio. Isa diri o kun una diri amo ang Sunthone Plus Gold Capsule. Ang isa ka sangkap sa Sunthone Plus Gold amo sini ang spirulina.
May ara sa mga key bioactive compounds. Ang isa sa nagapanguna diri nga antioxidants ni among phycocyanin. May ara sa beta-carotene, may polysaccharides, may ara sa GLA o kon gamma-linolenic acid, may phenolic acid, nga makabulig sila no para madefensahan ang aton sining lawas. Isa sinidri sa spirulina, beneficio naton is antioxidant defense. Ang phycocyanin scavenges ROS, so kung reactive oxygen species. Magambal kita ng reactive oxygen species. Amuning unstable oxygen molecules that can rust or damage body cells. Amuning ginaliwat-liwat, bala naton, nga kasubong sang metal kung exposed sini sa environment. Ulan, init, hangin, sini, madali matuktukan. Anong himuon para ini maproteksyonan? Applyan sini sa radoxide o kung applyan sini sa epoxy primer. Amo man gini himo naton sa aton galisan ng lawas para aton sini cellula hindi ma-damage, kasubong hindi matuktukan. Kung inapasudlan naton sa mga antioxidant rich food nga nag-protect sa aton sini cellula. Isa sini, amo ang spirulina nga mayara sang phycocyanin nga nag-proteher sa aton sini nga mga cellula para hindi sila ma-damage. Kaga ginabuligan pa sini, no? Magluwas nga mabuligan ng aton sa cellula para kumbaga hindi matuktukan kon sa metal pa. Ginabuligan pa sining lawas na ton, natural defense system na ton against stress and damage. Kahit duna o kon natural sa aton sa pagpangabuhi, may stress kita, may mga stressors kita, may oxidative stress kita. Nga kung nagasululupot, ini kag-expose kita sa riadlaw-adlaw, may experiensyahan na ton ni riadlaw-adlaw, kag kung mahina aton sa defensa, sa amat-amat nagaka-damage ang aton sa nga cellula nga nagatranslate ini sa nagkalainlain yung mga balatian, nagapakita ini pinagi sa mga signs, nagapabatsag pinagi sini sa mga symptoms. So kung nang aton sinigani nga mga tissues healthier, kung nang aton sini nga mga ang partes nga aton sini nga lawas sa protektado, ma-reduce naton ng risk factors associated with chronic disease. So butang balon sini kun may ara kita sini sa ginatawag Sunthorn Plus Gold Capsule na ginatumar sini regularly, maproteheran ng aton sini nga lawas batok sini sa nagkalain-lain nga mga balatian nga amat-amat sini nagadevelop sa aton lawas kun aton ini mapabayaan tungod sa kakulangan sini sang defensa kasubong sini sang phycocyanin nga makuha naton gadi dira sa spirulina nga sangkap sang Sunthorn Plus Gold. Isa pagid ka sangkap sini no sang Sunthorn Plus Gold nga may bioactive compounds ini nga makabulig sa aton lawas. Amo ni sa ang garlic. Kay ang garlic may ara sini sa mga compounds kasubong sini sang allicin, may dialyl sulfide, may S-allyl cysteine nga makabulig no para sa pagpabakod sang aton sini nga lawas. Isa sang benepisyo kun halimbawa nagakaon kita sini sang ahos uko na garlic, sini ti makita mga nada sa aton sa niya kusina, hambal sang kilala ko sini sanok ako ikigakaon sang kwan sang ahos ha? Para matingala ka tingnan nga may ahos dari sa niya kusina para niya doks lain ginawa para sa lawas na ton, tama, gani ka dako ang yasini nga benepisyo. Tungod sa yasini mga bioactive compounds, ano ang isang mabenepisyohan sini sa aton o kung naproteksyonan? Ang aton sini nga cardiovascular system. Mayara kita sini sa cardiovascular protection. Ganagabulig sa improve sa endothelial nitric oxide availability. Butang balon, nagabulig parang aton sini nga kaugatan, nagapabilin sini nga maligwa. Ang alagyan na sang dugo dira kag manami ang aton sini nga blood circulation. Amo ning bintaha kag hindi kita malipat no sa aton sini mga tagpalamati nga ang cardiovascular disease isa sa nagapanguna nga kabangdanan sini sa mortality kung pagkapatay sini sa mga Pilipino. Kay kung nangaton sa nga blood vessels gali, manami nga sa nga pag-inat-inat kag ang inflammation stays controlled ang aton sini nga cardiovascular system ang nagapanguna nga protektado kung kita sini ang regular nga nagakaon sini sa nga ahos. Nga amo man nga benepisyo ang makuha naton kung nagatumar kita regularly sang Sunthorn Plus Gold Capsule tungod
isa sang iya sa nga sangkap nga nagapaayo kun nagabulig kag nagaprotect sa atong sa nga kaugatan kag korason amo ang ahos kag ara man ang phycocyanin nga nagabulig man para sa ginatawag pagproteher sa atong sa nga cells batok sa nisa pagka damage ang spirulina nga may phycocyanin. Pila lamang ini sang sangkap san Sunthorn Plus Gold Capsule maara pa dira ginatawag ang palaya ara pa dira sini ang ginatawag moringa kagara man dira sini ang panit sang mangustin nga nagabinuligay na sila no susulod sang aton sini nga lawas sa common goal kung paano mapabakod ng aton sini nga lawas kag pamatyagan. So ano naman karon iya ang papel? Halimbawa, nakatumar ka na sin Sunthorn Plus Gold Capsule, may protection na kita sini sa aton sini heart, may protection kita sini sa aton sini cellula. Paano naman aton karon pasudlon sini? Kung paano mag-fit sini? Ano naman yan ang papel iya sa aton nga premium D3 capsule? Ang aton sini nga premium D3 capsule makabulig iya pabakod sa aton sini nga immune system. Vitamin D3 acts primarily as an immune transcription regulator. Kasubong bala ini sa ginatawag switch nga nagabulig para nga sa aton sa mga tagparamati, no? Para bala nga makontrol ang aton sa nga immune system. Kami duha kita ka problema. Kung nagahina ang aton sa nga immune system, madasig makita sa tapikan sang nagkarinlain nga infeksyon, no? Kung balatian tungod sa nga kagaw. Pero kung mag overreact o kung mag-overman ka-active ang aton sini nga immune system, autoimmune disease man ang aton sini nga problema o kung unay

0: Mabulig o kung mahimo nga mabulig gini sa ginatawag pag-inom o kung pagtumar regularly sang premium D3 capsule. Kagtiman namin kung iupod pagid naton sa Sunthone Plus Gold capsule. Kaya nga man, kung iupod mo yun nindo ha, may cardiovascular protection na kita, may protection kita sa aton sininga cellula, kag may pambalanse kita sa pagtrabaho sa aton sininga immune system. Kaya isa sini sa kapinasahi no, sa aton sininga premium D3 capsule. Kami mga healthy fats na ini nga upod. Kaya nga man, ang vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Nga kun imnon mo ini o kun pasulod mo sa lawas through supplement, kagwa ini sang ginatawag good fat, hindi man may maproseso kung maabsorb sa aton sa ringa lawas. Ang isa kabintaha, kami ara na ini sa ginatawag VCO, virgin coconut oil, o kag ginatawag may ara nga moringa oil. Nga ang moringa oil, may ara sa ginatawag key bioactive compounds kasubang sa oleic acid, may behanic acid, may ginatawag phytosterols, may isothiocyanates nga makabulig ini no sa aton sa ni lawas overall lakip sa aton sa ni nga panit mabenepisyuhan magluwas nga nagabulig gini para maabsorb ka maproseso sa lawas ang vitamin D kumbaga mapuslan gid ang vitamin D nga aton gininom why ini sang uyang amon ning bintaha sa aton sa ni nga premium D3 capsule kay why sang uyang kundi mapuslan maabsorb gid sang aton sa ni nga lawas. Kagbasi sa pagtuon, isa man gali sa pinakadako nga pabor nga mahimo naton sa aton lawas pag abot iya sa prevention, amo sini ang pagpasulod naton sang vitamin C sa aton sa ninga lawas. Tuman kadako ang iya sini nga binipiso kay nga man, ang vitamin C mayara sang direct antioxidant action. Nga nagabulig siya para nga ang aton cellula, kasubong sa nisang Sunthone Plus Gold, mahalungan, mapabilin, sa nga protektado ang aton sininga cellula. Kibalan mo ang aton lawas, nag-repair iya sa iya kugalingon ninyo. Hindi ito na kinanglan suguon. Kung may damage dira, mahimo niya nga i-repair ini sa ila sininga kapasidad. Hatagan lang naton sila sa nagkakaigo nga material. Kasubong sa pagpasulod sa ni adlaw-adlaw sa kinahanglanon nga vitamin C. Karoon ang problema sa kadama. Ako ng problema naton sa ni kay kita nga mga tao why kita iya nagaproducer sang vitamin C so nung aton himuon kuha na ako kuha unaton nga aton sa vitamin C halin sa prutas halin sa ni sa mga utanon o kung hindi gani sa simple nga pagtumar sa ni adlaw-adlaw sang Sunthone vitamin C para nga ma-meet naton o kung natagaan naton sa nagkakaigong vitamin C ang aton sa lawas nga kung iuupod naton sa Sunthone Plus Gold capsule and premium D3 makasiling kita nga halos may bugos kita sini nga protection pag abot sini sa prevention mayara kita sa benepisyo pag abot sini sa protection sa aton sa nga cellula pag abot sini sa pagbalanse sa aton sa nga immune system pag abot sini sa repair kag maintenance sa aton sa nga lawas kun giniinom naton ang Sunthone Plus Gold capsule upod sa premium D3 capsule kag Sunthone vitamin C nagapabak kod sa aton sa ninga lawas para mabinipisuhan makita sa mabakod kag maayo sa ninga panghuna-huna kag bisan pa sa aton sa pamatyag sa pangka bilugan makalikaw kita sini sa balatian amo ni ang matuod-tuod nga prevention ginapabili nato nga mabakod ng aton sa ninga lawas para mga balatian aton malikawan kag syempre ang dako nga hisol palaligban kag galastuhan kun aton nini sa temprano ginapabaya-bayaan kaginapa buyan-buyanan. Gani ginasuggest na ton, bisan 2 times a day lang, abi tumar ka mo sa ni, sa nga ton ultimate trio. Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, kag Sunthone Vitamin C, para aton lawas mabuligan, kag mapabakod ng adaan, para balatian aton mahimo sinima likawan because prevention is better than a prescription. Pagbalikan nato na no dugang sining mga detalye may angot sa aton topiko kag sa inyo sining mga text messages diri ba nagapila na ang inyo sa mga text messages diri nga aton pagabasahon sa hindi gid madugay pagkatapos ang pila naton sini kamadipot nga mga pahanumdom.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pa.

0: ko sa mabatian kong Sutton Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
1: Sutton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sutton Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sutton Plus Coffee Mix. May ganit ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sutton Plus Coffee Mix. Sutton Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Sutton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sutton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Sutton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.

0: walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga dari sa aton programa.
0: The secret of health.
1: Ayan, may palagas pa kamo sa ringa mga panamangkutanon na no, mahimo nyo lang isend dari sa aton sa ringa text line 0950-975-6970. Para makahatag magkita sa inyo, siyempre sa ringa mga panugyan, mga suggestion, rekomendasyon, kung ano makabulig pa ayon no, sa inyo sa ringa magidabatyag sa lawas. Pinagi iya sa naturopathic medicine. Aba, may nag message dari sa aton ma kwani kung sa Tagalog ni Makata ni Gromo mahalos binalaybay nga sa ding gan message dari sa aton sa dok parang ang pagpangimon kag ang away sa kagabihon malikawan turbo food supplement ang kinanglan. Naka-experience siya, ganyan ko. Sabi ni Pisyo sa ang turbo. Pero sa tuod lang, no, seriously speaking, kada mo sinisang kaawayon mo, nagkakatabo, wala, mga pagpulupangimon, tungkol sinisa, ginatawag, afektado, sini, no, nga sexual performance. Of course, sang bana para sinisa asawa. Kati, ako on mo na to, nagsa hindi mga bana, no, obligasyon na to nila. Sa aton sininga asawa gani kinahanglan mangita magita sang pamaagi o kon magtinguha magita nga bisan paano mahatag man aton inang obligasyon para nga likaw bala sa pila sininga mga panghuna-huna nga siguro may iba na ni ano yan ang kabangdanan ano sino daw nagalas ay na nga kon sininga bana etcetera sa kadamo sini sang mga painuino dagte ang common bala nga mabatian na ton sini mga linangas lang nga storya pero may punto man ah. Nga sinya basta gani do kuay na makwan way na matagan gabi ah. Lampos pag nakap lampos pa sa nakapiyo magtimpla sa agaw. Di ba, yun lang ko nang imo coffee. Sini is, kuha na, no? Premium D3 capsule. Kati, kung mainom, premium D3 coffee mix. Kati, pag inom mo sini, makabulig ya. Parang, ang imo sini nga insulin is, mabuligan niya, mga insensitive. Kati, yung problema na ton, kung mayroon kita sang insulin resistance, kapin pa kung napabayaan, bala? Kung magkadto na sa diabetes, pati nga aton sini nga ginatawag mudo, pati nga aton sini nga emosyon, afektado man. So, matabo karon kung nagapainit karon si Mrs., tungod si Mr. karon afektado man niya sining mudo kami insulin resistance resulta sa sa type 2 diabetes, supukan niya man karon. Di ko ni naglala pagin sini ang problema. Naghalin lang na sa obligasyon bala sa banang way matag sini kay Mrs. Ang turbo dietary food supplement makabulig yun, no? Bisan paano bala nga kung nadula ng imo sining gana tungod nga afektado ng level sa emosyon ng libido. Kisa makatalamad man mo sa aton sa mga tagba na mati, kung luya lawas, kagway sa isang pwersa, at sino manabi hindi ka, sino manabi sina ang ganahan. Ginatawag may hambala noon, kita sa Ingles, sering the spirit is willing, but the flesh is weak. Kung kulang ka sini sa pwersa, kung kulang ka sini sa dugang, balang kusoga sa paghimo sini sa imo sini nga obligasyon. Which is ang maka kaglavo was ka, no? May punto nga aton, sering texter kaya makabulig riya pabalik amat-amat sa puwersa pabalik amat-amat sa nisang gana para sa obligasyon ni Mr. Sini kay Mrs. Pwede actually ni inumon mga 30 minutes ang test sini ang ginatawag sexual activities ni nga makabulig ano para nga ang sitwasyon bala bisan sa panghuna-huna emotional kag physical nagaka sinanto ti resulta sa ni kundi maayos ni nga paghimo sang obligasyon mahatag ni ang dapat nga ihatag kag ang bintaha pa sa ni no kung nagainom ka mo sa isang turbo dietary food supplement for men kay naga aktibo pagdating mo sa ni nga panghuna-huna kapin pa kundi malikawan sa ni kinang ano magpulaw sa gabi, makabulig man ini. Ang iban sini nga nag-drive long distance sa gabi, amo ning ila sini nga gina, tumar kati abtik ang ila sini nga utok, sharp ang ila sini nga panulukan, kag ang ila sini nga focus sa ara gid no. Amo ning hambal blanga ko nag-drive ga dapat kuno ang reminder sa mga driver dapat kuno especially sa mga di pasahero. Ang isa sini sang indi nga dapat karimtan sini ang kamay ako nang kamot ko no, dira la sa kambiyada, hindi sa paa sa iba. May problema, ganyan ka rin. isang nga makabulig sa, ni, sa focus, kag concentration ng mga turbo dietary food supplement. Sa mga bana, bisan every 3 days, so nito maron, may arag yapon sa nagpabilin nga efekto. Kung halimbawa, maggamit o kung magtumar ka mo sa isang turbo dietary food supplement for men. May iba nga nagpamangkot kung din ini mabakal, pero kung itudlo mo sa butika, ang sunod yung follow-up question, tidok may mabakal man siya na online, kay dira na lang ko iyama order. Actually, TikTok kag Shopee, kung may account ka mo dira, sa inyo sa nga search box, itype nyo lang Yes to Health Incorporated o kung Yes to Health Inc. 2011, amon ang ilang official store, dira sina makita ang tanan nila sa nga mga produkto. Pwede ka mo dira makapili, add to cart nyo, proceed to order, kag hulaton nyo na lang i-deliver sa inyo sa tagsa ka mga puluyan na no. Kag sa mga butika, physical na mga butika, available na niya, kag ang iban pagid sa mga produkto like Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sanson Vitamin C, ara sini ang ginatawag Sanson Plus Herbal Soap, ara man sa ring Sanson Plus Coffee Mix, ara man sa ring Premium D3 Coffee Mix. Kagang isa, no, sa ang pinasay man nato ng coffee nga pampabeauty, makabulig pampahuben sa ni, samtang nag-inom ka sang kape, kasubong ginapasudan mo sa dugang nga collagen ng glutathione, nangyong mo sa ring lawas para sa mabakod sa ring joints, kag manami sa ring pamanit kag kutis, ang Sanson Gold Coffee Mix. Available na ni sila sa mga butika, kag parmasya, marapit sa inyo sa ring lugar. Lakip man ang Sanson Gold Herbal Tea, kag iban pagid sa ring mga products. Kadto ka mo abi, try nyo sa Mercury Drug Store. Available dira, ah, mga na-mention na concerning mga produkto. Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica. Kag sa iban pagid sa inyo mga butika, marapit sa inyo sa ring mga lugar. Ah, kung gusto ka mo sa ring mag-try, sa mga wipe makatry, ah, pero sa mga user na ngadaan sa inyo, mga proven and tested na nilang mga product, nagbinalik-balik na lang inisira sa mga butika kag parmasya sa pagbakal, dugang sining mga suplemento. Pero kung gusto ka mo iya, kapin pa kung dari ka mo sa siyudad sang Iloilo, sa kompleto man nga stocks, pagkatapos may ara, pagid ka mo sa isang dugang sa nga privilege, nga makahatag o kung makahatag sa inyo sa isang chance sa pagpamangkot dugang para sa kung ano man na makapaayo pagid sa inyo ginabatyag sa lawas, pwede ka mo makakado dira sa Yes to Health Wellness Center. So nagpinamangkot ko na nung address nila sa ni A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Ano ba lang benepiso? Kung ano makuha mo kung magkado ka dira? Of course, magluwas yung makabakal ka sa tanan sa niyo. Kung available dira ang tanan niya mga products ng Yes to Health Incorporated, mayara ka ba sa ni chance kung maginabatyag ka sa lawas sa pagpamangkot, sa pagkonsulta sila dira ang alternative medicine consultant nga mahatagan kasi ni sa nagkakaigong protocol kung anong dapat kag hindi dapat nga himuon mo sa imo sa ninga lawas sa partikular na ginabatyag mo sa ninga balatian. Ha? Kami ara kita dira sa alternative medicine consultant on duty kag bintaha pagid sa ni kati libre ang konsultasyon way kasang bayaran sini. Kadto lang kamo dira Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Open sila halin Domingo hasta Biyernes, alas 9 ang takna sa aga. Pwede na kamo dira makasulod, no? Open na ina sila. Pero kung dira man kamo sini sa siyudad sang Bacolod, sa mga taga Negros Island region, pwede mo kamuya direkta makakadto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid ni sila sang Marayo Bank. Ara man dira ang tanan ng mga products sang Yes to Health Incorporated nga makabulig para sa inyo sini nga ikaayong lawas. Kag diin sila tanan mga FDA approved nga mga suplemento nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Saan nga pinamangkot sa aton, ano? Pilado katasang Sanson Gold Herbal Tea ang akong inumon sini sa isa kaadlaw. At tali, pwede ka makainom sini duha, pwede ka makainom sini tatlo. I-divide mo ino, isa katasa sa aga, isa katasa sa udto, kung isa katasa sa gabi, o kung isa katasa sa tunga-tunga sa pamahaw kabanyaga, isa mang katasa tunga-tunga sa panyaga kagpanyapon. Depende sa imo kung diin nga daw komportable ikaw sini nga mag-inom. Basta, sa aton lang sini, no? As much as possible, kung gabi nyo gina-inom, isa ka oras antes sa sa pagtulog ang pag-inom sa isang Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Herbal Tea. Makabulig pa nami sa atong tulog. Makabulig pa nami sa atong sa nga bowel movement pagbugtaw nyo sa ni pagka-aga. Tuwag yun man, Dok, ang gina... mention mo nga makabulig para sa akon sini nga guya. Nagamat-amat yun man puti. Tungod gin gamit ko ang bawo parihas ganang inyo sini nga ngalan. Gali. Si Claire nag-message sa aton. Ang yagin gamit sini nga guya, Claire Skin Herbal Soap Man. Nga nabuligan gin, no? Amat-amat ako no panas sa mga dark spots sa iya sini nga guya. Kag nag iya sini nga kontre, oh. Iya sini nga message diri dugang nagless dry ang akon sini nga guya. Dok, salamat gid sa inyo sini nga mga product. At ring isa sini sang makabulig sa atin para ma-moisturize ang panit, among VCO. Ang VCO ara ina sa isa ka sangkap, no, sang aton sini nga Clear Skin Herbal Soap. Kanami gidok iban nyo sang Sunthone Plus Herbal Oil, kakomportable kag relaxing gid sa panit way naga-dry. Kagambal ni Mr. Doc nga mas naghumok ang akon sini nga panit. Kay magluwas gali, Doc, sa Sunthone Plus Herbal Oil. Ginagamitan ko man sang Sunthone Plus Herbal Soap ang akon sini nga panit. Pati mayong imo sini nga kombinasyon habon kag balanyos nga naga-service ni pang moisturize mo sa imo sini nga panit. Pero ang concern niya, iya nagnami ang iya sini nga panit, naghumok sa paggamit sang Sunthone Plus Herbal Oil. Pero madamo pagid sang benepisyo, magluwas nga bulig pa nami sang aton sini nga panit o kung nagapahumok sa aton sini nga panit para malikawan pagid ang pag-dry sini. Kati pag-abot niya sa dryness, kag sa ginatawag skin conditioning, kag pag-moisturize ni ara ang VCO, ara sa ning Moringa Oil. Pero ang iban bagid sa ning mga benepisyo kasubong sang mosquito and insect repellent, ang benefit yung makuha na tundra, halin iniya sa peppermint oil. Hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat, hindi kita mapalapitan sa nisang lamok, especially nagadala sa nisang dengue infection. Hindi ko na makalikaw na nagadaan kita sa sa dako ng hisol o kung hasol sini kagalastuhan tungod sa dengue infection. Kag ang isa sini sang manami pagid sa peppermint oil kay kon nagasugod palang pananakit sang lawas palang alay palang muipoy palang maol, makabulig na nga daan ini tapna. Kag in combine sini dere ang VCO kag Moringa Oil para balang ang blend nila hindi lamang makatabog sini sa mga sapat-sapat kundi nagapanami pa sa aton sini nga panit para hindi pa mag hindi pa mag-dry, laki pa pananakit sa aton sini nga kalawasan. Kag pintaha pagid sini kay bisan sa sagwa ka, pwede kayo makapaman news sini kati mahumot yang scent sang Sunthone Plus Herbal Oil. Taiban sini kinadala-dala nila sini mga shoulder bag, sling bags nila, kinadala nila ini ang bote sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Pero usual kag masamin aton sini nga gina-remind sa aton sini mga tagpanamati, may mga pala nakit sang lawas nga madala sa banyos-banyos lay paggamit sang Sunthone Plus Herbal Oil. Pero kung ini nga gani madala ang busog pala nakit sang lawas, like for example may nag-message sa aton nga sakit ang ngipon, may migraine na headache, sore throat, sakit ang likod, sakit sining hawak, sakit ang tuhod tungod sa arthritis, pwede kita iya makatumar Sanses the Pain. Available din sa mga butika, no, ang pharmacy marapit sa inyo sa nga lugar. Isa nga nagpapatuod sa niya nga aton sa nga texter nga sinodok ginatrang kaso ko ka ngilo sa akon sa nga pamatsyag kag daw ginapungtan ako, Dok, mabudlay ako maginhawa. Isa lang katumar ko Sanses the Pain, nagtawhay ang akon sa nga pamatsyag, pati nga akon sa nga paginhawa, Dok, nagtawhay kay ang bara sa akon sa nga ilong ang nakuha man. Pila labang inisang benepisyo, no, kanagainom kita sri sang Sanses the Pain, magluwas sa pananakit sang aton sini nga lawas, pati ang gapugot aga pugok bla naton sini nga ilong adala sini sang trangkaso ang mabuligan man. Yes, Doc, primero daw hindi mako magpati sa turbo supplement, pero lain gin man iya, Doc, kun naka turbo kay Hindi ko lang pagbasahon na. Intindihan na ni sa mga kuna. Intindihan na ni sa may mga problema dira sa kunang problema mo dira bla kuno sa babaw-babaw sang tuhod ug sa ubos-ubos sang pusod. Sa mga kalalakihan na no, pwede makatumar sang turbo dietary food supplement. Tsakto ginado kun may sakit kapin pa kun diabetic, magna manami kun magpakonsulta gid anay. Kay may arang, hindi man basta madalasan ni pareho sang turbo. At siyempre, no? Kung nalimbawa, sini kung naproblemado, gandang imo, sini nga blood circulation, tungod sini sa chronic, kung nadugay, sini nga pagtaas ng sa imo, sini nga blood sugar, may insulin resistance type 2 diabetes na pinakamanami, ginamugin ang unahon naton. Kati ang erectile dysfunction, o kung paghina, sini sa performance, o kung pag-afekto, sini kay manoy, iti komplikasyon lamang ina sang diabetes. Nga kung nalimbawa karon matutukan nato ng insulin resistance ang type 2 diabetes kag magnami aton sa ninga blood circulation upod sa healthy lifestyle exercises to sa ninga tulog amat-amat man mabalik ina no ang maayo naton sa ninga pamatyag kondisyon sini kag pang function sa aton sa ninga kaugatan especially sa aton sa ninga blood circulation. So liton ko no sa ninga pinamangkot kung available online ang turbo dietary food supplement. Una mo bla interesado mo magbakal sang turbo sa online. Okay, ari. Asya ako ndok hindi man gid pang papagsik lang ako ndok nagapulaw ko sa gabi way man ko asawa nami man ang turbo dok. Testingan mo. Hindi man ta sini makasiling na nami gid sa tanan pero kalabanan sa nakagamit sini kag natilawan sila mismo nakapamatuod sa benepisyo sang turbo dietary food supplement for men. Dok, 1 month na ko nagainom sang Visionex Plus soft gel capsule. Nami baladok nga konsini nga pamatyag pati ang skin ko baladok nagamat-amat man hamis may labot man ani magluwas nga nagnami kang nagtawhay man ang konsini pamatyag sa mata kang nagtinaw nga konsini nga panulok partly may benefit man sa aton sini nga panit. Actually ang lutein kag siya sang tinted directa ni nagapanghikot sa aton sini nga mata samantalang ang beta carotene dag vitamin E partly may benepisyo ni sa aton sini nga panit. Tamo ang ginatawag oleic acid, ang malunggay oil ba lang ara sa aton sa nga premium D3 capsule. Nagabulig yung panami sa aton sa nga panit. Tugod may vitamin E man ina. Amo man ang Visionex Plus soft gel capsule. Kabahin sa nga sininga benepisyo magluwas sa pagpatinaw, bulig, kag-maintain sa manami na aton yung pamatsagan sa mata, matinaw nga panulukan. Partly may ara man sa benepisyo sa aton sininga panit kung regular kagsigisigi kita sa nga nagainom sang Visionex Plus soft gel capsule. Well, sa aton sa mga tagbaramati, sa aton sa mga Facebook Live viewers, o kung live Facebook viewers na aton, nabuti po na pasensya. Agad ka daw lang alang na naman ang aton sa mga oras, sa aton sa mga pagpangalagad. Puno pasensya, siyempre, sa mga way na aton marangatan sa pagbasa, sa mga text messages. Actually, iba na ginabasa kung mga text messages, mga nagliligal pa ni naton ng edisyon sa pagpangalagad. Pero ginatinguha na aton yung iban sinipag-replyan man na aton. Kung masabat na aton, pinagi sa pag-text man na aton, kung pag-reply man na aton, sa inyo sa mga text messages, sa inyo sa mga chat dari sa aton. Pero kabay pangabisan pa, ano, nakabulig-bulig na naman ang aton sa mga programa para sa inyo sa mga tinguha. Sa pagpabakod sa aton sa mga lawas, pagbulong sa balatian, especially no pag-abot sa prevention para nga kung mahimo pa lang aton nga daan inima likawan. Malikawan ang pagbalatian. Malikawan ang paglain sa aton sa mga kalawasan, kag malikawan ang dako sa mga hasol kag kagastuhanan. Subaybayan ang masunod niya edisyon sa aton sa mga talakayan para sa dugang pagidsini nga mga kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sige resiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
0: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Tumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tumig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, doctor.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Gold Live Testimony.
17: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdago. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ako ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
22: XFM.
23: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
24: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
23: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
25: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
26: Santon Plus Herbal Soap.
28: Nanamigin.
26: Santon Plus Herbal Soap.
29: Sister Pain.
30: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
31: Burmig, ako nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho.
32: Igbal niya ito sa akong sang.
33: Sister Pain.
34: Marasita, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
35: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
36: If symptoms persist, consult your doctor.
37: Mabibili sa mga butika.

0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: guys, mga Ketropa Philippines Standard Time, alauna 56 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. We happy Monday, everyone. So, alo kita magkaroon it Lunas, June 15, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Uy, tutok naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa X-FM 96.5 kalibo ang Katropa mo. Sa ibahan nyo man kami Katropang Mengay sa talas sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa kanya Facebook pages. Ra X-FM 96.5 kalibo. Agro X-FM kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So, pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tamahan yung mga katrapang nakatutok sa nakaw niya Axapam Radio Mobile App, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Monday kinyo mga katrapa. At sa tamat ang mga radio listeners, pwedeng-pwedigid ka mo makapaabot man. Ito niya kami sa pagtamiyaw sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Katrapang Mengge, happy Monday!
1: Yes, katrapang yan, happy Monday. Gidanag siyempre sa mga katrapa at natin una nga nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook Live, makarang yung hapon. Kumusta man ka mga katropa, grabe it, no? Makainay ka namin tartugo kasi may ano, bumasa. Oh,
0: yes,
1: tumugo.
0: Agroman, as yung feeling ko, hararuman day nga manamin.
1: Yes.
0: Kasi nga, it's well do day.
1: Ay, wow,
0: kasi
1: sana
0: kasi, pizza 15.
1: Oo, oh, oh. Diba, pero paano? Awan na katropa, karapang yung ginatawa, tagapon ako negative thought.
0: Payut, ano yung negative thought? Dapat positive
1: diba?
0: Anay kita.
1: Isipin po natin kung Lunes, kita na nga raya o pagbutuwa it Lunes eh. Mm-hmm. Aga, kunta makatapapasadya kita. Aga, kunta haya.
0: May hibilin?
1: Oo, oh, raya no. Raya but perfect. But at gid man ra katapang yan eh. Kasi Lunes, gid mat nakapilang, inano, pilang petsa man siguro nga rang minkuwat aga na timingan sa Lunes. Pero
0: yes,
1: raya, harawot literal nga Lunes, makatropa,
0: para
1: it's payday.
0: Para mag, ano man naman ako, magkaroot excitement pagkabot sa Lunes. Kasi
1: yes,
0: ba kung Lunes, medyo down low energy.
1: Tama.
0: Sige, iisip itawo ay may eskwelahan yung mata. May trabaho, matana. At least makaroon, kung katrabaho ka, excited ka.
1: Yes.
0: Kasi after work, diretso withdraw ka.
1: Oh, ay, wow. Sa, kaya, galik ka. Siguro, no, nag-hambag ko kayo na hindi mabuksan, no? Basi, arat, nag-galero raso, no?
0: Kasi loaded. Tantaman ang tao, nag-check sa ako niya online banking.
1: Yes, agharagit, ano, mga katropa, no? Rumahambag at comment kung inaugkinse or katapusan. Ay, mahabag, ano, pila gid mata,
0: yes,
1: sa mga banks ni Euro na mga tropa kaya ako amat mapapahambay kalating sa iba lang ani ako ma-withdraw ah.
0: Mm-hmm.
1: Isa man sa mapinila ko sa
0: or mga hindu
1: mahaba
0: na.
1: O hindu na ay diba? Angan ko lang man ay syempre ay nagsa may plaza ko karpang ani tag sa grabe taro tawo rin na
0: yes,
1: karon ah.
0: Pero manami ang abi abo itong options no. Mm-hmm. Abo mga ATMs nga pwede mo bugad and kapit pa ko mga first time nimo sa trabaho ka tapang mengay do first to sweldo mo ginaabangan mo gid ako sa ni mo ma 4 PM 5 PM gas and gaagto ko sa may ATM machine.
1: Wow, yes.
0: Ibaga.
1: Aga, kahit mas papaano, matano, nagapasagama kita karapang yan ni Saray Karanga. Sa online nato niya makita nato ro, kung nag-abot yung sweldo, kasi, wow, may nabigdabi ka mga katrapa, ro, ga, ano, lat, ro, re-inyo, lat, ang mga banko, ro, na, ro, naga-notification, gita, na,
0: yes,
1: ninyo, para mas ayuran ninyo, nga, inagun, para makaguaon ka mo, kaysa, no, katrapang yan, ni kuwa kabit online bank, kaya, gagto kapat imo, ito, ga-check kapag ating gagawin binalik bali kasi one time
0: or
1: kahugat
0: ka sa raya karon niya update sa inyong
1: yes,
0: GC
1: karon ay one time mabigag karapang yan nag-withdraw man ako sa sangka bangko tapos ay ro nauna ka ako na nagareklamo yung kapilang balik at ama na iyawa ta habi ko ay ano makot imong bank sir ay ano matama ko na tag same ano matama ko no oy kasi sayang abi makon kung hala ka binalik balik kag may mga charges abi karapang yan like mga 15 pesos 20
0: yes,
1: ay kung pilang balik at yung chilinek katuhay kaguoy kat imo.
0: Tama. Kaya mas manami gibang mga katropa kung available man lang sa online bank or mag-online banking ka, mag-download na ka mag-app.
1: Yes, Aron.
0: Kasi kung same bank pa naman dyan yung nagtunan, at least hindi ka mag-chinek it minuto.
1: Yes. Ara, depende, meron mga katropa sa inyong trip, gida, na may trip man, nabigar pang yani nga, hindi na withdrawn rutanan, pero yes. Syempre, ga, nagtunan mo sa banko para banko kung inhanggan at kwarta. Pero, road charge, medyo ma-feel mo kung spill, kumiyari mga katropa sa isang kaadlaw, tatlong beses kagaliga withdraw kasi kugang or may something ka, di ba? Katukap, hindi mo man piling habon mo man sa residual driving. Naka,
0: ano kapating, 18.
1: Oo.
0: Depende, sa banka ginawithdrawan mo. Basta bukot same ha. Yes. Sa banko.
1: Tama. Di mo pwede habon sa iba man. No? Sa rin nga niya, sabag kong inisa sa may tricycle driver. Bo. Oh, nang nung, yala ko, Gcash lang nung, no? bank transfer lang nung, di ba? Bukong manitanan yes. Na ginabasa sa card ag sa rekarang ano, mga katropa.
0: Bank transfer money, di ba? Tag e-wallet. Ag sambilo pa katrapang menggay ko, amat api. Siyempre, sa money mo nga bukas matanro bank ka una sa imong ATM. Pero, gusto ni mo magapit. Di ba kung alin dumagapit ki mo, di ka to ka? Para yes, imos hassle. Kasi pero, papalubag loob mo, asay malang man.
1: Yes. Pero ako yung tagay na nasagamatan ka rapang yan. Di ba, ikaw, iya, bika mo makatropa sa naman siya. Hay, may bank in Arunday Waro, bank iya sa naman siya. Nalipa yung karapang yan. Kasi bukod ni mo pareha sa kalibong grabit haba, rupila. Kaya hambay ko, one time abika to, ay, di lang makon na. Kaysa makon mag-withdraw ko sa kabahabag, anong oras yun. Pero kung ito, kamakon ka sa naman siya, pila at may gawidraw, mata syempre mga katropa.
0: Pero madasig, rupila.
1: Pero madasig. Mas lalo kung gauli ka't gabi nga rin mga katropa, mawidraw, uy, solo mo kaya.
0: Yes, harap man namin.
1: Oo, at least ba, mga katropa, medyo, ano yung pamatsyag, hindi ikaw ting, bukod ta hassle nga mayad. Hugaton mo lang, total, hindi na man mo nagamit no kwarta, hindi na ka maka, pwede maka-agto sa bangko. Pwede
0: tama.
1: Ko, mag-go.
0: Hard with aro, good things sa aton kanyang mga ATMs. Uy, good afternoon na, kairapang Dangbil and Weba. Happy Apple listening, good Anna Kimo. Happy Monday to all. So, kabay pang maging exciting rin yung kanya. Monday, mga katropa. Kasi, mga nanda, twice ko no kita every month ginakilig. Kapit pa sa mga workers.
1: Yes, so,
0: kala kinsenas ag katapos
1: diba, na. Habang kung ani, karapang yan, kung kasweldo mo pa lang, hay, rin mo, giniisip at agmadason.
0: Yes.
1: No? Kapag nakakabaton mo, mga rama katropa, it's sweldo. Siyempre, payday. Mahuyap ka go. Tapos, pero imo, gahapon giniisip. Dali, diwang buga.
0: Rumasunod.
1: Diwang Domingo, mata. Diba, gumakaroon ka mga katropa, diwang Domingo, mata. Yes. Kara. Kasi sa id naton nga, mabudlay, gid mata, kagasugasog, kadasig-dasig, gid, ano, mga katropa, maubos do.
0: True. Rokwarta.
1: Abay ko nga, ni karapangintag, may adlaw nga gusto mo man magtaw tabi-tabi. Hindi mo man matabi kasi kinahanggan, gid, ah.
0: Tabing, lagi ka. Hindi tabi-tabing, taro na
1: yes, tapo. Yes, oo, iya. Siyempre, kita mga katropa, di ba, may cooper, may gid, akin na kita mag-ipon, o coming from, gid, ah, ni kakon, haling gid, anakakon doon, di ba? Magtipon kita para may,
0: may
1: makuot. Pero yes. Haman doon, kung may matipon ka, lilit, haman, wak, kapag ni ka, umpisa tipon, kakuot, kagagi. Kasi nga niya, kinahanggan nun, gidabi mga katropa, maabo, gidabi rato
0: at
1: dapat ni effort.
0: At importante yung matana, imaw, kaya kung amatay, gusto mo magkatampunggan, pero hindi gidana.
1: Oo.
0: Ag, literal, gid ang mga katropa, ang rokwarta, kadasig gastoson, yes. Pero kabudlay kitaon.
1: Tama, di ba? Madasig mo mabuhinan, pero kung dugangan mo, kabudlay.
0: Yes.
1: No?
0: Agahina, ta?
1: Oo. Medyo nagalitik lang kung amat yung uwo nga mga katropa. Kung amat, numero, asa numero ron, pero pag ginasto mo mga katropa, literal,
0: gagasakit
1: kita
0: rin.
1: Gagasakit kita rin imo karang nga uwo. Kaya rin iba lataki, wala tanong kung payday tiis-tiis lang, hindi man nakita, yan lang, hindi man nakita nga ra. Yan lang, hindi man nakita sa bagay, mag-limonong.
0: Pero mga signs, gitabi ka rin pang mga may kwarta or bagong sweldo ro tawo, kung lechon man ako, uroso ga, pakuli.
1: Ay, oo. Kasi Raya, pero isa sa mahamba natin nga, ma-afford mo, kasi ano yung mga katropa, ma-afford mo yung mabakgon. Ang isa pa, minko, pamatian no, yung mga katropang yan, minko, asyala-syala.
0: Nakaka-LL ka sa buhay.
1: Kung siya naman na lechon manok, wow, pag ginaba, binatong lechon ay, ano, gagikita.
0: Masya bongga.
1: Oo, expect na ginaton niya, ay manami na to, kasi lechon at na to.
0: Ay, kumapat mga katropa, importante man doon, yung gina-reward na doon, natin yung mga self, maski ipaagyan na sa pagkaon. Nagus manami na yung pagkaon. Di ba, bilang adlo ka man yung nagtiis, di ba, pet sa dipiligro ka, puro sardine, puro itlog, puro noodles, tapos makaroon lechon manok, di ba?
1: At least ay rapamatsyagan niya, okay kagun, masaya kagun, di ba? Habang kung ani ay maabukit ang mga wishes, gid-ana, mga handom, gid-ana, ito niya rin mga katropa nga kung amat, ay gusto nato na ay maabot gagi nato. Pero uwapat, ana, karapang yan, eh, miko, malisong mabudlay, pat, ana. Haroon doon, mga katropa, iba nga ni, ay, naga sinuko sa kabuhi, naga inusit pa maagi, pa para syempre makausoy ita ginakaon. Pero kung isipon mo, no, karapang yan, may mga tao nga mas nalilisdana.
0: Yes.
1: Kung kita nga lang nalilisdan.
0: Pero nagiging positive gihapon. Kaya ka ba nanda mga katropa, kung nalilisdan ka, although mabudlay mag-isip in a positive way, kung puno ka problema, puro negativity, yung nagkatapos yung mukanya kabuhi, pero try nyo gihapon yung maging positive.
1: Yes.
0: Para mag-ugan-ugan yung pamatsyagan.
1: Kaya habang inedban nanda mga katropa, may mga kanya-kanya kita nga problema, may kanya-kanya kita nga
0: ginaagyan
1: nga kung paano naton ron solusyonan.
0: Yes.
1: Ano aton karon nga ideyahan para maduwa ra karang problema, kasi riba be no munting pagod gang hay abi mo ti sandot og drone na sa pinaka idagom sandot og drone, grabe
0: ut the world ut
1: pero kung na-realize nyo mga katropa nga magwa ka mo ita, syempre magwa ka mo sa bagay, mag-check, mag-observe ang kamot mga tao, kung ikaw nga ni isa nga naga panakain, makita mo tagagi makontrutanan yung sitwasyon,
0: iba-ibang itsura,
1: iba-ibang itsura, iba-ibang trabaho. Haron,
0: mas manami kita karon yung example mga katropa sa tindahan. Tanawar mga tao ito nga grabe taka masako. Sabi ko gabi tindahan sa mga masako nga lugar. Kaya bawag ito nga magtatanga-tanga ka.
1: Oo, tama.
0: Diba ya?
1: Hindi, agi-di ito Pedro mga maarte. Yes. Kung ay kumaarte ka rin ka to, ay sa iba ka lang punta sa mall ka lang nag-rosoy. Diba may? Oo, diba may mall man karang pangyanin nga may mga nakaputos-putos.
0: Oo, mga gulay.
1: Mga gulay.
0: Kasi pa, bigat na pa may gayon, nagtinanga-tanga ka sa tunga. Tapos ro, sa likod ni mo may mga bit-bit nga mga mabungat. Diba?
1: Tapos nakakig ka pa. Ano, tama na rin, magangsa, diba? Diba mga karon? Ay, isa pa ganyan ni Karo Karapangyan, eh, diba? Habang ko nga ni, hey, kung magpanindahan, makon ka magkaibahan, kurang inkampod. Ay, nanaway, imaroon kong ruisda, ba Karapangyan, may kaibahan, patang, ako, dugo, abdagdugo, ba? Nga, syempre, mga katropay sa isda, bagay, kapalimpyo, ba? Confirm at isda.
0: Kapin sa bangus.
1: Oo, sa yun, ananda ron. Kung kaya, kung amat, kinasupay, ananda, anong gusto nyo, boneless lang? Ay, syempre, ano, agod na lang, ba mga katropay, ginahugasan mo, ginasugod mo, ano, sa repro, yung gidaro, pero gaad ako, karon kung gapaad mat asanda, pero ina matang iudiyon man okay yun don eh.
0: True.
1: Eh, syempre mga katropay nagro yon eh. Ay kung isda ro ano gagamasot gid amo narabuot ka. Ha mama ako na eh, dahil kare makakaon ka dahil makon ka ra ay may suwa kita. Ano gid amo kon imong ginaarte syempre kung gabuo ba kare gat kay king ing gid ara ka pa. Yes. Oh, ka man makon it alima.
0: Tama. Aga syempre normal ut ana ro ni mang sa gid ana isda.
1: Yes.
0: Pero sinabi kita dagong tatong pag inarte mga katropa no. Kay dapat rato ni mga inunga bata pang sanda, ina-expose naton sada sa realidad.
1: Yes.
0: Hindi ato sa pag-turuan niya mag-ilinarte.
1: Oo.
0: Ang tama man, kung may higko ka, pwede kang humugas.
1: Tama.
0: No?
1: Aga, karamon na tsutsyal. Nga ako na-appreciate ka ito pang yan. Nga, kaya galima, confirm mo ako dati ginadaga ni mama or ni lola inya sa tindahan. Kasi, kung ito, may mga katropa, natitest man abir, imo gidana nga pag-socialize sa tao. Siyempre, nagabak. Hindi ba siya, nga, maturo kagating.
0: Maturo.
1: Diba? Maturo. Ay, siyempre, wakati kasi kung ano represyo, kung ano man
0: ano ro tawag ka to.
1: Ay di man pwedeng magturo kagating nga may sanda gabaligya at sanda pero ikaw taro na gabayad.
0: Hindi ka
1: magamahamat mahagrati hamat.
0: Yes.
1: Mo at least ano ba makatropa na titest nga ni makon imong socialize makipag istorya sa mga vendors na to
0: imong diskarte pag ito amat kasi mas gusto ko abi tag ako gapili especially sa mga gulay tag mga like mga sibuyas pagyad di ba gatot kayo mga sangkap. Mas marami nga ikaw kasi feel ni mo.
1: Yes, tama. Pero gapati gid ako karapang yan ko may kaibahan ka tapos na imoro nakiki join it pili kimo.
0: Yes.
1: Tapos hindi mo ta mapili ra to kasi miski ano man baga ako tag nakikita niyo sa social media mga katropa kung kaibahan niyo man na inyong partner kung sino
0: yes.
1: Yung kaibahan tapos ay naman nga gin buhi tag imong gin pagabi nga manami tapos mahambay ka ay bulok raya pero
0: yes.
1: Ato man inhapili ko una. Di ba ga? Pero tama no karapang yan nakaka-satisfy mo ka mas lalo kung gapili kait mga sibuyas bawang. Tapos daya karang kamatis sa
0: tama. Hangin daw mama namin nga part sa ito niya pagpanindahan. Ay naku mga katropay, enjoy with ginugit ana ron. Kasi kung mahiguan man ka mo, ag literal nga mabasa ka. Kasi wet market nga ni.
1: Yes,
0: di ba?
1: Kaya
0: magasa, hindi ka mag-expect nga may tindahan niya mamaga.
1: Kasi
0: kumagto sa gatok.
1: Yes. Agtadan taron mga katropa. Siyempre, said natin nga mabasa aron. Kung mamaga matanay, kung sesiin matanay nga part.
0: Sa mga gulayan nga. Pero kung sa mga isdaan, babuyan, syempre, ay mati ko until kailangan natot ice. So, tubig, gida na rin
1: yes. Aga, isa pag, mag-explain ko man rin sa mga hood, diba ko, gana, huwag mo pa, bima ko, na-feel na, pero ako, bima ko na, kung may makita, bima ko, karapang yan, literal nga, may isang katao, tawo or nagapanindahan imo tas abo anang bitbit nga ang abit abo anang bitbit
0: nga left and right,
1: left and right anang pag pamartida mahabang ko ay wow grabe ito ako ang imaw
0: paldo
1: oh, pero bukod itang libak wakatrapang ano datman siya buwan ito bukod ha
0: abot anang budget oh,
1: kung kato na na-inspire ako tugukon mo ala ka nami ito makatumutan taga tikang ka bagid may katrapang yanin kabo aming plastik gangirit ka aga kanta-kanta ka pa kasi ano eh rin mo pamatsyagan
0: na full feeling no oh, oh. Satisfied ikaw ay salamat dati tiga sula namon for a day at araw ginabakal makaroon ay can stock na
1: yes
0: diba?
1: Tapos siyempre iba pa karo makatrapa may andang kaming ko bag ano nira katrapa market kami ko
0: ah tag bag oh, basket
1: nga nga kung sinig kato tanan na mabutang na rikarat rikarat ay mo gabutang ho
0: sa abaga
1: maabaga so, no, pero nag check out ako karoon kasi ako nalipay bako ako makita yung mga diba tagroon nga rin gaga
0: tapos siya relax relax sa tapos panindahan
1: diba karo tagal ako gaabot makot sa punto nga na-appreciate ko ama ko dro mga nagabakal nga ra mga naga
0: iba ko tari mo cravings diba no kaya, iba ko tari bagay gagapasadya
1: yes mo. Kaya nanaway mo karon ang manghut ko may makita kung tao tayo ikanamit at imo suwa tiga baas diba tama na pagano ha ano tama na raing pakialam manakanda ay uwa ma ko na-appreciate ko tabi ma ko dro dro sang katawo nga nagabit-bit ko tas nalipay mo karo pangyani kung kanay okay yun akana nga
0: basta manami
1: nakapanindahan ho oh.
0: Basta ra approach na mga katropa eh. Siyempre dapat ayuso na ito.
1: Yes.
0: Hindi mo sana ma-offend. Diba? Siyempre, yung gusto nang ipaabot ka na eh. Medya, ano, pero pag sana all nga proud ikaw, kung yes. Sana all nga medya sarcastic.
1: Tama. Okay. Ang dependent, anak mo mga katropa, kung kantigo ka ting mag-appreciate ka, habang ko ka na eh. So, siyempre, para kayo mo makaroon yung patawa, mapabima ko na experience, nga panindahan ka, nga ikaw mismo makunro, nag-budget sa kwarta, tapos sa rin mo nga pamatsyagan yung nasatisfy, kahit naubos mo kwarta, nga punong-puno, rin mo mahadaga.
0: At sobra pa,
1: haroin
0: expect daya gang kasi
1: yes.
0: Rin dabi depende ba nga presyo buko na ba mga presko baboy nga at ease doon ang presyo di ba it mabuhay nga tiyemporo is da iba iba
1: yes.
0: Depende sa dakaw niya dawi depende sa ato ni tiyempo
1: di ba nga kaya ko amat parun haya na ako abe katot unay gusto ko ginap ginap pupis liat ko parun ay syempre po yung to ang
0: tumabi bawal ka.
1: Yun gudun niya na habang ko ay tanong ko fresh
0: mo
1: fresh ma kung dagi pislit ko ay mama wasak man grabe na pero syempre part of about it ato niya experience
0: yes.
1: Ko amat nga
0: a curiosity
1: oo kung baguhan ka gid di ba kato nga ni ma kung isa nga mahabay mo nga bukot fresh kung ma red yun raana nga mata di ba nga hindi man pwede nato niya
0: tawag ka pag-ubo ko
1: oo haron kaya nafe-feel nato niya mura kung amat pero aside gato kung hindi naman nato masisiro iba ano nga nagbabakay karon kasi yes. Kapos nga ni sa budget
0: ang mas barato rato di ba sige na pang jewelry ha alin rumabasa nga to good afternoon mga madam
1: yes grabe
0: thank grap- you gid aha
1: kita gagiraan nga utok ha ba ko ni karon
0: yes.
1: Pilang inadlaw nga to nga solo solo ani ako medyo feel ko may partner gid ang kasi kukuha lang ako mo. Na iya oh, no. Dagon ako di sige na pang jewelry imo iya mag express gid yes. Sa mga experiences
0: on my behalf lang ani mana
1: oh,
0: no
1: kasi oh, diba? Per me nang inambay karon ay medyo karibat ko gid imo mo pero miray
0: ha ba nga ni 3 iba gid agin bantayan mo gid ana no 3 days grabe kay di ka pang jewelry hindi ka ni PD gusto mo sumuka ko at dugo
1: ayun grabe kita na
0: may mga bagay di ka pang jewelry hindi pwedeng pilitin
1: oh,
0: oh. At ito pinaka-challenge siguro natiis ko ro hindi magkaon pero hindi maghambang mati hindi kita kaya
1: yes
0: diba, no?
1: I-explain ko may kadar ka pang yanin bukod makon ay andang magpapatsyagan syempre kung kugang abis sa programming ko na inusuy-usuy gihapon makon
0: true
1: ay i-explain ko kanag bukod pa makon basta ba ko may importante pala makon
0: yes,
1: unahon
0: hindi pa pwede
1: hindi na ito pwede mo akong piliton si Karapangyan rin yung pahambagon rin kaya nga magain mo ako na nga pamatsyagan
0: pwede ka mag-comment Karapang jewelry magpakiutan na
1: suko ni Karon
0: ato niya kalitan
1: oo oh, oh, di ba ya oh, hera ni kay auntie ah. Hello kay mo auntie Andrea happy Monday mga Karapang may Karapangyan shout out kita na ko noon nakara sa may Marsha store sa Poblacion
0: Public,
1: Madalag Public Market ah. Ag sa family na Bayran Yeves sa Ilog sa Gabangan Madalag Aklan shout out kita kinyo una tehag syempre sa family kita ni nanay ni tatay ni nanay nita tatay Rudy yan yan nagtuto okay, syempre lunes na lunes naman back
0: yes.
1: To eskwela na naman pero bonggat sa ante nga katropang yani kasi medyo permit ama kong gatiniktok sa ante pero
0: wow.
1: Ano na katigot agad magsaot diba ako ba na damakat tropa ay
0: nakibot kat iyo.
1: Nakibot ka mo ko si ante kasi ayo ang bada plastic ka man mana. Pero tod ante sa una gid anare imong mga saot tabi ko gagrabe ta mo ni ante nga pero wa mata ko naghambay mata kung nananana kung kato na ay masaya basta masadya ta mo ko si ante sa
0: nagbaga kinibot da literal gulatin mo sila.
1: Kinibot ako ba matigot mo magpagiling-giling tigot ay mo magsaot-saot ay siguro ma ko na
0: nagwa ta ng talent sa TikTok.
1: Ang siguro tama ko tirpang yani. Sa adlaw ng silinaot na ano tabara ng gawas
0: nga raw. Nag-improve.
1: Oh, aron lang ta ang makabot eh. Nag-improve gid ara imong mga dance step. Kaya nag-ibot ako kamat eh. Memorize siya tanana, nagatugmaw. Ta sa bit.
0: Yes.
1: Ano makon kay ante galagra or saan ang makong saot. Pero tag nagulihi baw ante kay mayo
0: gid imong saot. Nag-improve ta na imong.

0: Ariel, ro kung ano yung pagpalangga, dapat ibalik ban chemo.
1: Yes.
0: Pero okay, so, mo subok mo, anay it ako to.
1: Haron niya ro.
0: Haron niya ra ako.
1: Haron niya.
0: Oo, nga sayo ko nga hindi ka masakitan, hindi ka mag-agang-agangan, basta daruin yung ako yes. mahambag.
1: At least honest.
0: Oo.
1: Kanya yung mga katropa, honesty is the best policy. Yes. Maski ano pa yung nabatsyagan, at least ginhambal mo.
0: Taro.
1: Kesa naman pasalig-saligon mo tawo.
0: Abi ko, ni karapang yan, nagtagang ang mata kaina. Abi ko, ro, naghambal si Telepoldo eh. Narong matay, may yan binasa mo. Pero hello, kimo tay. Siyempre sa'yo, kung gina-ana, ato yung tanga joke-joke, proper side, atong yes. happy, gita si Tyler Pauls nga ra kay Nay Eldag. Siyempre, bumungag, gina niya, tanga sa jahan, na ina si Leoski.
1: Tama. Si Karapang Al Jun, good afternoon. Hapa pa listening, gina na kinyo na Sir Wal ang Junior Barbershop, ha?
0: Shout out, gina kinyo una, mga katropa. Man, pero ni Amba ni Ante, pero mas love ko, agbet ko kung ikaw ruga TikTok rapa. Ante, ako nga ra, nadagadaga ko ako sa mga inabnoise nga saot. Pero sa Rupina Tod, karungwat ang kasayad sa mga stepping. Kasi para abay ka ako, nabukon man
1: dapat
0: ita.
1: Dapat ra-energy, dapat ra ginauna.
0: Abay ko ni Karapangin, hindi ba na ako, di ba ako maamat, may mga nag-judge nga, ikasaga, tama na ra-stepping, saga, tama na raan ng saot. Ay, huwag man
1: pero
0: ako ga.
1: Pero sa energy.
0: Di ba? Agwa man ako makon ka-intra, gitana sa dance competition para hambo ko ganda perfect ako. Ay, di ba nga niging usur TikTok, usur saot para sa tanan.
1: Yes.
0: Para makasaot kay na.
1: At depende sa vibes na gusto mo, di ba? Aga, madyan, may natanaw ka mo.
0: Yes. Kita mo na, ging ano ko niya, nirang karapang yan, ging prank ako, ako mangkot. Kasi nga, ni isa, ako ni mo sa basher doon. Ay, haba, hindi ba na naging na screening shot at tama na rin mo nga TikTok sa akon yung mga barkada.
1: Tapos sa
0: ginasend, tama na nakaharaw, matama na rin magugang. Basta mo makaroon, bala. Ay, alin mo ako ni pamatsyag. Nuhuya ka or what? Ay, pahala ka tingman na rin sinanamat na ka.
1: Pero at least proud din mo.
0: Pero rin niya, nirang hambo na bahala ka tingman na rin. Bala na to ka. Inambal lang na. Inambal ako doon na. Bahala ka na imaw. Siguro duha tama ko na pero makarawo ako nung nag-screenshot kasi nasairan ko nung nagsugid at akang kasi makara nuhuya sa na magatubang ano gid syempre ako bigra pang yan
1: wa ko na isa mo
0: dai ko na ila it medyo may awkward it ang nangaron ako magiba-ibay ko amat abi ka gagto ng mga barkada sa abagay or kung si ina aba ako gid amo ko imong screenshot ag nakibot sa taron amat nda sa ira no no sorry gid amo okay lang makundon wa matama kon duha ko matama kon gina big deal
1: true at least ay na appreciate nyo. Ibig sabihin kita ang taon nyo.
0: Yes.
1: Diba? Hato naman namin nga side.
0: Oo, ang side ko kita akong sino matara friend ako niya sa Facebook ag nag-screenshot. Oh, go at ako muro na. Hindi ko man doon i-post
1: ko. At least,
0: ako.
1: Nagkatao ka na sa dyan.
0: Yes. Diba? Ang isa, may karapang yan yung naiisip. Hindi man ako mag-post siguro kung bukon man it, ano, bukon, kumbaga labag sa ang kalooban. Doon akong karoon nga ginano.
1: Ang Facebook mo post mo, for as long as wa kamating nakakasakit it iba.
0: Yes.
1: At ikaw, matagal out entertainment eh. Wa kamating nagubrat ko content sa iba paribaygan sanda
0: yes.
1: Diba
0: harabi kung amat no kada pangyani rumabudlay git as isang katao miski si inna ko nya bagay may mga joke abi nga ra nga gagamit na it ibang tao para mapasadya pagito
1: yes.
0: Tanan pero which is ko amat maka tropa na ano lang nato ni gina pamatsyagan lang nato na mag anong kita nga intindihan yang nato tapos syempre said nato nya gusto malang man nato maging masadya sa aton kara nga ginaubra
1: pero gamita diba no gamita yung sarili kung gusto mo pero yung dribang tao. Sige na pang Vince Imahe, good afternoon, happy up listening. Aghambad ka na pang Jory. Ka na pang Menge, paalint akong gubok, pero pag pinislit mo, nagbahot. Ah,
0: ayun! Abaw kita. Hay, rato, patagali ka na pang...
1: Ibat, Anaron, mincho manokob. Aron,
0: ka na pang Jory. Rairo, ginahambay nga, abi mo, paguyagon, pero pag once binuitan mo, biglang kumusog.
1: True. Di ka to tagali, hato tagali anong gusto. Di ka buitan
0: hato,
1: mo.
0: Hato malang gali, resource and energy na, o paras naman sa power, mga katropa. Kung low bat ka, ano rin kinahang, di ba, kinahangan mo mag-charge.
1: Yes.
0: Aghato man ang resolution, tagiginasaksak
1: mo.
0: Di ba, rato mo lang
1: resolution. Ang charger, di ba?
0: Rato mo lang resolution na para magbalik ang energy, para magka-persa imo, para pwede mo nimo magamit.
1: Tama. Doon yun mga katropa. Dapat saksakan mo, buksan mo, tapos papasukin yung charger.
0: Pero grabe, matala kung buksan. Kasi kung pag once, sabi ka na pag binuksan mo rin, the chance nga, okay ka eh, makasunod ka. Pero kung sarahanan, ay wak, karoon.
1: Hindi karoon, makachansa roon.
0: Hindi mo pwede, mga katropa, piliton ro sarado, di ba nga?
1: Tama. Lagi na punas-punasan o paron. Di ba rin ang ulo? I-charger.
0: Tagdaya
1: nga rin yan.
0: Ako ba? Ako pa sa mga karo
1: diba? Yan. Diba? Tawag ka rin. Medyo silver.
0: Yes.
1: Nagina-sot-sot ni mo. Di karaya ko.
0: Ang dapat, mga katropa, kung ginasot-sot niyo man, malimpyo man.
1: Yes.
0: Kasi, base abe,

0: makatropa pwede itong magano eh maga
1: kasi may higko kasi basa
0: ang madugangan pa makatropa it samat inyong cellphone pero sip na lang asus man inyo malang napupagusto tayo. Ay basta mga katropa sa daton makarang tiyempo madali ro brand out ah.
1: Tama
0: ko oras umiko
1: kaya dapat ready no?
0: Yes.
1: Diba isaksak ro tanya gustong isaksak
0: true oh.
1: Ganyan talaga ang malalaki direct to the point isang tanong isang sagot
0: yes. Oh.
1: Grabe ta matcha no turning back kita karapang joke sa dance kanya-kanyang step tayo hindi naman kailangan ang step sumunod dahil sa ibang dancers gumawa tayo ng ibang step kung susundin natin ang step nila edi wala tayong originality okay kada pang okay, tama ka man
0: jury. Sige
1: my point
0: oh, oh.
1: Pero may leader kaya di ka pwede magbida-bida
0: diba ka okay, ba grabe kaya karapang yan si si karapang Dudoy Morales grabe kaya nabiranang kasi amo mataming Dudoy iaiwa matat H kaya okay lang hawa na nakimo hi mam yan ipashout out kita na ko no sa Montero Morales family na ako sa may sitio tan sa ibahay watching from dagat wow kita
1: wow sana
0: naga pabati kita aga kung amat malang no may area makatropa nga kung gapamati ka sa mga beach man sa dagat di ba may ina tal karapang
1: relaxing
0: tapos isa pa may balabo o signal pero kay katrapang Dudoy wow grabe ah kanamit ay mo na nga signal eh kasi nababatian gid ana kita ro na
1: yes.
0: Thank you so much ida pero hara gid ana katrapang yani cute talaga ng mata ni Ma'am Yanny.
2: Sana o.
0: Di ba ka?
1: Okay, ka na pang Dudoy. Thank you so much, Gidana.
0: Yes, so,
1: magdahan ka. Mga sail safe, Gidana.
0: Oo. Harun, Gidana, mong mahambag kinyo mga katrapang nga permi, Gidana, ka magdahan. Siyempre, na-appreciate na muntanan inyo karon nga mga
1: comment
0: ka po.
1: Yes.
0: Aga, hindi ka mong mga katrapang magkahawag. Tanan, Gidana, ang mga comment nyo karon ginabasa. Gina-beep malang naman kung amatay si isa ng
1: may
0: example.
1: Mga words.
0: Isa namang example is karapang jury ka namin.
1: Yes.
0: Imo malang pagabanan niya nag-I want it words nga. Hindi na pwede yung banggiton sa syempre sa lives
1: true or ginabutan na nato ibang words diba so harang karapang jowry yaman na nagkita karapang jowry side ko gidana nga abo ko man masaligbat sa aton karong istoryahan makaroon niya adlaw no na-experience nyo man ba mga katropa nga makipag-date sa bukod niya at kalahi or kumbaga mahabag na to na
0: ibang
1: religion or basta magkaiba ka mo
0: or afam
1: yes pwedeng sa afam pwedeng magkaiba it pagpati abimana something like that mga katropa. At syempre, di ba, pag abot sa love, abing katropang menggay, may mga, harin yan, eh, aside sa standards, may kuamat nga, nababali, roaton karon niya mga pananawan.
0: Yes.
1: Kasi di ka tumating ka na tinamaan.
0: Oh,
1: di ba?
0: Hararo, ano, no, katropang yan, na nagiging challenge kimo, mas lalo kung nagiging, ano, yung iba na, example, sa relihiyon, mga katropa, kung
1: yes.
0: Na-in love ka sa isang ka, may relihiyon man na,
1: yeah, magkaiba ka mo.
0: Magkaiba ka mo mayan. Or example, laton ha, di ka mo ma-offend, mga katropa, kasi sa idap to nga, realidad, rin nagkakatabo nga ray. O, may mga relihiyon yung wala ilag account it baboy, wala ilag ita manok, wala at makaroon. Pero rato, isa sa mo sa pinaka-favorite, gidana. Pero may istorya ba kang mga katropa nga, pag love, abikara pang yan, mahambay nga kung...
1: Willing to sacrifice.
0: Diba? Ag, pero may naman, abikara pang yan nga kung sa relationship nga dayway, kung ano ka, rato ako, kasi may kilaga man, abikara pang yan nga, mag-asawa sanda, nagkasugot sanda, magkasay sanda sa raya nga relihiyon.
1: Yes.
0: Pero haba na gusto ko manay ka. Ako man, ako ano ang relihiyon rikara ako magbasimba.
1: Yes,
0: pero sige man na kung sa kasagay yung istoryahan natin
1: rikara kita.
0: Kasi di ba pwede ka di ba katapang yan dayawag ay kasal
1: yes.
0: Ka to.
1: Kung mga boss simbahan kung sa inyo matasanda.
0: Isa kita ay napili ka ron. Pero raya man siguro side ko nga gina istoryahan iba nga aming ko kalisod mag settle
1: yes.
0: Katapang yan. Kasi involved na bigaran ng parents haragit. Gasagot man naman
1: parents ka ron.
0: Family.
1: Ang mapagpati. Pero iba matana nag-resort sanda sa tawag karon ga civil wedding.
0: Yes.
1: Kasi siyempre kung civil, labi, pwedeng si judge, pwedeng si mayor, pandar magkasal, diba ga?
0: Ang rayon, no, kabudlay ra karapang yan. Kasi hato pa nga nimakon sa mga president natin or sa mga ginabotohan, karon pwede.
1: Kalisod gon.
0: Kalisod gon, diba ga?
1: Kung hirap nang mamili.
0: Tama. aga, harap pag idropina ka, ginahabay sa atong kilaga nga hindi dapat natin ray itopic.
1: Yes.
0: Kasi rikara kita pwede mag, ano, aga dalawa yan eh. True. Pwede rin masama
1: kasi iba-ibang thoughts.
0: Relasyon, no? Yes. Oh.
1: Depende matana abiron sa drive it inyo kanya conversation. Uy, good afternoon na, karapang Elky na pa sa Pepe watching yes. with Anaki mo.
0: Pero sa mo, karapang yan, iba lahat na siguro isipon, ay, tulang ako sa apam ah.
1: Yes.
0: At least ka to safe, alat ang tanan, di ba? Haman doon.
1: Yeah. Madali at ahambagon, pero kabudlay ito makausuit apam, di ba?
0: Magkasalungat mga katropar inyo nga mga maniniwala, pero yes. palangga nyo. Ano kaya to, no? Wa ko pa man ako experience ng mga karopa pero ako na tanggina.
1: Pero siya kabudlay.
0: Oo, ako na ginaisip ko. Kuro niya ni kalisod gagisipon pero sa ito gitagihapon.
1: At paano mo mag-work? Di ba, no? Kasi kung amat mataabi mga katropa na didevelop ko, kung amat dahil magkakaibahan man na sanda, nakilala mo rayakar niya tao. So dati yung imong perception sa rayakaron abi man ang culture is iba.
0: Yes.
1: Diba, abi mo ay masyado, ano gitabi man na. Tapos nakilala mo rayang tao, iba.
0: Oo.
1: Nagagain nyo tari mga pamantawan, yes, yung mga pagpati, pag-abot, tanda.
0: Daya mataruman namin, mga katropa, aga, pero iba, bikira ka na pang yun, example naton, kumbaga, haya, nag-girlfriend, imawita, daya karang ibang relihiyon, tapos, syempre, ro, gagaki, haya, amin ko, na-feel ko, tama naman namin, tagalinaki nyo, kasi, yes. syempre, pwede ka man mag-invite nga, masyaya, mag-join ka ang mana sa raya, mamakat, pero tag nagbuhay, ikaw, ta nagasambit sa imong nga jowa, nga, syun, masimbat naman na sa inyong simbahan, inilipay, takoy ito, tapos, siyempre masayuran sa parents magangarang ay nahamat man na ina at imanagasin
1: yun. Kasi most of the time mabigat na pang menggay wagay natin ginapaiside sa tanya parents kapin pa kung getting to know each other stage pa lang
0: yes,
1: kamo
0: harap pag diba? Tama
1: ako amat bis ka na ni mag-onhon ka mo mag-jowa na abiman na girlfriend boyfriend nag-abot pa it pilang weeks days or months mga katropa before ni mo introduce
0: yes.
1: kasi sa ni mo nga may mahambag na nasanda ay depende man abis sa family dynamics or culture may una ka mo.
0: Yes.
1: Pero kung imong family, imong parents is open, matana.
0: Haroin.
1: Diba?
0: Daya taro man namin.
1: Bukod palisod para kimo yes. pakilaga.
0: Harat ano man. Tawa nga ni Krapangyani kung kilaga mo sinilipat. Abi ako saan naman nga pangagad. Pero vlogger, imo nga na, nakaasawa imo ita Indian.
1: Yeah.
0: Tapos pero hamba so, ita ng family ita sa Pilipinas. Kung ano tama na yung gusto, aghanto.
1: Doyen dosunda.
0: Do yun. Hamba binana, kung love ko nun na, malangga na ko nun na ng partner. Palangga yes. man mo sa ng partner.
1: Family.
0: Adat ang gusto ko Krapangyani. Sige man na masimba ko kimo sa inyong relihiyon. Ikaw man masimba ka kamo na.
1: Kung kato na yan.
0: Oo, makaturad ng solusyon. Nasa sa ulihi nga, minko na feel it sa bilog, ganda nga, rikarat ako. Mas, ano,
1: mas bagay ako
0: kasi kapatid, gihapon ko na imo mga katropa, nga pag-abot sa sa relihiyon niya ron, pagbas ka inyong ginaistoryahan niya, daywa nga, ano yung gusto, ano yung pamatsyag, yes. rikara, okay ka, ano ka rabukon, nga, what pigilita.
1: True. Basta na, itry na the both sides, diba? Para, ano, kumbaga, let them know.
0: Diba?
1: Let them experience.
0: Yes.
1: Let them judge.
0: Tama. Pero habang ninanda, di gapon kung may diba sa iba eh, kung hamat nga, ay di ko gida kayo sa inyo relate. Okay
1: yes.
0: lang. Rawin ko na andang daywa nga solusyon ko. Kung katon daywawa ka ita, kung kakon man ako
1: hindi
0: ako.
1: Hindi mo kaya. Kino,
0: hindi ako karon. Minko nabudlayan ako rin karon sa relationship. Masapat mamang okay lang man na ron.
1: At least you try.
0: Oo.
1: Diba? Haman na rin importante mga katropa. Basta hindi ka mag leave in mga bad remarks
0: yes.
1: sa inyo kanya mga partner.
0: Oo.
1: Dahil sa anda ka magkaiba ka
0: mag-race,
1: magkaiba kamot pagpati basta something like that
0: yes.
1: just respect them as a person man dihapon
0: agi din yung mga katropa pag isipan yun sa dait magain porket bukon it ka same ka mo ita relihiyon
1: ko pagpati
0: oro pagpati mo no, di taman ako sa makaroon nga ano nga ron mama
1: yes.
0: basta ako kung ruin ay di ko una lang aywan nilang
1: maging honest
0: maging
1: ka,
0: honest ka lang kasi kaysa man pabuhayon mo ay
1: tapos maging issue pa rin sa unihe diba at sa una pang na-resolve na
0: diba grabe kita Babel, kamo mga katropa, base ko may mga experience
1: True.
0: Kita na kamo sa mga mauraya nga ray. Ay, base, makabulig-bulig.
1: Parang nga si Karapang Jory, buti na lang nag-open kayo ng story dyan about sa religion. Oo, na-in love ako sa ibang religion at nakipag-date, about nakipag-bembang pa. Pero sa totoo lang, kapag mahal mong isang babae, kahit anong religion pa yan, kapag gusto mo, wala ka magagawa, sasama ka talaga sa kanya. Pero, nakadepende pa rin yan sa tao dahil iba-iba po talagang ugali ng bawat tao. Pero kung saan kayo masaya, doon kayo.
0: So, bugit na okay akara pang jewelry pero hindi mo wagit aging pag-upsan ro kwa no? Ato gitagihapon. Abotang gitagihapon. Hagakot.
1: Matinding abilidad gitana. Hali yung mga katropa maskin ano patana ron runa basta respetuha ro tawo maskin siin pa yung maghalin maskin ano paro anak ko niya pagpati.
0: Yes.
1: Kasi paras mo naman ka magkaibangan ni kamo eh. So, may bad remarks ka ka na ikaw kaya mo man baga ang hambago naman kimo to. Diba? Or mamatian mo man to sa iba.
0: Ag isa pa karapang yan ni mahamat ita haigo ka kan pagbalangga di ba yes. Harot pag idro question kan mga katropa may na matang ulihiyo na nasayuran nga iba galero relihiyon pero kato mo isip at kaya tang baton mo baga
1: true
0: ma okay ba kimo
1: may, kaya mo mag-adjust
0: may choice ka man nabigay hapon kung rapang yan kung wak ka na ila o na ila ka or sa hindi eh yes. May ubrahon ka man gihapon nga oh, pamaagi
1: oh. May mahimo ka oh, pa oh. Uy, happy birthday ano ya kahit Ilorde Castro pakigreet doon ang my family sa San Jose Madalag kay Nanay Marlene kay Tatay Rolly kay Rodnel kay Christian May de Pedro una ron sa Balaktasan Madalag sa Narvaez family
0: about, gita, shout out gita na kinyo na thank you gita na sa mga katropa naton una hello gita sa tanan na naton yung mga katropa sa may Balaktasan Madalag yes. Pero grabe gita na ginainuso gita ako no ako nandara kasi ang babi ko no kay Clarita ay asin man na si Manang mong menggay
1: wow.
0: About gita mga ako na kumakita ko ba kung saan daron na ako gita mo kung saan ang istoryahon.
1: True.
0: Eh, syempre, na-appreciate ko saan. Kasi nakikilagat. Abi na, kita ka rapang yanik. Miski kita nga ni Makon na iwat. Kita naka-familiar saan naman
1: yes.
0: Ang mga itsura. Pero at least saan na ano ba kita mga
1: katropa. Oh, oh. Thank you so much, Ida, na kinyo mga katropa ha. So, oras na to, alas 2:32 na sa hapon. Nagrekan niya oras. Ginalod ka itong Vision X Plus Softgel Capsule o Capsule lang para gid sa ato niya mamata. So, para makita mo lagi sa una pagang inyo ka niya mga gusto, red flag, green flag sa isang karelasyon or sa isang katawo ay mga katropa mag Vision X kaut imo para makita mo gid-ana maging klaro ro imo kanya pamantawan kasi kung masagom abi ka pang mengeri imo kanya mata syempre na list dan ka eh
0: yes.
1: Abi mo kulay puga kulay puti oh, kagali
0: oh. Ang isa para pang yan ni ro adladlaw nga pagpamantaw sa screen sa karang cellphone sa tablet or sa computer mga katropa ro ano biro nin isa bira ka pang
1: may
0: yan
1: bad
0: isa
1: effect.
0: Oh, oh, nga bad effect oo bad effect sa aton karang mata masala kung gapugaw kapagid
1: yes.
0: Aron ha gapugaw kapagid mga katropa mas manamit anang tawuan sa gihapon naton itry karang protection syempre sa mga nagakaigo nga pwede gina naton nga makaangkon kita at masakit sa mata bukod it warmer sa atong gawas pati man kun
1: sa atong mata,
0: mata.
1: Oh, ang importante abi sa bilog na sa sense o ita aton kanya kagawasan mga katropa nga importante kasi pinaagi sa aton yung mga mata nakikita naton mga bagay-bagay di ba ma justify or ma hambag ma-describe na ito ang kabagay pinaagi sa lasa
0: yes.
1: Pinaagi sa hugom pinaagi sa pagbuyot pero iba gihapon kumakita
0: mata.
1: Sa mga mata
0: diba?
1: Para mag-work together oh, sanda oh.
0: Aga akong tama katropa kung napipilya gininyo ray karang medyo malabo medyo mahapdi isa pa karapang yan taga-kurug-kurug ing mata
1: yes.
0: Diba kung amat makatropa kung kuwang ka sa tugay kurug-kurug ing sa idaw mara ay di na ito pagpabayaan mga katropa mag-abot ginanak kita sa punto nga kararo umpisa kung sa umpisa abi mga katropa ginabaliwala naton eh
1: yes.
0: Nahugat-hugat pata naton niya maglala pero
1: tama.
0: Mas manami gid anak kung may Vision X Plus Softgel Capsule kamo taga adlaw ba nga medyo may pang ano katon may protection gid anak kita
1: kasi food supplement oh, oh. Mga katropa nga pwede gid niya makabulig para sa maging healthy inyo kanya mga eyesight so the Vision X mga katropa available sa mga butika nationwide pwedeng-pwede niyo man yung order through Shopee ag TikTok Shop so oras sa mga katropa alas 24 na sa hapon oy kung may mga experiences ka muro na pwedeng-pwede nyo ganyan i-comment sa ating kanya Facebook Live pagod sa ato niya pagbalik ay ato niya pagbabasan mga katropa makataliwan ni gamang rupilang ka mga reminders.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: The Secret of Health.
6: Naabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduced ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarila inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gid naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gid kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ilas nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthon Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sunthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala

0: makalakas.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Yes, mga Katropa Philippines, at our time, alas 2:46 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Katropa. Siyempre, magapanambali kita sa ating programang X-Rated! Sige hapon, kami yung makaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa. Tutuksayapan ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa pating kita naka-live, mga Katropa, don't forget to follow. Gita na ramon ko niyo Facebook page ro na. O, si Katropang Elky Nabasa. Good afternoon, Kimo na sa Kalibo Public Market. Happy Hapal Listening. Si Katropang Angel. Abog gita na. Welcome to the Christian world. Gitaan sa imo car niya.
1: Yes.
0: Chikiting.
1: Oo. Agharaw, no? Katropang inakikita na ito mga effort ito mga momshi yes. Natin garag mga popshi. Kasi kay ina man nakita ko mando post ni DJ Chan yes. Sa nakaranga baby kay baby Nat-Nat. Bago ko grabe gitaan mga kunro. Pero mga
0: effort. Iba-ibang
1: effort. Oo. Haraw, tagid ba kunro. Unga kapag pero abot mo ni pangarap.
0: True. Para sa mga artistic gitaan na ikaw pag parent ka na.
1: Yes. Diba, pero ako ba ko ni Katropang Yani di ako mag-judge sa kata tao or isang ka-parents nga gusto ta nanda nga kada month may anda nga roma pa picture ag di ko mamasisir iba matana nga wa matana nahilig sa makaruyod yeah. Kasi kung gusto mo matabitod maro sang kabagay makatrapahag man ro magagasto ka man or kung ano pare imong maiwaldas karon kung sereto gid dari imong kasadyahan
0: yes, imong gusto aga kung afford mo why not di ba ga umata ibang magapugong
1: yes.
0: Kimo
1: rin siguro
0: ag mo ron so kung ano matana ro sa tingin nimo makapasadya kimo makita nimo anak ko may milestone din na celebrate.
1: Yes.
0: Ay, go at ana mga katropa.
1: Pero ako nga kay ang ikampo dito gabi naligyot ni Mate at the gown sa anang unga
0: abay ko.
1: Ay di ginabaligya gid ab. Di tama ko pedi ta o. Ay ano ba tama pedi re kasi yung mga unga abi ko no karapang yan ni. Syempre heya kumagamit ita gambong. Ay ano ba ang arahot tag isang beses at ananda ko amat na suksuka.
0: Kapit pang baby.
1: Haroy na.
0: Kaya pang baby.
1: Kaya ko ay paldo gali makot kita kara pag abot oras nga inogano ta may nagataol at akaton ita
0: yes.
1: Mga raya nga ra kasi na appreciate abi nandan mga katropa basta no kung mga mamshi nato nya gaungaon man sanda para mm-hmm. Hindi usa na magbaka kasi
0: tama.
1: May naka-prepare nga gatao ikaw lang ani ko no magaoy pili ko ano ipasukso ka na kasi sa kabuabo nga ninga nagtao ko no
0: pero manami sa ta nakatipid ka
1: di
0: ba no aga bukuman gid imaw it luma pa mm-hmm. So pwedeng pat anang gamiton
1: yes ay ba hindi na bi man pwedeng ibunyagan mm-hmm. Kung manayat pangaywara kay na kay ibaligya ko lang man naron tapos ako nang naisip ba ikaw man nabalibak yon abi man ha good safe gagi kaya ni ako naghugat ako para itaw mo latakang lagi di ba tanga ni kami daywa sa chat
0: true pwede gid ana naron
1: kasi may na matato di ba nato sa masisi mga katropa pan was lalo tuod no ko nga para sa katropa niya ni example sa bunyag di ba syempre imo mat nang effort nga suksukan it manami ra
0: yes. Nga
1: tapos
0: ay ginapreparahan
1: oh tapos na realize mo nga ay pwede ko ibaligya ra mas na kung may ma-pricey mat ba mga katropa?
0: Yes, ag-once rin malang imaw oh, eh. Sang beses malang ginsukso.
1: Yes.
0: Like sa birthday, mga gown-gown, mm-hmm. Diba? Pero mas fulfilling gita mga katropa. Kung imo itong gintawan, ginsuksok na.
1: Harun.
0: Like ginpasuksok sa unga.
1: Yes.
0: Kinakatuwa, no?
1: Oo. Oh, oh. Tag ano ba, ano karapang yan nga, kung magregalo ka sa sangka baby, mm-hmm. Dapat kita mo nga ninasuksok na na kaysa
0: yes.
1: Sa uwa pata na nasuksok ka. Kasi kung uwa, abe alali na tatum. Mm-hmm. Kung ka-overting ka, uwa, gita na nato ha.
0: Kasi wata na ilaan, oh, oh. Diba no? Kaya madami ito mga katropa makita nyo.
1: Yes. Aga, memorable gin abe ron eh. Pero habang inanday, aray, pero pinakamalisod pag sino niya ang na-interview? Ay, na-interview ko bit ako, no? Kung paano na naman to kung interview, tagmig siya may artista. Ah, si Bea Borres, Saron. Kaya mo man na nga i-let go dahil mga gambong ko, no, ni Hopi nga.
0: Yes.
1: Nga ipanupo. Dapat parabi ko na ka nakabudlay pa.
0: True.
1: Kasi kung, ay, kung makita, nabi ko na rin ang
0: baharon. Diba, no? Siyempre, baby pa, imaw. Alay ko nagbahaw-bahaw yun. So, siyempre, sa di mo, ay, din ka na mag-igo.
1: Yes.
0: Kanugod man, imbis nga mag-tinagoon, itaw lang sa iba.
1: Ako na miski guto ko no ginatago na talaga hapon. Kasi ano gidato dabi mga katropa min ko handuman ang gidag syempre mga nagtao.
0: Yes, aga kapin first baby, di ba no? Sige ra pang Filiba, good afternoon. Happy pa listening gid anak imo, may daid nga hapon. So ya kita mga katropa sa to kainang ginhambal tag mag-date ka mo outside of your race. kay mga katropa ro una gid naton kanya magina isip-isip no ay ro pila ka mga tips mga katropa kung kita is nakakipag-date sa tawo nga magkaiba kita pagpati yes. Magkaiba kita ginhalinan
1: oh, diba? Oh.
0: Magkaiba kita kulay or something magkaiba kita itsura wow
1: grabe
0: syempre all yours
1: grabe tada dapat tagalin kambal kita nga daywa para maging kita
0: true
1: pero may nabi ka pangyani no nga sang katawo nga miski or example mayaman hara ha
0: yes.
1: Mayaman nag mahirap pero mahabang magpunta tag imo nang pinakamayaman
0: yes.
1: Or kasi kung imo pinakamayaman
0: pwede ano tag trillionaire
1: wow di ba shalat talagi sa makarang paniyempo kita ah
0: yes.
1: Okay na sige ano na to kar pangyani ro ro ratong ato kasi pag abot abitod sa iba-ibang iba-ibang magkasalungat kamo karon mo natitest nga
0: mm-mm.
1: Kaya mo baga nga mabaton or yes. Kaya mo maibuta
0: kaya mo mag-adjust ka oh, na oh. Di ba mga katropa kung ikaw abimana is Asian mm-hmm. di ba halin ka sa Asia tapos rin mo atong gusto is European
1: mm-hmm.
0: or Americans di ba so mga doon ba ang
1: yes.
0: Rapan or magkaiwa kamot kulay oh, di ba oh. Black abimana yung gusto or puti so depende ba na nakinyo
1: tapos nahugog at ingman na sa kung anong kulay
0: mm-hmm.
1: Ay grabe matana ka mo mga katropa pero pag-ibig man kihapon yes. Karon ro
0: mananaig
1: oh, oh. Pero side mo na may naano ko karapangin may nagsulsa ang utok eh taghambal sa ang manghod haba na may pinamatian mga kong music ano kuno to taga mahal palangga na kuno ro babayi pero maalin kuno na pagpalangga kung tanan man kuno ang presyo yung nagatilinaas dali iya sige pwede ko mako dun i-share mako sa program kasi gihambal ko kana di kita imo magpati kang iba-iba mako kita gidman karon it paniniwala
0: oh,
1: kasi para ka ako nahambal ko kana di ba kani mako sa pagpalangga mga alin man mako ing status mo palangga mo hay ro ibang babayi wa pa ngani mako di ba iba kung babayi wa nagabase sa
0: mm-mm.
1: Sa harga ita
0: mataong kanda
1: og material mako nya bagay hay ra to ani man nakakanta inexplain na nakakon nya alinon kumana ang pagpalangga nga ra kung bukod it sapat ang pagpalangga
0: yes.
1: Nga ra kung ikong ikaw gid man abiro practical nga
0: oh.
1: Babayi oh
0: nga dapat ay sa stable ikaw
1: diba napaisip ako kato dali yang ani no
0: mm-hmm.
1: Kasi banana oh hara man example man banana in fairness patong sang mangkod mat ah hama na oh, example man ako rugaki may nailaan man ako nga
0: oh.
1: Bayi pero sa kamahagit mga gasolina
0: yes.
1: Kamahagit bagakon ro standard banana na ro
0: mm-hmm.
1: Ro ano ro, ro
0: mabudlay
1: mabudlay
0: iba ka mo kung oh, oh. Naka LL
1: diba?
0: Life
1: bukod man na it sapat man na ro ang pagpalangga nga ray
0: oh.
1: Kasi nga ni gusto ta mananay ma ray
0: oh,
1: future
0: oh.
1: Man ni manami
0: secure
1: di ba alinon ko ra di ba sya makaroyon ko no
0: ay, pero depende ba siguro kung kako matanabi ka pang mega syempre tama kita naghalin na sa ubos
1: yes.
0: Di ba kung nakikita mo mata na ro taong gatingo ha
1: mm-hmm.
0: Di ba may pangarap pa na sana kanya kabuhi ag it doesn't mean ya manaba ka maka manaba ka forever kasi depende ba tabi gihapon kimo paano mo i-drive ang sarili
1: mm-hmm.
0: Kung paano ka magsumikap para
1: yes.
0: Maka alpas kasi imo kasi
1: oh,
0: estado
1: oh.
0: Makaroon di ba sing sitwasyon.
1: Tama. Kasi may ko na-relate ko imo sa ato nga ginaistoryahan makarang ako magkasalungat man ako
0: oh,
1: nga dayway.
0: Yes.
1: Kasi ang ko nga ni kung ano makunurbay ginadakot ko ang mm-hmm. Pangyani ano makunurbay at rayon nga kutanon kung alin sayod na lang ang palangga mo
0: oh, oh.
1: Sayod di ba hamat ako sinari ka ay syempre makundatong sige makundatong nagkutan na kimo rato makong gagaki dapat na sigurado man makunimaw nga ha-open
0: oh,
1: man baga nanara
0: yes. Or basi nagmiana at ang assumption
1: haroon
0: na hatutan isip sa nang sarili kasi kung ikaw mismo nagdegrade sing sarili ibig sabihin awa kating itplano nga maghaling sin sitwasyon diba pwede man siguro pamatud-an nga makara medyo struggling lang ako
1: yes.
0: Pero gusto ako paagi para mag-iba ang sitwasyon
1: oh, oh.
0: Nga maging maayos ako maging better ako matawaan tat manaming future
1: wow, diba,
0: diba?
1: Yes
0: ganun yon
1: at least ba makatropa yeah. Hindi ka mo magsisi sa kasi sa daton nga ro panahon abi makatropa ro rumagadaga kung amat sa imo nga kapalaran man
0: yes.
1: Eh. Kung alin dahi puson ko or isugid ko kana.
0: Tama.
1: Kasi, di ba, maabo man mga istorya mga katropa nga may mga babayin mm-hmm. Anawa na ila sa kayamanan gid.
0: Ah,
1: pero kung katon eh, siya bilang. Ayaw, di ba? Pero may mga
0: ba? Ikaw to?
1: Oo, oh, ikaw mataron eh. Di ba? Di ba, may mga babayin.
0: And syempre, sa panahon na ito makaroon, to be honest lang.
1: Oh, haroon
0: magin. We need to be practical mm-hmm. Naman talaga. Di ba, no? At kung ano man dumagiging sabat, hindi ka man mag, side mo, tagin na downgrade mo gid anaro tao porque pa sa tingin mo ko naman mayaman pag maghambal ka lang ay ibabi ako niya gusto ibabi ako niya ano maging honest ka
1: yes.
0: Lang kung kakana ila edi wa kakana
1: diba?
0: Na ila agri na lang taong ginbalibaran kasi gusto it mas secured mm-hmm. Future mas stable financially hay rin gamito ni mong inspiration
1: yes.
0: Para magsumikap pa nga ay dapat ay hindi bukod na ay, daya ko forever, dapat sa next time ay hindi ko kinahanggan nga magtago kung ano ako.
1: Yes,
0: diba?
1: Hindi man nato no masisi karang ani nagsulgang katapangan, hindi man nato masisi nga kung may isang katao nga nag-give up imo dahil sa anong sitwasyon niya.
0: Yes.
1: Di ba may mga movie man karon makatropa nga ginaiwanan ang daro lalaki or babae nga kung sa'y danda nga mingkuwait
0: sa budlay
1: medyo wait nakikita ba ang future nga sandaro ga kaiban kasi
0: true.
1: Kung ikaw gidmat abit tamad magpili nambay eh syempre mag-aoy man imong partner kimo itugo kung hasat makaroon ka lang
0: kung imbis nga magbuligan ka mo kasi naligan lat ah di ba kung sino lat ah imaw lat ah na per
1: yes ay kunta no mga katropa kung sa'y na kung may palangga kita try ang naton nga syempre may
0: i-work out
1: pero kung sa'yo na kung iwa at least ba mga katropa ay panatag mat imo nga at least sa hambay mo rin
0: at decide ni Mura ng sabat at kana mismo halin.
1: Diba? Grabe tama ko. Ano yung mga movie man ron sa nakumagana? Ano ba ako niring pinamantaw ito nga ron?
0: Grabe taka complicated. Diba? Karoon yung sitwasyon kong amat no?
1: Yes. Kasi,
0: mga bagay ngayon at mga force.
1: Oo. Kasi tama matabit doon si Grapang yan. Ibi practical at makaroon mga tao. Haman na be. Haman man na ita. Example, haman man na ita.
0: Masettle ako karan.
1: Oo. Iko katigman sa taga Altabas. Kaya ayo tato. Diba makaroon?
0: Pwede
1: ka mataga iya sa kakalapit ba? At least ikaw man na magasto sa gas.
0: Yes, depende matabi sa inyong gusto,
1: diba?
0: Ha?
1: Kaya ano lang mga katropa, kung ano, para
0: pili araw taong gusto mo,
1: yes,
0: ang gusto ka.
1: Agparo pagpalangga bi kada pangyani kung matamaan kagit man asim akon kara miski alin ra
0: yes.
1: Miski alin gid ring maobra makatrapa kung ruyon gid arot pagtibok sing tagipusoon
0: ginausoy-usoy gid gihapon
1: pero kung hambaw di mong practical ka alin non mo man yani kung practical easy
0: tagaw
1: pero ing tagipusoon man yani gapot igtuman di ba
0: yes. Kaya depende sa imo kanya baga tiagon gid ana kung ano ro sa tingin nimo pero hindi ka magdesisyon basta isipon timbangon mo rutanan sa ing isip ag sing baga tiagon.
1: Yes. Rungi daro pinaka-importante kar makatropa. Kaya grabe daro itong kutana, no? Nga haman ita, gabot agaliman na sa punto nga rin nga, ano kay?
0: Kalisod na magpili.
1: Oo, kalisod agali eh.
0: Sa taong kaya akong buhion o sa taong palangga ko.
1: Haroy.
0: Diba? Paano kung daiwar o sitwasyon mga katropa? May tao nga nagapangasawa kimong gusto mo ipatana. Agro, may isang bilog man niya tao nga, syempre, financially stable.
1: Haroy.
0: So, sino ang piliyon kanda?
1: Sabi siya sa drama at ang inyong nag-aagin, inyong nga ramak katropa sa Facebook nga ako, sino ang pipiliin ko? Diyo may mamakarap
0: mga... Yung taong mahal ako or yung taong
1: kaya
0: mahal
1: ibigay
0: ko.
1: Sa akin. Abala! Ramit, Ana. Yung taong ibigay sa
0: tapos,
1: akin. Yung...
0: Rosain ta, katropa may nangayok at sign. Tapos Rosain ta, tumunog ing tiyan.
1: Ay, hatutan. Hato tagalir literal.
0: Ay, grabe ta, no?
1: Or Rosain ta, katropa nga nga nadamguhan ka at ganyan bintok ay nakak mga kusino ripiliyo. Tapos sa pagbugtaw, malang galing mana harat agali ng realidad. Harat agali ng realidad nga raay gid ana mga katropa. Sige ang makahalin gid kita sa kalisod nga ratanan.
0: Yes, hindi ka mag-abot sa point kag pili ka pa. Magrapang
1: yes.
0: Jewelry. Pag may pera ka maraming pag-ibig sa beer house.
1: Oh, okay.
0: Ay matya bukod mat pag-ibig makita rito karapang jewelry. Matya iba mat matya hingalit nga kalipay gid ana.
1: Yes. Iba mat aro pag-ibig sa kalipay karapang jewelry.
0: Yes. Oy ha. Iba do love sa last ha. Si karapang Michelle Crispino mga idol shout out sa Ibaw Leso sa Crispino family sa nang Tres Marias kay Ninya kay Nichelle at kay Nika sa nang asawang si Donny Crispino.
1: Wow, shout out gila na kinyo tanan ha. Agumabol yes. Aba late ka karapang Boss William Masangya. Good afternoon mga bebo gid ana. Shout out from Puis New Washington. New Washington Aklan. Hello gid akimo ha. Hello gid akimo be. Good afternoon gid ana kimo.
0: Yes, may nakahingabot ka be bago kami mag commercial break.
1: Ay haraw na bi kami ha. Pa commercial na bi kunta kami be. Mayan yan ito. Comment kagiting.
0: At least makahingabot ka sa aton car niya 3 o'clock prayer. So, oras at mga katropa, impunto, alas 3 na sa hapon na. So, makommercial break, ane kita, bang may aton pa kanya 3 o'clock prayer. So, magapan ng balik, reprogramang X-rated, makataliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Antone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
10: Garantisado.
11: Maaasahan.
10: Sa sakit ng katawan.
11: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
14: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santone Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
4: XFM.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Chronic pain? Ang sakit.
18: Mag-system pain.
17: Muscle fever.
18: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
17: Mag-system pain.
18: Pangkarang pain.
17: Fast and safe.
18: Yahoo!
17: System pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: System pain.
18: Mabibili sa mga butika.

oras, mga katropa. Alas 3:12 na sa hapon. At syempre, mga katropa, manumbali kita ha. Sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo, mga katropa, si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha. Sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangita na karang mga radyo. Nakalive sa gihapon kita sa itong karang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwedigid ka, mga katropa, mag-like, follow, and share ha. Para mas mabura itong karang makaibahan. Makaroon nga hapon, makaroon gina na nga pang orason. Shoutout anaya, kanday Joma Rapis, unakara sa may numan siya, sa may huyaw-huyaw. Siyempre, gina na yung moron eh. Nagapur pamati, gina na parang may masaradyo. Kung ato, gina ang programa, inabaskugan, gina na nagpapiro. Kalapit bagay, hay bat yan, gina na. Kaya thank you so much, gina na karapang Jomar. Sige, at ana hugod, gat ana ron na aga. Malay natin, hindi na yung manami, gina rin mong pamahaw ba, gina. Sana ko, latawan ako manami, pamahaw, no? Kaya speaking it, merienda time, mga katropa. Mas manami kung nagapur pamahaw ka mo ha, nga may kaibahan nga kape, pero kape nga makabulig, makapahealthy, gina na katon. Kasi nga ni mga katropa, kung mag-iinom ikaw, itry ka nga kape, it Yes to Health Incorporated, may tatlo kita nga kape. May Premium D3 Coffee Mix, may Santon Plus Coffee Mix, agroray ka nga bago, nga Santon Gold Coffee Mix. Pili ka mo makaroon mga katropa sa Sambilog, kung nagapamati ka mo sa The Secret of Health, pwede ka mo makapangutana sa ating karang mga doctors, pwede ka makakutana mga katropa kung ano ro pwedeng kinyo. Pero rayang bagong kape gid ang mga katropa ro pinaka the best. Raya ro isa sa manami gidana. Ang tanan sa da manami pero raya baton nga perming natitimpla kasi raya pero gusto naton gid anang i-try gid anas para maging healthy kita. Kasi raya mga katropa, manami na benepisyo makapabasog gid kagawasan, makaiwas kita sa mga nagasari-sari kara nga bagatian. Ag raya abi may glutathione ag collagen kaya gina-try ko gid Kaya raya ro perfect the perfect nga kape mga katropa. Nga ri karagun tanan, di ba? Di kon kinahanglan magsabon it kung nano pa una, di mo kinahangan mag skincare everything. Kung ikaw nagiinom it Santon Gold nga kape mga katropa, may isang cup abi mo it glutathione nag collagen nga siin panamion pahamison ag papution na nakarari imo nga kutis. Kaya gina-try gid naton don mga katropa. Aga syempre kung ikitay naga coffee lover, hay tag swabe ut agi mga katropa tag inaot anaro tanan. Ag pwede ninyo ra ha mga katropa maging entry sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Rekinihangan mo at akarang mga katropa, hayro lima karon ka sa Shea It's Santon Gold Coffee Mix. Raya karang isang blister It's Santon Gold nga kapsula, isang blister It's Premium D3 Soft Gel Kapsula, at isang blister It's Raya karang Turbo Food Supplement for Men. Sa apat nga ron mga katropa, pili ka gamang It's Sambilog kung ano rin mong pwedeng maging entry. Tapos isugod din mo ron ha, sa puti nga sobre, butang rekator, imo pangangan, imo karang address, contact number, proof of purchase mga katropa, kung ano nga klase nga produkto aga, imo karang signature. Ratong ka lang drop boxes sa Makitaan, Iyar mga katropa located at XFM station sa may Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Kung kamay taga Kalibo o hassle kinyo mag-agtoy sa may Tigayon, pwede nyo ihugog unakara sa may Pharmacia Gomez Makitaan sa Kalibo Shopping Center. Kung kamay taga Banga, kung taga Sin, pagid ka mo sa iba karang area at Banga, pwede nyo ihugog unakara sa may Ruel and Junior Barbershop. Kaya go na mga katropa ha. Kasi magtsansa ka mo nga every week may magadaog itry ka nga ano ko no? 3,000 pesos. At syempre mabuhay para makatropa kasi hasta pat naraita December hasta pat naraita December kaya di ka magkahawag kung wa pa ka mo habunutan last ray ka nga biyernes may next week pa or may ray pag biyernes may masunod may madason may madason may madason kaya tipo niya makatropa para may chance gid ana nga magadaog itry ka nga 3,000 pesos. Oras na.

0: oras, mga katropa. Alas 3:20 na sa hapon. Nabatian nato mga katropa, ray kirang kanta, itatong kirang maaklanon band. Nga kung sa siin, magatukar na ra sa atong kirang area, iya sa probinsya natong kirang Itaklan. Pero syempre, mga katropa, thank you so much idahan na ha, sa inyo kanang pag-iba katon sa atong kirang programang X-Rated. Syempre, naging ka-partner natong technical side, si katropang Terisha. Syempre, sama man kirang station manager, kay katropang John Allen Ascanio, sa amo man karang general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinagidana sa tanan, ramon karang big boss Doc Remelit Uya, kay banyang karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Magkililito man kita karahin aga mga katropa ha, same time same station. Thank you so much gidana sa inyo karang pagtutok sa tanan ng programa ya sa atong karang station, sa atong karang XFM Kalibo 96.5. Ay, syempre, salamat kita kami, no, mga katropa, kinyo sa uwag, yan yung sawa, kamon, yung pagpurpamati. Aga, sa atong karang programang X-Rated, mga katropa, naging kaibahan man naton, si katropang Yani. Ay, syempre, ako, mga katropa, si katropang Menggay sa Uman. Igamang ro na sa programang X-Rated.
1: Sana,
0: at XFM 96.5 Kalibo ang katarapa mo.
1: Sana.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

Oras mga katropa, alas 3:47 sa hapon. XFM Newsbreak. Uman nga ginpaidagom sa yellow alert aron Visayas grid umpisa alas 4 makaron nga hapon as alas 9 gabi makaron nga Lunes Hunyo 15. Suno sa NGCP manipis ro reserve at kuryente bangon sa supply ay una lamang sa 2581 megawatts samtang magapit yun raya nga makatupong sa ginauga uman nga peak demand nga 2482 megawatts. Dahil bangod sa mataas nga konsumit publiko hindi pag-operate or wa pag-operate ipila nga mga dagagko nga planta sa rehiyon. Samtang sa iba pagid natin karon yung mga balitaan mga katropa. Nagpatawag si President Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na mag-convene para sa sangka special session sa adlaw Miyerkules Hunyo 17. Raya sigon ay para insigidang mag-aksyon sa priority legislation nga tuyo nga pabaskugon sa special protection, i-expand or access sa edukasyon, ag healthcare ag magtawid suporta sa vulnerable Filipino sa tungait mga problema ag kalamidad. Bahan sa mga proposisyon niya target for consideration o National Center for Geriatric Health, amendments to the government assistance to students and teachers in private education, assistance to individuals in crisis situations, amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, last mile and geographically isolated and disadvantaged conflict affected areas, or GIDA Schools Act, amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Filipino Act, anti-political dynasty Stilo, Presidential Merit Scholarship Program, ag iba pa nga proposisyon nga pabaskugon ro social protection. Para man sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa. Sa ibang nga mga development update. Posible nga kaso ng homicide o pagabagat sa Anti-Hazing Act. Pag 2018, aruginatan ang makaroon ni CIDG may kangtanan sa pagkamatay at daywang Ateneo basketball players nga nagumo sa Dipakulaw, Aurora. Sano kay CIDG sa Director Police Major General Robert Morico II sa Kopit Anti-Hazing Act bukod nga mga rumanga fraternity. Kundi maging anuman yung mga organisasyon nga nagamando it mabugat yag peligroso nga pisikal nga aktibidad. Sa kapareho karon nga mga impormasyon. Ginbaton yun ni Ateneo de Manila University ro pag-resign sa pwesto ni Ateneo Blue Eagles head coach Ataba Baldwin. Kasunod kay Ateneo President Father Roberto Yapa. Kasunod right pagkamatay at Ateneo student athletes nga Sunday Rene Baterbonia at Divine Adelis sa tunga itanda nga team building activities sa Aurora. Sa pekaroon niya parte, nag-resign mando team manager nga si Epo Kimpo. Sa gihapon, Raya ay may kaangtanan sa pagkamatay itdaywang student athletes. Sa katapusan ng mga balita, formal nga ginklaro na Senate Blue Ribbon Committee sa idagom itpagpanguna ni Senator Erwin Turfo na uwait na katagana ng pagpamati ro committee sa adlaw it Martes, June 16. Kabalis karanaya sa naging naunang anunsyo ni dating Congressman Mike Defensor angot sa ginaalegar nga ikapatigayon nga hearing sa nasambitan nga PETSA. Dahil ka nga balita ay ginahatod ka ton, it premium D3 soft gel capsule. Himo sa vitamin D3, virgin coconut oil, ag moringa. Ginapanami ro calcium absorption para sa mabaskog nga tugan. Ginasuportahan o joint ag muscle function. Ginabuligan nga pabaskugo, ro natural nga enerhiya ag ro endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 soft gel capsule. Rayaman si katropang Ninyo Regine Teodosio. XFM News. XFM Newsbreak.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: XFM.
5: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo dietary food supplement for men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
11: symptoms persist.
10: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis

0: 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon, kag XFM, kag libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosap po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa akon niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong papremyo.
2: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo sa entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Nelfa Adok itagakalibo, nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan si Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Nelfa Adok, itaga kalibo, nagpasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil,
1: pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Ito mong aking kamay, ito may bukol. Binan po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limuli pa premyo.
6: Ako si Nelfa Adok Itagakalibo, nagapasalamat sa XFM. Agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM kalibo-libong pa premyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na!
4: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. At sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

tropa! Alas 6:15 na sa gabi!

mga katropa! Good evening sa mga katropa natin nga naka-tune in sa anda karang mga radyo! At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa atong karang programang Extra Drive! Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ag pag-kiay-kiay si katropang Menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta rin yung karang adlaw it Lunes? Grabe it, ano, raton karang Lunes, no? It's payday! Wow, it, ano. Sana all paldo. Sana all habok, ro. Busa. Siyempre kung habok o busa mga katropa, hey, may budget, gida na kita, no? Saray ka rang adlaw it Lunes. Kasi sa'yo, gida natin, kaya, kinsenas! Kinsena mga katropa! Punta na kapilaw at anaro iba o na sa bangko. Magida. Punta ro iba o na ay manami randa ka rang ihapon. Agkunta ro iba o na mga katropa, nagangirit-ngirit goen. Kasi sa ito nato no mga katropa, raya at anaro 15 ag katapusan, rupi na kamasadya sa adlaw. Pero dali kung noron maduga ro kasadyahan nimo kasi kung maalala nimo ro mga kautangan, mga bagayran, mga gastusan, bigla na latang na duga. Bigla na ito mga katropa, nagbago, gida ko nuri mo, karanga mood. Pero syempre mga katropa, kapartner, gida na permis, ito gira nga programa. Rumagkini ay kiay, rumagsilinaot kita. Ngari ka na lang nato ni paagi kung kita ay masubo, kung kita ay nagaproblema. Pero at least no mga katropa, nakakasurvive kita sa adlaw-adlaw. Rory na itong isipo, no, iyaw matana kita, haraw matana kita. Ibig sabihin, nakayanan nato ng mga pagsubok na nag-aabot ka ton, di ba? Kahit pa paano mga katropa, isipon lang nato ng mga positive thought nga ron. Di ba nga ron mga positive mga katropa nga ginaisip naton. Hindi kita mag-ilinisip ita sa kabagay nga pwedeng ikadumok ka. Ikadumok mga katropa. Samin ko hindi yun, anak kita kabangon, di ba nga? Tagmitsyo, wow, takita ita pag-asa. Kaya nga, Nino, perme-perme natin ginaisip nga, tanan na ra, makabangon gid kita, aahon gid kita, laban lang, di ba nga?

lang natin. O yan, sa mga katropa natong nakatutok sa nakarang mga radyo, naka-live kita ha mga katropa sa ating karang Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share di karon para mas maabor atong karang makaibahan. Makaroon niya gabi, makaroon niya pang orasonay kasi ay ka mo kay Ina. Iyan ka na sa May Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. O, di ba, kompleto? Yes, sa ating karang station. Yahayan, bumunok, raya ka nga ugan. Nabasa ro dapat mabasa. Rumanga nagbugo ka hay bigla nga nagbagasa. Kasi yan yung mga katropa, haya kaina kabasog ro ugan, baugit amakon. Kung mabasogit ang amakon ro ugan, nagausoy kagit ing makon ita, mainit-init nga sabaw. Abi kumakon, nagausoy kait ka kupkupan. Pero pwede man gihapon ro may sabaw gid ana mga katropa. Nakaka-relax gid ana imaw. Pero hambaw naton kung amat no, natag noodles man ako, natag sabot ang man ako. Eh kaso lang medyo adlaw-adlaw kuman man nara nga ginakaon. Hoy mga katropa ha, ro noodles karon dapat kung amat yang tagagsa kagang magkaon. Kasi sa aid naton may mga bad effects mo. Mga bad effects imaron katon mga katropa. Kaya okay lang kung makara nag-ugan tapos nag-crave ikaw itsabaw ag noodles. Okay lang sa gihapon na. Pero iba ni karon mga katropa kahit pa paano nagiging healthy kuno tawagon kung ginagamhayan imo itraya kara nga malunggay. Bukod it malunggay pandesal. Sadyang malunggay ang ha. Pero kung may pandesal matana di ba garo iba karon yung ginasausaw nanda. Na bukod niya mang itsa kape nanda ginasausaw ro malunggay kun oh, malunggay. Ro pandesal. Pwede, pwede man sa gihapon sa sabaw. Di ba pwede man gihapon bisit alin yung klase nga suga basta ginakombo-kombo mo nga rama katropa. Sana all kayang ikombo kakita baga mag-work pa baga. Nagiging corny na, nagiging corny na, tama uwan doon. Oy, good evening sa mga katropa, pagid na ako na nga nakatutok sa itong karang Facebook Live. At sa mga nakatutok sa radyo, pwede man sa gihapon ka mo magpadaga inyong mensahe. 0998-591-5186. Ano? 0998-591-5186. Agot sigida sa gihapon mga katropa, ratong karang pag-abagagbangan. Haganutan, agbaganatan sa dance floor. Ano? Oy, good evening, anay ha, nakauna sa atong karang pag-live kaina kay Karapang Dang Villanueva. Good evening kay mo Karapang Dang. Karapang Josephine Sistorias Valencia. Good evening po watching live from Kalibo Aklan. Oh hello gid ana ha sa mga katropa naton iya sa may banwa ita Kalibo. Kay perme gid ana nagapur pamati ka ton. Karapang Reynaldo del Regalado. Good evening Ma'am Guapa. Oh imo ta naghambal nga guapa ha, wa mat ako. Imo mat ana rarapin karang katropa di ka mo na mag-angal-angal. Tumilat naman na ginahinakwat ni Karapang Menger sa sariling bangko. Ay, may nag-ahambaw, mataki ka ko. O, oh, manana, hay, pa-shoutout man kami iya sa Look pa sa Look sa amo asa na Look sa among barak sa si Badong si Kresha Kresyana ag sa tanan nga taga Lumaynay. Thank you gid ana ma'am. Oh, di ba may ma'am guwapa sa gihapon nga nakahawid. Ay hello gid ana shout out gid ana kimo Karapang Reynaldo Regalado ah. Ag sa imo gid anang family nga permi gid ana katon nagapur pamati. Karapang Lunilo Victoriano Buliag. Good evening ma'am, pabati it happy birthday gid ana kuno kay. Wow, birthday sa nakarang chikiting kay baby ZR Justin Zurita Buliag at kay Hailey Zurita Buliag, Mama Lorena Itagnok at si Mama Lorena Itagnonok Island. Thank you gidana. Oy, happy happy birthday ha sa imong Junakis. God bless gidana kimo ay kimo sa imo karang chikiting ang magtonit mayada mamati yang sa imo karang family. Good good health gidana permi makatrabaho. Manami matabi man nga mabasko kita sa pang adlaw-adlaw dapat mabasko gratong pwersa dapat healthy kita agod mas maabo nga birthday para aton karang iga celebrate makibahan pa naton ratong mga pinalangga ginada sa kabuhi di ba. Okay, Karapang Claudia de la Vega. Good evening, kada kimo Karapang Claudia. Ay, Karapang Leopoldo Martinez Jr. Katay Leopolds. Shoutout kita na kimo, ah. Shoutout kita na kuno kilios, kinagahugat-hugat kita na katon. Busa na o, ginahugat. Come on, mga tropa. Pag-abot man baga sa punto nga na natakan man kamu ita hilinugat. Gabot man baga sa punto, mga tropa, nga hindi mo masayuran kung mahugat ka pa baga ayhan or hindi na.
Kasi may mga bagay gid ana no nga ko ang mga tatatakan kay hugat. Parehas ka to eh na. Gahugat kita nga it ayuda. Kaso natatakan

kinabuhatan kita kasi medyo kabuhay ana. O pata na nag-aabot. O parehas ka na. Pero may mulat ay mo ginahinugat. Miski hindi yun imo magbalik. O diba ga? Gahilinugat ka sa sang kabagay nga sa'yo mo medyo hindi yun magbalik. Nagiging T-A-N-G-A kakuno. Hindi mo man masisi ko ang matutagibusuon na mga katropa. Ang baga binanda karon ay agatuon na ni mana ako itmayad. Kung palangga mo ako, hugaton mo mana ako. Kung palangga mo mana ako, hindi ka man na mag-usit iba. Ay, pero mo siya ibo, tatong ito. Diba ga, may mga pangako nga rin mga katropa nga maghugat ka anay ko no. Pero sa imong paghilinugat, may mga nare-realize ika, nga may siya uwa tagi hapon eh. Aman to, haman mananak ako, mahugat ako pero gabalik imo pero samtang nagabilinuhay rodag o nagalilinugan medyo wat agi hapon imaw nakita mo wata ikaw nagahugat imaw masadya wata na sa iba aray pero hambang ni naton mga katropa wa matana it magain kung nagasuko ka sa isang ka relasyon nga feel mo may pag-asa pa may motibo pa pero pag na-feel mo mga katropang iba na diba gamin ko pares kay Ivana nga iba na ang nararamdaman karon mo ma-feel nga worth it tabaga diba ga ma-question mo sa imong sarili nga okay ba gara ka akon? Makabulig kaya sa akon karang mental health? Bong, kay bahan na rato. Siyempre mga katropa, gasugid asing mga piniino roon. Kaya kung tayo di mo pag ipaabot sa punto nga maubos-ubos ka, di ba ga? Or nakaabot ka sa punto nga ubos-ubos ka. Gon, pero sige ka gapong puga. Gapinuga ka gihapon sa isang kabagay nga uwa. Gon, it ikaga! Puga! Oy, good evening man ha. Karapang John Lester Tibors. Thank you so much kita sa imo mga emoji nga ra. Ay, karapang Rafi Bales Dalida. Bawgit anak ay karapang Rafi nga ra. Watching live, iagit anak ko no sa Ambolong Batan. I-greet ko no si Idol si Nunoy alias Guapo. Baw, ah. Hello, good anak kinyo na ha. Sa Banwa Karaita Batan. I-greet kita naton kara si alias Guapo nga ra eh. Huwagun it iba ay emote anak ko no Guapo. Haron ka. Dapat lang mga katropa ngay ma-feel natin yung gwapo o gwapa kita. Sadyang magpagayo lang kita permis sa mga tabungan. Judgmental. Tigagi dapat ay mga matigahan man sa darong itagi po suon. Oy, hello pagida sa mga katropa na ako. Nga, nakatutok, nakamantaw sa ating yara nga face TikTok live. O, naka-TikTok live ako mga katropa. O, para legit. Para ito di ka mong magpati ka ako na naka-live kita sa TikTok. Hello kita sa mga katropa na akong Ria ay abedali yang mag-greet ani kita at makadali sa akong karang TikTok mga katropa. Siyempre nagtutok sandari ay basi mag-sugunggod sandaray. Aranay sige mabakrit ani kita ha dali ang ipasaka na to. Uy kaina nakita ko sigara pang Dayan Tipay. Imo gidaro isa na ako nakita aging watching game away. Hello Kimo Dayan Tipay ha. Good evening kita na Kimo. Shout out kita Kimo Permi git era naga abang sa tong karang Facebook Facebook TikTok live. E na usoy git nakita taw man yan kung may alin ka ako na ginausoy-usoy na wa. Sana all git ana no. Sana all ginauusoy-usoy. Si inyo niya nito kay okay good evening ko no. Hello Kimo good evening Kimo kumusta ikaw? Kumusta ri imong school? Punta okay good evening kasi kuno last time nakita ikaw sa akon yung manghod. Ay kahapon hingan siguro to. Nakita ko no kamo ay hamba na naging kumusta mo ko no ako or sadyang MMM na lang to. Pero hello gid na Kimo ha. Agra pang Alison no why? Wife T git arana. Pa shout out kami iya Tita Meng. Bow hello gid ang Kimo shout out mo nagkaguman kun kita gaging era. Hello gid na kinyo na sa mga katropa naton. Agra pang Tiksha Bisaya kagali ay oo gid lang tubo gid aton gid aron. Akagano gid kita aklano gid anak kita ron. Good evening kinyo ha sa mga katropa naton diya. Aga. Era pang Leoski about yot ana imo nagcomment. Shout out gid na Kimo kira pang Matthew gid ana. Pa-shoutout kami iya sa Aranas. Shoutout gidana ha, nakara sa Aranas Balete. Kung ta mapansin, ayun, dit ilinarti ka rapang liyos kay Permi ka man ginapansin. Permi ka gidro, walang labis, walang kulang. Kay Exo Brown, the voice is giving it. Wow! O
Mahal ko sa iyo mga katropa. I-share ko lang. Say da ko na nga ako na bing boses sa iya. Bukon git imot as in pa girly girl. Di ba may mga boses mga katropa nga mga ka sweet girl. May mga palambing-lambing effect nga ron nga boses. Ako na bing mga katropa itag medyo. Siya akong kato na ikagaghong ra akong karanga boses. Pero abo raw na abo man ka akong dati raw naga supaw ka akong sa akon nga boses kapag kamalan pa ni ko amat akong gagaki eh. Kung pwede lang anima ko na ako maging yaki para hindi ko masakitan ka na ako lang raw magiging yaki, di ba? Pero hamba na ako mga katropa ra ako na bing boses sa itaw man yan eh. Kung amat kinahuhampangan ko rin eh. Pero ra akong feelings gidaki mo hindi gitaran pwedeng hampangan o di ba nabanat. Pero mabalik kita dati ginano makita ginasupaw man kita sa aton karanga boses kasi nga eh boses sa gagaki magaghong agpil nanda kaisot-isot ka man ang tao tapos kagaghong-haghong man narimong limog. Pero ro mga makato nga comment, para ka ako na hurt ako. Pero kato mga comment mga katropa, medyo wag atakang kasi aman ite i-deny ko nga makaroon ang boses kasi ruin literal eh. Aga ruin doon napapansin it mga tao. Pero tag nagabuhay mga katropa. I mean, nagiging bayi mat anak kita. Kaya nga ni kung nagiging bayi mat ano ko no to. I mean mga katropa haya. Na ano baga kita kahit pa paano nakikita nanda nga ra akon matana nga boses ay literal matana nga pang babayi dahil siguro makon sa trabaho naton dahil siguro makon na nasanay ang kita pero may iba matamay na ila sa boses naton kasi ano ko ni bilog na bilog gid ay kaya nga ni di ba may amon nga lahi nga no ho alin aswang charot ah may lahi ko no kaming mga singers pero wa ko gapati karon si papa na amin ko gid ang singer si papa. Agra ko niya manghod singeris doon. Pero ako, ay medyo hindi ko gitaman na kwan. Ginatago-tago ko ba ang talent mga katropa kasi pag magawa ko gitaray sigurado gitaray iba unay madugaan it ano eh madugaan it trabaho. Charot. Pero syempre iba gihapon nabi mga katropa kung love mo kung music lover ka mati mo ay ako matabi mga katropa ay wag lang sadyang kakanta-kantang kita nga ron pero bukon ita mahambaw ko gitana nga maka-intra kasi sang ka-contest mahambaw mo gitana nga mana nga as in literal nga singer ka tanan kita mga katropa side ko bukon yang ako tanan-tanan kita. Pwede kita magkanta. Wamat at bawag ron, di ba ga? Di ka matpwede. Bawag amang kung hasat na ita, aga-aga ka nagakilinanta sa video. Okay. Pwede ka ting i-report ka ron sa barangay. Pero namin ako, entanan kita, malaya kita nga magkanta. Wa kita itanod ka ron eh. Pero, di man ito pag as in, medyo ginaano ron kung feel ni mo kung amat nga medyo bukot manamir, imo nga boses, imong limog sa pagkanta. Hey, ko imo tagit ipagkalat sa buong mundo. May inamat ada ka mga katropa nga syempre di kita mawagar mga comment ita mga tao kaya depende man sa gihapon na aga pa shout out kita na watching from abo git ana Vancouver. Hello kita kinyo nasa Canada eh kunta ki mga kilala ko man siguro ra ginaiban yung pangalan ninyo Ria sa TikTok eh pero thank you git ana kimo ah aga great it belated happy birthday kay Ante Plo Sir Fida Soriano ko namiton gidara nang pangalan. Shout out ginakimog happy birthday kay Ante ha belated. Kay well nagbalik ta imaw kang. Ay sana all at aron. Paalin ko uwa tagahapon ni Mocha move on. Say jo maka tropa. Wa man ita madasi gid ana nga pag move on eh. Hello ni kay ka hello anay ha kay nong bra kay nong Brian Almero bugid nakita na ako karan nagdudagagan eh. At least sa jogging at agadagagan bukod isa saga nga tao, di ba nang? At least si karon nga tana. Pero sa inyo mabalik kita mga katropa. Natapos yung gid ana ro mali ro pag move on ya ron eh. May mga move on mga katropa nga madali. Madali sa iba kasi haumpisahan yo nanday. Pero pag hinambon naton mga katropa nga naghalin ka sa pagpalangga ita sang katawo tapos ay ma-move on ka, literal nga masakit kasi nga ni mga katropa may pinagdadaanan ka mo ita imong pinalangga nga ron eh. Di ba ga? Pasalo kung nag-abot sa punto nga winasak na gid ro alen. Kay imo man ang tagipusoon syempre. Nag
abot sa punto makatropa ngamin ko nalilisdan kagon pero habang ninaton manami abi makatropa mag-move on diba ga kasi ya bukon ita revenge ka nang haraut ang sinaing mo bukon pero nami nga revenge ro piliin mo ning sarili kasi nagapabatsa gundon makatropa pag inaiwanan kat sang katawo ag nasakita ni kaw ro yun do time makatropa nga sarili mo man grabe dat seryoso no gabi kita kitat seryoso nang nami mo ginan mo chimatood man diba ga gaabot na punto makatropa nga ro pag move on hay pasagamatan ni mo karon sa ulihi kasi dahil sa nasakitan ka dahil sa rason nga miko na dadugaan kagon man na makatropa ita pagdipara sa imong sarili gabot to punto karon makatropang ma-realize nimo nga oras o tagali diba ga pero kung ibang oras sa iwa pa ha oras makatropa nga ako man unahon ko man raya kesa sa ibang tawo gapalangga nga ni ako ita isang katawo nga side ko medyo agang-agang ako akong pabagang sarili hindi ko pag-alagaan hay dapat makatropa ro literal nga loving yourself wow rato takira itong English ay kika ay karo pang Angelo ge, sige siguro duha gid matana roela ay nang siya hello gid akimo shen thank you so much gid na nakilaga mo gid sino ba gara ka mo hay abi mag comment man abi ka mo sa inyong mga pangagan kung nagpa shout out ka mo good literal nga makilala ko man ka mo okay si Paula buka cute gid si Paula nga ra ibaw harap pag ito isa no makatropa manami nga may mga tao nga nakakadumdum sa gihapon kimo body na appreciate ko gid ani mo hello gid na kimo thank you so much gid Kai Dion, wow, get our superstar mo, superstar. Shout out Kimo Dion, hidlaw ako King Ma'am. What halong ka plastikan ron ha? What halong MMA ron? Syempre iba gid araw mga katropa nato niya ra nga miski bukon kita adlaw-adlaw nagakililita, di ba? Bukon kita ita always updated sa mga bagay-bagay. Kung makita mat nakikita mga katropa, medyo, ay, kumusta ikaw? Ano kagwan? Ano man na natabo Kimo? Di ba kay papaano ro closeness mga katropa ina sa gihapon. Bukon ron ita, di ba ani may ina man mga katropa adlo-adlo ka magka-chat, adlo-adlo ka mga istorya, kakachismisan. Pero makapilang oras yang ro nakataliwan niya wa ka magkita ginaliba kagon. Ginasamaran kagon. Ay, depende sa gihapon sa klase ita or mga katropa kay magdahan ka mo sa mga tao gid ana nga. Boom tarat-tarat. Mga tao nga plastic. Di ba ga? May mga kilaga gid-an ang kamo karon eh. Say ko gid-an ang makatropa nga may mga istorya man kamo sa inyong mga kabuhi nga ron eh. Nga naghahantong sa punto nga nagiging plastic. Iba matabiro pakikisama ko no ag sa plastic eh. Ay sige bala ka. Imo matanang desisyon Roela. Kay katropang Rose Molina, cute man ang boses mo mamo, di ba gina MMA na dako kara pero kung matapos atong programa nano man na. Pero thank you gid kay mo karapang Rose Molina, charot-charot pa lang pero appreciate ko gid ana. Oh, haba na nabi makatropa ha. Ganda man ra nakarang boses mo ma, bagay na bagay man sa ganda mo, oh, di ba? Bay opinyo iya, sino gid abi ako? Haram lang ako. Thank you, gid-ana karapang Rose Molina. Kay karapang Razel Beltran Zapico. Good afternoon, gida. Good evening, yun. Basi OFW naton kay. Pero hello, gid-ana Kimo, ah. Syempre, speaking sa mga katropa na tong OFW, na nakatuto, gid-ana Katon. Thank you so much, gid-ana Kinyo, mga katropa. Sa gid-ana naton, rung mga homesick nga ron, no? Basta gid-ana naton, mga katropa, rung kahidlaw ninyo sa inyo karang mga family. Masalo kung magayo, gid-ana kamo. Pero... Suga, hugod yung kita mga katropa. Gabot gidro punto, gabot gidro oras nga gaibawon kita, di ba ga? Pero mga magayo sa pamilya, sa jowa, wow, gita na. Hindi ka man magkahawagay, adlaw-adlawon ta. Oh, wow, alin ko, no? Gahaan. Adlaw-adlaw, mananakon nga, lutuan ka. Aya, grabe kita iba ta, sa personal do bosses ko. Ano ba? No, ang ibang tao matakita kong nasa iya sa ere. Pero kung sa personal, syempre, tag minatuod-tuod, nakita ron. Oh, ba ni katrapang love? Ay, sana all good, Anna. Oh, pa-shoutout po sa familia. Pare Nyaso. Una ko doon sa Mandaluyong. Ay, shoutout kida na ha, sa mga katropa. Malanda yun. Ano kung Mandaluyong nag-ibot? Atun ka na pa mo pang... Atun ka na nga pang basa. Pero thank you kida na kinyo una. Pare Nyaso. Iba man nagkasaga. Shoutout kida na ha.
Nubya Kanijay. Sinong G? Grabe karo mga... Grabe ka mo ha, mga katropa. Sino si G nga ron? Basi ka na pa ako magka-issue ha. Awa, shout out po kay Mon Carlo. Oh, shout out kay Dada Kimog. Kay Dals, thank you so much kay Dada Dals sa inyong pagmantaw. Yes, oo, si Oying. Nangawa ako sinong G. Ay, Oying tahay, letter O. Literal, tanga oo. Shout out kay Dada Kimog, mga katropa. Nakapurpamati ka. Pero oras na ito, mga katropa. Alas 6:39 na sa gabi. Ang nakikita nyo man siguro sa atin kanang pamlastaran na nahugasan yung kita nga. Iwa pa kita kakiay-kiay pero nahugasan at agi kita ita. Bili na ka. Pero dali ang mga katropa. Standby ang kamo ha. Ay aton karang pagbalik ka. Dire-diretso o at preno-preno. Ro aton karang paga. Arang kada mga katropa. Mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly standby. Sana all. Daddy Lots!

0: The Secret of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na
2: isa Sir Josil kay suppose hapus lang pagbagwa sa aton sini nga higko eh kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas
1: amo na kalaba ha
2: abot lang kung paano nila takso na
0: Santhon Plus Gold
2: ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos, may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sang mangustin sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secret of Health.
1: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secret of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sa tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secret of Health. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sa ato sa nga lawas. Ang collagen da kong epekto yung sini to maintain na sang manami firm na to sini nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sini nga mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sini nga brain.
0: The secret of health.

katropa, alas 6:45 na sa gabi. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programa ng Extra Drive. Syempre makaibahan sa gihapon ninyo, si katropa Menggay. Oy, good evening ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Padayon sa gihapon kita nga naka-live sa itong karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. At syempre mga katropa, samtang kamoy nagahilay-hilay, nagapurpungko ro na sa inyo karang mga ginapungkuan. Ay sa ito gidaan ng ready at anak mo ita, arangkada, makapatugo ka mo ha, inyo karang mga guha, charot hugas. Eh syempre, datong yara nga programa eh, dapat maka-burn kita it fats and calories eh. Pero thank you, gidaha mga katropa, aga, miski mahina ro iba o na karang signal, ay naga, pag-comment man sa gihapon, nagapurpa shoutout. Eh karapa, lo, bugit na kay ante, I love this picture, bugit ana. Hello kay mo ante ha, good evening kay mag-belated, happy birthday, gid ana kay mo, nga rin, tagid ikaw nag-uwan eh. Nga rin, tagid ikaw nag-comment, nagbutuwa riya, kay Rapang Duy Arthur, good evening. At kay Uncle Bibot, ito ka na sa tabangka, naman siya sa Kawaling Family, gid ana ka din ng Don, ng Eric, ng Ivy, at kay Rexy, kay Tatay Bog, ito ka na sa may Bajangan, sa Ingala Family man, kay Lola Merlin, sa may Venturan sa Banga, at kay Lola Didang na kara sa Mercedes Village New Buswang Kalibo, at kay Tix Roldan o naman kara sa may Bakhausor. Ay sige mga katropa, dahil sa akon kinyo ginanang naging promisa ay arang kadahan at anato mga katropa para manamira ay sa makarang panyempo nga nag-ugan-ungan nagburbo-bo ray karangaungan makakiay-kiay makawaswas man kita mga katropa para sige burbas kugan na rin inyo karangaradyo mga katropa hay maarang kada na kita pauman na rin imong po busog-pusugan rin imong bo butkoin Bomba Marilo Hanot Rolando Birahi Anselmo Kaguta Carlota

7:23 na sa gabi. Kumusta man ro pagwaswas? Kumusta man ro pagpautuwas? Kida na taton ka lang mga katropa. Pero dali yang ha, mabasa na itaton ka lang greetings. Okay, good evening! Kay katropa, Randy Santisas, listening, good unscrapang Randy. Pero pang Jay Sauza, shoutout gita na ko nun sa family Relojas. And family Sauza, oy, shoutout gita na ha sa pamilya nga Randy katropang Jay. Kay katropang LZ Rompe, good evening man kimo ha. Nagapurpamati mo kato na nagasusout sa o taga-kiay-kiay. Pero sige, padayon niyang mga katropa. Aywan yung kamot inyo, karang inog pa siya o tatay atong gita na nung pagbasa-basahon. Yeah!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na stigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan, isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas na Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Isel Komplikado, Balam Antike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biab ko. Nagka-pay ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Yung pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Putik. Itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo magkabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. O Portuguese at nawad na pagbiyahe ang says the pain. Hindi ginadaan malikawan ka magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobis ang says the pain.
1: Says the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Says the pain.
2: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, and 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di Karasa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kutita ni Lilo. Ako sa call center agent.
9: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang gina ito sa akong sang Sister Pain.
9: Nagsigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Life, na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
2: X FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: 0915-896-7693.
1: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Kang si Katropang Troy Tisoy.
1: Samurai. Nagbabati ka mo sa XFM, Katropa mo.
0: Exciting.
1: Samurai.

0: plus herbal soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Pare! Pare! Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo! Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nai. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline.

0: 47 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
2: Gabi ng vocalizing.
0: Katog now? Do ka ihion ko? Nag-muluminyar na gid man ang init sa bungno. Kaya mayara na sing lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob nga may lakot nga utot kag panuhot. Kaya naman nyo sila sang Santon Plus Herbal Oil.
2: Amugid Kag, siyempre kay komo naman yun, naglang sila, nag-sense the pain man sila.
0: Ba? Ang tanan ng YesWell product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo ka-call XFM. Call and text line sa Smart Card TNT.
2: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Damo-damo. Ay, isa ka bilog ang nag-comment sa aton nga FB Live. Si Charles, abi mo kono hambal niya?
2: Ano kono?
0: Blooming si Dolphy Subungba.
2: Wow! Talaga! Thank you, Charles!
0: Lapad man ang imo agtang eh, no?
2: Of course!
0: Blooming o kon Bloomfields? Ah, nakakanta mo lang ha? Alin na sa ulap ba ako? Ganon. Kabalo ka na mo ng kanta?
2: Wala ko na ano?
0: Isang araw, may
2: agi, tinayain.
0: May agi nga nagapalungi. Mayong gabi kay Sam Fulgencio. Mayong gabi gid, salamat sa pagpamati. Kag paglantaw sa amon nga FB Live nga may ara 6 viewers.
2: Matamat lang na ah.
0: Hindi may restriction kay wala ko na cut ang aton ng mga kanta.
2: Ah, kung sa bagay.
0: Ginbiyahan ko lang gulping nga naka-ere patatigaliw tapos wala tao bala gagwa. Ga ano lang ang kamera kay may gintabok ko di sa piyak. Ay, tawag na kamo ha. Arina 0915-8311-431. 0915-8311-431. Tanan-tanan pamangkot nyo, ngita ka mo nubya. Open kami sa tanan-tanan.
2: Correct, yeah.
0: Balaan na namo ng inyong mga pangabuhi. Amuna kung nga pagpanawag nyo daw, close na tanga tatlo o kung sino man ang manawag, kay tungod nga ang inyo nagyan mananamon.
2: Oo eh.
0: Ang wala ko lang nagyan ang ginpatalikod ko.
2: Ang agyan ko ginaiya.
0: Wala po katry nga mabangkawan.
2: Atood ka.
0: Oo.
2: Ang agyan ko ginagani iya. Ano
0: ginbangkaw sa imo?
2: Ha?
0: Bagakay?
2: Dupol man to.
0: Hindi bagakay?
2: Hindi ah. Amo nang rason kung nga agin cesarean.
0: Nakasesarean ka gali.
2: Yes.
0: Din dapit ang re-re mo.
2: Ha? Dinda, sa likod man eh.
0: May cesarean ka tuod?
2: Oo.
0: Ano ang anesthesia mo?
2: Ha?
0: Anong anesthesia mo?
2: Formalin.
0: Rikta na to yung galiya balsamar, galiya mo yan. Yeah. May kabuhi ka pa, no?
2: Gani man. Hindi ko gurmadot lang ka formal.
0: Ano ka guro ay? Nang ano gani na?
2: Sumbi.
0: Hindi, ang Arab lang, anong tawag siya na gani nga? Arab lang ginahaya na pagkatapos na buhi pa siya liwat?
2: Maranhig.
0: Maranhig. Tigulang ka, nagigidamo ka na ng balaan.
2: Nasamputan pa ganito siya sa Moray.
0: Motorola, may gabi sa mga taga San Jose Antique sa kay, ano naman? PSSG de Los Santos, Arnel and Family. Mayong gabi, Troy, tamyaw lang si Dolphy lang ka. Lin kay Julio Sancho, Bilarde Medina.
2: Wow, thank you.
0: Kaga, Rhea Mabasa.
2: Mabasa?
0: Mabasa?
2: Bala ka sa mabasa ang ano?
0: Mabasa sa iyo kay babae sa nga daan.
2: Sa bagay ka mabasa.
0: Kung mabasa na, mabasa na do ka. Boring mo na basahon, mabasa. Mabasa, kaya kayo do ka namit sa dating na mabasa.
2: Na binagod kong pampam?
0: Yes.
2: Ang pampam bread na bala?
0: Yes.
2: Mas namit ang pampam nga basa-basa.
0: Do sa ano bala nga mabasaan ka?
2: Ang iyara bala nga pula-pula mo na siyang daw medyo basa-basa.
0: Pula-pula giman hindi nagapalanggit om.
2: Ano?
0: Pula-pula, violet.
2: Pampam gani.
0: Violet.
2: So, panggit om.
0: Violet.
2: Violet ang
0: kaya overuse na mo.
2: Ang tibahala, Shay.
0: Mayara man ibang daw tagip-tip.
2: Ang sulod sa ang
0: ang tagip-tip na iya, daw tagip-tip nga daw medyo daw, ano bala, daw abu-abuhon ang iyang kolor. Araya, ano na iya? Fighter na iya.
2: Correct, ah?
0: Oo, wala na iya. Bisan pangihi, wala na iya pahuway.
2: Ah, correct, iya, ah?
0: Oo.
2: Amo na siyang pimiga pag-awad, pink card.
0: Nakatry ka nga, ano?
2: Nga?
0: Nakatry ka nga, bisan ka ihion ka, hindi ka pagpaihion.
2: Of course.
0: Wow. Ah, sa bagay kay Gadaya, pero ka naman unay. Nami, no?
2: May sikta, kami sa una nga may sikta, nga hindi na siya mag... Karoon lang ka magwa kung tapos na koleksyon.
0: Koleksyon saan?
2: Leksyon.
0: Ah, wabi ko koleksyon ako pala matinan. So, te.
2: Te, agwang taon ihi mo eh.
0: Kita ka lalaki, okay lang na iya. Kay bahala na magbalanog nga itong itlog. Basta kung makapasumpit tayo nga mga kapangihita, umpawan mo lang ta dayon.
2: Bagay.
0: Pero ikaw, pila na ka ano, pila na ka beses nga ginpungan-pungan ka sang kaihion ka na?
2: Kadamo na.
0: Ha?
2: Kadamo na. Ah, may man na dumduman ko gani nga ano.
0: Pag... Wala ka katry nga nakaihihi ka gin?
2: Pagpaantiki, ganit namon nga sa'yo. Nang ti, nagambal, ang driver, hindi pa na dito, pwede ka, kapundo. Pwede dumangin, naging ko dumangin, naging ko. Masang uli, pagka, ano, tumay lang ganit ka nag-traffic. Dali, alam, panahog na to, siga. Panahog ka mo, ah, insakto man yung nag-green light, ang manahog ka, ubag ko.
0: Galing kayo, wala man sila Japon, may makita sa imo.
2: Sa baga. Kauruya lang galing, nalaglakat na. Kaysa sa likod man ko sa truck na gano'n.
0: Laban mo na panit.
2: Ano laban panit? Laban buhok.
0: Asang ano, sang pagbata si magin palta ka na dayon?
2: Oo, amo na nga wala nag
0: ano. Ah, uso na nagali isang una sang inyo pang time.
2: Oo.
0: Kung sa ospital ka ginabata. Ha, mo gali gamay.
2: Oo,
0: man ko.
2: Oo, mo.
0: Amo kay gamay kay ang ugatan ni amadako pa tinitod
2: yes, na. May tendency gin man na siya nga maging gamay kay ang iya bala nga inog.
0: Mayo lang wala mo na agyan, amo na agyan niya.
2: Oo, palta ka mo ya.
0: Ginaano gid ya. Ginaubrahan sang gamay nga tapalan mo.
2: Natulon mo pang bayabas ay.
0: Inaubrahan sang ang gamay nga tapalan gi pagkatapos ginakadlit blog yo
2: gani nga kon sa baybay
0: lain gi mo
2: kon sa baybay ka muna ina papaligo ka muna dayon
0: gambal ang manugpalta ka agwanta lang kay pagtapos ini maayawan ka gid sini sing kanamit
2: correct
0: kay madako ni siya. So paglantaw ko subong amo ni ay amo ning dako gamay man ni Japon.
2: Ipangagat sa subaybay na. Madako.
0: Ang lahing pagiging gamatis.
2: Mapala na wag na kamuti, kaya kapoy.
0: Saan mo ni matapos ang kahining-hining na bulabuna? Pero sa usaho, hindi. Tani, ang akong lase mo, Muniho.
2: Ano?
0: Nagpapalta ka, Tani. Isang may edad-edad ka na. Kaya ma-feel mo na gidya nga ano kaya.
2: Di, hindi man na.
0: Kaya makapalda ka gidya mo.
2: Mako sa bagay.
0: Amo nang hambal mo. Ano, amo nang hambal tanga mga lalaki o panawag sa aton. Hindi sila agi.
2: Oo.
0: Kagi na sila agi, ah.
2: Oo, ah. Napalda-palda mo na sila mo.
0: Sangging palta sila. Mayang gabi kay Asireya, magaling Japon. Nakaano ko nung match ko nung katama ang aton nga dress code subong. Kay naka-black ka ako, naka-white.
2: Kung sa bagay.
0: Pure black si Dolphia. Favorite color mo na ako nung itom.
2: Well, black is beautiful.
0: Oh, really?
2: Yes.
0: No. Black is devilicious.
2: Oh, who said so?
0: Me.
2: Not exactly.
0: Charot lang. Ah, depende mo na si imo. Akong gani favorite color, orange.
2: Bato, oh.
0: Oh, orange ako niya.
2: Ano na, siya prutas kong color?
0: Orange to, okay. Hala, may magsukso ka orange. Kaya puti ka, oh.
2: Kung sa bagay,
0: diba?
2: Tood na.
0: Kung itom naman, okay man kay,
2: gani, kay kung itom,
0: kaputi ka man.
2: Hindi, ang ako niya nga nagaitom ko, kaya kundi dako ko.
0: Oh, dako ka subong, ha?
2: Dako ng dako. Nagit ko, yaw, wala nga danon. Tatikan anay di.
0: Ay, galing. Saan mo na ng dako sa'yo mo?
2: Na, di once ka nag-block ka, at least daw gamay ka lang tayo, lang tawon.
0: Ha, o nakaitom mo na. Mm-hmm. And lain-lain, ah. May araw man nakaitom, tambok man.
2: Basta, ang sa ako niya, feeling ko lang yung once nag-itom ko, ito gagamay ko yan.
0: Hmm.
2: Depende man sa paggamit mo sa color.
0: No. Ang mga nakaitom ko, ang mga itom man ako nubuli.
2: Ha? Alam tawa, diba?
0: Tapos may mga bitog-bitog pa na nga daw itom-itom.
2: Bak, walang guru na po sa ako.
0: Alam na, ano ni sila yaga? Text na lang sila yaman. Troy, happy listening sa Espanyola family. Troy, need text friend from Haro. Tawag ka mo bala?
2: Tawag bala?
0: Para kay Suryata, hindi ko mag-text ah.
2: Mga Halyorina, family dra sa may Concepcion, Iloilo, mayong gabi.
0: Kaburing kung mag-text-text nang nami. Gideya kung may gatawag, gideya eh.
2: Buta, may load ng gitman ka mo kaya naka-text ka gani.
0: Oo, basi na dasig dalang guro pag basa sa ato number.
2: Oh, sige, hinayon ta naman.
0: Sige, be.
2: 09120076793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Father's Day gali karon. Wala
2: amo to gani kagapon.
0: Wala jud na ko na feel ang Father's Day banda sa barangay Anabo. Happy Father's Day kaninyo.
2: Okay ang
0: 21 pa gani.
2: Amo na gani nga ano kay ginaisol-isol na nila mo. Pero ang tunay gidya nga
0: second Sunday of June.
2: Oh, second Sunday ginaiya.
0: Mayong gabi line number 2.
2: Hello.
0: Hi.
3: Nag-ikham.
0: Good evening. Pangalan?
3: Dwight Troya, mayong gabi Troya.
0: Taga din si Edward.
3: Sa Balasan, Troy. Iloilo, Troy.
0: Ara ka da subong sa Balasan?
3: Oo, Troy.
0: Nga nakatawag man si Edward.
2: Gani.
0: Kalayo naman na sa Balasan.
3: Makatawag na ulit. Gabi sa mo, Troy. Tawag naman ko subong.
0: Oo. Nga ate, kamusta na to ang ano-ano ng dlagan sang imo gin-intra sa amon last time? May nag-text, may nagtawag? Ano, plastada?
3: Wala, good, Troy.
0: Nga man wala. Kay ano to gani napangita mo sa isa kababayi?
3: Ang magino ko.
0: Babayi? Ano napangita?
3: Maginang.
0: Ano?
3: Maginang.
0: Na, amo nang wala may nagtawag sa iyo. Amo na
2: kaya. Subo nga mga maginang ya.
0: Hoy na na. Yan.
2: Napanglubong na to yan.
0: Hindi na uso subong niya. Pila na edad mo, Edward?
3: Hindi tawag na sa akin, Troy. Mga tinulang na, Troy.
0: Pero may nagtawag.
2: At least may nagtawag.
3: May nagtawag, pero mga malam naman, Troy.
0: Pila na edad mo, Edward, gani?
3: Bata ka, Troy. 29.
0: 29. May asawa ka na o konsultiro, ikaw nga puro?
3: Soltero na puro, Troy.
0: Pero doon may pagkakulang-kulang, no? 29 ka na, gidman, o kung 30?
2: Oo.
3: 29 pa lang, Troy, ah.
0: Oh, sige. Mabalaan mo na doon kung 29 siya. Are, autistic.
2: Lipier ka na tawo?
3: Troy?
2: Lipier ka na tawo?
0: Wala sa kay Chindi.
3: 1992.
0: Oh. Wala sa kay Chindi. Ah, sige na lang. 1992 ka na tawo. Tapos, pila na edad mo sa bong? 29?
3: Oh, try.
0: Kalayo sang sabat mo. 1992, wala kang 2026. Pila git bala? Isipa, B, kung 29? Pila, B? Pila, B?
3: Try.
0: 1992 ka na tawo. Tapos, 2026, pila edad mo?
3: 2026.
2: Ano gid bala?
0: 1992 ka natawo gani.
2: Oo.
0: 1992 gid man.
3: Diadjok na tro ya 1993 ko tro ya.
0: Ano?
2: Masagla inagid ko 1993 ka eh. Masagla inagid.
3: Ina pakadlaw pa ka lang tro ya.
0: Pero pila gid ang imo nga edad sa bong? Ko 1993 ka natawo.
3: Ah,
0: mga log 32,
3: Troy,
0: ha? Nagoy! Sala na naman!
2: Ibuinan mo pa imo, iya!
0: Kabalo, kagin man mag-isip? Edward?
3: Troy?
0: Ikaw, gin ang Edward niya kilala kung walang ka-langka, gin.
2: Amo na lang, ano, tiling ko, repair din siya natawo.
0: Ano nga bulan ka natawo, February?
3: October 10, Troy.
0: Ay, hindi man gali, October.
2: Di October man gali.
0: Ah, ginimnan ni Saguro Kortal sa una kagkok.
2: Ha?
0: Ginimnan Kortal kagkok.
2: Parang kung Kortal, kung aspirin, pag ito yung naglalaman.
3: hindi na usasubong Kortal, Troy.
0: Hindi, ah.
2: Sa una, pamantuya.
0: Pilagid bala, edad mo bala.
2: Yani, panugid na lang bala sang tuod.
0: Pila, edad mo.
3: Amo na gani na, Troy.
0: Pila.
3: 32.
0: Sala gani.
2: Manok 33.
0: Manok 33 na gaman siya.
2: Manok 33 ka na.
0: Manok 33 ka na. Ma 29 ka pa. Abi mo kung bataon ang imo tingog, mapati kami nga madala mo kami sa 29 mo.
2: Total, ikaw na gila nagambal nga 1992.
0: 1993. Wang is pa kami sa imo yan, noy.
2: Una pa kami sa duyan sa imo.
0: Gapakadto ka pala, gapabalik na kami yan, noy.
2: Amok yan dyan, kaya wala na ito nagsugatan, nay.
0: Ay, tuod man ina iya.
2: Oo, bala.
0: Wala man kami agad tinikal. Ikaw yan mo na gani nga mabalaan. Ginanamon nga butik, amon cooler. Kaya abi mo ba nga hindi kami mamangkot kung ano kang tuig na tao? 1993 ka na tao, manog 33 ka na. Nakanubya.
3: Ano nakanubya, Troy? Pulo.
0: Nakapulo.
2: Oh, nakapulo ka na tapos wala ka man gyapon na kapangasawa?
0: Layan ka man ng kulang-kulang ah. Kaya sa lulubrang uyab.
2: Kasi lao ka man guro sa una.
3: Ginayaan ako kang...
0: Ha?
3: Troy?
2: Ano?
3: Ginayaan ako kang tuwig kaya ginasizing ko abi.
0: Ati Mayo man gani. Deserve mo na ah.
2: Deserve mo na. Ano kay... sa una guro gainom ka man katsubong ay. Kaino ka katsubong?
0: Ano ko tawang kilala sa katsubong?
2: Oh, kakilala ka sa katsubong?
3: Ha?
2: Kakilala ka sa katsubong?
3: Kilala.
2: Oh, Tikman, nakatilaw ka?
0: Mayo, tani kong katsubong na tilawan niya. Ugaling kay Tayubong sa bilyaran ang iyan na tilawan. ang tayubong na bala sa pula na bala. Ang pulbos. Tapos ginaubra man kula.
2: Gani.
0: Na, amo na ang nagpilit sa utok niya. Te, pila kabilog ganit nobya mo, pulo kabilog?
3: Dati, Troy. Single na di, Troy. Single.
0: Paano mo sila na-convince nga normal ang imo, ano man?
2: Paminsar.
0: Paano mo na-convince na normal yung paminsaron?
3: Kasi kretong malukitan, Troy. Ah.
0: Ano na ba, share bisa mo para maka-adjust man kami? Kita
3: hindi
0: mo?
3: Na, Troy, ilugon mo man.
0: Gusto ko gani, ilugon gani. Oh, share gani sa amon.
3: Matawag lang ko kay mo, Troy. Tudlo ko lang sa inyo.
0: Ah, subong na.
2: Subong na. Subong
0: ah, ka. Dako pa sang timpo na, mon. Pwede mo lang mambal. Kadali lang.
2: Hasta pa kami
3: ala. Wala makamati, Troy. Kita-kita lang, Troy.
0: Ah, kita man na yan, tatlo kay Surya. Ya, wala man may kapamati mo.
2: Hasta pa kami last lucy mo.
0: Oo. Oh. No sikreto mo may i-share man, B? Dalok si mo, ha? I-share man na yung pagkakulang-kulang.
2: Di ba sa Iloilo ka?
0: Sa Abalasan.
2: Abalasan, Iloilo. Pero nakalisensya ka to sa ano? Kalisensya ka sa...
3: Ba't nga, ayaw mo ko lang, Detroy.
0: Pero taga, diin gini ka, uyahaw? Dapututan gini siguro. Abikulano.
2: Abikulano ka?
0: Mm, sa kulayo man?
2: Oo, sa Iriga ka, hindi.
3: Troy?
2: Sa Iriga?
3: Hindi, Troy, Naga City.
2: Ah, Naga City.
0: Sa Naga.
2: Mayroon gani, kaya sa Naga ka, kung sa Iriga ka.
0: Amo nagaling nga, Naga ka, nagakulang-kulang.
2: Pero, ara ka na subong sa Ililo, di ba?
3: Oo, oh, ready, Troy.
2: Oo.
3: Oh, it's yours, Troy.
2: Nakalisensya ka to sa pututan, wala.
0: Layo na sa ila.
2: Oh, pero nakalisensya to siya, wala.
0: Buta, kung nakadala ni sa take home o bulong. Pati ka na.
2: Basi outpatient ni siya.
0: Ha?
2: Outpatient.
0: In and out, yung sayaya eh. Oh, sige na, ano na pakita mo si sa kababayi?
3: Medyo tahimik lang, Troy.
0: Pero?
3: Hindi lang.
2: Pero matinik?
3: Hindi lang matinik.
0: Ati, wala na gani sa amon, di.
2: Wala na gani.
0: Taugan ka naman sa mga matruna, karoon nga mga simple lang kag-tahimik.
2: Taugan ka naman akong kapututan.
3: Sa mga laon na lang, Troy.
0: Na. Mga laon nga?
3: Tapos, mamasang.
0: Na. Ano pa, Gid?
3: Pwede mo na mga bahay sa gabi, lalaki siya sa blog.
0: Nan! Very good.
2: Ano gusto mo? Hindi ka gusto sa bigalan nga, Agi?
0: Perfect na na yung muna pangita. O, sige, plug na sa yung number. Go.
3: 0991-868-7130.
0: Liwata be?
3: 0991-868-7130.
0: Itiga ba? It, gidya? Liwat be? 09?
3: 0991-868-7130.
0: Paway na, hindi ka magkalipat nga. Hindi ka magano ha, hindi ka mag-skip sa imong med ha.
2: Oo ha.
0: Himnon mo gida, hindi mo paglakturan ha.
3: Mayong gabi sa imo, Troy. Mm-hmm. Kay Dolphin.
2: Sige, kang mapatuob ka buwas kay Tuesday buwas.
0: Kung hindi mo naman pati, mapa-admit ka, Gid. Bye-bye, Edward!
3: Sige, Troy. Bye-bye.
0: Thank you. Bye. It's 10 minutes after 10 o'clock. Nagapad ang phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphin lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting!

kasarian ko, natrupa ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Samsung Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Samsung Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa Eskwilahan. Diman nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kahit nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix, nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Nakakapi ka na.
3: Nagagwapo ka pa.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.

0: Buhi, Japon. Opo nyo man si Japon, katropang Troy Tisoy.
1: Kag si katropang Tosi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa atong sang Vision X Plus. Kung nagakurap-kurap ng inyong mata, kag daw pamatsyagan nyo may panganod na nagatabon sa inyong mata, mag Vision X Plus na ka mo.
0: Ang picto santa ka, bema, palang duluman ay hindi mo pananaw.
1: Of course!
0: Ang tanan nga, yes, 12 products. Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi, may gabi sa tanan. Pwede na ka mong katawag sa XFM call and text line kung nagapangita ka mo sing uyab sa buong evening.
1: Yeah! Sige, panawag na ka mo sa 0912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Good evening, caller. Hello.
2: Hello, Troy. Good evening.
0: Good evening. Sino ni?
2: Si Troy,
0: dahil nanggit bala.
1: Ika pa, mangkot pa kami ganyan sa ngalan mo.
0: Isa pa bala ka pinilis sa poda
2: kay... Sorry, Troy.
0: Ngalan mo, hindi pa... Ipalayo ang imo nga sungad sa imo mouthpiece kay gaano, ga-over mode. Ngalan mo...
2: Raymond.
0: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Taga?
2: Antique.
0: Din sa Antique?
2: Sa... Sikyong Kandol, Brangay, Sumingo, Sparam, Antique.
0: Ah, si Balom. Pila na edad mo?
2: 28, Troy.
0: 28. Ano manawagan ka naman nga mapaupira ka sa mata mo?
2: Hindi, Troy.
0: Ala, ito gali.
2: Mag-football, Troy, kasi ano?
0: Daw ka 100 ka naman ka-intra, wala lagi may nakita.
2: Urag, Troy, urag di, siyempre, ano, hindi ka mag-predicto, Troy.
0: Hara, paradasi ka itong isuryahan na, ano napangita mo sa isa ka babae?
2: Ano lang, Troy, siyempre lang, iskasinggal, ma'am, laon, kung may ara, mag-intra, Troy.
0: Ano pag-ed? Masala-sala ka, cut off po ni Dain akong tawag sa imo, ha? Ano pag-ed?
2: Simple, Troy. Laon, single, ma'am, kumiyara.
0: Ano pag-ed? Wala labot siya na. Ano pag-ed?
2: Hindi lang sa timer, Troy.
0: Okay. Wala kagid nakasulod sa amon criteria, goodbye.
1: Wala ka pa mati.
0: Oh, wala ka pa mati ito. Madumduman niya lang tamo to manawag sa aton. Kapila na sa kaintra, ah. Dial ka mo guys, diri ka mo agi sa Smart Kag TNT o oh, bago naman ah.
1: Oo ah.
0: 0912-007-6793. Liwat 0912-007-6793 kag 0915-8311-431 0915-8311-431
1: Kag mayong gab ilanda sa kanday Vivienda Kula sa Silay City sa kay Franz Espina mayong gab ilanda.
0: Mayong gabi kay Nene James kay Chai Ansin ka good evening man sa kay Rhea si Rhea gali no nabasahan ko na nakagina. Ay dali lang gid. Uy, nagadinubli ang aton nga mga caller subong nga gabi. May caller kita sa line number 1. Line number 1, good evening.
2: Yeah, Troy, good evening, Troy.
0: Oh, standby lang da ha. Line number 2, good evening. Line number 2, good evening.
3: Nilayan
0: niya naman niya tingin mo.
1: Ano ka?
0: Dahil lang ha, una-una na yun na number one kay unang number one ha.
1: Sige.
0: Number one, good evening. Taga diin ka, sir?
2: Taga Antique, Troy. Si Rio, pako ito mismo sa Troy.
0: Doon ka pala, Rios ka mo tanan tingo, ga?
1: Taga Antique, tanan?
0: Rogelio naman ngalan mo ya. Diin ka sa Antique, Rogelio, si Raymond. Hindi ka si Raymond, ha? Sure ka, ha?
1: Hello?
0: Hello, Antike.
1: Relio?
2: Yeah, Troy?
0: Oo. Hindi ka si Raymond, basta ha? Si Rogelio ka, ha?
2: Oo, Troy.
0: Hindi ka sa Antike?
2: Sa Bugasong, Troy.
0: Hmm. Si Balong Bugasong. Pila na edad mo?
2: Troy. 21, Troy.
0: 21. Nag-work?
2: Nag-skwila po, Troy.
0: Ano ang course mo?
2: Automotive, Troy.
0: Automotive, Dol.
1: Mayo, ginang ako, so.
0: Tesla?
2: Troy, yung E-Troy. Yung
0: University of Antigua,
2: Troy.
0: Very good. Ano ka na nga year?
2: Graduating, Troy.
0: Graduating ka na.
1: Graduating ka na,
0: ha? At least, nakalampuas ka na.
1: Oo.
0: Saan ka gani mag-graduate?
2: Kadya nga
0: katapusan
2: ka June,
0: Troy. Next year o kung sini naging nga June?
2: Sini nga June, Troy.
0: Di mangita ka pa na obra. Unahon magid ana yung nubya kaysa sa obra.
2: Pagdi, Troy, siyempre, bilang inspirasyon, Troy.
0: Bilang inspirasyon, dali lang gid. Isudyante ka, tapos University of Antique, damo-damo dira single.
1: Wow!
0: Wala ka gid may nakita?
1: Mga classmates mo da bala?
2: Why, Troy? Kung ano yung nangyanda ko sa football mo, Troy, para makagita ko, Troy.
0: Do si ano gid saya? Do ang kaistorya tabag ulang, do siya man
1: do
0: Japon.
1: Si Raymond.
0: Do si Raymond gimane, Rogelio?
2: Kasi,
0: Rogelio,
2: Troy, parehas
0: mong oro
2: lang tingnan ko, Troy.
0: Oo, parehas tingog, no?
1: Gani man.
0: Nga, ano na pangita mo sa isa ka babae, yao?
2: Sampi lang, Troy. Seryoso.
0: Ati, si Raymond, gitsa. Si Raymond, gitsa.
1: Kaya ang sabat siya, amugid.
0: Amugid ang sabat sa Japon. Si Raymond, kagid siya.
2: Hindi,
0: si
2: Rogelio, Troy.
0: Si Rogelio. Liwat ba ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Simple lang kag Troy, pagmahal, Troy.
0: Wala na nagani di. Wala na na babae nga
1: muna di. Napanglubong na namon, ang amon na.
0: Oo, ginaano na namon, ginapang-dispose na namon. Lain dapat.
2: Balaon, Troy. Basta laon, balo.
0: Ati si, ano gitsa? Si Raymond gitsa Japon. Goodbye, Raymond. Ah, bye-bye. Siya gidya Japon niya.
1: Nabalaan, ang gidya no?
0: Ang iinom bala mo lagalin oh, lain.
1: Ang iya nga panabat ba si mo?
0: Hindi, abin naman ma-identify ang number kaya damdaman mo ka pinanawag. Kung ganit. Doon man kabilog iyang ano?
1: Cellphone.
0: Iyang cellphone number.
1: Kagang iyang SIM card.
0: Kaya ginblock mo na di sa isa tapos daw siya man Japon. Ah. Hindi kami makonvince ang ano ah. Nga si...
1: Ang iya pa na bat do, amo daw si Raymond kasi kaya po.
0: Ang iba naman na. May ara pa da. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007-6793.
0: And nagapadayon si kaya po ng Santon and XFM Libu-Libong Papremyo. Mga katropa. Kada Biyernes may 3K ka kung magabutan ang imong entries sa nagapadayon nga Santo ni XFM Libu-Libong Papremyo. Good evening!
3: My name is Bitroy.
0: Ari lain na ni.
4: Ano? Mano ka tao ni?
0: Sino ni? Sino ni? Ha? Ah, hindi klaro yung motigo. Sa sunod ka na lang intrang, hita kami di bago ah. Mayong gabi, line number one.
1: Hello?
3: Mayong gabi.
1: Okay. Mayong gabi, sino ni? Hello?
3: James Gaya.
0: Si?
3: James.
0: Si?
1: James?
3: James.
0: Tagadiin ka naman niya.
3: Kaya
0: ko bayaran. Hindi kami kaintindi. Talagang nga mga malalayo palayo. Wala yung imong baba da sa electric fan bala. Taga diin ka.
3: Taga ko bayaro.
0: Taga ko bayaro. Taga ko bayaro. Pila na edad mo, James?
3: 28.
0: Ano work mo? Barbershop.
1: Wow.
0: Dira man lang nasa Harrow dapit ang imo nga barbershop.
3: Sa may
0: St. Joseph Harrow. Ma 20 pila to ang edad mo? 28 years old. May asawa, binayaan? Ano ang plastada?
3: Hawaii.
0: Sultiro? Wala na ka, ginubya?
3: Kagi, ma'am.
0: Pilabilog?
3: Dua
0: ka bilog. Yun pang guntingan mo, wala.
3: Hawaii. Kasi wala karate.
0: Hindi yan. Amo nang gimbiyaan ka kaya wala mo gin kurtihan.
1: Ugan, he man.
0: Kani gin kurtihan mo sing flat up.
1: Hindi ang sa dalong kurti diamond.
0: Ang pinakalawig mo nga relasyon, pila ka tuig?
3: One year.
0: Te?
3: One year na. One month
1: kag one year ba?
0: Sa di mo nakilala?
3: Adari man sa ano, sa lilo.
0: Paano ka mo nagkilalahay? Sa din ka mo nagkilalahay?
3: Textmate.
0: Paano mo nakuha number niya?
3: Siya mo na nga sa akong number pag ipagumpin niya sa nga ano blog.
0: Ipangayuan niya ka number kay para kung magpa-schedule ang iya nga pakaisa, ma-entertain mo dahil una mo na.
3: Oo, na.
0: Kag binira mo sa dayon.
1: Oh, grabe ba?
0: Grabe, kagid ya pa diskartihon ba? Barbiro, kagid man ah. Te, kapilagid sa da magbalik-balik. Kapilagid sa da magbalik-balik. Upod pa ka isa niya ginapaguntingan sa imo.
3: Dari ka apat, bro.
0: Sang pagka ikalima, ikaw na ang nagharap sa iya? Bo! Katam isang hon niya ba?
1: Naharaban mo gid man.
3: Aoy. Na
0: naharaban mo dalaungad na o kun harab lang gid?
3: Dalaungad ba?
0: Dokanding ba? Gid gus ab mo la. Bo. Kayo, hindi man successful, imbiyaan ka man.
1: Oo man.
3: Ngani man.
0: Nga ginbiyaan ako. Sakit guro, imubungot. basi may blade dala, imubungot, wala man.
3: Tawa naman.
0: Ay man.
3: Well,
1: hindi
3: man nila sa Troy.
1: Hindi to'y guro blade gin gamit. Kaya,
0: ano?
1: Labahan. Nag-
0: wala mo man ginlubngan labaha imo ano imo sungad pag ungad.
3: Wala man.
0: Pero at least naka 1 year sila. Sa isa ka tuig kapila ka mong magunting anay.
3: Pagyating man nga kita na kami.
0: Tiga pay tanay kamo dayon.
1: Ano wala man nagbunga?
3: Wala man.
0: Anong favorite position niya kung magpaitanay ka mo? Ah, may arag diya isa. I-specify ah.
1: Ikuan bala?
0: Specific ah. Anong favorito niya ng position?
3: Natuwad
1: siya. Wow, timungking. Wala tuwad. Ano na? Sa sigben?
0: Guro. Basi kang garo na sa, hindi man? Grabe gali niya ang ano. Grabe gali ang barbero.
1: Oo, may laing sigben.
0: Nga, ang damo. Sa ano bala, sa kasagaran na ito yung na-interview. Namiyan kita sa tuwad.
1: Ha?
0: Namiyan sa tuwad?
1: Namiyan. Ako ganyan, namiyan. Isla pa.
0: Pagtuwad gatigbaliw ka mo dayon nga duwa. Mga maranhig ang mga animal. Amo na dayon pagtigbaliw nyo, James? Pa, pipa bati akong bibig sang tingog sang tigbaliw, be?
1: Oo, be. Sige, be.
0: Pabatiya kami mga kaduha lang ah.
1: Hindi lang nambal mag-uya-uya.
0: Kung tuod yung manambal mo ah. Sige be, paano
1: tatlo,
0: be?
1: Tatlo lang kita ka-istorya. Mauya-uya ka pa.
0: Oo. Ano, paano be ang hunis ang nagatigbaliw be? Bo.
1: Lubig-lubig gabi.
0: Isa pa be, lawig, dahil lang. Isa pa be ang lawig-lawig gamay.
1: Lawig gamay ha.
0: Magtigbaliw, okay. Sige be.
1: Go. Sigbin gidman sa gali ah.
0: Doon nakainom sa Mountain Dew may snow bear. The best, the best. Amo niya mayo ang mga color yan. Oh, hindi ka mo maglaglag sa mga barbero kay Nambali Dolpi gani. Hindi ni basta-basta ilalabaha.
1: Oh, correct.
0: Oh, dupol ni pero talom.
1: Oh, eh. Amo na iya ang barbero nga panggunting sa dalom. Forte diamond pa na.
0: Oh, ano na pangita sa isa ka babae, James?
3: Single mom talaga. Siniyaan ko ang matatrayan.
0: Kag, ano pag-ed?
3: Kaya lang ka palanggaw na.
0: Ah, hindi na iya. Okay na iya. Okay, kaya mo palanggaw na.
1: Hindi na subong kapasar.
0: Lain na.
3: Oo. Okay.
0: Ang kabalo mag?
3: Kabalo mag kaon kalong.
0: No, namuna.
1: Namuna iya.
0: Ano pag-ed?
3: Kabalo magi ramablaw.
0: Non! Madugang ipagid! Dugangi gani ah, may ara pa ah. Dugangi ah.
3: Kabalo nga magi ramarap dito ah.
0: Non!
1: Ang mugo dya eh, hindi ka gusto sa ano?
0: Hindi ka gusto ka dulpo nga siya maharap sa imo? Ah, number mo, 09?
3: Nano
0: man yung barbero, doon uli anon man naman. 0908-428-5003. Liwat? 0908-428-5003. 0908-428-5003. James, salamat. Regards sa mga taga-haro. Anong title?
3: And this day na lang.
0: Ay, na-play ko na.
1: On this day,
0: David Pomeranz, na-play ko na.
1: Oo, na-play na ito ang gina. Lain ng bin, lain ng...
3: Ano na lang, ha? Muli na lang, muli.
0: Buli? Buli. Sino kakanta sa buli?
3: si
0: Bugoy Drilon, Galiiya. Sige, play ko ah.
3: Thank you, Sinyo Trayana.
0: Lamat.
1: Sige, salamat.
0: Along-dalong na. Sige, bye-bye. Oras 10:49. Mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hining XFM, Katropa mo?
1: Exciting!

0: kalagayan ng medium triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Matya ko gid bala ang epekto.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
5: Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain.
4: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and your support. 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Pili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sa akit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: ng iyong skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyo magaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: 69. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea,
7: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Sakit ng katawan?
14: Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.

0: si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
7: Claire Skin Herbal Soap?
8: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diri yo.
8: Ah, dali na.
4: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduha, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor sa agad na ang training. Hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biyab po. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa pako, yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Putik. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sumapanit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang Baybayro Hasim. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: online. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Ganton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sa Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. Lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Spina Lacoste.
1: Et la mise à pot, ça nous va, c'est bien que très fort, mais ça qui est dans Catalan, comme à mettre dans le centre de Strasbourg. On t'a fait dans la mer, voilà, là, tu vois qu'on est mieux comme à mettre dans le centre de Strasbourg. Maganda pot, maganda.
2: Shampoo plus cold. A cause, Alicia, Ibardolasa, Beltran, Taga, Kabayogan, Malinao, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it santon, hay manami lang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipa ni Lilo. Ako sa call center agent. Bermigid ako nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Narasigda. Sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si mga nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
0: Sister Doctor.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or pass.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sanzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
3: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: Symptoms persist. Sister
3: Doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: oras, mga katropa, alas 4:32 sa gahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: jagahon banwa it kalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga katropa sa aton kinagapaga ililiba pagwaragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita nga adlaw na ita raya karon niya. Miyerkules. No, I mean kwan pa lang dalilang partner no, dalilang. Okay, medyo may nagkagulo sa aton makaranga linyada makaron mga katropa. Okay, sige, naduga na. Nagkagulo eh. Medyo magulo eh. Alright, sige na, pizza designs na kita magkaroon. Abay katropa 2021. Ano adlaw ka tani, makaroon mga katropa? Martes, noong adlaw. Nagbugulat na kita. And of course, gihapon, ako rin yung karanyang maging kibahan, katropang RR Plus, sa maging kibahan na itong partner technical side, katropang Cipril Kit Palmon. Ay, sa kaimanit, aton karaga patrol, para man sa aton karaga police report, awit ka tropang Christian Villanueva. Magkasikyar man kita ha? Sa dagagan makarat aton karaga panyempo. Pinagiban sa aton karaga district Pag-asa Metro Manila. Kamusta no? Aton nun nagkaroon yung mga ibang hood. Nagaraga tutok nagpamati. Pinagi sinyo karang atik sa tagsa ka mga radyo. Live man kita ga ba pamatian. No? Pinagi sa aton karoon yung Facebook Live. XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa na ito, nag-monitor pinagi man sa aton karang YouTube channel. And of course, sa aton karang mobile application. Yun, good morning. Aga welcome mga katropa sa aton karang pag-ililiba exciting Pilipinas. Sa adlaw nga raga Martes. Nga uman mga katropa, rupaga taas. Daita daya karon niya produktong petrolyo or paga nubo. Daita produktong petrolyo. Magkaroon karaga adlaw karaga Martes. That's why karon niya ginagauman magkaroon karaga adlaw. Raya karaga produktong petrolyo kusin maganubo rong presyo. Itaya karaga diesel at kerosene. Samtang posible nga magsaka or maganubo man rong presyo nga rat daya karon niya gasolina. Well, sa ginpagguwa makaray taton karaga Department of Energy or DOE. Epektibo, no? Indo na karaga malasize kara ita kaganon. Magaling riba man yan karaga gasolinahan gid mga katropa. Ay wamay gid na gasunod sa lasize karaga ganon. No? Para sa pag-adjust ng dat na ya karon niya gasolina. Rong magasunod, no? Ng mga price adjustments. Partikular ay karaga gasolina. Rollback hasta at 0.32 per liter or posibleng pagtaas na it 1.68 per liter. Pero sa diesel mata, ara na karanga rollback na 3.71 pesos hasta at 5.71 per liter. Rong kerosene, rollback na kara 0.50 hasta 2.50 per liter man. Daro suno matangani sa aton karaga Department of Energy nga daga iba-iba darong hugag it presyo depende sa distansya na it mga istasyon halin sa mga default ag mga pulisya it anda karo niya fuel retailers. Okay, aton karaga madumduman kung mga nagtaliwan karaga Domingo nagpatubad rong kumpanya it langis it pagtaas sa presyo daya karon niya gasolina nga 0.30 per liter, diesel nga 4.80 hasta it 5.77 per liter, agrong kerosene niya 4.75 or hasta it 8.10 per liter. So bangod karabag katropa nag-abot sa net increase nga 45.32 pesos per liter ang gasolina, aga 43.41 pesos per liter ang diesel, 37.80 per liter man rong kerosene. Alin sa makaroon karaga dagon hasta it June 9, 2026. No, samtang ro may dahil lang karaga report nga nagkasundo na rong Estados Unidos aga Iran agod tapuson raya karon nga sigalot no sa tunga itadaywa ka mga nasyon. So importante raya sa Pilipinas kapin sa nagagaom sa pag-angat itmabaho ka nga partit supply ita langis aga sa pinakauli karaga datos itaton karaga DOE na mga katropa ko June 12, 2026 sapat rong sigon rong makaroon ka ng inventaryo at nasyon para sa 46.47 nga adlaw nga konsumo. So kaibahan ka na rong supply at gasolina nga nag-abot sa 44.98 nga adlaw agarong diesel nga 43.6 adlaw man agarong kerosene nga 139.12 kada adlaw, agro jet fuel nga 73.83 no, kada adlaw, agro fuel oil nga 45.50 no, kada adlaw manag liquefied petroleum gas or LPG nga 45 kamaga in adlaw. Alright, o sa mga katropa naton nga nagkapi-kapi na no, makaroon karaga agahon na ba magamig-gamig raton karaga panjiepo. Baya classes, yo balik opisina, balik trabaho. No rato no nagkaroon yung mga igmang hon. Dano nagapangikot nat inyo karon yung pamahaw. Amat-amat na karaga magpanglibyo. No sa inyo karaga panimagay. May raga panghugas nat daya karaga pinggan. May raga paligus na. Pagod priskam-priskam man na katropang atak. Hugnoton na ro dapat hugnoton. Naro mga nagabalikot pa, may bugtaw na, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw. Magpakapi na mga katropa, good minute initan man. Sa inyo magkaroon niya, bagat tiyagon, bow. Bagat tiyagon, yut, ana, gali. Ay, kay TJ Noynoy Tanlong Solidad, watching from San Francisco, California. Maraga pinamati, man makarangkato, no? Kay Arnold Altivo, good morning. Una karon sa Coronadal City, mayong aga. No, dira, no, katropang Arnold kay Lalain Florencio na Dura Islao. Yon, good morning. Kay Dong Villanueva, una karon sa Agbarawan Baga. Good morning, man. Sa Macaldo family, kay katropang Hermelin. Una karon sa Ginbaliwan, New Washington. Mayad-ayad, nyagahon, una karon kinyo. Wala kita kagapos sana, karang kawe, palin masako. Sa sunod yung mandon, katropang Hermelin. Alright, mga katropa, sa aton kinagapaga ililiba. So, pwede kit ka mong magpanagamat inyo karoon niya mga mensahe. Pinagi sa aton karoon niya Facebook Live. And of course, si follow na aton karoon official page. XFM Kalibo 96.5. Or share mga katropa na aton karoon programa. Anyway, ano rato na rin karaga pag-istoryahan, pag-atalakayon, magkaroon karaga agahon. Yan ay kita sa masubo man karaga trahidya, karaga natapo. Particular sa may barangay Western Bicutan, una karon sa Tagiga City. Exciting no? Pilipinas! Makaroon mga katropa, may natabo, una karaga sunog. Aghagos dosintos ka mga panimagay, rong nadugaan it panimagay mga katropa no? So may 200 ka magpamilya no nga wa makarat daya karon nya maistaran kundi evacuation center. Exciting Pilipinas mga katropa suno sa BFP nagaumpisa raya karaga sunog mga katropa. mga alas 9 immediate daya ita kaganon, no? Agmada sige nagapta halin sa mabo ka mga panimagay sa lugar. Ay sa daton himo sa light materials.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ay sa daton area kaya karon nya Manila, no? Ayos dukot-dukot ro mga panimagay. No, maski hambaw naton makaron nya June, no? Hindi mawaga, no, mga tropa may nagkatabo sa Gyapon nga sunog. Sa pihak pagid karaga party nakapaom nga ipresenta makara mga katropa it house sa prosecution panel rubag ong ebidensya sa pag lobo ita manggad or kayamanan ni Vice President Sara Duterte nga uwa sa statements of assets liabilities or SALN. Ag ko ada karga bister halin ko 2007 hasta itaya karon nya 2024, no? Ag halos nagaigo sa 25 hasta it 30 ka mga testigo rong ginagauman sigon ha nga iatubang sa prosecution panel matapos masayuran rong paglubo it banggad, no, ni Vice President Sara Duterte ang kuana karang asawa nga si Attorney Manasses Carpio.
1: Exciting Pilipinas.
0: May kantanan ra sa nagapit na karang sinita impeachment court mga katropa. O, standby tutok pag-istoryahan tara.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa kabilugan makaraon, itaton ka nagapag ililiba. O, kay akin ka na lang. Ba, o, boss, shout out. O, pamahaw. Ba, kung namiton tara, na ka nagapamahaw. May pa supas pa si akin ka na lang. Ah. Ag sa Apostol Family. Yan, good morning. Gid, una karon sa Agbanawan sa Reteño Family. Good morning.
2: Good morning.
0: Ah, sa mga katropa naton una no nga naga pamati. Kay Reniel Rosgal, yon, good morning gid. Nagatutok man karon sa aton kag pagwaragwag makaron karang agahon, okay? Antes naton pag-aumpisahan aton karang mga topiko, no, mga katropa. Yan ay kita sa daya karanga mga nagakapi-kapi na ton karanga mga igmanghod makaron. No, sa bilog sa aton karanga na pagbugay raya karon niya Santon Plaza Coffee Mix nga ibawra ay kada higop mo baka namiton kita maghigop po. Kaping ko nga agahon karabal ka tropa. No, raya karanga Santon Plaza Coffee Mix. Kapin sa mga mahilig una karon niya magkape. Mas mayad niya dayar aton ka nga piliyon niya club kape nga makabuligid no sa aton ka nga kawasan. So mag-inom kita. Itay ka nga Santon Plus Coffee Mix. Raya ay kape nga natural. Wa ka na side effects sa mga katropa. Raya ka nga Santon Plus Coffee Mix. Puro nga natural. Oh. Ay, kay man. No, himo ra sa mga gusto mo rin yan. Soya powder drink mix. Produkto, itaton ka nga Yes to Halta Incorporated na mabakara sa aton ka nga pharmacies drug stores sa nationwide. Okay, sa aton ka nga pag ililiba pag para yon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Rosanta and XFM libo-libong papremyo. Oh, kung kamo dumaog ka ra, bau, ah, sigurado git. Ay pagkapaldo kapin sa aton karang grand draw prizes, no? Rosanto ni XFM libo-libong pa-premium mga katropa, no? Raya'y produkto ito aton karang Yes to Halt Incorporated. Agroana karang mga sachet, hindi natin ipilak. Alimbawa, kung may imo karang isang kabanig, it's Santon Gold Capsule, may imo karang entry. Isang kabanig man, it premium D3 soft gel capsule, may imo man karang entry. Isang kabanig, it turbo food supplement for men, may imo man karang entry. Aglima ka mga sachet, it's Santon Gold Coffee. So every week, you can win 3,000 pesos. So pag imon, ibutang sa envelope with your complete name, address, contact number, and signature. And then, ihugog sa aton karaga mga drop boxes. Una sa Jeroel, join your barbershop sa may Banwag Ratbanga, may aton una. Or iya sa mismo sa istasyon sa Experto Road, Tigayon. Or sa shopping center, una karon sa Parmasya Gomez. Radyo lang yun, ihugog kay man, gina-pick up pa naton una ron. Mga katropa, ro mga sobre, okay?
2: Good morning!
0: Anyway, balikan ta mga katropa, daya karang pag-iistoryahan ta. Leopoldo Cesar Martinez Jr., yon, good morning gid. Nag-tutok man makarano sa aton karaga pag ililiba no magkaroon nga agahon. Balikan ta, daya karaga ng katagana karang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, nakapahaom no? Nga ipresenta it House Prosecution Panel ro bagong ebidensya sa paglubo it manggad nga rani Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga uwa sa statements of assets liabilities or SALN. Ako anak karaga mister, halin ko 2007 hasta ko 2024 mga katropa. Agraya hay may mga testigo. Nga nag-abot sa 25 or 30 ka mga individual nga iatubang no sa Raya Caronia Prosecution Panel bangod sa nasayuran Raya Caronia Pagnubo it banggad ni Vice President ag kuana karaga mister nga si Attorney Manasis Carpio.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bangod niya ni naga hilapit na no Raya karon nga Senate Impeachment Court ni Sara Duterte. That's why mana dugang patamana ra nga ebidensya. Sambilog kara ro nagpagwa si Bicol Saro Partiles Representative Terry Ridon. No? Miembro ita prosecution team sa paglunsar it bantay impeachment sa Clarets Hall sa UP Village sa Quezon City ngara. So nakapaom na rong prosecution panel nga isumite kara sa pretrial brief sa Senate Impeachment Court kung siya si Inraya pagaysayuron rong ebidensya testigo ang mga isyo sa rong laya karang paglilitis.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So kinangan man sigon nga umagto ni Vice President kasi wapat at impeachment nga nagkagatabo kapin sa mga nagataliwan nga una imaw eh, una rana karang presence, no? So si BP Sara, agroana sigon kuno karaga abogado kinahanglan man karaga magadto sa impeachment court it sinado or bag sumiti ita nakasugat nga sabat alinsunod sa luma nga impeachment rolls kung indi man na automatikong ipasugod rong playing not guilty para kara kana.
1: Exciting Pilipinas!
0: Agraya man rong ginapunto, It House Committee on Good Government and Public Accountability. Aga miyembro It House Prosecution Panel. No? So nagahugat pa kara, rong mga taga-usig sa pinal nga panuntunan nga magabando sa impeachment trial nga ra ni Duterte. So klaro, sa luma nga tuntunin nga kinahanglan magatubang it vice presidente or ana karaga bugado or magsumite it formal nga sabat saro na aya karon nga ginahaboy karagandang aligasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: So nakapahaomrong House Prosecution Panel para sa impeachment trial kontra nga ra kay Duterte. Nga ra gatubang sa mga artikulo it impeachment Mike ang tanan sigo

0: magabando sa proseso. That's why nga padayon nanda nga ginamonitorong opisyal nga ipaguha it Senado. Ag sa makaron, rong na bato nanda mga katropa, rong mga dokumento para sa pretrial conference. So wa pa ita formal nga imbitasyon kung hinono, ginagauman nga iatubang si Duterte sa impeachment court. That's why nga nakabinbin pa si gihapon, randa kara nga pagpahaom na no, samtang nga ginabantayan kara kung magagawa it bagong panuntunan rong Senado. Kapin na makaron, no, may mga ginaistoryahan, may kagtanan sa presiding officer ang internal procedures. About man sa may posibilidad nga daghon sa Korte Suprema ro mga uwa pagkaintindihan sa proseso nga dapat sigon pabayan nga magdesisyon rong Senado bago sigon magabot sa legal no nga tungkianan. O mas mayad nga hugaton ro mangin desisyon ang mga sundanon it Senado bago magtao ita nagakaigo nga tika. Exciting Pilipinas! Sa House Prosecution Panel ngayon atubang randay karang kaso sa Senado sa oras nga mag-umpisa rong paglilitis. Konsiin ginagauman niya talakayon sa pretrial rong mga importanteng isyo sa ebidensya, mga saksi, aga pamaagi mga well pamatian tanay man kara rogin pagwa it House sa prosecution panel sa may bag-ong ebidensya nga iatubang kontra kay VP Duterte. Pamatian ta ro aton kara nga UNTV mga katropa.
1: May maasahan po tayong pinakabagong ebidensya sa darating pong Linggo. No, so maganda nga sa pre-trial submission na lang po natin ito makita at ma-disclose. Pero I think this is of almost the same magnitude as the bank accounts.
2: May panibago at mahalagang detalye ang House prosecution sa gagawing pre-trial ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel at Bicol Cero Party's Representative Terry Riton, may tuturi itong bagong ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Partikular dito sa Article of Impeachment na may kinalaman sa sinasabing unexplained wealth o hindi maipaliwanag na kayamanan. Sinabi ni Representative Riton na kabilang ito sa isusumitin nilang pre-trial brief sa Lunes, June 15, 2026. Hindi na ipresenta sa anumang pagdinig sa Kamara ang ebidensyang ito kaugnay ng umanim milyong pisong halaga ng real properties ni VP Duterte. Ayon kay Representative Riton, nakadeklara ito sa mga tanggapan ng pamahalaan pero hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte.
1: Significant siya in terms of the type of property it is. No, so and yung dami nung pong pag-aari po na pinag-uusapan po natin. So hindi po ito handful lamang na pag-aari. Kumbaga, hindi ito mabibilang lang sa kamay na pag-aari. So numerous yung pong pieces of property po na pinag-uusapan po natin na hindi po dinisclose sa SALN.
2: Ayon sa kongresista, batay sa panuntunan, maaaring mangalap ng ebidensyang may kaugnayan sa impeachable offense na hindi na ipresenta sa ginawang pagdinig ng House Justice Committee. Ngunit nakadepende pa rin sa impeachment court kung pahihintulutan itong maipresenta o hindi sa paglilitis.
1: If it is going to serve the main basis no, for the articles of impeachment and what we seek to prove, pwede pa rin naman po yan. No, in fact, kahit po even beyond the pre-trial proceedings, pagka ho relevant and it is something that is accepted by the Senate Impeachment Court, pwede rin pa rin po nating gawin po ito.
2: Samantala, isinasapinal na ang pre-trial brief na kailangang ihain ng House Prosecution Panel sa Lunes, June 15. Aasahan din ang pagsusumitin ng entry

0: of appearance ng private prosecutor sa Senate Impeachment Court bago naman ang pre-trial conference sa June 18. Kabilang narito ang batikang abogada na si Lorna Kapunan.
1: Kami po ay under the control and supervision of the public prosecutors. So kung ano ang gustong paggawa sa amin, if they want to personally handle the pre-trial, it is their discretion and decision po. If they want to handle the mechanical, technical procedure of marking and submarking exhibits, the decision na rin yan ng public prosecutors.
0: 10 private prosecutors ang kasama sa unang batch ng mga abogadong isinapublikong tumutulong sa House Prosecution Panel para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
2: Okay, thank you no sa report. Itaton ka ng UNTV mga katropa. So mag-serve ga surprise evidence sa impeachment trial ni VP Sara. Roma dokumento at testimonya halin sa mga kinatawan itabangko man nga wa pa no nakikita it publiko umangin mismo no nga prosecutors kara. Cinco impunto noro aton kada nga oras mga katropa ka Rinye Rosgal. Good morning anay. Ayan.
3: Good morning.
2: Welcome gid no sa aton kada nga pag waragwag man magkaron kay Leopoldo Martinez Jr. Yon, good morning man.
3: Good morning.
2: Nakaroon sa aliputos naman siya. Anyway, sa pila pag yun yung mga topiko nga aton kada nga pag-istorya, panumbalikan tapto yung mga itapila. Come reminder, Scully, stand by.

0: Get ready Cebu! Rupina ka mabahog at pinakamakulor nga running event in Tabon, Hay Iagon! Magintra sa Windsor Color Run 2026 sa Hulyo 18. Umpisa alas 3 itaga-aga sa City de Marie. Magpili gamang it gusto mo nga challenge. May 6K, 12K o kon 16K. At magdagakan para matawa ni chance nga magdaog it kanamiton nga mga papremyo. Apat nga maswerteng tagdaog, rosara nga makaulit brand new Honda Click 125 V4 Motorcycle. Dugang pakara, apat nga mga iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 watches, apat nga JBL Go 4 speaker, 4 Huawei free buds, at mabuk nga iba pang exciting nga mga papremyo. Magparehistro gun, isitahon o registration booth sa Abiliana Sports Complex kada Miyerkules hasta Sabado. Para sa online registration, magpadagay mensahe sa Windsor sa Facebook o kung bisitahon o windsor.ph. Hindi pagpagampasuno ka sa jahan, makulor ag tsansa nga makadaog. Windsor Color Run 2026, magdagagan, magselebrar, magdaog.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Visionex Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipigdibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
1: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa lahat ng trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mulali sa System Pain para diri-diritso ang trini.
1: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Nelfa Adok itaga kalibo nagapasalamat sa XFM agkay Dr. Milito Uy. Sa ako niya nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami Kutis, Hamis. Miss?
20: Ha?
19: Oh, ma? Ikaw na?
20: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
19: Oo, oh, galit. Diriyo.
20: Ah, dali na.
21: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Sonny Dillaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako doon, nawawala. Yun po, tapos relax na relax ako na wala ang pagod ko po, Dok.
22: Mabibili sa mga butika.
24: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
22: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
22: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
22: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
26: Sa una, sa wala pa ko nagapamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
26: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
27: Yeehaw!
28: XFM.
27: Patropa mo!
26: Exciting!

0: Oras, mga katropa, alas 5.13 sa gahon na.
1: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Aga, panumali kita, mga katropa, sa aton kinagapag ililiba, Exciting Pilipinas. Sa gihapon, ako rin yung karoon yung mangin kibahan, katropa, ng RR Plus. Anyway, kay G-Mac Iswani, good morning, kid. Nagpamati, una karon sa Bacoor.
1: Good morning!
0: Kay Joms Atiro, yon, good morning. Nag-monitor man no, sa Mabilo, yung Washington.
1: Good morning!
0: Right? No, mga katropa. Anyway, sa piyakman karang linya, para sa anak karang police report, si katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Yes, sa police report, katropang Christian, good morning.
1: Good morning!
3: Yes, katropang RR, good morning. Sa ato ka mga katropa, una, no, maun-unanon ka na agad. Medyo nag-asaw-asaw, nag-ugan kita nga ni kaya nakarakatropa ka RR, pero makaroon, ay nag-asaw-asaw lang man.
0: Karamiton kita kung maugan niya rin, no, kubabo kita nga maubra.
3: No, yan, para ako nga, katropang RR.
0: Oo, pwede kita
3: mo. Man, katropang
0: pangapi. Pangapi, pabukot-habo, karamiton niya trabaho.
3: Pinaruan mo, tabi kami ni Katropang Zipper nga, takami sa mga makaroyan yun. Mag-usip, takami klaseng mga tao.
0: Ay, kabot-bot, kagit imo matuod man.
3: Kuwa, takami ka. Agit mo, makaroyan nga ron.
0: Ay, siyempre, sir, man, hatun doon ikaw pa.
3: Siyempre, ay, tamo, ikaw, yes, expert yung sa mga makaroyan nga ron.
0: Expert sa kwan maton. Pagpalangga ta.
3: Pagpalangga. Kanyo.
0: Ay,
3: sa Tagabata o sa Tagabanga?
0: Sinong Tagasen?
3: Tagabata o Tagabanga?
0: Siyempre, Tagabanga, gataan na ron naman, may iba pa kita.
3: Ay, sige po, may Tagabatan ka pa.
0: Wah, Tagabanga, malas. Kumbaga, the only one.
3: Only one ron, kung dakpan, pero kung guay, the only two.
0: Ikaw ha. Anyway, kamusta na? Ito na nagkaroon niya mga report ha.
3: Huwag pa nga ni kita tapos
0: sa pinistoryahan. Ay, hindi ko na. Hindi natin istoryahan mo makaroon niya. Huwag matkamaturan.
3: Anyway, sa ito ka ng mga natipon ka ng mga report. Wow! Harangabot asong kaya katropang RR na sa idamit makilong na nag-acto sa ito nga kalibo PNP. Aging pangutanarong polis kung anyong motor na nakalanging sakyan. Bakit?
0: Ay, grabe taro. Kahilongon siguro.
3: My God! Katropang RR. Eh, kay makunintig nga.
0: Watat alintoron.
3: Oo, oh, watara. Medyo sobrahan. Tara, humos sa ilim nun. So, daya, base sa itong informasyon, umabot rin karang yaki nga sang ka-tricycle driver nga sedente rin karang nga banwa karagalibo banang alas 9 karang itgabi. Saka, rong itom nga motorosiklo nga susuking smash. Iwat na lang na karamatandaan kung anong motorsiklo ra na karang isakyan. Ay, kaya nga niya na taging park no, sa mga pit o yakara sa itong police station aging buo ita rusose aging surrender sa itong police doon katro pang RR.
0: Matindit, Aron!
3: So, gipapahuway lang anay mo ra. No, ita itong nakapulisan na karayaki aga baka taliwan nga nita pila nga mga inoras no hay maurahin tigayon man karang nga uli no sa nakarang panimagay pero ay tatangani kung dito motor na karang dali ang may gabi tangani imaw
0: imaw mismo ro nagdrive ba ta
3: imaw ta mismo nagdrive tapos sobrang kahilongon siguro na na di tayo na matandaan kung yung motor na nakarang isakyan, basing nagugam yung motor.
0: Ano, nag-agto pa mo sa police station?
3: Nag-agto mo sa police station, naging kutana na ro police.
0: Paan yung motor? Paan
3: yung man ang motor na isakyan? Doon.
0: Ikaw tayo mo na paway.
3: Ba, huwag tamakon, hay. Katamiton ang mga klaseng abilidad, rana ka na pamanaw. Pero may susi, tema, ha? May base ba yung makon kung ano ka rin maging hugam or basi kung anak ginmat ah, no? Kitabi, man ah. Ang katrupang nga, araw, no? Ay isang mga ron, no? Ay, ging, kwanra, no? Ging, kusodian ito, ito nga kalibu PNP, rekara motorsiklo. Anyway, ito ka na tipon pag hindi nga ma-report dugang, tatlo ka mga senior citizen, adakpang kay kita atong karang kapulisan nga nagpang illegal karang sugal
0: ngatong
3: sa Bay Park at Sitio Plaza sa atong karang Barangay Rosario malinaw kahapon karang hapon hingkilari karang na aresto Sanday alias James no 80 anyos ba si Lisa alias Lisa 74 anyos ag si alias Lord 80 anyos man ba pa karang residente at nasa bitay karang lugar ag mga senior citizen ni tangani no e daya suno sa tong karang data or impormasyon tagahimo kana tante illegal gambling operation ng pulisan taga kita yan ang mga suspect nga baway bising-bisi sa pagsugay. So, post operation ay karangasang kaset at baraha. Mga sinsilyohon nga ginggamit sa pusta, sa kalamesa, tatlong ka mga kahoy nga pungkuan. No? So, nag-abot sa kabiligan ni 208 pesos nung nakumpiska. Aga dayahay nga kwarta. No? Aga ginapatihan ginggamit sa sugay. Sa makaroon sa kusuliyat ang karang malinaw pinturo dahil karang tatong mga suspect agi na paaom rugi ang karang pagpasakat kaso ng paggapas sa di karang presidential decree number 1602 o di karang illegal nga pagsugaya katropang RR.
0: Katropang Christian?
3: Yeah.
0: Kita mo gilaray mo nga trabaho. May nagapamangkot iya ka to no. Sinoro tagabatan niya ron katropang RR. Good morning pa. Habay ni Titalin na Retinio Barrett.
3: Ay, ikaw rin makasabat ka rin. Ikaw rin nga ni Roy ito.
0: Klaro, ha-ha.
3: Mayan yan ito eh. What, nagka-transmises mo?
0: Awa, pamatay. Tugog to.
3: Ay, doon na. Kasi, bago nga lima na lang. Ipatanaw rin live.
0: Oo. O, nag-reply pa nga na yung mawo. Ay, pamilya man, abe na eh, Mrs. Ra. No? Sa katapang titalin, panado nga rin. Nagapamangkot git, ana.
3: Ay, kung sinaron, igampot ni Mrs. Ma.
0: Oo, igampot na.
3: Ay,
0: Ambay ko, ay imo, malam akong ibintong istorya.
3: O, umpisahin yung investigasyon ka ron. Dapat may itin niya kasing investigasyon.
0: Pati si Mr. Now nag-reply yo, dali lang uga tonta.
3: Okay, Aaron, gumagpok.
0: Habang naginahugat naton, good morning ni kay Joy Ray Jorpo. Pangapiman ko no, ambay na. Tagabatan baga ako boss. Ambay, tagabatan ko si katropa ng akin. Kaya si kilaga na to.
3: Pangapit kasi.
0: Baga imot ato bukod tatakon.
3: Taga pangapit paring Joy Ray Jorpo. Ay, sabi mo kung ano ng kape ka ron?
0: Alin?
3: Use oil.
0: Mga ginchange oil sa loader.
3: Ha?
0: Ginchange oil sa mga bulldozer o loader.
3: Oo, doon na nagkape ka ron. Patarate, patong paring jury, rin po ka nga inog kwanto ho. Inog kwan ng mga bagas no, sa kuwari.
0: Ay, palinda, ikaw lang klaro kara kay akin ka na lang, araw, anang misidyo. Pati sa anang misis kay Titalin Panado.
3: Ay.
0: Ha? Oo. Ikaw lang klaro, yan, nagpamangkot, anak ato, kung sinoto ko noro tagabatan ko nga to.
3: Ano ka ko noro, klaro, ikaw, taro, ikaw.
0: Aba, no, ikaw kita, Boss Christian, ginabuking mo at si Boss RR, hipos yang, hibatianan.
3: Pero aton-aton malata na.
0: Aton-aton malata.
3: Aton-aton malata ro at makabati ka ng iba. Baka ako po pangakar.
0: Oo. Wa matagi na. Sanda mo naman. Wa
3: makikita mo na kitang daywa tao mo. Kaya makabati ay. Kita mo kasi gumarite.
0: Oo. Ay, grabe kita rin na ga-reply. Maritis ka git kiba. Katropang Christian. Aton-aton pero matood ko. Ay, Christian Don. Tagabatan, ito yung makusangad lang. Wala ba kulis? Ang dapat nakarang abagay. Ito, sayran siguro yung misis na ito. Tapos gini mo. Dagat na si misis na ito stambuan. No, si Christian niya rin nagkinuwan yun.
3: Kapag ako mo ito nga, gahalin mo sa batan, si katropang RR, ang diretso at ayagi sa stasyon. Ay, mako mo ito. Kasi mako nahadlok na mako yunggan mako ni misis na ra. Mako, maugit na rapan.
0: Matinding abilidad to rin mga na.
3: I-review na ito si
0: Sisi. Ginabuking mo kita mana. O, mga joke-joke kataban ta aron. No. Siyempre, kita nga rasyon mo kita ka tropa Christian.
3: Joke-joke kataron, pero matood aron.
0: Ba ni Joy Pio, nataghibayag lang ako kinyo mga kulukoy kita. Makaroon nila taron ka tropa ang Joy Rebus na nakainom matood e change oil. Sige, katropang Christian ah.
3: Pagkato. Basi paring Jore, pag matamati, matundo bagas, to sakyan.
0: matamati ko na to, katropang Jore. Tapos padaga mo to kay katropang Christian, yung bagay, yung nakaroon sa may tambuan, ay gamat-amat to, ano to nga bagay, si Conflor.
3: tabok pa lang ron.
0: Tabok, mama, magapit matood eh. Sige, katropang Christian.
3: Ay, abi ko gachismis kita.
0: Aton mga pagklaro ra ano ko mati mo sinimot abi may mga tagabatan sit mga tagabatan
3: ka. Kita rin mata nga ito. Wapang
0: ani kita kay tot batan nga ra.
3: Klaro pa kay Rikto to. Anyway, ha, sa ato karang dugang mga report ni nasa tuhod ron ang ko dito karang ka senior citizen man. Matapos nga nga masagi at dito karang ka motorsiklo sa park itarong nga sa Avenue Extension. Paray andagaw no kahapon kana ita agahon na diya kara biktima nagapangidaran 58 anyos babae na no kay bahan na nakarang pitong dagon nga po no residente at ang kara barangay New Buswang so sa report sakay sa diya kara bisikleta diya kara nga lola ag angkas na nakarang apo barangan ihatod sa eskwelahan na bago pag-abot sa lugar nasagi tayo motosiklo ag natumba sa karasadahon na nagpundo man si Gondre kanang driver o galing imbes nga buligan nga kanang biktima bao ay nagdali-dali pa imo kanang ma pagagyo kunta no nga may anabi ko no kanang gina-deliver ay imbes gina-deliver ka or ano man imo karon nga mga panganawon bas once nga may naisagi ka may sunggaban ka responsibilidad mo taron ka yes. Pagkataan so Raya isang kababayan ro concerned citizen karon nagbulig no aga isigid ang respondehan dito atong yung kapulisan aging daga sa atong kribo PNP ag mayriyang no waman ito yung karang serious sabi karang injury no naangkot ito yung karang biktima so daya ay pagkataliwan ito lang natong ang mga minuto inoras na sayran man no yung karang motorista ag nag isorya man sanda yung karang mag both parties nga ako siya ni Kresa dadayon na tabo karang aksidente ag nagayos no nga magtao lang itbulig sa pagbugong reya kara driver para sa biktima kara katropa nga RR sa atong pagikira nga dugang pagiging mga report reya may subo-subo man day karang nga tugarang nga balita no nga wag itat na salbar reya kara nga sangka or ano man gamit no ite kara sangka construction worker matapos kani nga masunog ra nakarang panimagay magapit no sa dekara istaka sa part itato karang puro kuno si Chu Ilaya barangay Mubo no ag daya natabura riya karang sunog ko alas 6 kara 8 gabi no pitsa 14 no ita diya karang buwan ni Tonyo ag diya karang ginapatagiyahan ra no riya karang si John Mark Pastrana pero made of light materials ray mo katropa nga RR aga suno man sa atong karabi at bikalibo bandang alas sa sumedya karah no it agahon personal no nga nagpadulong sa daya karang tagatapan ni BFP na itong si Pastrana para i-report yung karang insidente sige na nang responde sa lugar aga dahil nga ning ulihit ang report yung karang insidente aga naghahimo lang yung investigasyon na itong karang mga fire personnel aga so naman sa mga witness nakita na nakarang medyo madamo-damot ang ano riya karang aso no sa lugar aga wa pa no it daya karang ibang nakabulig tapta riya karang kagayo dahil nga ning magayo no riba na ta karang mga kabagayan mga kagapit na na tropang RR dahil kaya totally burn gid riya karang bagay ag ginabana-bana nag-abot sa 3,000 pesos sa initial ah nga danyos kasunog suno sa atong garang BFP operational manual at posible madugangan ra kung mag-declare mo ra no ito dahil ka ng affidavit of our loss dahil ka ng tag-iya at pa rin investigasyon doon natin ka na BFP kalibo mga matumod kung ano ginman naging hilinan iday karang nga pagkasunog ka, iday karang panimagay katropa nga arad. Anyway, ito karang natipon karang mga report ha, sa pagsikir na ito, pero hindi ka mong hilipat ha, sa pang karang mga katropa na matoda akong ihambay nga to bago ako magkapos sa ano ka na. Anyway, report pa rin sa karibu PNC.
0: Si Joy Rajor po, pre, may kilaga ako sa batan ko no, fruit salad, rungkotis ko no, bay na?
3: Ibu, taron. Eh, alam ka ron.
0: I-chat mo lang ko, no, kay katropang Christian, ha, Jorfi Jorpo, para masayuran na na. Send mo lang ko, no, picture, ha?
3: Basi para tagihin mo ka ng inambang robot at para kakon.
0: Ay, yan ba na, pre-Christian, kung na yan nakabutang, ho? Sige.
3: Ay, may report, magaling sa Kalibo PSN, si katropa Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Matindi si katropang Christian niya ra. Kaya Van Melvin Clavel Bartolo, no? Good morning, kid. Nag-tutok man, no? Sa aton ka rin nga pagwaragot. Right? Oras mga katropa, may alas 5:29. No, raton ka rin oras, makaroon ka rin agahon. Well, medyo ginakugabos na git kita, no? Sa aton ka rin oras, no? Sa aton ka rin pag ililiba, exciting Pilipinas. Okay, kay Andy Archaga Santisas. Yon, good morning man.
1: Good morning.
0: Oh, nagkaroon sa area of responsibility. Abo-abo nga sagama sa inyo karaga pagpamati. Pinagi sa inyo karon yung Facebook Live. Inyo karon yung tagsatag sa mga radio. Good morning. Agong sa may mga ginakasakuan. Balik ka opisina, balik ka trabaho, balik klase, tatono na karon yung mga estudyante. Balik mangunguma kaiban na ililuga na mga katropa. Gaban-yaban agarado na may karon sa kaganasan. Saludo gid kita karon no, sa aton no, nagkaroon yung mga farmers ha. Thank you so much inyo karaga pagpamati. Nagin kiba na tong partner technical sound katropang si Pril Kit Palmon. Sa kahit aton karaga patrol para sa police report katropang Christian Villanueva. Sa nga ni taton karaga station manager katropang Janalina Scanyo. Sa aton man karanga CEO President Dr. Emilito Oy. Ako man din nyo karanya naging kibahan katropang RR Plus. Garagaywan, itmayan, ayan karagagaw ni Tex FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Two up, two up, two up, two up, two up.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga lingkod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po yung mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero at yung text line 0969-609-6545. Hindi po kayong inanyahan, ano, nabisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pagdilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin 'yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano, yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yon. So, syempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yon. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahil sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nanganganib sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
5: The Secret of Health.
1: Yeah, sa mga kabayan po natin, eh, kahit sino dok pwede makaranas, ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po, ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan, ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers, ano, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, ano. At hindi lang yun, ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano, so, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano, at hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang, obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw ipamigay dok, mas madali-dali sana, oh, no?
2: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan natin, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo do ka, no? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo. Tapos hindi ka masyadong physically active. So mas prone ka, ha? Sa ganyang uri ng karamdaman. Ganda din sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, no, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
5: The Secret of Health. Suwabe ang aroma. Sanfon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold. Gawa sa pinagharong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sanfon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Sanfon Plus Gold.
5: Yahoo! The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Santown Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan, sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po, sabi nga heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Santown Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, i-consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot niyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santown Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, Doc, ano? Yung iba't-ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po, mga kaibigan, ha? Santown Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
5: Santown Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santown Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santown Plus Coffee Mix.
5: Santown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto bukod sa Santo Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Doc, ano, na pwede nilang mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Doc, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis, para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausap.
1: Yung presence nyo, no?
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Doc, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag mayroong kayong recommended na supplement, kung mayroong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic, huwag niyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot kaya. Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo. Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. So mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ang clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon, yung kasi yung kinakatakutan natin. Yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo putuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating pong mga kabayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
10: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes, Tapos po masakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: Secret of Health. Ayon po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Doc, pinainom na din ng atin pong mga produkto. At ayon mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes 12 at ang atin pong mga produkto, naging maganda yung kinalabasan mga kaibigan. Ha? Kaya kayo rin po sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema kila ma'am at sa kanya pong asawa. Sa mga kabayan natin, Doc, na mga na-stroke, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto. Especially ang atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo mga kabayan. Ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes 12 Clinic at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. The Secret of Health. Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Doc, yung iba na gusto sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Doc. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka bakit napakabilis ng effect sa kanila.

0: substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema at pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Yung mga, alam niyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun? Kahit pikit ka, pag pinutok mo,
1: sabog yung
0: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
0: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or mga sabi na normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
0: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubot sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
0: May iba't ibang tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. Titake na kayo ng mga vitamin C. Magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan. Number one yan na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin, yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito, ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
0: Ganyan kaganda yung pagka-create

0: Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
1: malawak yung
0: mas broad kasi supplement. Kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin na napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Doc, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Doc, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
0: Yes, unlike animals, may mga yung mga hayop nakakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinakasensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, magkakaroon tayo ng deficiency sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid
0: natin
1: listeners.
0: At mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman. Katuwang, siyempre, ng mga produkto na ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of History in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwira ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X-FM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayad anya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipinas, sa Labrador World. Ako si Katropang Marian Tulimpo. Yan ang mga headlines, Makanadlaw, It Martes, June 16, 2026. At para man sa kanyang headlines, sa kapanang balita, local transformer at LGU Calibo ang gingamit sa may dating Calibo Public Market, ginaligar na duga. Samtang inang nagpanawagan at bulig para sa sangka persona na nakita karang ginagutom at nagapanguya sa may plaza it numan siya. Katuman yung headlines, balita, National Malacanang nagpatawag at special session at Kongreso sa Hunyo 17. Samtang 20 kamabaril ni Senator De La Rosa ginsurrender sa PNP. Katuman yung headlines, balita, international. Zelensky nakipag-istorya kay Trump angot sa pagbakas at giyara sa Russia. Samtang 12 patay sa pagbagbagit eroplano sa Missouri. Katuman yung balita, entertainment. Les Longa nagtambong sa arirang concert at BTS sa Busan. At sa Tumanya Sports News, Gilas Pilipinas Boys ginpierdero Thailand sa SIBA Qualifiers. At sa Tumanya Health News, ano ba garo scoliosis at paano rin nakaka-apekto sa aton nga gawas?
1: Express Balita sa Agahon. Balita sa Dukan. Balita sa Dukan.
0: At sa Malitalyo man at Balita Lokal, narito magkaton it Santon Vitamin C. Nagpasahit sa resolusyon si Sanggunang Bayan Member Raymar Ribaldo para magpatigayon at pagpangusisa angot sa ginaligar na dugang at transformer sa bisinidad at ginaobrang modernong Calibo Public Market. Nagugat si Gon Raya matapos makaabot sa nang igto pangod, ruplanong pagbakal at bagong transformer para sa mga linya at bagong utukod niya edipisyo. Inkangawa si Gon Nana Raya bangod sa anang pagisayo dahil may kapin sa tatlogon niya dating nakaplastar sa tindahan. Bawat sara gustong masayuran at opisyal kung alin na natabo ag siin gindagar na tungdan niya mga transformer. Nakipag-angot naman si Gunimao sa Municipal Engineering Office bangod rin nagadumaga it proyekto. Sa magkaroon ginagat panandaro sa Batit Aklan Electric Cooperative o kon Akelco, angot sa concern ang task magpatawag it committee hearing kay ibang mga concerned agencies.
2: Nagtuhaw ro akon nga pagkangawa dahil ro aton nga nga bago nga ginapaobra nga Calibo Public Market ay nagahana man nga magbakay i-transformer no nga ikabit sa bagong nga kunyaron building. May una abiyagi karon ma'am nga transformer dati sa atong tindahan nagara ako niya ni nga pagkatanda takaro matsapo ko dat sambilo kundi tatlo. So moron nga nagpasakot yung solusyon nga to o ginpangabay naton do aton nga Municipal Engineering Office dahil under abikandar construction kung siin no ro datong transformer. So far wa pa man kabimat mga informasyon kung siin ginman do transformer pero nagamagay Vice Mayor ka to kung pwede magpatawag it committee hearing ay ang bakuha ni Anay ay waton talang ro response yung takil ko kung ano katugali mapatawag it committee hearing sa mga concern ng mga agency.
0: Si Calibo Sanggunang Bayan Member Raymar Ribaldo sa anaman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man niya balita lokal, uwa'y pagdoduha ang ginbuligan ni Cherilyn De La Torre, resident at barangay Antagaw, Calibo, sa alias Balileng, matapos na rin makitaan sa nga ginagutong magnapanguya samtang nagagubog sa sagog, isang kawaiting shed sa may plaza itnuman siya kuhunyo 14. Waman ang ikawan at ginang maging emosyonal matapos makita presenteng sitwasyon at dating nag-alaga sa anang panganay nga unga. Halos punong si Gunray at higo sa gawas, maguyag hindi unsara nga makabangon. Ilay si Gunanarang ginpakao na ginalalayan samtang ginapainom itubig. Dating si Gunanarang ginbuligan matapos masipgatan sa pilang ka mga lugar, apang kulay na gaong magauli anay bangod plano na nang magpa-check up. Nasayuran niya gin-adapt si Balileng isang kapamilya sa barangay Bulwang numan siya apang presenteng sa ibang nasyon rumang raya rason niya waka na itnagatatap. Mukhang ba'y klaro kung ano rin natabo ka na at kung paano nag-umpisa ro anong masami nga pagpilinanaw at pag-inom itagap. Nagapilaman raya sa publiko mabuligan si balileng ma-rescue aga mapabugong para maging maayos man ro anang sitwasyon. Sa makaroon, minag-agtuon si Goncana igto para limpyuhan ag maisaylo sa masuwas nga lugar.
3: Pag-agto ko igto, nakita ko ang sitwasyon ni Balileng, nagtangis gid ang so, pinakaon ko yung mga kujibar nga to, tinainom tubig. Huwag matay na rin ma'am dati at bisyo. Taon iya ko na taro na ano nga, nagmakaroon niya kasi Balileng. Hindi ko na makabangon, hindi ko na matadlong anang sike.
0: Lagi ma'am, pa- saan ang ano higko gid matao na sa area?
3: Ano, taya taon to ma'am higko, nag-mix-mix yun taya ta to. Hindi lang akong gid ang pagkakita sa nagraas in kahigko, giday mo ma'am. Nagtangis si mapagkita ka, ibuligi man ako te, ibit ang man ako katindo. Kaya akong gininyo sa publiko, kung sino man may tigipusoon nga na makabulig kay Balileng, nga mabuligan man imaw, nga mapabugong, mabuuig ko rin ma'am sa sitwasyon na nga to ma'am, para mabalik kayo mao sa normal. So yun na ka akong ginapangayo, dahil sa uuwi, di imaw, ay magpamilya. Para ako na sa iran, may nag-agtuig to ma'am, ginpailisan ko na si Balileng, okay. Alay, agin lipat ana imaw dahil wa nga ni kuno pa is lugar nga mabutangan.
0: Si Charilyn de la Torre ro nagbuli kay alias Balileng sa anuman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahod, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dardama la size 18 sa agad. Ag sa mga detalye mga balita national nga tumagkaton Santong Plus Gold Herbal Caps. Gayun patawag ni President Bongbong Marcos Jr. o Kongreso sa special session hinaga Hunyo 17 para talakayon agin sige nang ipasaro pilang prioridad nga proposisyong layi nga may katuyuan nga pabaskugon o social protection na ipasaka o kalidad ikabuhit mga Pinoy. Sa pamagat proclamation number 1318 ginpayag ng kaibahan sa mga pagtalakayon sa sesyon o pagtukod it National Center for Geriatric Health ma amendment sa government assistance to student and teacher in private education assistance to individual in crisis situation akon AX ag sa mga amendments sa universal access to quality tertiary education manaman nga sa last mile and geographically isolated and disadvantaged conflict affected areas school act mga amendments sa masustansyang pagkain para sa mga batang Filipino act anti-political dynasty law ag presidential merit scholarship program. Agwas karagin patawag mano commission on appointments para talakayon rumabag ang appointments sa gabinete, militar ag foreign services sandig sa konstitusyon ag nag-exister nga mga lagi. So proclamation number 1318 agin permahani PBBM kahapon sa Manila bilang sabat sa kinahanganon yung padasig mga reforma antes sa pagtapos it unang anong nga dbugan it dagon.
1: Express balita sa gahod.
0: Ag sa tapusan man yung balita national umabot sa 20 ka mga baril o nakarehestro kay Senator Ronald Bato de la Rosa rubol ang tarangin surrender sa Philippine National Police o kon PNP sa Davao City matapos bawion ruan ng lisensya ag rehestro it barila. Yung mga barila ay presente sa Kusudi at Regional Civil Security Unit 11 para sa safekeeping. So sa PNP, pagbawat lisensya ay sandig sa Republic Act 10591 akong Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na nagabawag sa sinuman yung may kasong kriminal nga may pinalidad yung masobra daywang dagon nga magpanag-iya it barila. Base sa datos at PNP Firearms and Explosive Office o na FEO, si De La Rosa ay may buyot nga Type 5 license to own and possess firearms o kung LTOP nga nagtawid dagan niya sa pagpanag-iit masobra 15 nga mga barila. Gan 117 yung babaril na nakarestro sa anang pangagan nagtanan ray ginmando nga isurrender. Pro revocation order ginpagwa ko Mayo 26 kasunod direktiba Department of Justice nga ipatuma ng International Criminal Court arrest warrant kontra kay De La Rosa kaangot mga kasong crimes against humanity nga nagugat sa madugong kampanya kontra droga. Sa pihakit revocation ginpasiguruman it PNP nga rumagin surrender nga armas ay magapabilin sa nakosdiya para sa tama nga disposisyon. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalor 61.35 pesos.
1: Express, balita sa gahod sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye mga balita international nga tumagkaton Santong Plus Coffee Mix. Inanunsyo ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky na kapag-istorya imaw sa pamagit telepono kay US President Donald Trump angot sa mga pagtinguha ng wakasan ngoro nagkapada niya gyara sa Russia. Nakuro pag-istorya antes sa galapit niya G7 Summit sa France kung saan dinauman niya pagdalakayan at mga leader itaguan niya nasyon rupada niya krisis. sa sa Telegram, gitamyaw man ni Zelensky si Trump sa kadlawan kara ag nagpasagamat sa padanya pagsuporta, halin kat mag-umpisa rotensyon, masobra pat niya dag-unworo nagtalikuan. Punto daw ang leader importansya diplomasya gabihon sa tungkol mga napaiway ng negosasyon sa tunga itewang nasyon. Sa magkaroon pa tayo ng panawagan ni Zelensky para sa direktang pag-istorya kay Russian President Vladimir Putin ag di magkaangkon kung maangkon o ceasefire apang ginapamalibaran right Russia ag insistero andang mga kondisyon ka Kipro issue sa teritoryo.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Balita international, kapin sa 12 katauro patay matapos bumugbag rusang eroplano sa Missouri, USA ko Domingo. So, sa Missouri State Highway Patrol, natabor insidente mapit sa Butler Memorial Air. So na-reported mga otoridad, wasigunit na kagawas sa insidente. Fans man namatay roon sa kay mga skydivers ag piloto it eroplano. Malayin pa nga ginibisigan at mga otoridad rason it pagbagbag. Ipag-angot ko naman nagkakaigong ahensya sa pamilya at mga biktima.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: At sa Manitali Month Balita Entertainment nga itong katon at premium dito. Sambilogon sa mga malipay niya fan girl si Leia Salonga matapos ay magtambong sa Busan Leg at arirang concert at BTS. Instagram stories, nagpakibahin ang Broadway star at literatid anang pag-attend sa nasambit ng concert. Sa ng Instagram page mataan, nag-post man ima it picture kung si itbuit na naropisyal nga light stick at BTS samtang susunod it Busan Asia the main stadium. Matasigmanin ang tao at reaksyon ng mga fans online sa post ni Leia. Matungtumanin ang istorya kung kara sa sangka-interview sa What a Life podcast kung paano nakabulig ro BTS sa pagpabilintaan ng mental health sa champoid COVID-19 pandemic. Na-discover si Gunana ro BTS sa pamagit andang hit song at Dynamite. Halik ka to ay mas pananarangin subaybayan agin pamatian riba pang kanta ag album it grupo.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang sports. Balitang sports.
0: Ag sa mga detalye man at balita sports nga itong mangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Nagpakitang gilas ro Gilas Pilipinas Boys sa fourth quarter rally agod niya lampasuhon ro host country nga Thailand sa score nga 85-70 ag kompletuhon ro andang kampanya sa FIBA U18 Asia Cup SIBA Qualifiers. Apisar nga nauyangit mga Pilipino ro temprano nga double-digit nga bintahan na kabawi mansanda sa last quarter tampang para pahipuso no home crowd ag tapuso no torneo nga White Pierde. Sa pihakit kapasuan naka-secured mano Thailand ita pwesto sa FIBA U18 Asia Cup nga paghiwaton sa Agosto kay Baro Pilipinas bilang mga representante Trihilo. Dito ang unangan mani Joaquin Tavera Rugilas Boy sa opensa pinagisa ng 21 points. Amot man sa Pasinos, Agitan Agua, si Tag 13 points samtang nalista si Moral. It 10 points, 7 rebounds, aga 7 assist, kama naman, 3 ka mga steals.
1: Express Balita sa Agahon, XFM Health News.
0: Ag para man sa California Health News portion. Rus scoliosis ay isang kondisyon kung sinagaangkon it abnormal nga pagkorbaro, kilid it spine, it sangkatawo. So sa mga eksperto, wait na sayuran kung hamaan na nagatubo ro scoliosis, rason yung tawag raya nga idiopathic. Posible rin ang congenital samtang ro iba bangod, mataas sa kagugangon, pag-angkonit muscle dystrophy o kon cerebral palsy. Kung rasang katawan may scoliosis, ro andang maabaga o kung hawa kay pwedeng uwa nag-align bangod sa mga pagbag-o sa balanse at gawas. Pwede man niya maigpit o maugat sa palibot it's spine nga posible magtugay at pagpanakit it gawas o kung iba pa nga sintomas. Kaso nga una sa 10 degrees sa state 20 degrees ro makabig nga mild gamang ag mahimo nga bungon sa buligid physical therapy ag muscle strengthening exercise. Para mataas sa 21 degrees to hasta it 40 degrees ginagamit maro brace para sa gawas. Scoliosis ay masami nga makita sa mga pamatan-on yung nagaedad na pugo asa si 18 ag masami man yung makita samtang nagabahoro gawas. Masami nga wait sakit akon masami nga wait sakit sa unang parte scoliosis rason niya hindi agi matupangdan o kon mabugo.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6:26 sa Agahon. Balita kita nga timot pilog nga power set Exafam Network Philippines 96.5 kalibo makanya adlaw kita Martas June 16, 2026. Ang balita ng kada Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium D. Kamanang Fission X Plus Soft Gel Capsule, Rukapsula nga para gid sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agromang produkto ito, Yes to Health Incorporated, Taro Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain and Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agraya Ru, Express Balita sa Agahon.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Yes, to help.
5: May namang ko dire, Doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy, pero mostly kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So likawan mo na
1: Santon Plus Gold.
5: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret
5: may namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 hapon, mainom gi kuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
6: Kaya hindi mo naton mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Doc Erwin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
6: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
5: Mm-hmm.
6: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So masuggest na ton sini sa ila, Doc Erwin, na muning Premium D3 Coffee Mix.
4: Yes, to help.
5: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
6: Ang Santon Gold, yes. May ara sa mangosteen.
5: Mm-hmm.
6: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagkada pag-function sa aton sa ninyo pancreas. Ining mangosteen kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of health.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
6: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
5: yes.
6: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
4: Yes, to help.
5: ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
7: The secret of health.
5: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
6: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Sample Plus Gold.
5: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones nila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
4: Yes!
6: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhone Gold Capsule. Kaya nga man, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhone Gold Herbal Tea.
5: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Dok Leo.
6: Yes,
5: kung isa ko lang kita tubig, amo man nga ba, Tiger? Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
6: Mm-hmm.
5: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inomon mo, 3 times a day.
7: The secret of health.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Nelfa Adok, itagakalibo, nagapasagamat sa XFM. Agkay, Dr. Milito Uy. Sa ako niya, nadagaan niya 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghihimo. Himo sang entry, 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: XFM
5: mga katropa,

0: mga katropa, exciting na sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:39 sa gabi.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusa! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusa! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusa! Pusa!

0: Hi, good morning! Good morning! Maayad-ayad nga gahon, Banwa! Awesome! Maayad-ayad na nga pagpropamati, mga katrupa! Good morning! Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalaga, dadlaw makaroon nga Martes! Good morning! Oy, pizza, DC size na kita, ha? Bungan nga right hon yun. Awesome! 2026. Well, sa aton karang mga katrupa ro na nga nagapupahaom, nagaamat-amat na sa trabaho, nagaamat-amat sa klase, makaroon nga adlaw it Martes. May klase, ha? May opisina ka mo, may trabaho, privado ag mga pampubliko nga mga taga-tapan. Oy, good morning! Sa aton nga mga tricycle drivers, kayo na pa nagaratsada na. May rollback ba nga? Makaroon ka nga adlaw. Appreciate aton ka nga maproduktong petrolyo. Matuldukan yung gidman siguro rung giyera ka na, here, may deal yun ro Iran ag Amerika. Kabay pa, na para mag agan-hagan man rung ginapasaan at mga Pilipino pag-abot sa appreciate mga produktong petrolyo. Sa Martes makaroon, i-check taron siya ni Magbuhay mga katrupa rung dagagan itaton ka nga mga produktong petrolyo pila rung ginbawas or may gindugang baga. Pati ko may rollback na matabo makaroon adlaw. Pila baga. Turiyahan tarang. Unaan ka mo, propamatika. Amat-amat na nga nagapupahauman. Raton ka nga mga igmanghod makaroon. Kaya naga, ibang mga banwa na ito, masaw-asaw, maugan-ugan. Pagkina, yes, may banwa at kalimu, nag-ungan-ungan man mga katrupa. Kahalim pa kahapon, ibang mga banwa. Okay lang matang kung maghapon, agahon, ugan. Kasi ina-expect ko ta naton mga katrupa rung matinding init na itaton ka nga panyempo dahil ginakwanyo tayo pag-asa nga suod na kita sa Super El Nino. O, mga matinding init it panyempo sa chimpuman itigugan na may matinding init ita panahon. Oh, good morning! Taton ka nga mga suki man nga nagapropamati sa radyo mga secondary area of coverage sa probinsya it Capiz. Sa Antique, northern part it Iloilo, sa Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Magandang umaga po. Mayong aga, buenos dias. Aton ka nga mga katrupa. Aton nga mga tricycle drivers, mga negosyante tayas, may banwa it kalibo, kapi-kapi ang anay, ha? Samtang nga nagapupahaom ro iba. Good morning man sa mga nakatutok online. Kung nagali sa aton nga Facebook Live, ha? Ang sa aton nga YouTube channel, ang sa aton nga mga nakadownload it radio application. Good morning. Mag-amat-amat na mga katrupa. Kapimparaton nga mga OFW na sa abroad. Agaton nga mga balikbayan nga iya makaroon sa Pilipinas. Good morning, Banwa. Okay, kay Randy Santisas, sa listening kita makaroon. Kay Ray Martin Manares, good morning. Gima Kiswani, good morning man, nasa Bacoor, Cavite. Si Melanie Noo, oy, good morning kita, nagamonitor. Kay Auntie Indy, nag Uncle Charlie Sausa, nga nagamonitor man sa Libtong, samtang nga nagakapi-kapi, ag nagapaugas-ugas. Ito nagapaugas-ugas man ang makaroon agahon. Migamig chang kiri. Pero expect na ito matinding init, it panahon makaroon nga adlaw. Dang Villanueva, dang good morning. Kay Cloyd Beltran, si TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad Noy. Good morning, una sa San Francisco, California. Naka-highlights ka daro si Noynoy. No? At siyempre sa Igtanlok, Solidad, pamilya sa Ibahay, mag-iya sa Numan siya. Naka-bullseye, gidaron sanda. Yan. Matantara mga katropa. May dawiro, dagagan ato't panyempo, makaroon ka rang adlaw. Matawhay, roaton ka rang probinsya. Pero mainit nga panahon, may eksperyensya naton na kapin pa kunod ro adlaw mga katropa. Iya sa aton sa Western Visayas. So may chance gihapon it pag-ungan-ungan ra. Pag-ugang-om, gapta-gapta. Daya ay mga localized thunderstorm. Kapin pa sa hapon, nagsagabi eh. Kita nyo kahapon, nag-dudaguob. Nagapupangilat. Ito yun doon, mga localized thunderstorm. May pag-ungan-ungan. Tapos parte it Mindanao, grabe taro pagbaha-baha. Andat ang mga localized thunderstorm mga katropa, nag-resulta at mga matinding mga pagbaha. So mainit-init makaroon raton ka nga panyempo wa ita ginamonitor makaroon nga low pressure iya sa sugod itaton ka nga Philippine Area of Responsibility wa't ginabantayan ro pag-asa dayang ang gid ro ginabantayan makaroon ro matinding init agraya ka nga mga localized thunderstorm o bantayan man naton na mga katrupa wa't bagyo ha iya sa Pilipinas undubugan na ita Hunyo ayon. Now, sa aton makaroon nga pag ililiba, ano rin mga tagupang doon ta makaroon nga mga topiko? Bullseye! Bullseye! Sa aton ka nga programang Bullseye. mga katropa. Kay Grace Mariano, ha? Ma'am, good morning. Watching mga runay mo sa ibahay. Good morning! Now, daya sa gihapon nga, ginatutukan naton, ang ginabantayan sa kamatayon itdaywa ka mga Ateneo athletes. Si Bater Bonia at si Divine Adili, mga katropa, ito sa Nigeria, utay. Nakauli na raw, anak ka nga patay nga gawas. Na may mga development ka na kita, istoryahan tara sa hindi magbuhay. Pero mga bago, no? Kasi samtang nga nagabuhay, bisan hindi masabat ng mga pangutana, at least bisan papano may naklaruhan ro publiko. Sa natabo nga ra nga ginakonsider naton nga trahedya. Ha? Sa daywang kapamilya, ita daya kara nga mga student athletes ita Ateneo de Manila University, mga katropa. May mga bag-o nga mga development nga dapat naton masayuran. Dapat naton nga matutukan kasi ginsundan ta. Ginsundan it publiko. Ro kamatayon nga ra it daywa, especially sa rayong si Rene Baterbon, mga katropa. At taga from Agusan del Sur, na nag-eskwela sa Davao, mga katropa, naging MVP sa katatapos yang naton nga palarong pambansa. No? Now, iyanay kita sa Senado man makaroon nga ginabantayan man da. Si President Bongbong Marcos nagpatawag ita special session sa Kongreso. Aman, ano ka importante ro special session nga igapatawag hinaga it presidente? Kasi nag-adjourn na ro kwan eh. Ro Senado, adjourn man ro Kongreso. So, wagot aron ikunta kung sandag at aron masunod una sa Senado or sa Kongreso. Pero may gahom ro presidente nga magpatawag ita sisyon. Agdaya special sisyon, mga katropa. Nga para mag-convene ro Kongreso ag talakayon rong mga priority bills. Nga dayang ginaobrang rananda nga mga layi, mga katropa. So under sa proclamation number 11 13 18, no, so gingamit it presidente ro ana kada nga gahom nga ipatawag ro Senado ag kamara ag magpatigayon kamo una it special session para maipasar ruraya karanga mga priority bills. Kasi dayang mga priority bills naka-pending, mga katropa. Ag kagakip di kara sa mga bills, ruana it National Center for Health, no? Mga pag-amyenda sa government assistance to students and teachers in private education. Assistant to individuals in crisis situation. Kasi may crisis kita pa magkaroon. Especially to sa may party right Mindanao dahil sa sitwasyon Tlino. No? Kabo pa. Nga mga priority bills, no? Pati ro political dynasty. Ginapatutukan ita presidente, mga katropa. So, special session. Kasi kabo nga mga nakapinding. Kapin paro dato nga pag-confirmar kunta ita commission on appointments sa ginplaster na nga mga opisyal sa gabinete, sa militar, ag mga foreign service, mga katropa, iya sa Pilipinas. So what ato sanda ma-confirm ruanda nga mga appointments, especially sa mga militar. O nga ma-promote kunta, mga katropa, hindi mo man ma-promote kasi wa confirmation from commission on appointments owa it laye nga abi magtao it mabakod nga basihan para ma-promote do dato nga mga militar, mga agro iba nga mga appointments it iba nga mga official it aton kada nga gobyerno, no? So rugahom it presidente gingamit na Ag base ron sa Section 15, Article 6, itaton niya 1987 Constitution, may power ro presidente nga magpatawag itdaya karang special session. Anytime doon, mga katropa, para matawaan it nagakaigong atensyon ro mga kinanganon, itdaya karang lehislatura iya sa aton sa Pilipinas. O doon doon. Ha? So hinaga bagantayan da kung ano matabo. Basi kung hinaga pag sesyon man it Senado, abay masangag da. Kasi may bugutuhan yung man nga matabo. Ha? Agbasi gamiton, ruray ka ng special session para maggulog man, mag-ilinaway yung man mga senador.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bagantayan natin. Sa aton karon nga mga igmang hoda, hinaga na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:54, raton karang oras mga katropa. Sa ato makaroon nga pag propanayon, sa ato nga pag pangalagad, oy, dayang porsyon nato na katon ita santon vitamin C, ha? Sa ato nga may manghod na, importante na sa ato nga mga kabataan, sa ato nga may manghod, rosanton vitamin C. Pero vitamin C nga maghalin sa santon. Vitamin C nga alkaline nga vitamin C, mga katropa.
1: So,
0: santon vitamin C, ginapabasko gro aton nga resistensya. Kapin pa kon medyo grabe ro aton nga trabaho adlaw-adlaw, no? Ginasukan labi ro patigra eh. Ginabuligan, mapadasig ro mga ginabatsyag naton sa gawas. Importante ra sa kimpo makaron nga maugan-ugan, matinding init, aron. So kinanga naton ro vitamin C. Ano ra it yes to health incorporated nga mga produkto nga maabo gid ang benepisyo mabura aton nga gawas mga.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Now, harangon, aton tawanit daganda. One week na, no? More than one week nga natabo ro trayang trahedya mga katropa kay Butterbonya kay Adili.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Natabo nga rasta makaron. Kita nyo kahapon ito sa Davao, sa Mindanao, hasta nga pagdaga sa bangkay ni Butterbonya ro simpatiya itawo, di ba? Ro nagapalangga nga mga taga Mindanao, taga Agusan, taga Davao, sakay Butterbonya nga ra grabe ta, sobra pas politiko, no? Kung makita nyo ro mga maroon, pero daya bukon at politiko ra eh. Kasi ro natabo bukon at ordinaryo nga kamatayon, bukon at mahambal nga aksident.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Agro mga tawo nga ra nga nagbunot kahapon, saan na karang

0: ERC. Ayan, makaroon nga daw doon sa Bacolod, ha? O nga rin ni May J. Heria at Johnny Norada sang Kirayan Miagaw, Iloilo.
1: Pusa!
0: Dumlog ni Washington, nung Andy, good morning, ha? Kay Rene Rosgal, good morning. Tristan Gulay, good morning. Pusa!
1: Pusa!
0: Andy Santisas, listening kita makaroon sa aton karang pag-pangalagad.
1: Pusa!
0: Now, ano rulitis makaroon sa daya karang pagtutok it aton nga mga otoridad? Although wapa it final conclusion kita mga katrupa, agrong publiko, even rupi PNP. Saray ang pagkamatay ni Rene Clert Baterbonya. No? So, butang bagon, ongoing paro mga siparado makaroon nga investigasyon. May investigation ro iba nga mga ahensya at gobyerno, even ro Ateneo. May andaman nga sarili nga investigation sa PNP, NBI, may mga investigation. Now, rung mga unang nga mga investigation makaon aton karang nga PNP, una sa Aurora. Nga nagagawa nga nagunod. Rurayang daywang ka mga student athletes matapos nga ginasugid nga ginkwantait ng mabaskog nga humbak anang karenta while una sa team building mga katropa sa Dipakulaw, Aurora. Nag gausoy kita it madagom karang nga explanation even ng pamilya nga mat natabo da. Nagapugupang utana, may kangtanan sa mga sitwasyon kung ano gid-arong kamatuuran sa likod at pagkamatay nga right daywa. Kung baga may bastante nga mga safety measures sa while ginapatigyan ng mga aktibidades mga katropa sa kadagatan. Re-investigation at National Bureau of Investigation. Separado rang investigation para masairan kung may una nga kapabayaan or negligence. Di ba? Or iba pa nga mga pagbusikad nga dapat matawaan gitit nagakaigo karang atensyon.
1: Pusay! Pusay!
0: Nga magawas sa simpleng aksidente nga pagkagumos. Mas tawaan pag init prioridad. Ha? Halin sa simpleng nga pagkagumos it daywa mga katropa hasta sa magpadagom sa mga investigation.
1: Pusay! Pusay!
0: Now, sa criminal investigation o sa CIDG, nag-umpisa kung sanda it daya karang pag-imbestiga. Ag nakapokus ro PNP sa posibleng criminal liability mga katrupa. No? Agrayang criminal liability para ra sa mga tao nga una sa likod itaya karang team building mga katrupa. Mga tao nga nag-organisa, nagdumaga sa training. Including karon ro coach, official, pati ani ro resort personnel. Ro tagiya it resort ta. Ag iba pa nga mga testigo, mga katropa sa raya karang nga criminal liability. Ha? So, may unagon nga mga investigador, may video footage na. Nga nagguwa alin sa resort, no? Bilang kaparte at anda karang nga mga ebidensya. Oo. Derulitis nga video. Mga katropa, sa actual nga pag-rescue, no? So abot ang bago, nag-abot matagagiro mga kwan, mga otoridad. Like PDRRMO to rescue. Pero nga wako, hamat may gubid na ito, may kagatan. Now, di kara sa rayang video makaroon nga bago, gin CPR, mga katrupa. Ha? So may posibilidad pa eh. May posibilidad pa nga mabuhi mga katrupa. Now, may unang sangkagaki nga nag-CPR gid anana.

0: May mga fluid pa gani nga nagwa sa gawas ita kwan nga sa baba ni Rene Baterbonya. Sa palibot una man si Coach Baldwin, no? May chance pa mga katrupa nga kon may kantiguhan yang or nano, although wa kita sa lugar para mag tao pagid ita mga negatibong opinion sa natabo nga ra mga katrupa. No? Pero ang bagay iba, diyo tangani dapat kinanga i-CPR or nano. Pero ang bamat iba, doon ta, i-CPR ta. Kasi importante ron. Ha? So, abo nga mga naging reaksyon sa social media, pagkakita, but of course, ginahugat na ito ng official nga investigation it aton karon nga PNP. It aton karon nga mga kapulisan, mga katrupa. Doon yung latest nga video sa halin sa aton nga mga kapulisan sa pag-rescue kay Rene Baterbonya, mga katrupa. Morning kay Yamyam Masangya, ha? Yam,
1: good morning!
0: Ay Toto Gerald da Jordan. Good morning. Nag-monitor makaroon ka.
1: Good morning!
0: Okay. Now, pero mga abogado man ita pamilya Baterbonya, amban nanda, rung tinutuyo nanda makaroon, agbisan sin uman, bisan kita, kung ano gid arong bilog nga istorya kara mga katrupa. Diba? Ag manabat rung dapat nga manabat. Kasi until now, wa kita kasayod it istorya kung ano ro na tabo nga hamat nagumus, hamat nagunod sandara, despite nga rung daywa nga ra kantiguhan maggangoy mga katrupa. Si Rene Baterbonya nagbaho nga raan ang bagay sa kilid na suba. Una naga sakay-sakay parutok at mga unga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Agabat, anang lulo? Sanay-sanay, pero mo mag- oh. So do yun. Now, nagpaguwat statement through Ateneo de Manila University, pinaagi sa presidenta, si Father Bobby Yap, mga katulad. Ha? Saraya karang trahedya nga natabo. Kasi kan o para man ginahugat-hugat ray. Ray karang pahayag upamunuan ita Ateneo de Manila University. Now, ro importante nga punto ko anda karang mga statement mga katrupa, of course naga paabot it kasubo. Naga paabot it simpatiya sa pamilya. Mga amigo, amiga, mga kaapin, coach, tanan, no? Nga nagatanan, nga nagapalangga kay Baterbonya. O sa daywang rangka atleta. No? Nag-ayo si Father Yap it pangamuyo. Para sa pamilya, saraya ka rin nga na-experiensahan, naaagyan, nga di ka rasanda sa pinaka malisod nga sitwasyon ro pamilya makaroon it daywang. Now, ro pamilya nagtao it support aro pamunuan ita Ateneo sa daywang nga ranga pamilya. Tanan, insabat agi ko no eh. Tanan nga mga gastos. Ha? Ah? Saraya ka nga daywang nga ranga namatay mga katrupa, mani Father Yap. Oh. So, nagpangayo sanda ita privacy or bastante nga space para sa pag-tao it kasubuan ay mga katrupa. No? So, si Father Yap, ay tao ko, nag-istoryon sa sa pamilya. Oh. May pag-uistorya. But kahapon, nag-tao imaw it statement. Actually, nagpa-priskon kita gani. No? So, pangutaan na bimakaroon itanan, kung rong Ateneo de Manila University basketball team magapartisipar pa baga sa UAAP mga katulad. Diba? Pero pangutaan na makaroon. Now, for now, hindi pa. Hindi sandama. Kasi una pa, nakahaya pa. Una, 1 week pa rin nagtaliwan. Maintrakas kompetisyon. Nga haroon rin nagkanabo. Paano makapokus ro mga players sa natabo kasi rutruma una tagihapon. Kasi magguwas kay Baterbonya at kay Adili mga katropa, may iba pa nga mga maisot lang magumos. Agraya ro pinakamasakit nga may daywa nga namatay. Masakit ra para sa mga players man. Kasi si Adili, kabuhay yun nandang nga naging kaibahan man nasa Ateneo. No? Nakahampang na sa UAAP si Kwan, si Adili mga katropa. Si Baterbonya mo pa ang part ita training na pormiro pa ang kasi iyat imo sa Dabaw. Nag-eskwela ra sa Ateneo di Dabaw mga katropa. Oh. So, medyo kalisod kun aton trawon kun baga mapartisipar pa sa UAE pero Ateneo di Manila University. No? So may pagpahayag karahin doon na si Father Robert. Yap, no? Mga katropa, wrong presidente it Ateneo de Manila University. Now, sa investigation it aton nga mga kapulisan, hararo masaklap makaroon. Kasi nagagawa na mga katropa nga may una nga posibleng kasong homicide or hazing nga natabo sa daya karang nga team building. Doon yung natanaw si IDG makaroon nga posible sa hazing. At kung may hazing, kasi may layi kita, may anti-hazing law iya sa Pilipinas eh. Agara namatay, posibleng homicide. Mga katropa. No? Rung, kwan nga ra, posibleng nga ginatanaw nga, atubangon, itanan nga mo. No, Rupina Kalitis, si Coach Tab Baldwin nag-resign. Nag-resign na bilang head coach it daya karang Ateneo de Manila University. Ha? Pero hindi maghihapon makaguwas kara bisa nag-resign imaw kinanggan ro investigation na kasi imaw kararong may responsibilidad. Ikaw ro nagabuyot una sa mga unga, ikaw ro nag-asikaso, that's why rong command responsibility risgo mo. As a head, it daya karang basketball team. Ha? Kasi rung ginatanawutan natin di kara is rung kapabayaan. Kung ginatawag man ra it hazing it PNP sa part nanda, kasi may namatay eh. Hamat una nagapadayon sa gihapon. Nga kasayod man rung mga taga Ateneo de Manila University nga may layi kita dayang anti-hazing law iya sa Pilipinas. Ha? So rin sa bilog na ginatutukan natin makaroon mga katropa. Oh, so may kwa na, may ginasundan ro PNP eh. Wa pa kagawa ro investigation it NBI. Ha? May iba pa nga nagakandak it investigation. May investigation man o pamunuan it atini. Saring natabo nga ra mga katropa. But ang bago may andaman nga mga tikang nga ginaobra para ma-resolve pagit aga matutukan rong kaso. But gabaw sa tanan, rugi na usoy, rupangutana, even it pamilya, hasta makaroon, di ka po masabat eh. Wa, di ba, wapat nag-istorya? Kung ano gitarong kabilugan nga natabo. Since pag-abot nanda ito sa resort, pag-abot nanda ito sa hotel, paano nag-plastar nga nag-adto sa kadagatan, nga may mga gubid, mga katrupa. Ruraya ka nga mga atleta, oray nga mga players.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ham at kinahangan nga rescuehon, ano natabo? Sa daywa nga ra mga katrupa. Kaya tanan, uwa pagid masabat. Agwa pa it kaklaruhan. Sa kabuabo na nga mga independent fact-finding investigation nga gin-crear sa San Domingo, uwa pa it klaro mga katrupa kung ano. Kasi wat nag-istorya
1: eh.
0: Na maka-istorya, malangit karatanan. Ro-organizer, ro-coach. Si coach sa Tab. Di ba? Pero ano rong ginpagawa ng statement ni Baldwin? Nangayok ang it pasinsya. Sorry, pero bukon it bastante ro sorry para gang takpanta rong nagakanganabo mga katropa nga trahit.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Hindi pwede nga takpan nato niyang sa simpleng sorry yang kasi namatay. No? Ruray ka rin nga. Daywa, agputuro at arginduga. Bukon niyang it. Ruputuro kundi rohando man it. Anak ka rin nga pamilya. Anak ang mga ito. Da, especially dahil ka rin nga si Butterbun. Ha? Okay, Gino Andre Casas, good morning.
2: Good morning.
0: Ay, Nini Shea Morales, ne, good morning.
2: Good morning.
0: Ka propamati makaron ka ton. Unaan ka mo, Asti Digang. Sa ato makaron nga pag pangalagad. No? Joms Atiro, good morning, Galia. Naka Bull's Eye. Una sa Mabilon, New Washington. Kay Ginaline Amaro, watching makaron sa Agusan del Sur. O, oh, ito ganda sa kay Kuangid. Kay Rito Patambonia. Good morning. Na. Kay Josephine Nasistorias Valencia, good morning. Watching live. Yasa Kalibo, good morning.
2: Good morning.
0: Itang Villanueva, good morning. Cloyd Beltran, good morning man. Nag-monitor makaron nga agahon ka ito. Sa aton makaron nga pag... pangalagad mga katropa. Okay. Now, si Father Yap may pagpahayagang. Pero unahon ta, rupiin pi, sanda nga investigation mga katropa, nga ginasundan sa makaron. Ro si IDG, nagpagawa it statement na mga katropa. Ag anuro, anda karang ginatanaw sa investigation. Araho porsyon niyang mapigod malaraw ro pagpahayaga. Itaton ka rin pamunuan ita PNP si IDG mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
3: What I can say right now is this investigation is now turned into a possible homicide investigation or phishing investigation. Which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players. So, as you can see, the hazing, Anti-Hazing Act of 2018 applies not only sa mga fraternity, sa academies, sa mga organizations such as police trainings. It also applies to to any organization or a requirement for continuing membership. Among the possible the force, calisthenics, exposure to the weather, or any other brutal treatment or forced physical activity.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, so ginatanaw pa, Rod. Although this is not official, nga haroon yun abi nga homicide. Madagong paro investigation kara. Kasi gausi pagkatat ebidensya. Ha? Daya kara posible pagang base sa mga investigasyon it si IDG nga may hazing violation. Sa pagkamatay nga ni Rene Baterbonia at si Divine Adili mga katrupa. Now, importante nga masayran naton nga under sa aton nga Anti-Hazing Act of 2018 ro hazing mga katrupa. May connection abira sa kwan eh. Initiation nga ginatawag, di ba? So at the time may initiation bagara or admission process, di ba? Pero nagakanaboron kung may mga fraternity ka, sorority or organisasyon nga may una nga mga physical nga pagtauit kabudlay sa mga na-involve sa rekara ng mga grupo. Kasi nag-abira eh. Kondisyon para maging miyembro ka kung doon sa hazing mga katrupa. Now, sa kaso nga ra, rung mga report nga nagagawa sa publiko is team building activity. Pag hinamba mong team building, is conditioning exercise.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga rong hampang is basketball. Di ba? Conditioning exercise nun. Kung sa mga manok kani, bago tayo bugang, gina-condition tanay sa...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naman ra, sinampang mga katrupa sa basketball. Ikaywa, rumpag kagumos. Una sa kadagatan it Aurora. Samtang may training activity, mga katrupa. Di ba? Doon yung mga nagagawa ng mga kwan eh. Rung mga pangutana, may kaangtanan sa safety protocols, supervision, or posibleng negligence, or kapabayaan it organizer. So, rung investigation in BI, CIDG, iba pa nga mga ahensya at gobyerno, rung kwan makaroon, kung may sagabton baga administratibo or kriminal, rung mga tao sa likod it, daya karanga, team building. So until now, ruraya ka nga mga isyo or mga investigation, official man o kunbukon, nakasintro sa Gyapon sa posibleng neglect or negligence or kapabayaan. Recklessness. Doon sa bilog karon. Rupagapas sa safety standards. Agro iba pa nga mga posibleng criminal liability mga katrupa. Kung mapamatudan nga may una nga kapabayaan nga nagkaganabo. Now, inapangang kita sa social media nakakuan eh. May una abimanang nga matinding training methods nga ginpatigayon. Pero wapat opisyal nga findings nga magapatunay sa nasambit karang insidente. Or mahambang naton nga hazing activity rin natabo nga rin nga team building. So, rupak pa hindi itaton ng mga otoridad ongoing pa para masairan kung ano ron natabo. Mga katrupa. So, hindi pa man mahambagid nga hazing or homicide. Kasi posible, base maadto di karon. Ha? Nga ginatanaw mga katrupa sa investigation at CID. Aligasyon pa ang manda. Mga katrupa. Now, kung may una nga magawa nga ebidensya, nga rung mga atleta nga ra o mga players ginpaidagom sa delikado nga sitwasyon or mamba naton nga may gin kanda nga trabaho nga kapartita initiation or coercive activity mga katrupa yun dun suod gid aron agdi kara maimbestigar gid dusto base sa mga provision it daya kara nga anti-hazing act of 2018 mga ha? Pero sa makaron magapabilin patarang eh wapatat na pamatudan eh agkaparte paraya gamang sa mga spekulasyon nga ginabusikad mga katrupa it aton kara nga mga investigation it aton nga mga now for the first time, nagtao it statement mga katrupa ro pamunuan. Itraya karang Ateneo de Manila University pinaagi sa presidente ha si Father Robert Yap mga katrupa. Ano ana karang gin kwan? Paya. Good morning ani kay Reggie Rebukan. Jay, good morning.
2: Good morning.
0: Kay Master Christian Durigo, pare, good morning. Bukan namito no pamahaw na.
2: Good morning.
0: Monitor makarong kato na sa Banwat Malayda. Good morning ida kay Master Christian Durigo. Oh, aron sige. Ang sa mga katropang bliss naton
2: good morning. Good morning.
0: Monitor. Mga tropa naton nasa bliss ibahay.
2: Morning.
0: Ara makaron si Father Robert Yap. May emotional imaw. Well, naintindihan ta. Ro sitwasyon mga katropa. Sarayin kasi considered na naton trahedya ra eh. Agmako mo ta. Matsa double impact na natabos Mindanao. Sabay abit linog da eh. Alinog sa gahon pagkahapon, nagumos na ikarang si Bater Bunya. Di ba? So, doble rong kasubo nga nabatsagan makot mga tao tos Mindanao. Ha? Puro Mindanao makaroon ro impact mga katrupa at kasubo. Para makaroon si Father Robert Yap, ro presidente at Ateneo de Manila University, sa anak karang pag pahayag mga
1: katrupa.
4: Members of the media, colleagues and the Ateneo community. We face you today with heavy hearts, speaking from a landscape of deep and profound pain and sorrow. 1 week ago, on June 8, 2026, our community was shattered by a tragedy that claimed the lives of our student athletes, Rene Baterbonia and Divine Adili. No word in any language is capable of describing this loss. When a young man dies, we mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true, the empty chairs at family dinner tables, and the futures that were supposed to unfold on our playing courts and far beyond them. To the families of Rene and Divine, we see you. We hear you. We acknowledge the unbearable pain of your mourning. We know that the grief you carry right now is compounded by an anger that is entirely natural, justified, and deeply human. On behalf of Ateneo de Manila University, I am here to say simply and directly, we are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy. Two young men entrusted to our care did not return home, and that fact breaks our hearts. No explanation, context, or words can undo that loss. We face this moment with absolute humility, and we ask for your prayers and your forgiveness. After the incident, the university chose direct involved action for the families and the members of the team, and we continue to do so. The few public updates were not because we did not care for the bereaved families. We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief. We are truly sorry for not being quick at informing the public of the developments which has led to perceptions of inaction. We focused on being present for the grieving families in their darkest hour. We ask that you understand that while we do want the truth to come out, the persons who can shed light on the events of June 8 are also now subject of investigations by the authorities. We recognize that they have their constitutional rights as well, and we intend on respecting those rights. And therefore, we cannot speak on their behalf nor force them to speak at this time. Also, like everyone else, the law affords Ateneo certain rights. If Ateneo exercises those rights, it is not to delay or mislead, but simply because that is how it is under our legal system. And if it is eventually found that the university has its shortcomings, please rest assured that the university will address them and make them right. While we choose not to immediately broadcast our actions, our commitment on the ground was immediate and full. From day one, the university reached out to provide full support to the families. We offered to shoulder all travel costs of Rene's family from Agusan to Manila so that they could be with him. While they choose to accept the kind and generous offer of the Agusan del Sur governor, our hand remained extended. We also are very thankful to Ateneo de Davao University and their president, Father Carl San Juan, with whom we have been in close coordination and since June 8 for their full support and assistance to Bobet's family throughout this time. The university also immediately committed to covering every single expense related to the funeral services and the wake, and fully shouldered all costs for the return of the Waterbonio family to Agusan via Davao. Similarly, we have also offered to cover all funeral expenses for Divine, including flying his family from Nigeria to the Philippines and back, as well as transportation and expatriation of the body back to his home country. We share these details to assure everyone that we have been working tirelessly to fulfill our duties of care quietly and respectfully where it matters most. So far, all available information that it was a tragic accident. But we understand completely that for loved ones, the word accident is never easy to accept. Ateneo de Manila is not evading accountability. For full clarity, transparency, and justice, our Board of Trustees formed an independent fact-finding body composed of external, highly competent legal and technical experts who will operate entirely outside Ateneo's administrative structure. Their findings and recommendations will be submitted directly to the Board of Trustees, and I assure the public that their review will be exhaustive, unsparing, and free from influence, whether from the inside or outside. We also welcome and will fully cooperate with any and all investigations by civil and regulatory bodies. We are fully committed to the truth wherever it leads. We also recognize our duty to care for the grieving families of Rene and Divine. While no amount of material support can ever compensate for the loss of a son, Ateneo has offered full assistance and support to the Adili and Waterbonio families to cover all financial, emotional, and long-term burdens arising from this tragedy. This is not a legal settlement. It is our moral obligation. We would also like to address the increasing distortion of facts circulating in public regarding Ateneo's alleged prior knowledge of safety risks and accusations of institutional intimidation. An initial review of university records show absolutely no complaints, warnings, or communications regarding student safety in this matter, nor was there anyone asked to be silent about this. However, we are not dismissing these serious allegations. All claims and data will be turned over to the independent fact-finding body, which will then conduct a rigorous forensic audit of all records and communications. We will not shield or protect anyone, nor will we allow our integrity to be compromised. With this, I also must inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin, effective immediately. We thank him for the years of service to the Blue Eagles. But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them. We must look inward, examine our systems, and rebuild the structures of our athletic programs so that our fields and playing courts remain places where dreams are nurtured, not broken. To the men's basketball program, especially our student athletes, the players, coaching, and supporting staff, we also know that you are grieving and in pain, compounded by the relentless misinformation, harsh discourse, and even dangerous threats directed at you. We will continue to support you through this difficult time and will always be committed to your safety and well-being, especially as you also recover from this tragedy. Finally, to the Ateneo community, Right now, I know that we are all in deep pain with the events of the past week, and it has made us all think about our beloved alma mater, the values it stands for, and how we are as a community. It is at this moment that we need to come together to grieve, to reflect, and to heal. We are truly sorry for missteps which have caused further pain to the community, and we will work hard to rebuild your trust. As we pray for Rene, Divine, and the loved ones they leave behind, I ask you to also pray for healing, clarity, and reflection in our community as we navigate this dark and painful time. Thank you, and we will now open the floor to a brief Q&A session only regarding today's statement.
0: Okay. Datoro, opening statement ni Father Robert Yap. Maraming presidente ita Ateneo de Manila University. Now, Romanami yang sa naging pahayag ni Father Robert nga makipagbuligan it bilog ro pamunuan it Ateneo de Manila University sa tanan nga investigasyon it gobyerno NBI, PNPCIDG, ang iba pa nga mga ahinsya it gobyerno para matumod rong bilog nga kamatuoran. Ag kunbaga may sagabton. Ag dapat nga manabat ro sino kun sino may sagabton. Kung may una gid man nga kapabayaan. Di naman nami nga ginpunto ni Father Roberta. Yap, mga katrupa. No? Ginexplikar man na kung hamat nga naging mahipos pilang days aro anda karang universidad sa unang adlaw. Kasi ro priority nanda it pamunuan ay rong pagtao it bulig sa pamilya it daya karang mga bikin. No? Ag gusto anay irespeto rong kasubo nga nabatsyagan it tanan bago magpatigyon it mas magapad pagid nga investigasyon or pag-issue it daya karang mga statement. Ha? Ag may pagklaro imo sa mga nagagapta nga nga mga issue. Nga basis sa mga impormasyon nga ginaboy tananda dati ag makaroon nga nataborong nasambit karang insidente. Kasi iba ro istorya eh. Sa mga nauna nga tong mga nag-training ag sa makaroon. No? So, una doon tanan, may mga pagpadagom ngon. Now, the question is, mapartisipar pa bagarong Ateneo de Manila University sa UAAP, mga katrupa? Kasi prestiyoso nga sports event it mga university iya sa Pilipinas na. Ang sambilog ro Ateneo sa mga nagasugod pirmi sa kampiyonato, mga katrupa. Randa karang nagkasman, history man eh. Ro kasaysayan it Ateneo pag-abot sa basketball. Nga for how many times nga nag-champion, mga katrupa. At para kanda daya isa bilog sa mga ginakonsider nga prestiyoso nga sports sa it mga university iya sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Diba? Kasi kamuabo ro na pa-eskwela kung ikaw ay varsity player, mga katrupa. Kanyang ita Ateneo de Manila University. Now, the question is, ma-join pa baga sa UAE pero Ateneo ginsabat ron ni Father Yap ara makaron mamatian ta nga ro ana kara nga pagklaro mga katrupa.
5: Father, yesterday Phil Oil announced that Ateneo is withdrawn from the tournament. Meron pong public questions na will there be some kind of similar withdrawal from the
6: UAP
5: or legal
6: functions
5: or anything. Meron na po ba
6: kayong ganun pinag-usapan sa'yo? Yung withdrawal sa Philippine Oil, sana rin tingnan nyo si Divine nakabulol pa dito. Our players, isang linggo pa lang galing sa trauma, in fact, they're deep grief. So, parang it is, doesn't make sense to be able to play. Yung sa UAP, wala pang desisyon, wala pang no, pinag-aralan namin. Pero wala pang wala pa talaga ng desisyon kung ano po ang gagawin. At sa UAP naman, nagsabi yung board, may statement ng UAP, di ba? So susunod kami doon kung ano.
5: Hello, yes, Father Falop. With the removal of Coach Tab and resignation of Coach Tab and Sir Eko, how would the coaching staff may total give up, diba, or stay to yung coaching staff?
6: Ang nag-resign ang yung dalawa, and in fact, yung assistant coaches, yung coaching staff, pinutulungan rin namin, naging nandun sila, at we are also in the grieving process, we are providing as much support for them as they grieve this tragedy, and they will continue, they're suffering from the very sort, so they will continue, and we hope that after a few weeks, they can supervise the practices of the team.
5: Thank you.
7: Yes, please. Go ahead.
8: Mark Salazar po sa GMA News, Father Bobby. Can you narrate po, Father, kung ano yung naging earliest communication niya sa family ni Rene? Because initially, yung mother niya was saying there was no coordination, walang nag-reach out sa kanya from Ateneo, walang sumama sa katawan niya from Aurora back to Manila. These things, yung frustration niya na there was no presence ng Ateneo. If you can narrate kung hanggang saan point o as early as what point na ipag-usap ang Ateneo sa family, what kinds of assistance were given to them para
6: sabi ko lang na there was somebody from Ateneo who spoke to her on the very night it happened. I would like to respect the dignity and the honesty in the very difficult situation. So I don't want to give details of that conversation. We were the ones who arranged that they be picked up right away from Aurora. We brought back to Manila. In fact, by the evening of that day, there was already an ambulance that came, and we arranged all of that. In her case, as I mentioned, we offered to fly, and then they chose Agusan Corporal, which is very understandable, and we're very happy to be involved in the NGU. We have tried to reach out for, as we said, we did try to support as much as we can. For the way, for the care of the family during this situation, and we continue to show it by our sister university in Ateneo.
7: We'll take two more or three more questions. Yes.
9: Ma'am Gabriel Lalto from the Inquirer. Kanina po yung parang may paliwanag din po, Father, yung dun sa kung bakit hindi nag-release ng statement, hindi nag-update immediately ng Ateneo. But do you think it's a fault or parang mistake na you should have updated the public as well? Kasi ang daming questions which led to assumptions and misinformation din na parang speculations regarding what happened.
6: Inuna talaga ng Ateneo yung mga pamilya. Hindi namin pinakna. Maraming lumalabas na doon, ba't hindi ganyan? Kasi nirespeto namin yung pamilya. Maraming nangyari, maraming hirap kasi magsalita. So, malayo na pagkalang talaga kung sa kagustuhan ng mga pamilya. Buti na lang na nandun yung mga kaibigan namin sa atin yung dalawa. Mas kilala nila yun. Sabihin ko lang na pagdating ni Ms. Paterbonia, nandun ako sa Arlington, sinulubog ko siya sa kwarto, at siyempre sinaray yung kwarto. Hindi ko na ikikwento kung ano nangyay sa kwarto. Pero nandun ako mismo personally. Nandun ako bilang aking tinamay, hindi kaya ako kontra. So, yun na yung ano na yun nga. Parang, di naman namin gusto. Ang attention talaga natin to provide them the consolation and the decency of grieving. So, hindi ko yung describe yung detalye ko.
7: Yes, and then you'll be next.
10: this is SAWR News. Can we confirm who are or who were in the TV recall in Aurora?
6: Sabi na po kanina kasi magkakaroon ng independent. We don't want to compromise the findings of that. Even we, the whole university, will be answerable to that fact-finding group. So we don't want to preempt any...
11: Please limit it to the state. Thank you. We'll take the last question. Please.
12: Good afternoon, Bob.
11: Are you sorry? Are you queued up?
12: No.
11: Okay. We'll take last two questions, okay? Thank you very much.
12: Benjamin Hubbock of Cagayan. You mentioned earlier that there will be an independent investigation that will be performed outside of the Ateneo administration. Who exactly will be conducting this investigation?
6: So I said in my statement, it will be conducted by reputable legal and technical experts who are not part of the administration. But that investigation is internal, it is mandated by the Board of Trustees.
11: Thank you. One last.
13: Good afternoon po. I'm not sure po ng DETP. For Father Bobby po, I would like to ask po, I know that everything still being investigated po, pero ano po yung nakikita natin time frame on sa independent kakainin po ng Ateneo?
6: Ang sinasabi sa amin, sabi nila na at least 2 weeks ang kailangan nila kasi talagang thorough, exhaustive to. At kahit kami mismo na nasa administration, kahit yung coaching staff na sila, ay maaaring nilang tatawagin at kausapin. So, ang sabi nila, at least 2 weeks, maybe more. Ay ko bigyan ng deadline kasi magsabi na naman kayo hindi nagawa. Pero we are trying to do it as comprehensively as possible and as quickly as possible.
11: Last two.
14: Good afternoon po, John Marquez here from CWPH. For Father, any of the Davao extended scholarship offers to the families of Rene. So we would like to ask again to Ateneo de Manila what would be the assistances provided by the university to the families. Thank you.
6: As we said, as I said in my statement, we will provide assistance, material assistance to the families, and we see that not as a form of legal settlement, but that is really a form of our moral responsibility. And I would like to again keep. I don't want to miss out on the details of what we are talking about. We are presently in communication with them about the assistance. And it will be also an assistance that will cover sort of a time that will really support them for all their needs for a good period of time.
14: Just the last follow-up, to the extent that you may only disclose, during the time that Ateneo wasn't speaking out about the issue, can you take us through the conversations you had, I guess, with coach staff in terms of when to speak out and when to at least issue a public statement? Just a brief time window.
6: As I said, in terms of coach staff, you can really just ask him. I would like to keep that also respect of confidentiality of coach staff. So, please ask him if he's
11: wanting. Thank you very much. We'll take one last question.
0: Okay. Datura porsyon no sa ginapatgen nga preskonyot ita Ateneo. And finally, at least bisan pa paano nagsabat ta mga katropa ro pamunuan ita eskwelahan. Pinaagi sa mismong presidente ita Ateneo de Manila University. Now, nagagawa nga medyo ginakilaga na mga katropa ko pamunuan ita Ateneo de Manila University. No? Nami unda anda karanga pananawan kasi para kanda bukod yang itro simple or bukod yang bastante para sa pamunuan ita Ateneo ro simpleng explanation nga aksidente ro natabo ha ro pagpangayo ni Father Yap ita Pasaylo agro pagbilog mga katropa itsang ka independent fact finding panel indikasyon.
1: Bullseye!
0: Indikasyon nga may una nga seryosong question nga dapat masabat. Bisan wa pa it natumod nga kriminal or may dapat nga mapanabat mga katrupa. Ikaywa, sa aton nga pananawan, may rason rong panawagan nga ra it pamilya ni Rene Baterbonya para sa bilog nga kamatuuran kung ano gadaro istorya. Ha? Now, kung daywang ka mga atleta nga ra ron namatay sa sangka aktibidades nga gipatigayon under sa pagdumaga it sangka institusyon, normal yang mga katrupa rong mga pangutana nga bastante baga ro risk assignment itdaya karang nga mga unga. Tama baga ro naging supervision kupamunuan ro mga nagabuyot or organizer. Ikapat, may una baga nga contingency plan kung may una nga matabo nga emergency sa anda karang nga team building. So what ay? Diba? Ikalima, sino ro nag-obra it maura nga desisyon nga padayonon gihapon rong aktibidad mga katrupa nga nakita unang dakon ano rong kondisyon it kadagat. Ha? So raya rong mga pangutana nga hindi manyagi o wa manyagi nagakahugan nga abing nga may saga rusang kataw. Agraya ka parte sa pag-usoy naton it kamatuuran mga katrupa. Now, ikatlo, may positibong epekto sa pag-atubang sa mga katapong right media si Father Yap nga ginatanaw natin. Now, sa mga krisis, kagabanan nga nagalala rupag duda kung wa it direkta nga komunikasyon halin sa mga liderat. Diba? Ruana nga nga pag-atubang ang pagpangayo it pasaylo hay bukon para it sabat sa tanan nga mga pangutan. Ha? Pero importante nga tikang raya para sa ginausoy naton nga transparency mga katrupa. Nausoy kita transparency. Ha? Ag para ka kuno pinakaimportante nga punto. Indi ta dapat mauna rong pag usoy it bagasugan eh. Kaysa sa pag-usoy naton it bilog nga kamatuuran sa istorya nga ra it pagkamatay it daywa. Ha? Now, kung mapamatudan, rulaya ka na nga sangkat trahedya. Daga it, wa naton gina-expectara nga matabo una sa kadagata. Dapat may clarification nun nga matabo eh. No? Doon kamatuuran niya giginausoy naton. Kung may una nga kapabayaan, nga nagkaganabo mga katrupa sa pamunuan, kapabayaan sa pagplano, pagdumaga mo or kaguwasan itdaya ka nga mga atleta, dapat magwa nga may manabat mga katrupa. Ha? Now, sa makaron, hugat kita sa resulta it investigasyon it NBI, resulta it investigasyon it CIDD. Agro-independent fact-finding panel nga ginpakriarman it Ateneo de Manila University. Samtang ginakilaga nga may una nga lehitimo nga question or pangutana nga hindi gihapon masabat. May kang tanan sa kung paano kita namatay pero daywa nga rin ang mga atleta. Di ba? Doon yung ginausoy natin. Oh, paano namatay rodaywang ka mga atleta sa ginapatigayon nga team building activity? Diba? So, mabaho gyapon nga pangutana ra. So, mahaba-haba para taklaron nga ray taga Ateneo. That's why nga, mintras tanto nga iya pa sa kasubo, sa investigation, ah, hindi pa ta siguro magpartisipar sa UAE, pero Ateneo de Madrid. Kung ano man nga mga event sa basketball, mga katrupa. May anda kong tanga paliga makaroon nga pag-entrahan ita UAE na nga kwanira Ateneo de Manila o galing gin-cancel na nanda. Manila nga nagabubasketball katimu to nagkakasubo to mga player. Oh. So din o gina-tanaw naton. So investigation makaroon either homicide or hazing criminal case para sa mga tao sa likod kung sinurong dapat nga manabat sa kapabayaan. Now, Tab Baldwin nag-resign. Pero hindi man natin mambag na kung mo nag-resign imaw mga katropa, tapos na rin investigation na. Hindi pa. May madagong gyapon yung mga sagapton, di ka. Ha? So nag-resign na imaw kahapon ro head coach at Ateneo Blue Eagles, si Tomas Tab Baldwin, kasunod at pagkamatay at daya ka nga daywa. Nag-resign man Roana karanga team manager si Ipok Kimpo. Ha? Gin-kumpirma ron mga katropa ni Father Robert Yap sa preskon nga tukay na nga gin-plaster na. So gin-baton it eskwilahan. Pero pag-resign nga ni Baldwin, well, para ano? Para makaangkon it bag-uman nga pagdumaga sa basketball sa Ateneo. For how many years nga ginbuitan ra ni Baldwin ro Ateneo men's basketball team? Ag, gaban-gaban, kabo-abo na ro mga pagbag-o para masiguro nga safe ro mga student athletes at Ateneo mga ha? Now, sa pagserbisyo ni Baldwin sa Ateneo, pilang dagunt imoray. Pila ka mga kampyonato na ron na itaon na kara sa Ateneo? Apat ka mga kampyonato it Blue Eagles. Kaya kipong kararong tripit ko season 80, 81, ag 82 mga kampyonato. Ag you know, si Baldwin naging kapartira it Gilas, Pilipinas. Ha? Nagserbi man imora sa PBA. Imora ro naging consultant it talk and text nga team o tropang texter sa NBA sa PBA mga katropa si Baldwin. Naging coach man, assistant coach it Gilas, Pilipinas. Oh. Now, sa kontrata na, may ana pa kunta nga tatlong dagon sa Ateneo. Di ba? Bago mag-renew after 3 years mga katrupa. So, wala na. Tapos na. Kasi nag-resign matimaw eh. Oo. May ana pa kuntang 3 years bago mag-renew naman ita kontrata. Di ba? So, rumatabo after how many years or even decades siguro niya nira nang nga pagbuyot una sa atin niyo eh. So ma-rebelda ro mga structures it Ateneo pag-abot sa andang mga athletic programs. Ha? Although naging manami ro naging performance it Ateneo di Manila University pag-abot sa basketball for how many years? Kasi nagtao imaw it up-at nga kampyonato mga katrupa. Pero sa isang iglap lang sa rin natabo nga trahedya. Samad tanan rin mo nga itong mga record mga katrupa. Samad ka na sa publiko. Kasi ginatawag rin nga command responsibility, responsibilidad mo. Rin mo ka rin nga mga unga mga katrupa. Pero nagagawa tama ka rin nga may una nga kapabayaan. Rupa mo noan ita coaching staff. Mga katrupa. Okay? So, doon, bagantayan pagkita natin kara. Ito sa Mindanao, ito sa Agusan del Sur, nag-abot na. Diroan na karanggawas matan ni Rene Baterbonya. Si Divine Adili, balik naman sa Nigeria. No? Although grabe maro kasubo, it mga pamilya na. In fact, gusto man niya ni Kunta, pantunon niya sa Pilipinas. O galing, medyo alangan o simpo, ginpakamayad. No? Pero gusto man it pamilya ni Adili nga ranga, matawan ita kaklaruhan kung ano gid arong natabo. sa likod. Ipanda ka nga pagkagumos, mga kapo. 5 minutos bago mag-alas 8. Oy, dayang po.

0: tubang ka pa sa computer, may mga gadget ka pa na o cellphone, nagapagamuhi po yung aton karon nga mata. Imni ninyo if Vision X Plus soft gel capsule. Kasi mabahogin ang buligron nga para mahapahagan-hagan. Agro manami pagid kara, ginadipinsahan at agagi nga hindi ka magkatarata, hindi ka magkateridium, or nano pa nga mga long-term issues naton sa mata. No? Vision X Plus soft gel capsule. Mga katrupa. So, epektibo gid aras sa atong may manghod na Anara it yes to Health Incorporated mabakal sa mga okay. Morning na anay ha. Kay Kap Dindo Moyo pod. Good morning. Good morning. Sa mga taga-barangay Kulong-Kulong Ibaya ba naka-bullseye gid ang karong morning kay Kap Dindo Moyo. Kay Piliba Vicente Pamatian. Good morning. Good morning. Una sa Kawayan, New Washington. Badagatutok man. Kay Mike Dilatory Mike. Good morning. Sa mga taga-CBM Pawn Shop pa. Money Changer. Nasa Uyotorong da. Good morning gida. Agsa Alpha Omega. Good morning. Fraternity. Good morning. Agapropamati man makaroon nga gahon ka to. No? Sa ato makaroon nga pag pangalagad. Kaya Rolims. Oy Nawa. Oy good morning. Ha? Nakamonitor sa Banwa Ita Balite. Ba, Rolims. Oy Nawa. Good morning. Good morning. Kay Russell Sapiko. Good morning gida na. Nagamonitor man. Sa ato makaroon nga pag pangalagad. Si James Atiro ba? Kabasko gid ako ng radyo na naka-bullseye. Good morning! New Washington, mga katropa. Now, sa ato makaroon nga pag propadayon, sa ato nga nga pag pangalagad. Haran ay tawang tanit dagan ra ato nga mga mainit makaroon nga mga balita. Lokal. Ha? May pagpahayag nga ra, mga katropa, si SB member Rima Ribaldo. Sanggo ang bayan member itaton ka nga Banwa Ita Kalinas. Ro transformer ita LGU Kalibo nga ginagamit ta sa may porsyon nga ra itaton karang Kalibo public public market ta sa dating public market naton ginasugid ang missing naduga botang ba kun tinapaw law ano ro istorya kara. Ay, ara, aton nga Kalibo public market nga ra, very controversial pa, ara. Bullseye! Bullseye! Ano, doctor ka nga nag-gabog ra? Wata klaro ra kung sino mo man. Pero aton nga ra, nag-gabog problema. Pero aton nga ra, bago nga Kalibo public market nga kontrato. Bullseye! Agara, ro, transformer na duga. Ay, sino nagtakaw? Oh, tinakaw, mga katrupa. Ha? So, nag-litik, rohugot, sanggunay ang bayan. Bullseye! Bullseye! So natabu ka na harari pamatihan tayo si SB member Rima Ribaldo mga katropa itaban wa karang. Bullseye!
1: Bullseye! SB Ribaldo, kamusta makaroon ro inyong arang panawagan niya? Sang ka transformer gina aligar nga naduga na karon sa ato niya may Kalibo public market at gina-construct makaroon niya Kalibo public market?
2: Ah, okay ma'am. Do, nagtuhaw ro akon nga pag-kangawa dahil ro ato nga nga bago nga ginapaobra nga Kalibo public market ay nagahanak man nga magbakay it transformer no nga ikabit sa bagong nga kwaneron building ay may una abiyagi karon ma'am nga transformer dati sa atong tindahan nagara ako niya nga pagkatanda ta karon matsapo ko dat sambilo kundi tatlo.
1: Mm-hmm.
2: So siyempre, nagtrabaho man ako, ma'am, anay sa akil ko, it, mga 15 years, ay, kato anay ron, ay agyan man naton, anay na, nagumpisa man nabi kita sa mandaba nga posisyon, nag-reading man kita, it, mga kontador nga ron, ay, natangdaan man naton doon, o na sa area.
1: Oo.
2: So, hasta it, nag-mayor ako't Kalibo, ay, naiyang may transformer o naratindahan. So moron nga gin nagpasakot yung solusyon nga to o ginpangabay naton do aton nga municipal engineering office dahil at under abikandar construction kung si in no ro datong transformer sambil ang pagalik karon ma'am Claire ay ngawa ko nga may post-it agagin patindog ro akel ko karon sa printi mismo it that Ampoy Hardware no.
1: Oo.
2: No, kun si Inay very eyesore ag number 1 dagan, number 2 ay printi at Ampoy no granting ag nagsarado sa na makaron ay kun magbukas ang nabagahay